0: pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
3: XFM! XFM!

0: 8:12 in the morning, mga katropa, alas 8:12 na. Sa sayong kabutagon, mga iksoon din ganun sa atong padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye, mga katropa. Bullseye! Litas, ikanuhang hugna nato, mga iksoon, sa pagkatod ganinyo sa labang labas ng mga impormasyon, katikaran, aksyon, panghitabo, balita. Hindi nga itong mga dagkong iskutanan, mga igalad rin ka nato sa siyudad sa Mati, probinsya sa Davao Oriental. Og Dibok Nasod, Pilipinas. Kauman gihapon ninyo karabuntaga. Ang total as 9 sa iyong kabutagon, mga igsoon, si katropang Vicente Pichon IV. Nabagan mga igala sa mga technical partner engineers technical side. Kauman nato mga katropas, katropang Ken Acevedo o katropang Virgil Picong Ordeneta. Itong ato mga kaigsuunan, mga igala nga gadigamo pa karon. Aga lunga, galuto, mga higala sa atong pamahaus, pamilya. Wapo yun po na, mga higala, parisan tanang atong mga lamian o healthy nga mga pagkaon. Nining atong mga nindot nga produkto, mga iksod, hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated. Ha? Una na rin, mga higala, ang atong premium D3, kining atong primera klase nga vitamin D3. Atong premium D3, mga higala mo ni, ang atong pagpanangka, mga iksuon. Pangontra sa mga viruses o bakterya. Kaya kining mga viruses o bakterya, mga higala, bisag asat. Bisag napatasulod sa panimalay, mga higala, pag dunay nasakit niya. Simba ko lang, mga iksuon. Posibleng atong mahanggab sa hangin, mga higala, kaya mga viruses o bakterya. Pagdindot, mga higala, doon na tayo proteksyon, pagpalig-on, mga katropa sa atong mga immune system. Kining atong premium D3, mga higala, kining atong soft gel capsule. Bukod kini makahatag, mga higala, instant nga energy. Tungod na doon, kinitaas, mga higala, nga medium chain triglycerides. Nga kung musulod sa atong kalawasan, mga katropa, mudiretsyo kini sa atong mga atay. Huwag mamahimog kining instant nga energy, mga higala, o instant nga kusog. Kining atong premium D3, mga higala, mauni ang atong vitamin D3. Nga doon ay VCO, moringa seed oil extract, mga katropa. Aparisan po din nato mga higala sa atong Santon Plus Gold mga igsoon. Kaya kining atong Santon Plus Gold mga higala, mauni mga katropa, gama kini sa 100% extract supplements nga mga natural ingredients mga ginikanan susama sa mangustin, malunggay, apalaya, garlic o spirulina. Nakanindot ani mga higala kining atong malunggay ingredients mga igsoon sa atong Santon Plus Gold. Kasayod na mga higala nga dako kining makahatag og tabang mga katropa aron maproteksyonan ang ato mga atay o kidneys, mga iksoon. Labi na itong mga mahilig mukaon, mga higalag parat o junk food. Kining atong malunggay, mga higala, makatabang ni para ma-detoxify ang atong kalawasan, mga higala, para di ta, mga higala, mabiktima nining mga sakit sa atay o sa atong kidney, mga iksoon. Doon na po ni mangustin, mga higala, ng ingredients nga usa ka powerful antioxidant compound. Madakong mahakahatag og tabang mga higala, mga ginikanan aron ipagawas. Kini mga free radicals, mga igsuon og toxin sa atong kalawas. Gawas pa niini mga higala, ang usa sa ingredients niini mao ang ahos, mga igsuon. Kining bawang mga higala nga makatabang sa pagpakunhod og ubos sa cholesterol level sa atong kalawas. Kining pagpakunhod sa atong cholesterol level sa atong kalawasan, mga higala, ngadto sa 10-15%. Nakuning tabang mga higala para dilita mga higala masakit or makabato ni mga ngilngid nga balatian susama sa stroke o heart attack mga ikso. Malikayan sab ang diabetes mga higala pinagis pagtumar sa Santon Plus Gold. Tungod kay dako kining ikatabang sa pagpaminos mga ginikanan sa pagsaka sa sugar level sa atong kalawasan. Labi na to mga mahilig mga higala o tamis mga sweet nga mga tao. Kato mga hilig, mga higala, og tagtulo, tagupat, kakutsarita, mga higala, kutsara, nga sukal. Ay apil na to, mga higala, sa bisagunsa na itong timplahon, mga iksuon. Huni ang dapat sa inyo, mga iksuon, ha? Tumarka mo sa Santon Plus Gold. Kini pong atong Santon Plus Gold, mga higala, usa sa ingredients nini, mao ang ampalaya, nga dako o ikatabang, mga higala, sa pagpaubos sa fat o cholesterol content sa level sa atong kalawasan. Aron balikayan ang stroke, heart attack, mga higala, mag Santon Plus Gold kita. Kining atong mga nindot ka produkto, mga ikso, ng atong premium D3, mga higala, o atong Santon Plus Gold, available kini mapalit, mga higala, sa inyong mga suking butika nationwide. Ma-order po din mga katropa sa Shopee o Lazada para di na mo mahago, door-to-door delivery na. O mapalit kini mga higala, makita sa atong mga Yes to Health Clinic Pharmacy. Ang atong Yes to Health Clinic, the City of Mati, mga higala, na himuta, diyan sa may ground floor lamang sa A-Square Building. Diyan sa may Quezon Street, mga higala, barangay central ng siyudad sa Mati. Ang tumbok ninyo diyan, mga higala, katong bag-o bitaw nga pag-ibig office. At diyan lang yun din tungod og ubos nga bahin, mga katropa, sa bag-ong pag-ibig office. Kita dayon ninyo, mga higala, klaro, dako ang atong karatula sa Yes to Health Incorporated dihang dapita. Huwag inyo makita nga naka-display ang ato mga nindot nga mga produkto, mga higala. Atod ka ninyo sa Yes to Health Incorporated, mga igsuon, ha? Nakatong-atong mga kilikanan, atong mga katigulangan, atong mga pidalanga, senior citizen. Basig medyo samong na ang inyong pananaw, hanap na, mga higala. Nagluha-luha, muragdunay balas ang atong pananaw, mga higala, ang atong mata. Ay mong kumbiyansa na, mga higala, kay basig simba ko lang, mugrabe. Tumar ka mo, mga katropa, sa atong Vision X Plus. Kini magong atong Vision X Plus, mga higala, gituyo, kini paghimo sa Yes to Health Incorporated, alang gayod sa imong mata. Ano na ginipiktibo ng mga potent antioxidant ingredients, mga igsuon, sama sa lutein, siyasantin, ug beta-carotene. Apil ng vitamin E, mga higala, nga makatabang, aron makalikay kita, mga higala, nga makabaton ini mga sakit susama sa glaucoma, katarata o tirigyo, mga higala, guban pang mga sakit sa mata. Usa, mga igsuon, ginikanan ato mga pidalanggang senior citizen, ugaliun ato, mga higala, sa kanunay ug sa matag adlaw nga motumar kita, mga katropa, nini atong Vision X Plus. Kini atong Vision X Plus, mga higala, mapalit kini, mga higala, available kini sa inyong mga suking butika nationwide. Pwede niyo ma-order, mga higala, sa Shopee ug Lazada para di na mumahago, i-deliver na lang diha sa inyong mga tugkaran. Pwede po din, mga igsuon, of course, makita ug mapalit kini sa atong Yes to Health Clinic, mga igsuon. Ang atong Yes to Health Clinic, mga higala, atong usbon, ha? Nahimutang diha, mga katropa, ground floor ta. Natas ground floor sa may A-square building lang, mga igsuon, diha sa may Quezon Street. Barangay Central ng siyudad sa Mati. Klaro og dako ang atong karatula. Ang tumbok ninyo diha sa usapa, mga higala, ang bag-o nga pag-ibig office kay naaragyod ta, mga katropa. Sa ubos ay ang tungod nga bahin sa bag-ong pag-ibig office, mga igsuon. 8:19 in the morning na, mga katropa. Dili karon sa atong padayon nga pagpangalagad. Human, mga higala, kaya sa atong pagbalik atong isgutan ng nahitabo sa Senado, doon ay kuad mga moves, mga higala, mga ninja moves, mga igsuod nga gipahigayon ang bag-ong minorya. Okay, nabali naman, mga higala, ang tawagan karon sa Senado na barliable na. Nahimo ng mayorya ang kanhing minorya. O ang kanhing mayorya, monay minorya karong panahuna. Gisuwayan nilag ilog usab, mga higala. Gisuwayan nilag kudita. Ang bagong talaga, mga igsuon, nga Senate President, nga si Senate President Alan Peter Cayetano, apan pakyas, mga igsuon, ang tubag ng tanggal, mga higala, sa ilang mga chairpersonship, sa ilang mga komitiba, ang bagong minorya, mga higala. Kung kinsa ni sila, mga igsuon, ato ring iskutan, human sa mga pahibalo, standby!
1: Ang pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa pool na sa pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye! Bullseye!
2: Si Kap Lodi nang-apply sa barberohan o dinhi.
3: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabud ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
4: Asa man?
3: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
4: Asa ato?
3: Mag-apply unta kong barbero.
4: Hala, suwi. Suwi ha? Hayop yung. Among itawa din eh.
3: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
4: Bayot.
3: Siyempre, bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
5: Exciting! Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon. Santon Villanueva.
6: Iga, Rock Banana.
5: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix.
6: Kaya ko,
5: sa una na
6: pandugay na to,
5: na ako itiang ha, nabukod ako na.
6: Siguro maragbula na siguro, sa kong likot.
5: Matanong ako kay Sir Indon, matistingan daw.
6: Itry na ko,
5: inom ana.
6: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
5: Ma-istate ako sa kasimana mo,
6: take one na.
5: Kasi isa lang, ganito.
6: Nga, usa ka bulan.
5: Gamay, mga kumbukol.
6: Na ako insist
5: mo. Una, gamay ka, munggos lang.
6: Ito, nagkadako na siya, maragulin.
5: Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas.
6: Mubag na ako ulit sa likod, mubag na ako sa kong lagay na ako.
5: Kanyang produkto sa Yes Toil.
6: Na, paano, dako kay katabang sa kuha.
7: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
1: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
1: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
7: Vision X Plus, user atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas, ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ko kabalabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa

0: kining hatod mga estudyante. Sa diha nga nakalungog ko aning produkto nga Visionix Plus, paliting ko, sulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw pag inom nako pagkaugma, ako na dayon na matyagan, wala na pud ang mga pamula sa kumata, labi na tong mga ugat-ugat nga gagmay, wala na pud niya. Wala na pud tong gitawag nilang tejom. Muna pa salamat jud ko aning Visionix Plus capsule. Sa katong mga kapwa nako habal-habal driver diha nga nag-antos pod sa ilang sakit silang mata. Sulayon niyo ni ining Visionix Plus capsule kay pasi makatabang ni sinyo kay nakatabang masad ni sa ako.
1: Visionix Plus. Ang Visionix Plus gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John sa kataksi driver. Gikagbuntag ang paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikagini sa hay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadla. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
4: Laging bitin. Ibalik ang bagsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
3: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lamin.

0: Instant Plus Herbal Soap.
1: Yun is kalona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma, kuha. Try Instant Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Instant Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Instant Plus Herbal Soap.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na ipakuratan ng imong asawa nga. Bayot ka.
6: Exciting!

nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaan! Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Pulsaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: 5:26 in the morning, alas 8:26 na sa sayong kabuntagon, mga katropa. Dili karon sa atong padayon nga pagpangalagad mga igsoon sa programang Bullseye. Ang tungtong alas 9 sa iyong kabuntagon, mga igsoon. Mauban gihapon ninyo karon ang inyong angkorban, Mr. Bullseye Mati, si katropang Vicente Pichon IV. Nabagat ang mga higala, kauban na ito sa technical side, si Engineer Ken Acevedo o Engineer Virgil Picong Ordinesa. Dari na ito ang mga higala, dugang panatong ang mga iskutanan sa mga iskutanang nasyonal. Uban mga higala, ambot kung unsan ay tawag ani karon. Ah, kung saan na ito mag-describe ani mga higala sa nahitabo diha karon kung sa Senado mga igsoon. Ah, natayog yun mga higala ang Senado. Karon mga higala nga murabag very timely. Sakto kayo na haom sa panahon. Nga katong milabay nga adlaw mga igsoon. Atol sa sentros kagubot diha Senado nga nagpinusilay pa mga higala. Nadawat sa Senado ang impeachment complaint. Kita mo atong perting daghana mga higalang dokumento nga gisakay sa pushcart mga igsoon, gisakay sa elevator. Mauto mga higala ang kinahanglan i-review sa ato mga senator judges. Pagsugod na mga higala ni ining pagdungog sa impeachment complaint batok ang Vice President Sara Duterte. Now karon, nagka-rigodon mga higala ang Senado na pildi ang kanhing mayorya na himo ng bagong minorya karon. Ipuli ang mga minorya nga muna'y bagong mayorya. Ibog ba? Samot o kalibog mga higala. Kaya gisubayan sa bagong minorya nga kanhing mayorya nga ikudita kining bagong talaga o tuboy mga igsoon nga Senate President of the Senate of the Philippines nga si Senator Alan Peter Cayetano. Ah. Now karon, wa man magmalampuson mga igala ang naisgutan mga katropa nga pagsuway sa pag-ilog mga higala sa liderato sa Senado. Ang nahitabo niini mga higala nangawala mga igsoon ang mga komitiba. Ah. Sa katong mga misway, mga igsoon o kudita. Kang bagong Senate President, Senator Alan Peter Cayetano. So, karon mga igsoon, ang bagong alistahan sa mga committees o ang mga chairpersons, mga igsoon ini, ang culture and arts, mga higala, naritingin kang Senator Loren Legarda. Ang Committee on Ways and Means mga higala naadto kang Senator Pia Cayetano. Suon ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang Committee on Health mga igsuon naadto mga higala kang Senator Christopher Lawrence Bongo. Committee on Higher Technical and Vocational Education naagi hapon kang Senator Joel Villanueva. Iya magyud ni. Unya ang Committee on National Defense and Security nadto kang Senator Jinggoy Estrada. Ang Committee on Sports mga igsoon. Ha? Nadto mga higala kang Committee on Sports nadto kang Senator Christopher Lawrence Bunggo. Bagay magyud po ni siya diri mga higala kay nanghatag ba na siya og kadto mga bola, bola sa basketball, volleyball, bowler bands, mga uniforms. Bagay ni siya diri. Committee on Sustainable Development Goals, Senator Pia Cayetano ang bag-ong chairperson. Committee on Basic Education, Communities and Muslim Affairs. Of course, nadto ni kang Senator kuan. Dahil lang kay murag na kuan ko nalibog ko. Committee on Basic Education niadto kang Senator Loren Legarda. No, atong usbon ha, ang Basic Education mga higala ang komitiba diha sa Senado niadto kang Senator Loren Legarda. Ang Public Services, Committee on Public Services niadto kang Senator Rodante Marcoleta. Onya ang Committee on Public Information and Mass Media, nadto kang Senator Robin Padilla. Okay, suod ba niya sa media? Kaya mga pilak higayon, mga higyalang murag na imbirna ni si Senator Robin Padilla sa mga pangutana sa media. Nalimot siguro siya kung asa siya nga industriya ni gikan, mga higyala. Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs, of course, ni Atunik ang Senator Robin Hood Padilla. Committee on Games and Amusement, yadto mga higala kang Senator Jinggoy Estrada. Naku ning komitiba ni Senator Jinggoy Estrada kay kung pananglita na mo apply diri mga higala mga online casino. Mga casino. Ah, wa na may pogo mga higala. Ubisag unsa nga mga badula moagi ni sayang komitiba. Og ang Committee on Energy, yadto mga higala kang Senator Pia Cayetano. Di tulo ka buk ang gigunitan karon ni Senator Pia Cayetano. Ah. Unya, gidungog pod mga igsuon nga si Senator Pia Cayetano ang magulang mga higala sa Senate President. Posible nga kini siya mga katropa maoy muhulip kang Senator Panfilo Ping Lacson. Isip Blue Ribbon Committee Chairman mga higala. So kining Blue Ribbon Committee Chairmanship mga igsoon, importante og dako ni mga higalang posisyon sa mga komitiba diha. Kay kini siya mga higala mao ang komitiba nga mo handle mga igsoon, mga ginikanan sa mga investigasyon. Sa Senate Inquiries and Investigation sa bisag unsa mga higala nga aspeto sa pagpanerbisyo sa Senado diha karon. Ilang mga gigunita ang mga investigasyon ng kaso, mga igso. Now, si Senator Lacson, mga higala, kung inyo mahinumduman, mauni siya ang nanguna sa investigasyon at tumitang multi-billion peso ng flood control bribery scandal. Ha? So, posible, mga higala, nga si Senator Pia Cayetano kumadayon ang rigudo na sad. Maunay muhuman ni ini mga higala sa nahisgutan mga katropa nga investigasyon. Siya na mo punit ani mga igso. Now, si Senator Bam Aquino, niya karon miyembro na mga higala sa Minority Black mga igsoon, human nga napahawa mga higala si former Senate President Vicente Tito Soto III. Nawad-an kini siya og chairmanship mga higala sa Basic Education Panel. Kinsa naman ipuli sa iya sa Basic Education si Senator Loren Ligarda na mga igsuon ang nihulip kaniya mga higala. Now, kining si kuan mga higala si Senator Bam Aquino, siya nang kanayon mga higala nga atol sa iyang pagunit sa baong komitiba, isip tapulo katuig nga National Education and Workforce Development Plan o kining iyang gipangunahan nga 10-year National Education and Workforce Development Plan gikan ni karong tuiga mga higala 2026 to 2035 nga framework na isabdisyar kini mga higala para kuno tabangan mga igsuon ang kining mga reklamo og matubag kining mga yangungo sa atong katawhan sa problema sa atong education system. Pero maayo man mga higala ang nakapuli pod sa iya. Adi pod ni bagito mga higala nga senadora. Og daghan pod ning nahimo mga higala og isog pod nga senador mga katropa ang nakakuha karon sa iyang komitiba kining Committee on Basic Education nga si Senadora Loren Ligarda. Environmental fighter pud ni mga higala. Og napud ni isog nga gipakita sa iya pagka senador mga igsuon diha karon mga katropa sa Senado. Kay karon mga higala ang Senado mga dunay 41 Senate committees. Nga Muni mga higala ang magbugna o maglangkob karon sa parehong mayoriya o may minoriya. Kining majority o minority blacks mga igsuon. Pero nahimo magud ni mga higala nga common practice diya sa Senado mga igsuon nga ang maka-assign gyud mga higala sa mga chairmanship katong yung mga katong mga major committees bitaw mga higala katong atong gisgutan kining kuan mga higala committee on culture, ways and means, health, technical and vocational education, committee on national defense and security, committee on sustainable development goals, basic education mga higala ang bago lang natong gisgutan, committee on public services, committee on public information and mass media. O kining Committee on Culture Communications or Culture Communities and Muslim Affairs mga igsuon. Lakip na kining Committee on Games and Amusement mga igala. Committee on Energy mga igsuon. O kining komitiba mga higala sa Blue Ribbon Committee mga higala. Muna yung mga powerful. Muna yung mga major committees mga higala nga di gyud malikayan ang majority black gyud nga mga miyembro nga senador baoy maggunit niini mga higala nga mga committee. Kining mga so-called challenging committees, kining mga gagmay committee ba ng mga higala, di kayo ingon ana mga higala kung makatupong kung itandi sa mga major committees mga higala dito gyud ipaingon sa pildido mga higala nga grupo ang bagong minority black. Ani mga higala ang dagan sa bureaucracy sa matag buhatan o opisina. Bisa kaasa magud ni. Di ba kung kana mga government agencies, kambyo gani mga higala ang ilang mga national heads ana mga higala tanawa. Di ba mura nag domino effect mga higala, laras na paingon sa ubos. Kambyo na og mga branch managers, department heads, uguban pa mga higala. Appeal yun na tanan mga katropa. It comes with the leadership change mga igso. Bisa regardless mga higala kung nindot ang imong nahimo mga katropa, wa na'y nahot mga igsoon. It will not matter mga higala. Ang importante kung kinsa ang nakalingkod mga higala. Pangutana din ganun. Kaya nadawat naman nila mga igsoon ang impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. How will this pan out karong panahon? Unsaon mga higala, tanaw na to, aber mga igsoon kung unsaon mga katropa pagpresentar, paghikotar o paghatag mga higala resolusyon sa bagong mayorya mga higala ang pagtaral sa impeachment o reklamong impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Alas 8:40 in the morning mga igsoon diri karon sa atong padayon nga pagpangalagad sa programa ang Bullseye. Bumalik mga igsoon si katropang Vicente Pichon the 4th ug ang atong programa human sa mga pahibalo, standby.
1: Sari-saring balita, balita. Expose at kontrobersya. Tututukan sa Bullseye.
2: Hello? Hello?
3: Oh, hello.
2: Papa? Pa?
3: Oh, nak.
2: Uli, na.
3: Nako sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
2: Himo, manok, pati.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong wakabong murag na kukuko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, ikwa itong Santon Plus Herbal Capsule. Muna po, wala na yung kwa, nainay na siya, mag-anay siya, nagkawala, hindi nawala na yun. Mga yun ay pinag-midabis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, sarag mo kumutis din mo ninyo, ala nga, nindot yun.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug mga tabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang

0: Pabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sis the
1: Pain. Ako si Aroldan Nakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katay ko da yun. Ang Sis the Pain. Kay kung uban pang painkiller, walay epekto. Kahiragin kayo ang Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabibili sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Par! Ano yung nagod, par? Pakurati na ko na yung mga silingan, liya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?
5: Exciting!

8:46 in the morning, mga katropa, alas 8:46 na. Nasa iyong kabuntagon, mga igsoon, dalingaroon sa atong padayon nga pagpangalaga. Sa programang Bullseye, mga igala. Kaupan nga po ninyo, karabuntaga, si katropang Vicente Pichon IV. Napaganda, mga igala, sa atong mga technical partner engineer sa technical side. Kaupan nato, karabuntaga, si Engineer Ken Acevedo, Engineer Virgil Picong Ordinesa. Good morning sa atong mga kuan, mga soon to be certified professional lifeguards sa City of Mati, mga igala. Nga nagpahigayon sa ilang training and certification karon kauban ng atong mga snappy sa mga kawani sa Coast Guard Station Davao Oriental. Pila gani ni sila kabuok na adiha karon? Pila 36 size mga higala ka mga garbo sa atong syudad sa Mati ug duna poy gikans pipila ka mga kalungsuran. Atong mga kasikbit nga kalungsuran mga higala diri karon sa atong probinsya sa Davao Oriental. Ang nagbansay karon mga higala aron mahimo silang suhito. Sa ilang mahimong trabaho isip mga lifeguard sa mga nagkadaiyang resorts mga higala. Ibado man o pampubliko o kining ato mga kawani sa local government units sa sa atong City Tourism Office o City Disaster Risk Reduction Management Department o office mga higala na pahigayon sila karon kining ilang pagbansay ilang training mga higala kining mga gikinahanglan mga katropa ng mga trainings mga igsuon. O naanay sila yung mga kuan mga rescue trainings mga higala. Mga simulation trainings mga igsuon nga gipahigayon. Apil diri mga higala ng ato mga higala gikan sa Amihan sa Dahikan Balod sa Paglaom Incorporated. Nga si Mr. Pedro Plaza ang ilang president. Si Mr. Alan Minson Plaza. Si Anthony Gabiola. Og si Ipay Lorenzo mga igsuon. Murag si Ipay lang ang nag-inusarang babae diha. Kundi ko masayop mga igala. Anyway, congratulations sa kini nga paningkamot mga igsuon na inisyatibo kini mga katropa. Sa atong local government unit og sa pagdumalahan na ubos mga katropa. Sa atong People's Administration kang Mayor Joel Mayo si Almario. Para mga higala ang atong mga lifeguards mga igsuon diri sa atong syudad sa Mati mga higala. Kaya primera klase nga destinasyon kita mga igsuon sa atong turismo. Di basta-basta mga higala ang nag-training ani nila. Kaya ang atong mga kawanigyod mga higala sa Coast Guard Station Davao Oriental. Atong Philippine Coast Guard mga igsuon. Pasabot ani mga higala. Sa training pa lang panalo na kaya atong mga Coast Guard mga higala. Atong Philippine Coast Guard maoy naghatag o kining mahinungdanong training. Kining atong mga umaabot mga higala nga certified professional lifeguards. Pasabot ani mga igsuon ang atong mga resort diri mga higala sa City of Mati. O kining atong mga pampublikong shorelines o kadagatan. Sila ni mga higala ang bubantay pag-abot sa panahon. Pasabot ani mga katropa, kining ato mga resort sa mamahimo na mga higala. Og duna nay sertipikado, profesional nga mga lifeguards, mga igsuon, na maoy bubantay sa kaluwasan sa mga bisita samtang sila mga higala o bisita mag-enjoy sa ato mga resorts o kadalanan. O kadagadan. Now, good morning. Oh, Adelina Hotel and Suites daw. Ako kompleto ni sila dre. Good morning. Good morning. Morning ang ato mga kuan mga higala ha, ato mga lifeguards mga igsuon. Oy masaligan ato. Unsa nga resort? Good morning sa atong mga kuan diha sa Resurrection Beach Resort kang Tito Alex Resurrection. Ato ning uyuan mga higala. Gregorio Beach Resort. Mao ni mga higala. Kini nga mga resorts mga igsuon, ang ilang mga lifeguards mga higala, mga duha na lang kaadlaw, professional and certified lifeguards na.

by our Philippine Coast Guard through Coast Guard Station Davao Oriental. Meaning to say, mga higala, di na mabalaka ang ato mga bisita ang turista. Sa ilang paglangoy, kauban sa ilang pamilya, tungod mga katropa, ay aduna na mga higala gayoy profesional, sertifikado, o dunay kahibalo nga mga lifeguards nga mubantay nga na kanila. Good morning! Good morning sa atong City Tourism Office of Matic. Kang kuan sa ilang head niya si Sir Choki. Kini atong amigo mga higala Sir Choki. Mauwawon ra ba ni? Shy type ni Sir Choki. Di ni siya kayo magpa-interview pero muhatag og tubag. Good morning sa atong City Tourism employees and officers nga maupoy nang una mga higala. Niining lifeguard basic and advanced training. Life support rescue tanan ani. Sa atong siyudad sa Mati mga igsoon. Sa pagbansay niining 30 size tanan ka mga bag-o mga higala. Kapit na duha na lang kaadlaw mga katropa. Nga mahumanay na mga higala ang ilang training mga igsoon. Kaya kanon sa may Resurrection Beach Resort mga higala. Congratulations sa ato mga umaabot mga higala ang bag-o. Certified training mga higala, certified lifeguards mga igsoon. Nagkaroon sa atong syudad sa Mati mga higala ha. Agikan sa nagkadaiya nga mga resorts. Dari sa atong syudad mga igsoon. Ha, good morning sa inyo dia. Amping kanunay ha, duha na lang kadlaw. Gamay na lang na utong. Ha, gamay na lang tikang. Ha, good morning sa atong mga snapping Coast Guard Station Davao Oriental personnel. Ha, sa atong Coast Guard Station substation Dahikan. Good morning. Good morning sa inyo dia. Oh, kauban ato ang inyong Station Commander kagahapon si Lieutenant Junior Grade Juwes Quezarza. Good morning and sigurado gyud ta mga

0: Both mga katropang certified and professional lifeguard. Diri karon sa atong syudad sa Mati, mga igsoon. Bigas bahin mga igala dirita sa atong mga naghingapos nga mga isgutanan. Diri karon sa atong tulumanon. Wa paghihapon gyud mahumani mga higala ang kuan mga igsoon ang isyu karon mga higala sa kadtong nahitabo bidaw mga kadropa nga pagbuto-buto mga higala sinukleana igbala nagpagawas manggod mga igsoon kagahapon adlaw si DILG Secretary Junbic Remulla og si PNP Chief General Milencio Nartates mga igsoon Junior og ilang initial investigation sa nahitabo mga higalang supposed shootout mga igsoon dito sa Senado mga higala. Frame by frame, gipresentar mga higala ni DILG Secretary Junbic Remulla og ni PNP Chief General Milencio Nartates Jr. ang mga ebidensya kagahapon sa atol sa ilang preskon. Ug dito gipakita ang mga higala nga ang mga kawani mga igsuon sa NBI murag 36 kabuok. Gikumpirma mga higala sa DILG ug sa PNP nga duna gayoy request ang GSIS management nga bantayan ang ilang building which is adjacent or tapad mismo sa Senate building mga igsoon. Dunay usa ka portahan nga pagitan motong portahan na mga higala ang nahimong sentro sa pagsinuklianay og bala. Daw ang rason matud pa mga katropa ni DILG Secretary Junbic Remulla nga nung nag-request ang GSIS mga ginikanan og security support para i-secure ang ilang facility og nga nung NBI ang gi-request mga higala tungod kay kanang GSIS building manggod mga higala nga tapad mga higala sa building sa Senado dunay mga paintings diha mga higala nga nagbalor og binilyon ka pesos mga higala ang kantidad. Katong mga paintings nila amor solo pinsa pa to mga premiado mga higalag ilado nga mga artist or pintor sa mga sinaunang panahon. So mo ng NBI ang gitap mga higala tungod kay sensitibo o importante ang kinahanglan bantayan. Na nakita mga higala sa video nga ang NBI ang mga ahente mga higala sa NBI ilang gi suyod mga higala ang building sulod sa GSIS building o ilang gipang disseminate, ilang gipang butang mga higala, ilang gibahin-bahin katong 36 ka mga personahe mga higala sa NBI, mga ahente, para bantayan ang kada floor, kada portahan, access o exit mga igsoon. Kay dili sila gusto mga higala matod pa. Nga basig magagubot mga higala ang Senado, unya, dunay public unrest mga higala kay nagtipon ang tao sa gawas nga basig ma-breach mga higala o di ba ka mapwersa og sulod paingon sa ilang building og marimalaso mabutang sa peligro ang binilyon ka pesos nga mga painting nga naa mga higala nga naka butang sa GSIS building. Unya makita po sa video mga higala ng mga kawani sa National Bureau of Investigation nila mga hente. Wala musulod mga igsoon dito sa naisgutan nga pultahan. Igo lang nagposting mga higala dito sa gawas sa pultahan para bantayan mga higala nga di o walay makasulod paingon sa GSIS building. Murag na kuan mga higala, murag na klaro na karon mga katropa. Ang pangutana doon mga igsoon, nag-overreact ba si retired general, retired major general Aplasca? Ang hepe mga higala sa Office of the Sergeant at Arms or ang Sergeant at Arms mga higala sa OSA yung security detail mga igsuon sa Senado sayang gihimo mga higala nga pag warning siya
1: Bullseye.
0: Kaya pag warning shot mga higala, nakita nga ang katong kawani sa NBI midagan pa eh.
1: Bullseye.
0: Nag-take over pa sa layo-layo nga posisyon. Kunya kay bisa naman siguro ikaw mga higala pusilon ka. Kunya person of authority man ka, men in uniform man ka. Kunya kalit ka og pusil mga higala, di ba ka mo balos pod mga igsuot. Murag kuan mga higala, murag klaro na. Kung sa gyon hitabo mga katropa, kadto milabay nga Mayo 11 mga igsuot diha karon sa Senado. Sa tensyon tali sa Office of the Sergeant at Arms og NBI mga igsuon atol mga higala sa sentro sa init mga katropa nga isgutanan sa pag-aresto ng Senator Ronald Batol de la Rosa tungod dining arrest warrant gagi-issue sa ICC. Matay igong oras mga higala dali karon sa atong pagpangalagad sa programang Bullseye mga katropa. Kagatay, salamat sa inyong pagduyog, pagguyog, pagsalig o pagpaminaw. Hugot nga suporta mga higala sa atong tulubad. Sa pangalan mga higala sa atong pinalangga o tinahod ka President and CEO nga si Dr. Emily Toy. Pangalan mga higala sa atong Vice President Ma'am Olivine Uy. Sa pagdumalahan mga higala sa atong stage sa atong General Manager Sir Edwin Garing. O sa magtimon mga katropa sa atong Station Manager atong idolo katropang Arnel Cordes. Labagan mga higala sa itong mga technical partner engineers karong butaga kasapikas lawa. Pauban na ito mga katropa ginikanan si katropang Ken Acevedo o katropang Virgil Picong Ordines. At ang ininyo on ugma sa buntag ha, alasay sa kabuntagon ang paghatod ni katropang Ken Acevedo sa mga nagunang balita mga higala pinagi sa Express Balita sa buntag. Mga katropa hinumdumig at nunay mga igsuno katong ibutang sa itong mga dughan o kalimbatakan. Kung mapugna ng kabaturan ang inhustisya mo'y maghari. Huwag kang usa ka kritikal, independente o mapangusisa nga komentaryo. Usa ka importanteng elemento sa itong bililhong demokrasya. Para sa nagkayusang Pilipino, para sa Pilipinas, kinigihapon mga higala inyong anchorman. Higala o gubos nga surgon sa inyong kahanginan. Ang inyong Mr. Bullseye, mati katropang Vicente Pichon IV. Dagang salamat, dalay ko ng Diyos. Palayaw Davao Oriental, good morning, City of Mati.
2: Mga isong pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa pool na sa pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye. Bullseye. Inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
3: XFM! XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang irating sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: magbit-bit og unlan.
1: Exciting!
2: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Hindi na kasi niyo. Dili sa Santon Hill, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba yung akong tulog? Ako kayo. Dili pa ko katulog o dayo. Niyag mo kamat mo. Tuduga na sa tatbalik katulog. Luma na din ka. Tuwid na din ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Magdanggo na gubro. Kaniyato, dili man. Masama din

0: Sana po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Iintagli mabahayad sa tuition mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Sample Plus Herbal Oil.
3: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
4: siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Sample Plus Herbal Oil,
4: ang pamahit
3: na all-in-one.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mabuti ka.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Uy, maring, maring. Takuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
3: It's 18!

0: Alexa FM.
1: Maring alipa gud maring, pakurati ra gud ang imong bana. Ingna nga nanam yung anak sa inyong driver.
2: Mga katupa, excited!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: si Bial, mga lamion. Sauna, giyod. Sauna, giyod.
1: Sauna din, kanang wala pa siya ko. Taksara ko makuha na nyo. Kaya mas lamion siya ko kanyang ito.
0: Oo.
1: Kada lagi mga taga-santirin nyo sa Gantirol. Kada mga squatter area diha.
0: Kaya lapurnas na nimo.
1: Ay, palinyahon. Ginakulan sila.
0: Panaklaan. Ginakulan lang ilang mga Edmi Games.
1: Kanya kayo mukuha na si Parinistor. Gikuan kayo. Labot magkana si Parinistor ba kayo.
0: Ha.
1: Parang dugay siya mahuman.
0: Unya, kanang adigid niya si... Hoy, nabiktima sa dito ni mo si Nistor?
1: Una, absan gimin siyang asawa nga si Cecil.
0: Ay! Ay, mga kaday, oy.
1: Ito, itimbayan ito ni mga taga Purok Bagong Lipunan sa Gantiro diha. Diyo ko dugay, diyo ko diha, ay.
0: Mau ba?
1: Dugay ko diha, kanya ito dugay. Kasi gano'n diyo ko baklaron sa mga laki diha.
0: Wala, ay, may pak...
1: kami ni Ampang.
0: Si Ampang. Uy, kung siya ang asawa ngayon, wala man rin si Tia Dariano.
1: Asa na itong mayuta to?
0: Kana si Tia Darlia Magod, mamatotan ni anak kay simpre, nagbukat may kinadaan ang iyang tia niya kay gikuan may na siya sa doktor niya na, nagpasikap ay ang lulo nito, gina siya sa doktor, ikaw may mapasikap, ma'am, na ako kay Mayuma kay dako kay
1: oh!
0: Tia.
1: Mayuma kung bae.
0: Kung bae Mayuma.
1: Laki.
0: Mayupa.
1: Kung bayon.
0: Kwan, mayuyon. Hala, oy.
1: Wala, ang saman itong yan. Siguro ito mayuma iya ha, oy.
0: Ano siya nga?
1: Mayuyot.
0: Mayuyot siguro na mo. Gina siya lulong. Ay, pasisya kay Kadok. Kaya pangalaan mong ganan. Magtanaw ka ng salida nga Barney. Muna mo na siya marag. Wala siya dinosaur nga bayon.
1: Pero lain siya nga Barney kay bayulit siya.
0: Bayulit, o. Wala kang iyang
1: kulo. Balintira siguro sila itong original.
0: Oo, niya. Kabalo ka sa liog ato kay. Mura lang ang dalaw itong liog ni Tia Dariano kay Kuan. Mura ka ng, kita ka ng color sa atay.
1: Lain kay dag-om ka ayo murag dahil low pressure ana.
0: Oo, ana. Oy, si katropang Bong Alvarez. Ano ay, siya mali mga karaang mga walker. Hoy, lain na kay katropang Bong. Lain na kay si katropang Bong ay sa una karon din namin may walker kamangers naman mi. Okay.
1: Ako din ako walker kay per tawag bang ko.
0: Ah, on call.
1: Oh, wala may mo ko. Eh, dito ko mo kana na mas maipit man taan ang kanang kilid-kilid. Eh, basta di tako ano.
0: Correct. Ako kay, kada man ko ng telegram na ko ron. Telegram.
1: Oh, basta sell na ng imuha, no?
0: Oh, teka kay. Di, naman dito, ang, basta kay, ang links nasa police station. Ang sequel po. Shout out sa dato ni Wim.
1: Isa na bayuta na.
0: Mga haliparote si Jester Ludovice. Good morning, mga guwapa. Malami on. Sa una, good og si Toto Gagaring Pirarin Yats Di Ponggol yun di Ponggol
1: giloon si Toto sa tuang itsura day
0: alam siya asal may sidekick niya oy nagpalay po ang bayot nga kuan na Daria Taksamal
1: oy napakuan siya Samal Slaughterhouse
0: dito sa Samal Slaughterhouse nagpakuan siya nagpalaypo siya kay para pong gamay doon ang iyang tiyang kay lalaan ba ito siya gimayuman no
1: alam mo rin din mo kusod sa tuang wifi maring uy
0: ala uy anong man na
1: nausap ang password
0: uy giusap abo
1: ay ato pa rin itimbaya o gusto sa kamaayong morning ako na yung kaoban kanya dito mga maring si engineer Wolfie Orio maayong pagpamilya ni Modia Gugliot kumusta naman ka Guryo, bagtik og tibay nga walker, ha.
0: Ba?
1: Og dapat diri akusog mangulata ning mga bayuta ba? Ay, lairan ni pare Jairo. Uy, lairan lagi ka pare. Litkan ko rin mong It Begins Today.
0: Oo. Kisa mo na siya pare Jairo ni po, gwapo na?
1: Ikon siya, gwapo mo na siya. Ikon siyang mama.
0: In your dreams.
1: Ay nako mga maring ha, kini ato ang programa di ay alam sa mga wapamasayod kini ang naguluhan nga kung ako ikaw mga tinuod ng studios kinabuhi nga itong hatagan o pagtagad maring master no
0: Oh, siyempre, go ahead.
1: Atod ni kanato sa mga produktong Gigama sa Yes Health, sama na lamang sa
0: Turbo.
1: Kapag ba ka ang Turbo?
0: Sama na Turbo, B.
1: Nainalabuan tong kuanday. Katugan yung gikalso din sa Abadas. Katong badidoy, nakaturbo.
0: Gikwain yung sakyan ni Kuniloy. Itong ginay po itong gingon ni Kuniloy.
1: Kaya po ito, kaya po. Yakaan naman ito niya. Nay isa.
0: Diyan sa man to?
1: Diyan sa Aksog Liko sa...
0: Badas.
1: Dili, sa Tagmanok.
0: Unya.
1: Mamay bulldozer ba ka na... Na hugtan o ka ng kuan ba?
0: Oo, kanang...
1: Na gasoline station.
0: Hugtan o ka ng kuan. Ah, okay.
1: Hotel Tuville.
0: Tangaon siguro ang driver.
1: Tangaon ang driver. Sus, karoon ka niya. Atras man na, day.
0: Anya?
1: Niya atras man na siya. Sus, kaya naman yung nag-bike ra.
0: Nag-bisikrita.
1: Nag-bike ra ang lalaki. Kasi hindi palit man saga. Nisingkit. Ayaw niya kay matama kang kas ligid.
0: Anya? Sus, kaya naman. Nalaiti lang ligid.
1: Sus, ni Honong ang bulldozer.
0: Nga lang, ni Honong... Hunong kay... Mano ni Hunong man?
1: Ay, nakalsuhan sa tabadidoy.
0: Ay, grabe. Nakaturbo to.
1: Nakaturbo. In fairness, dahil no, ikalimang adlaw na ganito sa pasukan sa pag-inom sa turbo.
0: Ha?
1: Ikalimang adlaw na kain na mong turbo na gahi.
0: Gahi na gapon?
1: Gahi ako eh.
0: Grabe naman ang turbo eh. Mabito lang akong, gusto gabito kung makakita ko keks. Kaya at least ko anday ka nang ang iyahang dosage taas-taas.
1: Kaya mo niya ko ang stylist ka rin eh. Hapit na makita ito ang mga ovarian cysts ano eh.
0: Ang akong panubigon ba kay kabutuhon?
1: Ay, lahat ka ito kasi dahil na nagkuhan-kuhan ano sa imo ang itsura. Gwapa lagi ka today.
0: Indeed.
1: Gwapa ka.
0: Ganaan ka. Ganaan kayo sa kusuot dahil.
1: Ulo.
0: Ganaan klaro nyo kaya kong boobs.
1: Muraga, diba? Muraga, epekto na sa kato mga mali-malita siguro.
0: sa payong ni.
1: Gikuan ni mo, gi-auction ni mo ang payong
0: yes. Ala,
1: nagikaan.
0: Yes, indeed. Ala, eh.
1: Mga maring ha, atangi ato ang tila greetings taod-taod.
0: Mm-hmm.
1: Kay entrada pala ni, kanang ganing tawag ka na, kanang...
0: Mabali siya pag kaning warm up lang ni siya. warm up lang ni siya.
1: Di pa ni siya mo nga ito ang mga kalipayon.
0: Ang mini-bend.
1: Doon na tayo tila greetings taod-taod. Busa, ilin niya ang inyong mga mensahe sa ito ang text line. O di ba kasa live sa makatulog na nga Tuesday evening Pami Canada by.
0: Ang iyong tauran. Klaruan, alin mo ni Anita Valderosa.
1: Matulog din ay siya.
0: Matulog din kaniya. Ati ni Anita Valderosa. Uy, kwa mo kayo ni siya. Bisa kasar mo nga exipim. Sige na yung tanaw.
1: Oh, ba yun?
0: Sa Dabaw. Sa'yo pa kayo ni siya.
1: Pwede na siya.
0: Ang exciting Pilipinas ko dito. Sa'yo, sa di siya kaayo.
1: Oh, sa di siya?
0: Oo.
1: Ano pa rin siya, Glody ay?
0: Naman ka niya, Glody. Naka-unliten, magod siya.
1: Maba di ay? Sige na, extend.
0: Sige na, extend. Parang si Alvin Gook.
1: Asa yun ni Alvin Go?
0: Asa si Daria nga, garing, wapa, niko karon mga gabi murag ako. Pagtaron niya ka, Alvin naman, ma-airplak ko lang kiwi ni mo. So, murag ka, maestra sa subject na math si Inday Tanene. Ang labay og eresar.
1: Ay, ako'y kailangan nga maestra.
0: Ansa?
1: Ay, paano na ba siya karun dahi?
0: Aba, kayo malabay kirisir?
1: Sobra pas labas eraser, hapin ko labaya bangko dahi. Uy.
0: Ay, mas grabe to ako ang maestra dahi. Sarap na ninyo ha? Ako hapin ko gilabay o blackboard.
1: Hoy, giibot. Ala,
0: oy, mas... Okay, kasama siya specific. Kung ilabay ko niya, wala din namin mong klase.
1: Mas lala lang imuha di ay.
0: Unya, naka-doubt niya, naka-magkawahan kayo, pang magpapinuminuan ka kayo, bitayon ka sa kuwan, marang sa kuwan, labayang mag-iliw.
1: Oo ba di ay?
0: Oo.
1: Ay, naku, mga
0: rin.
1: Ala pa si Tulay ko, maring, abot ako, lingag-ngag, aba.
0: Oba, Alvin Gook.
1: Kini ni si Alvin Gook. Kaplastar na siguro ni siya.
0: Nakakuha na siguro, nakatiam-tiam na siguro ni si Alvin Gook.
1: Ay, klaro ka lang Alvin Gook ka. Matinog mo sikad ang imuhang kuano ha. Imuhang Santo Niño sa Lars Inn. Ingon pa si Ken Acevedo. Salamat kayo. Kuya, yung kini si... kababa ka ni si Ken Acevedo?
0: Nga naman.
1: Manuktok na sa kanya ato sa boarding house ni Paring Lars.
0: Oba!
1: Mayan niya sa parilan, ako nasag. Sus, karo, kami nga mo pa
0: sa... Bayot na yun, bayot ni si Juan, si si Alvin, nasa ba?
1: Nasa'y dala po, nasa'y dala iya ha.
0: Aba? Kaya si Parinlar o siya, Juan, gina'y kaayo ka ng mga season, gina'y ito.
1: Oo, niya maalam ko si Parinlar na ayon sa kayo kausap, pagani ko diri.
0: Ah.
1: Desa ka sa... Man siya kagwanta dahi.
0: Ah.
1: Asa portahan niya gikuan o eh.
0: Dito niya gikamalo.
1: Dito niya gikuan.
0: Dito niya gigabas o taman.
1: Dito ko kakita sukad. Primero na ko kita nga galuyang dahi sa portahan.
0: Hala o eh. Grabe kayo yung ginuunok maayo dito sa iyang lusong. Ano
1: ka, balas-balas laging alho.
0: Hoy, si Ikon Aldrin, Adrian Yu.
1: Ano sa ingon niya, Abigail?
0: Ayong bungkag mga maring, watching from Apple Light Laundry Shop. A laundry shop. Sa Digatol Road, Buhangin, Aba, Davao City. Salamat dia dari ya. Oh, wala na lagi si Maring dia. Bisang na berdua sa access.
1: Salamat kayo sa inyong paglili, mga Maring. O, doon na pa yung gusto mo lili, i-share niya ito ang live sa drama, mga Maring B. Aron dang hansap ang makakita. Mo share po siguro itong ato away. Aron nga makakita po ito ang mga
0: Maring B. Share, share, good dia. Oy, grabe naman mo.
1: Sabi nga, di naman ko makasunod sa ito ang kuan B. Ano, gilili na ko, Maring Han. Gilili na ko. O, niya, taod-taod, mga ingat, at ang hili niyo. Kaya kini ato ang live drama, taod-taod nga sa ito ang kung ako, ikaw, katropa. Grabe nga mga ka-experience kinabuhi.
0: Revelasyon.
1: Grabe kayo, nakaanak ko nga na po mga aning nga mga mahitabo sa tinuod nga kinabuhi, Maring, no?
0: No, uy!
1: So, muna ilang atangan, mga Maring, sa tuang live drama taod-taod, o dilit na dapat na palagpason tungod kay kakuha sila ng mga pagtulunan o mga kuha pinagis sa mga advices.
0: Sa tunag tingog rin? Ganda lang sa akong sa tunag tingog. Ano yung tingog si Maudi Amaring?
1: Wala, mandiri agad tingog. Basikang kuha na, Calvin Gook na. Gatiyog-tiyog na nang iya ha. Sige, daliliyado na niya. Basikang Calvin Gook na.
0: Sige, Maring.
1: Ang gatingog-tingog. Siyempre, mga igal, ang ato ang mga produktong igama sa Yes to Health na palit na sa mga parmasya butika sa tibuok Pilipinas. O diri asab sa dakbayan sa Tago, ma ato ang Way to Eat Clinic.
0: So, sa dollar na siya sa DOIT.
1: Dollar sa DOIT.
0: O sa DPW-IT.
1: Og kabula ba kamaring nya ra kay atong sing klaro manis masapaan ta ni Doc CJ ani
0: bebe klaro han
1: si dili matud ana to ang clinic ang Yes to Health Clinic and Pharmacy makit andiri as my door 8 sa first floor M Central Building do lang gid sa Mr. DIY paliko sa palingki Ganti Road bagong barangay Magugpawes sa Tagum City mga maring. Doon ay libre nga check-up gikan sa adlaw ng Miyerkules nga doon na sa Biyernes. Doon niya kay Miyerkules manon maring piliha lang sa
0: uy, ay, lang pa naman ito ang mano.
1: Makapacheck-up ka dito. Ano nga makitaan po na sa mga dependensya sa mga pamitay.
0: Baba! Aba, aba, aba.
1: At nga, itimbayaon na rin. Kumusta na ito ni mga pamitay sa toang mga kuanon, mga namati. Basig na ka. Kumusta na ka na, basig mura na lang ka ng manok na gigiuhakan.
0: Mura na lang manok na gibidli. No?
1: Yeah, bayulit na kaya.
0: Mura manok na gidungoy. Hala, oy.
1: Ayun mo lang nga, bayulit nga gino, kuhaan mo rin. But anyway,
0: sige.
1: Mupatokort ako sa kanta niya sa ito ang pagbalik, mga maring, ang ilang atangan na ito ang tila greeting.
0: Oh, magtila greeting, sta.
1: Sakto ka na, og syempre, kining kanta ha, hatunin ka na ito sa Turbo.
0: Mail and answer.
1: Ang Turbo, pampalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
0: Aha, og syempre sa mga butika, nga dool sa inyong mga lugar. Ay lang sa layo, kayo mapakan niya mag-iro, okay?
2: Ayaw mo ma.

0: Vino ca sa XFM.
1: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Naa kay anak sa gawas?

0: May na mga maring katawan si Goring, aning style day ay. Anyway, welcome sa tuang tila greeting.
1: Yes, sa tuang mga tila greeting sa tuang. Yes, dekan. Oh, shout out ka, Linlin.
0: Anak ka na si Linlin.
1: Linlin. Linlin, patila ka, Lin.
0: Last time, Lin, kay Tilaan, Lin.
1: Patila, bali si Linlin. Diba mo itong patila, bali si Linlin?
0: Kasi masako siguro na siya, no?
1: Abot ano niya.
0: Abot ano niya.
1: Abot ano niya. Mangutokoto, biyani.
0: Ayo, ano, Lin, kaya diba ka paana.
1: Ay, bitaw, Lin. Lin, patila ka, Lin.
0: Siyempre, mga maring, kiniyato ang tila greeting sa tunika na ito, mga maring, sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes.
0: Ang kalami sa kape. Ano kayo pangitaan ba?
1: Hindi.
0: Yes, isang cup na master ng collagen o dinapagin sa glutathione.
1: Glutathione ang sa ito, isang
0: collagen.
1: Collagen.
0: Na makapahami sa ito ang mga
1: igigim. Yes, mga kusti sa ito nga mga porcelana.
0: Yes, sakto na siya, mga maring. Ang kape nga Santon Gold Coffee Mix mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide og nagpamatuod nga kami nagainom mo dungan tao ginom na maring
1: aba bebebe
0: Lami as kapion.
1: Ay, uy, hala, uy, si Mami nagtanaw.
0: Kasi nga Mami na.
1: Si Mami sumapal.
0: Uy, ako pinakagwapa nga ninang.
1: Grabe gina yung mga, grabe yung mga an-an, mga ana, mga gwapa gina sila. Kapag na baka
0: gipakaslan ko ni Edgar, kasi kaya may Edgar, no?
1: Yeah, magkasal mo, Edgar.
0: Sabi ka, ninang na ko lang siya ng sumabal.
1: Sulti ko na ko, B. Sulti ko na ko, B.
0: Kaya ako nagipakasal si Edgar kayo na nasilipan ko na ko na siya.
1: Oh, mau ba?
0: Ano ka, pwede ako man yung kargada maring.
1: Ako kayo karmas di Puego?
0: Yeah, so, kamo di, ayaw din magpataka o minyo o kundi yung makabaw mo, kwan? Para ni kinit,
1: babahagi lang inyo mga gakwan niya, mga ay, gagawin nga gikwan sa, ay, nako!
0: Yung ano siyang karkulohon mo na maring, na siguro ka sa, kwan niya, sa Tunnel 1.
1: Tunnel 1. Abandiro dai na
0: ala eh kanang yang ko basi guba murag murag blasting ang kuan ani
1: murag blast grabe naman blasting ng mga bungkang mabunang mga tanggal mabunang mga kuan ano, lamog-lamog ana oi ay ana pa si ana pa si kuan si ana pa si mami oi ana siya
0: ay mami
1: ay mami balik ani balik dai ka tanini ni balik dai ka ga tago
0: di man kuni sanini si mam gingging man kuni
1: ana pa siya ana pa siya oi dai ana siya dai ana siya dai oi nindo te bibo ko no sabot yo na atong isa
0: na atong isa mas bibo
1: mas bibo gyud
0: mag ana lang to siya
1: sus saba ah di dai ambil
0: sa sabi to si Tia Daria dai labi na kanang kaning dili pa si apil sa daw kana siya
1: ah maganga ambot
0: ano pa na screen record to karon basig mako anta. Kasi dito mo hatag pa kuan sa tua.
1: Ay, kaneng Maring Daria, kay naaman yung karoon di ano, nag-happy-happy magang bayuta ka. Nagtanoy sa siguro yung mga pangunahan di aoy.
0: Okay, dami na pangunahan, wala sa sumol day.
1: Mga sa sumol.
0: Tama nang gauna ko, diligin na sa sumol.
1: Abot si Mami, anong sumol?
0: Abot na si Mami.
1: Mami, wala kami ka ni Daddy.
0: Yung na ba nila na basta kanan ako kuno kayong away no
1: kay ah, dako po kay na bugno.
0: Ulo ka na, kuha na siya maring, dako na kay awa na ng Iran og US o.
1: Ah. De grabe gyud binugno ay.
0: Grabe binugno ay gyud nila.
1: Day kabalo ka kanabe ang mga inana grabe binugno ganang binugno ay tama no kay
0: grabe
1: mamuy poy ba jud ka ana maring.
0: Dapat gyud agi na mga panagang.
1: Nagin ba? I miss you, idol Danini and Maring Erica.
0: Nagin
1: ba? Onya, kami lang gina yung duha, mami. Saan na naman gina ng mga kuan. Kaya ka, mami, ay. Oy, si Kenneth, alasa. Damayo na sa nasanta, ay. Kaila na biya, jugong. Ay, kaila ba jugong anang kulot? Kisama na, Ken.
0: O, nanay, kulot?
1: Ako, tali niya, ay, Ken.
0: Masin ka ito ng kulot nga, sa kapulgada ang gatasun.
1: Ah, basin.
0: Ay, naku, si Maring Kenneth o nag-jacket tapos si Maring madlok na mo si Tak eh, basi na ikargada ba
1: hindi gina siya nagong kargada
0: si Kenneth
1: si Kenneth Hoy sige na, oy.
0: So ato ang tila greetings mga maring, ato ang balikan ato ang Santon Gold Coffee Mix. Lami kay ginisya sa tanan ako na tilawan nga kape no. Dili na jud ko nga it's a coffee.
1: Oy, nakauyon ka?
0: Nakausay nakauyon ba nga? Piting uyon na.
1: Namang yusahe nga kita makauyon ta pero siya di siya kauyon sa imo ha. So dili na ta sa kape kay mauyonan pa ta makahigo pa ka.
0: Nalamian ba ta?
1: Yes indeed.
0: Mga unsa nang mga panahon no nga kita rin sig palami niya yan. Kita di ta palami ano yan no.
1: Dali.
0: Nabe mga nabe mga ako din biya na ko ana nga mga kape.
1: Kanang-kanang ikare palamian.
0: Kanang kita rin palamian.
1: Bago man ay sila lang imong palamian.
0: Oh yeah,
1: sika di ka malamian.
0: Dapat gud malamian gud.
1: Ah, okay. Dapat ka mong duha. Hala, oy.
0: Hala.
1: Gilok lagi kayo na.
0: Oy, nag-imagine ganito ko. Nagkaanan ako nga, grabe, oy, it's delicious.
1: It's yummy.
0: It's yummy. Yuck.
1: Yeah. Yeah. Sige na, oy. Magbara tabi. Magtila greetings sa tabi. Magtila
0: greetings kay napadria si Marjorie. Marjorie Mar, maayong buntag, mga Uyutars. Gibiyaan na nako ang... Asan eh? Gibiyaan na lang kong XFM Davao. Kaya makakita na po ko o dabalidoy nga naglakaw-lakaw. Asa daw?
1: Asa?
0: Ang lakaw-lakaw kaya naana po si Master Danini Diria sa Tagom o nagpatila po daw akong papa nga si Janjan Nabaro o sa mga Nabaro o sa Torres family din niya sa... Tawan-tawan na. Basta rin pinto tawan-tawan.
1: Doon sa gulgul. Kaya pag magagulgul, magtawan-tawan naman ka.
0: Kaysa man niya, salamat kayo. Kaysa man, ibabae niya si Marjorie o lucky
1: pa siya. Apot ano niya, oy, wala mag-ibotang niya yung gender.
0: Bakit apos siya may mga screenshot niya?
1: Ay, huwag ka nalipa. Kaya si Mami ba kayo nag-comment?
0: O, sa inyo ni Mami.
1: Ano si Mami ba? Wala gimi nga operating mi nga wa oy labong gimi nga gidi siya.
0: Anyway napaliya si ikaw pa siguro tila di ha oy kay ako may nag ani mo si OCP na yon
1: si Pina kadali lang ha si kuan man ako nakit Andre
0: biday
1: si OCP na oh magandang umaga ka tropan ana beauty asara ka tropan ng beauty watching me dito sa Salibok,
0: Bukaon?
1: Bukaon, Lantapan. Mamansyon rin siya.
0: Sa Lantapan.
1: Sa Lantapan, okay. So, salamat kayo ni mo niya, Josepina. Bisag ka na nga. Layo kayo ka, nakatanaw gihapon ka sa Sumims. Okay, si Rolly Ratso. Hello, good morning. Wala pa man naka-shave na katropa. Ayaw pala ka ba? Akamalok ka, di mo na na-shave.
0: Hindi na siya shave.
1: Hindi na siya shave kay. Hindi mo na siya salomon. Pero katong salomon nun, dapat shave-an dyan. Di ba, Alvin, Adriana? Kung
0: tagal purposes, ano yung ang mga bungot, master?
1: Silig sa pusod. Silig sa pusod.
0: O, ni Papa, ang kabuhin ni Alvin Gook. Kasi nga, gamay man ka o dugahan, Erika. Uy, labi yun yung duha, aba. Nakatamay sa sakuhang... Nakatamay sa sakuan dughan nga dili bi ako mayatad kaya dako og dughan
1: kuan kay ang aba ani niya kanang tama-tama ra gyud ko ang aba.
0: Sa aba kada pitso.
1: Pitso ba?
0: Wala mi grahan ko diri pita kay undanon ka ayo ay.
1: Mabilad ang ganahan ko. Mabilad ang ganahan ko mutanaw kanang mga kanang dagka nang tama-tama lang kada ko ang aba.
0: Ang aba. Bita ka nang sa unsang ka na mga ato sa karindri. Ma'am, namin ko yung kakatong aba ako, ha?
1: Oo, aba.
0: Lamin dyan sa aba, no?
1: Oo. Dami magiging ng aba, kaunun. Labi na katong side to side.
0: Ay, pikas-pikas.
1: Pikas kay ang unod yun.
0: Humuk-humuk ba yun ang siya?
1: Yes. Lamin kayo, tamus-tamusan. Kaya naka... Ikaw rin, nakakaon lang ang aba?
0: Aba na siya, Alvin Goop.
1: Ayaw kay Dili, sa ganda mo tingog. Oo, sige.
0: Sinilin
1: kay...
0: Okay, sige. Masi, gimingaw na sa aba.
1: Adele ka lang na. Ayaw ka magara-garaan ni Gay.
0: Uy, masuko na siya.
1: Kuan mo, super saiyan ba yan yung bayuta?
0: Uy, mauba. Ano pa dali ang si Kuya G.E. Mas. Nalingaw kong tanaw sa inyohang mga buhok, mga maringi. Unsa, pagbutang murag gipatong ra undercut pa jud ka sa dya ba?
1: Aba, pabutang-butang isa siguro nagkuhan kama, uy.
0: Sige, salamat kaayo niyo sa si Kuya G.E. Mas. Thank you kaayo sa paglili. I-share po na pamatul isab.
1: Pamatul isab na ninyo.
0: Nalingaw pa dihay pa. I-share po na yun as di ay.
1: Lin, nalingaw ka, Lin? Ay, wasa nalingaw. Wala sa nalingaw.
0: Siyama ni Kuyo, siguro pamitay ni Lin.
1: Amot na nila.
0: Ha? Kaya kung nalingaw ka, Lin, pakitaan ko na may screenshot.
2: kayo, di ba?
1: Ay, kadang amot, ano niya, lahim ang gusto.
0: Lahim ang gusto. Masa na yung gusto niya? Lin, how? Saan na yung salty yan, good me, Lin?
1: Nawana.
0: Ah, nawana.
1: Nawala na.
0: Ah, sige, diyan na lang ka, Lin. Kaya kung ano yung mag-uuta, kay gamay kayo yung studio, Lin.
1: Da.
0: Ah, napadri ang... Dekamagalit-litit sa tuang panag-uban, oy. Shout out, Erika. Hi, kang Gary Panibaan. Salamat kay kang Gary Panibaan sa mga taga-Kinuban dahil sa may Mako Davao de Oro. Hi, hello!
1: Hello, us. Good morning. Kamusta?
0: Trabahante niya si Gary sa mall.
1: At taga-mall din niya.
0: Sa Dakbayan, sa Tagum. Nakalimot ko sa kining driba nga mall o kanang sa
1: unahan? Sa Z Mall o sa J Mall?
0: Sa SSSN.
1: Sa SSSN.
0: Yes, yung mall si Gary Panibaan. Salamat kayo, Gary, sa ibang pagliliyaw. Walang wipo. Sukat pa ka. Sa Arfi pa ko si Gary. Listeners na ako.
1: Sa Arfi pa ka.
0: Oo, sa Arfi pa ko. Salamat kayo.
1: Kasi problema naman dito sa akin. Dito na lang. Nag-bullseye ka dito?
0: Wala kayo patunti.
1: Okay. Alam mo lang, bullseye ka rin to.
0: Sibuan niya ko outfit oil na. Yung lagi na si Marinken ay hindi ka malumugain. wala. Gimingaw. Aba, gimingaw.
1: Gimingaw siya.
0: Ha, kang ati an-an sumabal diya sa may Japan, third floor. Mahayo nga. Pagpamati diya, mahayo nga. Ohayo kusay mas.
1: Ohayo kusay doso.
0: Ohayo kusay mas. Kay Buntag Ma'am, kung hapon.
1: Oh, hapon, kwan, ganang, hapon kusay doso.
0: Ano tag-usa na may doso?
1: Kaya sa isa naman lang, kaya 3 times a day.
0: Kung 4 times a day, sobra na.
1: Sobra na.
0: O, naman nag-iingon nga, sobra-sobra, kay bawal daw, makadaot daw.
1: Makadaot daw siya, nanasya siya defect.
0: Nanasya. Para mo, nanasya gitawag, o, useful.
1: Yes. Ana.
0: Kisa pa yung muli niya na kay Katilao na yung gaya ko ay nandiyo na ako mapungan ako ang gibatid today na i-comment sa XFM Jansan na page ato ka na Lilion
1: be
0: ato ng Lilion Samtang kay kasabanta ni kung ano ni Pilip Oligario
1: gani be asal na be
0: na dilip makitaan ang ilahang niya ato sa ang i-search na ako kay Jansan General Santos City na apply po ta karon mga maring pakilili sab dia ang XFM Jansan or XFM 95.9 General Santos City live sa ta karon dito ang mga maring dapat ay wala man lugyan adi aban
1: ara diri baby saman be
0: hi good morning ninyo mga idol ay abatan Jorik Tunog salamat kayo sa paglili Jorik Tunog. Thank you kayo, salamat kayo. Wala man tamahalin kayo dito sa Jensan, Maring.
1: Lain mga tao na Jensan, okay, kanamin sa mga dagugpanga.
0: Kanang mga tulingan,
1: mga sa tawagan noy.
0: Mga Blue Marlin.
1: Mga Blue Marlin.
0: Si Gwil Ramanta.
1: Okay. Gwil Ramanta, kanin Bulinaw Ramanta.
0: Tambasakan naman. Wala hindi kayo tamahalin sa Jensan.
1: Yes, indeed.
0: But anyway, salamat kaayo sa mga namati karon diri sa Jensan. Thank you kaayo. Welcome ka mo diri sa pinakasadya nga balay sa kahanginan diri sa XFM Mindanao.
1: Yes. Madunggan mi ninyo ha, all over the globe.
0: Yes, sakto na siya, Maring ha. Og napa diri a to sa itimaya si niya si wala tuo mo niya. Good morning Inday Erika and Inday Tarini and Cutie Daria. Asa man si Lolo Amado, regards ko niya. Ha. Ma'am Philly Feliciano aba.
1: Manalo kita mo diyan di was lagi.
0: Murag makakita lagi si Ma'am Philly ani og kuan ha kanang kining katugbang sa kinabuhi kay si Lolo Amado gid ang iyang gusto ha. Itimbayahan.
1: Si Jonalib. Raul, shout out dai. Salamat kayo niyo din si Jonalib og si. Oy salamat po kay Mami og Jairo. Gyro Sintis bahala ka lang mabilirin mo Gyro Hack mapang sa pangal ni Lovely Granada okay
0: dita. So motilan ang mga maring kay katilao na kayo ang suken
1: be sige na be
0: pastor na be
1: pastor mo diya be diya sa may bika kamay
0: ako yung una ikaw na
1: dungal na na to be
0: gusto yung tamagdungal kaya mabangga itong ulo.
2: Ayaw naman.
1: Sige, doon ka na, dito ko suloyo, dito ko suloyo.
0: Sa kasal, musal ka?
1: Dito ko sa disposal area.
0: Lura nyo.
1: Bawa namin kita trabaho yun. Zina. Osman ako ibang ayun pa ulit mong dila kami ko sa kondila
0: yung kasunan yung kanan mo kanina tumangan na
1: gila hindi ka tawa ko
0: kikilig
1: kikilig ako yung tar
0: ano rin ato mo ganto oh
1: ginato mo yung kondila ako katong yunan ko sa kabaga katong pag sulod na ako nag sulod ko kaya parating ko makita nag helmet ko
0: magmahal na ako. Ano, hindi ako tumulintuhan na dito yun, ha?
1: Ay, nako.
0: Ay, nako. Ayan na kay Nakulangan Master. Nakulangan sila sa to Antila Morag. Di kayo sila...
1: Di kayo sila kumensido. Be? Edi ka nila. Ayun, ma. Ayun na, mga palungkok. Ay, naman may mga risiko din. Pepe.
0: Lain na ni, oy, maraga.
1: Lain manikayo eh. Lukod na kaya itong trabaho ba? Bahala lang lood. Pilmiro na bitaw niya.
0: So, andam na tag soft drinks. Ano ni kayo ko?
1: Andam na tag tanduway.
0: Siyempre, mga marika, tato ang tila greeting sa tato ko natin sa Santon Gold Coffee Mix. Ika maghawak kayo sa tumagbalik ato ang Marites and Friends.

0: FM.
1: Sola, pirmi ko biyano ko yab. Sukad nga lamay na kong XFM. Ha! Ako na'y mo biya. Ay, tempa. Oble ko yung yaboy. Exciting.
2: Manod ba ni katulad bang alat? Nangotot na sana nga mga technician diri. Sa Erhoki Ames. So, ay, welcome sa Marilis and Friends. So,
3: siyempre. Ako nagilukot ba rin kay, lusot yun, hindi kayo tada kong rugano, kaya di mahugol dito sa nina ba? Ayaw na lang, diligid siya mo sa angit, Maring.
2: Kabalok ka. Ano, maginama sa gagmay kay kagadag, gagmay kay kagdugan yun. Nagay tendency nga, madaot yun ang imong atras.
3: Atras
2: sa imo ang dunghan.
3: Mao ba? Ako ang abante na mauda akong ginaatiman.
2: Siyempre ang mga pangunahan. Pangunahan, may good namin nindol.
3: So, apingan ginato na mga maring ato mga pangunahan kay mo diha ginta nag-ikuha og kusog.
2: Correct, indeed.
3: So,
2: siyempre ginato programa, no? Bisa ko mo nang tanag, yato ginato sa magkabuton sa Santon Plus Coffee Mix, no? Kay, ang Santon Plus Coffee Mix, for your information, sa mga kay Balo, kada makita niyo sa picture, nili na Lansones, ha? So, yan, ha? Kay niningon sa, nalang ka na Santon Plus Coffee Mix, nalang ni Lansones? Hoy, masagpa ko ng mga laong ninyo, mga bayuta mo. Dili na siya Lansones.
3: Pero nang tag-abayan ako kanya ito, kaya bigyan ako Lansones na nga lutong.
2: Kanang...
3: Doko.
2: Doko nga Lansones.
3: Ay, soya beans.
2: Soya beans na siya. Soya beans. Para pa kanang ang imong kalaban, wala yung kabalo siya ba? Nasuya siya. Nasuya un. So, mauna siya, no? Alaka rin doon, taling ato ang Santon Plus Coffee Mix. Kanan siya soya beans. Nga, kanang usas sa mga nakapahatag o sustansya ng maong kape.
3: Ikon sa manalan ni Vince.
2: Ni Vince? Ben Zizon? So, ang mga kwanan ni Kipustan man nga, nangabasa na tani, ligo na lang ta. So, anim no, ang nakarindot sa tong kape, kay labi na ka lang, basa tong ni Kuang Ku, ni Singan na niuli kong Dabaw. Inom dito ko, nihapit dito ko dia sa may kwanan, Carmen?
3: Ay, sa Carmen.
2: Sa may Carmen. Nihapit dito ko dia ayot, kay nga naman. Kay gusto dito ko minom oga, Santon Plus Coffee, mas nagbit-bit ba dito ko, ana?
3: Napa siguro sila display dia siguro sa kanang mga balutan dia.
2: Nahurot na kay ang gusto kay mga manginom dia kanang mga traveler. Sila sa kanang mga stick kay magkabuhion na sa mo. Mosaka daw ilang acid reflux.
3: So dapat nagan Santon Plus Coffee Mix kung sila aron nga stable ilang mga reflux.
2: Yes, indeed. No, nya nakadto tara dala siya kanang maalala siya kanang mangosteen powder. Mangosteen powder kay nindot kay ni siya. Muna yang kabalaka ko sa ikuan sa mangosteen powder.
3: Ano na yan siya di ay?
2: Uy, wala rin ko kabalaka sa ang kalang scientific name sa mangosteen.
3: Unsa?
2: Kwan, Mangustana El Santon Garzinciana Mangustana El Santon Queen of All Fruits.
3: Ano na siya ka ng Mexican? Unsa?
2: Kwan na siya? Yan nga lang generic name.
3: Oh!
2: Generic name na niya. Scientific name. Sorry. Scientific name. Bali na kanindo na lang Queen of All Fruits.
3: Mga ba di ay?
2: Unya, pilihan sana. Pilihan sa kinang Queen of All Fruits, B.
3: Unsa man natin sabi, unsa di ay.
2: Usa na siya ka, kanang mangustin, muna siya isa sa mga makahatag og sustansya sa kape. Dili na basta-basta yun, kay ako gini siyang gi-studyhan yun, basis sa akong mga pag-study.
3: Dagan salamat. Pag-duki-duki ni mo.
2: Pag-duki-duki. Ito ang gwanya ha, itong pag-birthday na ito ha. Ano ba? Nindot mo na siya kaayo niya.
3: Salamat,
2: Sad. Muna na kanindot, ana, yun.
3: Mabadi, ay?
2: Yes.
3: O niya, ang kanang, ingon nila, kay naadaw lagi Lansones gikan sa kamigin. Wala nila, Lansones nila.
2: Tawan mo na siya, kanang buwahan. Tawa ka na sa kamigin.
3: Speaking of kamigin, murag, dugan ako wakad to kamigin. Ano siya mga naadi, ha?
2: Dari na santa. Dari na santa, ni maglami. Dari na suwa na lang, ay.
3: Ako di ko sweet sa kamigin.
2: Hoy, bayot.
3: Ang katakan naman itong mga viewers, sweet to baka. O siya naadi sa kamigin, di
2: ay? Hoy, ako, Nancy Camilo, Jitter, Pamina Mugari. Ano yun?
3: Panibaan.
2: Ang kamigin, nindot kayo na, ay, usan na sa tourist spot.
3: Mau ba sa kamigin?
2: Yes. Kunya, nakakailang mga beaches. ang mga falses.
3: Sige na, pitagayin ko namin mga examples sa mga bitches kung suwito ka na sa kamigin.
2: Aba,
3: giyakit. Sa mga falses.
2: Giyakit ko nimo, ha? Imugyong itisingan ang akong ang kapasidad.
3: Give me more than three.
2: Sige. Ano, kanindot sa kamigin kay una, naikatibawasan falls. Nay White Island.
3: Hello, man.
2: Nay Hot Spring o Cold Spring.
3: Mawa di, ay?
2: Na. Ikaw kay tagawon man yun kakayo, no? Diba
3: na? O sa man ang gidungog na, be? Kanang kung cemetery sa dagat, be?
2: O, kanang sanking cemetery. Pag magtaob kayo, mawala. O magunas mo, timaw.
3: Kapula ba ka di amarin? Kanang dahing gipang lubong di amarin? Gipang tapanan din ang mga oksigen?
2: O, kala mga kwan
3: niya. Kung ano ang dagat, mga minatay, mga oksigen.
2: Muna yung kakakuan niya. Kanya, kabalo ka? Nga pagbakanto ka rito, kaya ka nimo tuyo ko rin sa kalalang gamigin, oy!
3: Ay, gamay na day na! How many hectares ay na di ay?
2: Kuwala, masakay, kaya rin yung mga kuwan. Wapa man ako nagtawag ko mga juditik. Kunyan na, magtawag ko mga juditik ka na.
3: Masurvey?
2: Masurvey ko na. Kabalong ka, usay na kalindot niya.
3: Masayan sa na ba?
2: Ingnak ko.
3: Kung sa gabi, ako na sa dito, makanto ko sa kuwan, sa hubangon.
2: Ay, makanto ka rito nilot kayo. Nindot kayo dito kayo, matuyo ka rin mo isang kanlaw.
3: Sige daw.
2: Ang kanindot dito kayo na ay Katibawasan Falls, na ay Hot Spring. O naman yung Cold Spring Bayot!
3: Nindot tayo diha. Mula po siguro tayo gikanta sa Enchanted River.
2: Uy, ang Enchanted River dali mo na sa may kuhan ka na yung dalan of cussing apologizing.
3: Diyan sa
2: apologizing cussing sa Surigao.
3: Sa Surigao del Sur del Norte.
2: Either of the two will do. Pitaw!
3: Uy, masay na sa Surigao.
2: Kabalo ka sa nang Surigao. Naana dito sa naana ang taga Surigao mo na siya sulti naman ako na diri. Uy, sila owner sa kaning company nga Toyota.
3: With owner sila?
2: Sa Toyota. Ang taga Surigao.
3: Ano man, ano?
2: Kay, ingon na siya, pare, di kita pwede duhalan na pare, Toyota. Anong Enchanted River? Wala ka kabalong anong Enchanted na? Aba?
3: Bulukol mo nisa, di mag-research.
2: Incha gani, incha. Gi-incha tong bata nito, nga maldito. Nagpanayong nag-action, nagka-oyotar.
3: Asa na panghikap?
2: Unya. Lami yung kanilang mga sudan. Ayot!
3: Sa Surigao.
2: Sa Surigao, na sila mga sudan. Kaldirita. Lami kanilang maluto. Isa na yun ang sudan niya. Nga wala yun sila.
3: Si Kwan, si Rialinton, taga Surigao man siya.
2: Oh, kamano na si Rialinton na wala na yung bulalo niya.
3: Wala, bulalo. Ang ano? Oh. Lami ba yan ang bulalo dahil? Anong waman sila? Anong ano dahil?
2: Na, buyayo na ila. Buyayo.
3: Buyayo.
2: Buyayo. Oh.
3: Kato ka lang, di makaigo? O saan man ito, pwede kaya kaigo?
2: Ah, kwan mo ito, butayo man ito. Butayo man ito.
3: Ano ka mga marik? Hoy, welcome sa ito ang Damaritis and Friends.
2: Yes, palakpaki sa baby. Palakpaki me. Uy, kabalok ka.
3: Wapa.
2: Nakoy. Ayun yun, yung sabaan nila ni an sumabal, ha? Kay masuko, ha?
3: O, di ko magsulti. Ako rin ginamit na hunday. Ako rin nakadungog, day.
2: Kabalok ka. Sige, ang taka. Ayun yung sabaan na, day.
3: Ato rin yun. Mag-record lang ko gawin para manunduman ako.
2: Ang silingan sa mong silingan nga apo sa amo ni Berto nga pag-umangko ni Linda nga si Linda ang umagad ni Puldo.
3: Kasama guna sila.
2: Karun day, kabalo ka? Nagka-problema siya.
3: Unsa'y problema ka nang wakadaog sa lasto?
2: Dili. Kay, bayot man ang Juya. Karun.
3: Bayot day?
2: Oh, bayot. Nagagaw na siya, nag-askay po.
3: Siguro sa babae lugar tanaw na.
2: Correct, sa kukikol. Unya, ina kada ko ngano.
3: Ngano ni na problema man siyang guapa man ka siya.
2: Karon di. Naman na siya na gustuhan.
3: Laki
2: kasi tayo. Sige mo na siya gwara-wara. Maadto bisang asa, madus kamigin. Dari bisang katibawasan po, White Island, Hot Spring, Cold Spring. Di naman na siya lagat sa Surigao, sa siya kaning tawag kaning yates nga ko Enchanted River sa Tinoy Anpol.
3: Sa Tinoy Anpol.
2: Tapos na siya. Oh, mato siya Dabaw.
3: Mato siya Dabaw.
2: Mato siya People's Park, sa Memorial Park, sa Magsaysay Park.
3: Sa Crocodile Park.
2: Sa Crocodile Park. Ano siya gantuan?
3: O niya?
2: Karun. Uy, naunsa man pagkaunsa ayot nga. Na-inlove man na siya Keks.
3: Uy, na-inlove siya ala oi.
2: Na-inlove siya lalaki. O niya, anyang na-inloveban nga lalaki ka ng mubuon niya. Naka-brown. Brown o gasa nina. Ay pagka-brown. Ano yan?
3: So, nagtuos yung babae siya?
2: Nagtuos yun yung babae.
3: Wala, uy. Problema ka, ano, uy.
2: Nailababo naman kita yung ang kuan, ang lalaki ba? Grabe na, abot silang mga pila ka bulan. Ano niya?
3: Kaya ko, ano, nag-a-jurger na sila,
2: ano? Sige ba siya, kailan na ba? Ano, abot na niyo, kabalo ka? Kabalo ka? Ang lalaki, sige na ba, mga lalaki? Sige na ba? Ayaw, lagi kay, nalagi na ako. Ano siya? Ah,
3: nasiya?
2: Oo, nalagi na ako.
3: Ano na po niya?
2: Ano, siya mo yung alibay.
3: Ay, nasiya ka lang. Ano siya, gedugo.
2: Ano siya?
3: Lodging o sa...
2: Dito sa Luisa ako, na may kuprasan sa Luyo. Budiga, kalang may budiga rito ba? Istakanan o galang kuprasan. Luyo sa Barrio Hall.
3: Asa lipit nga lugar?
2: Ayok sama. Diri sa may... Kuadra na diri sa may... Diri na rin sa may... Kanang diara sa may... Pakibato district ba?
3: Sa Aksugliko lagi.
2: Sa Aksugliko. Karun. Ikamalo may. Kinakasiyat naman o galang binokulata.
3: Nakainom na.
2: Ang lalaki.
3: Nakainom na likor.
2: Nakainom siya bino. Kanang makahubog. Iyahang ikamalo yut. Ayaw labi kinaana ako.
3: Iyahang ipugos, ana.
2: Iyahang ipugos. Ayaw lagi anak. Dugan ako
3: kayo. Itakmaga niya, ana.
2: Itakmaga. Dugan ako siya. 5 months ako sila.
3: Wala, we.
2: Ayaw, iyagikubot-kubot ako maayo.
3: Sasi, bukas na ang uyotar ni Pakuan.
2: Ayaw, ma. Ayaw lagihan kayo na anak ko. Alam mo yung walay na anak, ha. Basta kayo kanila ako. Gatul-latul na rin. Kaya nakaturbo ko. Iyahanggi. Tanggal niya yung sipir siyang pantalon. Diyos, kaya iduot na na dito sa kaneng tabing ilog nga pana uga-uga.
3: Iduot na sa sapa sa bingkungan.
2: Sapa sa bingkungan. Ano niya dito, gipugos paghubo ano dito. Sos,
3: unsa nakita?
2: Pagkaplog niya dito kay naana siya nga. Unsa mali? Ano lalaki?
3: Unsa yung nahawiran
2: niya? Unsa mali nga? Ano sabi yung naliso? Unsa yung naliso? Pagtanaw sa lalaki, pagpaslaitan niya.
3: Iwagan?
2: Asya nga, nga nung mga itlog? Ano siya nga, ging nabita kag na anak ko. Sinala ko, na ako'y itlog.
3: So, kumusta ilahang kuhan ron? Estadyo?
2: Gidimanda siya.
3: Uy, gipailan siya kaso.
2: Gipailan siya kaso?
3: Hala, uy. Ang katong uyotar lagi.
2: Uyotar, uy. Pwede problema ata sa masilingan, uy.
3: Hala, uy.
2: Mamaglisod po doon siya o gawas to. Kay grabe kayo, sukuha sa lalaki.
3: Hala, uy. Muraga.
2: Galaliman ka nga, gilipstol. Lalaki, sige kong lipstol lips ni mo. Mayo kay kamo lipstol. Laki rin kang dakong kanahanak ka.
3: Ano, wala man siya kabantay? Babae, siro tingog, ana.
2: Oh, ana. Babae
3: na kay... May ilang mong gano'n mo ng uyutar kang gininhawa na laki so guy.
2: Oh, kala nga, pagmanug-up yun, kala manug-up.
3: Ay, nagmanug-up ka, babae kayo yun.
2: Kaya, ang paglalaki kaya. Yan naman.
3: Maray si Soy-Soy.
2: Maray si Soy-Soy. Lahat, basta mo. Uy, delikado din yung atong ginabuhan.
3: Uy, magdita, mag-amping tao eh. Ako medyo ko mangilad sa ipaki ibandilyo gid ako nga unsa ko kay basi medyo ko mangilad basi kikiha ko ba
2: sangod di tapok di ay kasi si Giovanni Briones tinapli tamakuan kuan ani ni kani Giovanni Briones kay basig na mamato ta sa agusan di tamok kumpiyansa dito ha diri kita mo kumpiyansa gyud basta baka
3: ingon si Jeter Ludovic
2: Ludovic
3: ana sa grabe pud na mga maayo ng nalang jud na mutila oy human god na pinalive akong install aba
2: aba
3: pagyag ipod ang sab ni Nancy Camilo hi maring Erika og inday tadini good morning salamat kaayo
2: oh, good morning son
3: mhm ingon pa si Ma'am Anan Sumabal nga di man din sa makumpiyansa kay masuko man din siya si Ma'am Anan Sumabal masuko ano siya makaya na ng sakyanan at doon ang kamigin idol gikan sa Davao
2: aba kaya ra kayo oy
3: nag-abot mga... sa baling
2: One. Oh, lingwan ka agi. O niya, pag-comment. O, mag-abot mga din ang isda ang luwag ng kalayuan na.
3: O niya, doon na ba ako yung mga parinti di ha?
2: O, sa Kamigin.
3: Sa Kamigin.
2: Aba, uy, kumakanto ka doon sa Kamigin o kanikatibawasan, Pulse, White Island, Spring, o Cold Spring. Kapoy mo siyang balik-balik, ani, oy.
3: Mura kang panit sa siko, dahi. Ani ba yawa yun siya nga hello salamat sab ka nga ani ma'am ani ba yawa
2: yun yung karoon si maring darya ka ni tanaman
3: yun sa ingon niya
2: yun sa si mami sa aman ani mo bi
0: daghang salamat
2: muling ibalik na baning salida
3: oy at ang hindi niya mga maring ha ato asa sila taga-aga kanta ay
2: bi
3: mabalik ni human lang aning usa ka kanta tapos sa ato ang live drama ang inyohang ulaton mga Maria.
2: Correct.
3: Ako si Maring Inday Erika.
2: As useless, Master Inday Tanini.
3: Para nais mga gatanaw.
2: Gatanaw nga, hinaw

atasan. Tuguti ako nga makapadayag sa ako ang gibati karong panahon na Master Oga Ate Erica. Ate naman siya. Marik Erica o Master, kadi akong suwat ka rin ang aking padangat niya sa iyong sibyaanan. Bahin kinis ako problema karon nga nagkabiban nga akong abaga karon mga panahon na. By the way, naaraday ko diri sa may kining padulong kagmawab na gamayng kanto diri unya sa unahan ay balay diri nga nay puso sa loyo ana kanang pulti nga balay ang loyo ana diha mi nagpuyo. Grabe kayo nang ako ang kahimtang ganun kay kanang na-fool ko sa tao nga kumbaga dili haom. Na-fool ko sa mga sa tao nga sa lalaki nga kanabang makayungong ko ba nga lahirigid siya sa uban. Although na lang ko sa saktong pangidaron nga ka na makadecide na yun ko apan tagahan yun kaayong mga babag. Pero masayra ninyo kung unsa kini inani mga panghitabo.

0: ay na mo paguli kay gabi na magkayo. Mabalakar ba dahil kung maguli ning akong mga apo? Kay daghan na ba mga adik karong panahon na?
1: Lua, butaw lo eh.
2: Sakto is lulo.
1: Diri namin siya rin matulog loo, diri namin sa sala lo.
2: Pero di na muli ha, diri na tatulog.
1: Diri na tabin, diri na tabin.
0: Oh, diyan mo kay...
1: Si Mulan mo, so, kuwan may kusog kay Mulan mo.
0: Sakto.
1: Dali na kay Mulan mo, napangilat na ganyo.
0: Correct.
1: Nalo, kuwan saan siguro may asalang ka lo, matog na ka lo?
0: Paglukot sa
1: kalumboy niya.
0: Pagsindi mo, katol!
1: Hala!
2: Sa so, mani, daw nga, isa naman kabukatri diri sa, kuwan sa sala ni...
1: Lagi gami.
2: Lulu, sa matining...
1: Sige, dira lang kung tao, sir. Okay na magali mo ako. Okay na po kay ko diri.
2: Okay na, gagaw ko tao sa hindi ay. Nya, saman.
1: Hindi na tao eh.
2: Tagilid lang ko, kaya basig mo, atubang ko.
1: Mga, ikaw ba, dito sa kakaayo, ha?
2: Okay, sa tinood lang gaw, no?
1: Sa man gaw.
2: Sa mga gagaw ba, ikaw pinagkagwapo.
1: So sa gagaw sa nang kubon na, ikaw po'y gwapo po.
2: Ingon po si Lugo.
1: Sakto yung kagbarog, taas. Nakin ko sa imong tayo, imong galang kasi, galang yung simong barog, pinalil padilya ba?
2: Ay, salamat gaw, ha? Gaw, kaning, sige, kalain ni mo ba nga, ganagimingon ko, gwapa ka ba? Gwapa man siya ka tinuod.
1: So, salamat kayo sa, kwan ha, accomplishment.
3: Bangas ka?
2: Abini mo no, daghan ko mga gwapa nga classmates sa high school life through. Layo rin siya ni mo. Lawas ni mo, miag ni mo eh. Okay kay mong sakuntan amor, mong hawak, 18 oras siguro na.
1: Eh, niwang naman gugugol.
2: Ay, kaon-kaon mo do eh. Kaon-kaon, sabi
1: mo. Niwang na
2: kukay. Nakuhan ka ng mong kalaki ni mo.
1: Dahil nagigaw kay... Ayaw pa kinaanok eh. Nabi ko'y gipon, nag-diet di ako. Wala na kayo naga-rice. Ang gagamit ako kay ginatagali ko ni Uncle Arnel o black rice.
2: Mo ba? Kabaw ba kagigan
1: na ni... Dukot ba? Kalan dukot.
2: Ito mo naman na siya.
1: Jennifer,
2: akong isulti si mo ba? Isulti ka mag-ibuyab ha? Isulti kasi ko ha? Mag-ibuyab ka? Ituring ka nga. Parin, gagaw ba yata? Magawang ba yun mo?
1: Dili sa ko mag-uyab. Dili sa ko mag-uyab po.
2: Single ka ron? Single ka?
1: Single man ko. Ikaw ba?
2: Salamat.
1: Pero gaw, sulteta ka. Swerte dito kaya mga lalaki. Good gaw nga. Ang babae gaw nga. Magkagusto ni mo gaw. Kay, gwapo dito. Bitaw dito ka gaw.
2: Pero maswerte.
1: Naliwat dito ka sa tunguyuan ba?
2: Kaysa man sa uyan to, si Juan?
1: Sigab.
2: Sigab. Pero maswerte ang laki nga maka... Sungkit sa imong balbangaan nga kasing-kasing.
1: Kauwi, ikaw ba? Madunggan ikaw ang lulo di ha?
2: Tungod kay...
0: Pagkatoog na mo diya, sige rin mong istorya.
1: Lolo, pahalang nanis mata mo, pahalang smata.
0: Pagod ako na isuga kay mahalang biling istorya ko.
1: Sige lang.
4: Ayaw naman.
2: Sige lo.
1: Yeah. Magtalikod lang ko niya, talikod lang nga.
2: Magtalikod na ito, mag-historya lang, kunta?
1: Gani, ah.
2: Bini mo, Jennifer, no? Diyos, kung di pala tayo kay gagaw, bahag ba yung pangyayaban?
1: Huy! Ikaw ba? Kaya kundi lang, yung kala ko ba ni gagaw, ang sugo talas ang kanakog yun.
2: Bigat laon, ngayon mo, ano?
1: Na!
2: Isulti lang kung tinuod.
1: Pero istorya rin po na ako agaw. Istorya rin po na ako agaw.
2: May siguro ay mali nung. Isulti na kung tinuod. Total. Di man tatalo. Igagaw man ta.
1: Igagaw. Wala man ni Malaysia siguro gaw.
2: Pero kung di pa tayo agaw, hagbera yung ganag ko eh.
1: Kanya ka, pwede po tayo agaw po. Hagbera sa'yo ka na kong isugot. Kung kaya ganahan raman yung mga parasay mong mga.
2: Man,
1: binakakuha din mo.
2: Ato lang gisiyon itong birth certificate.
1: Ikaw gaw ba?
4: Ayaw ba?
1: Igagaw pa. Saan mo na gaw? Nagtalikod gagaw. Nagatubang na ka sa kulo yung gaw. Saan mo na ikaw nga lang magkapangka sa kong kalubinhan gaw? Gaw!
2: Nagtalikod gawin. Kalimot mong gugaw.
1: Nain na gagaw gaw. Wala mo kasi. Parito ko ng sansan gaw.
2: So, hindi na kung bungan Jennifer ngayon. Pating kapaha mo gawin mo eh. So, boss, siguro ko matuog. Basta hindi ko magwantay, basig ma...
1: Nagkano kay bunok na, gaw?
2: Ay, diri na lang ko sa taas kay katol ka na bunok.
1: O gani? Gusto niya lang ko ganyan, agon?
2: Talikod ka, talikod ka.
1: O gani? Pero gaw na, gong. Na ay mga babae gaw nga makagusto ni mo gaw. Sirti yun siguro kayo gaw kay kwan na kay kagaw ka na nga anang buutan o niya pagkaman maalaga bang kalaliman ka nga gabi eh mukong giagak dito na agita sa kwan latian.
2: Pero sa tinuod lang, pasiguro na pangyayabang na ba yun? Pagpangita na ako, kabalo ko siya itsura?
1: Asa man?
2: Gusto na ko ng bumubuhok.
1: Ay, mga inani.
2: Uy, gawin. Kaya marag mga purma na yung Saradiskaya ba?
1: Gawin, lain lagi ka gaw. Tinig ka gana ng mga blandig buhok mo, kaya mga takasugod ng buhok, ana.
2: Para sa buhok ni Linlin?
1: Ang kaya marag ka Linlin nga buhok gaw, inana.
2: Bito gawin, matuhog ta gaw. Kaya inibis mo tinta pa ko lima. Pero gaw, timan igid ni gaw. Isaksak siya po kasing-kasing.
1: O sabag ka na gaw?
2: Di pa lang taparinti. Hagbayter kag-jerger.
1: Gaw!
2: Ayaw naman!

Masero nga, Maring Erika. Ako'y gago nga si Alvin. Kanahang kay kunya kay Jolly kay siya, kumidyante, kunya naanan niya, gwapong tao. Dili mo ko gusto nga ma-feel na ako ni kay kabalo ko, ikagaw, mag-inmi, pero siglayo, rakaya mi, parinti nga. Pero, kanabang, kanang mag-uban mi, usay, malaan ka na yung uyab. Ako, malipay ko nga, malaan mi uyab kay, siyempre, gwapo ko kayo siya. Kaya one time nga, natulog mi, niya, paguman, dito siya sa luyo, niya, ikibagibagid ang iyang kuan, iyang aluho. Yung pa siya sa kuha nga, di lang ko nung kayo, walay mali siya, pero ako lain dito kay kong feelings ma. Wapag ko nagkuha niya, wapag ko nag-mahin siya ang ginaingon nga, pero ako lain na dito kaayo kong kuan ba, lain, basta kay, kusog siya karisma. Ay! Masero ka, Maring Erika, muragan, gaan kayo akong buot, ano akong igagaw nga si Alvin? Ganin na yung sa kagabi ni Ana. Tinani mga panghitabo.

0: my classmate kong tisay. Very cute kay siya'y gamay. Uy!
1: Yakso, tayo.
0: Hoy! Gaw, ayun, pag-gaw ko
2: siya. Kaya, ragod. Ikaw rin, isa doon.
0: Ako rin isa, uy.
2: Ikaw ba? Ayaw kasi pag-inusara ba? Kasi matripang ka sa mga ganda. Kaya ba mga adik ng mga panahon na ro?
0: Yeah, wala, wala may problema. Gaw, kay naman po kasukul po. Mingon sila sa kuha nga. Ila kong kuha nun, ay, ako, mingon ko nga. Ay, kuha na lang, sir, eh. Kaya nga, kuha na lang ko kaysa mag-inyo ko pasakitan.
2: Yeah, musukul, gila ka.
0: Ay, kasukul. Mga lagi kayo. Kaya ko sa akin, samay mo kuha sa kuha, mong kuiyam po.
2: Kaya kung dek, ako tong awan adik ba niya, kung anong taga, musukul po ka.
0: Kung ikaw may adik gaw, ay, dili na kung magdagang istorya kayo. Huy, charla na.
2: Ay, tiya orang po gaw, tiya orang po na gaw.
0: Charla na gaw, ha?
2: Bahala ka.
0: Lunaro ko na ni mo gaw.
2: Nabini mo gaw. Nag-short-short, magka-dress ba
0: eh? Ay, sus, eh, yung saan mo na kung short gaw eh?
2: Nag-short, tagmaong nga gisi-gisi, yung saan mong daong gaw eh?
0: Puti, naro ko'y tattoo akong paang gaw. Kanahan ka ni gaw?
2: Bino, uy, saan mo ni alibang-bang?
0: Kanahan gaw, magbarang nung patattoo gaw? Napatattoo ko dito ilabogs gaw, dalawa o,
2: kaya ni gaw. Hayaya, siguro katattooan na, hayaya, kaya katattooan na ba, kaya nakahikap ko si mong paa.
0: Gaw, dalawa gaw, hayaya, grabe ito si Bogs, kaya anagin niya o.
2: Idoot gan?
0: Idoot niya, anan niya dito, ipatok niya siko sa kong buna-buna.
2: Wala.
0: Pero, okay, kaya ikwada na gaw, eh. Pero ikaw may matatua to gaw, ganahan sa't ko gaw. Hoy, charla na gaw, ha, ik ako gaw.
2: Jennifer, Jennifer, doon lang ako yung istorya niyo ba?
0: Ang samang gaw?
2: Pwede taga-hagdon?
0: Oo, sa hagdon!
2: Pero, kung ano mag, tagitagay ito ba? Eh, kung ano gano'n?
0: Ikaw, hagdon ko niyo mo ha, ikaw yung, pinagay nga doon, gano'n ba kayo nga, jirjiron ko niyo mo, ikaw, ikaw yung pagkakaan na gaw ha?
2: Hindi na, joke raman na, joke ragod na, uy.
0: Hindi na ko na tinudun ko, chay!
2: Joke ragod.
0: Ikaw gaw pa ba dito, dahil kasi nagkakinginan na gaw ha?
2: Ako, lahin dito ko mag-joke gano'n, kay istorya gano'n ako na, pero, ah, naro ko si mo tuo gud ka puri puti doon.
0: Huy, ikaw ba? Gago biyata. Ig ako gaw.
2: Jennifer, isa man sugot ka magtagay-tagay ta gadara man ko diri.
0: Oy, wala man ko kuan gaw. Okay ra man ko ana, wa may wala man ko uyab, wala man ko sa saktong edad po. Totally gagaw man ta. Sa may naana we.
2: Sige, wala man boy Malaysia kay parente man ta sa malita.
0: Wala man ni, bukan ni.
2: Daka mingon nga uyab ko ta pero uyab balay ta gagaw man ta.
0: Sa kabalo ganahan pa ko. Char. Wala. Wala. Dili ko pa.
2: Ay mo dio, ay mo dio.
0: Oh. Olo, lamia anyway.
2: Naghanan ako ng iyahabi, punon ako. Ano na, oh. Ewan
0: yung pagkakay. Kinalang yun ay kaan yun, ha?
2: Daw, nagainom siya. Kapos ba ka mo inom?
0: Ayaw, iwa. Depende sa kastorya, gaw.
2: Sa kalanok na muna yung skabas.
0: Oho, pamamunig. Mura mo nagkabil, gaw.
2: Ako na po siguro yun. Masing hot dog
0: ko. Sige, sige, gaw. Ako'y tagay na mo, gaw. Ayaw lang kayo ko na ko. Istorya sa gunta, gaw.
2: Abi di mo gaw, sinuod lang gino.
0: Ig ako gaw.
2: Abi gaw gi baby ay ko sa kong mga barkada. Wa kuno ko uyab. Oo, uyab daw.
0: Mo mo kay uyab. Pwede di pindi ako ay mga uyab. Chay. Dili oi.
2: Lugay ra jud ko galungot-lungot ni mo gaw.
0: Ay sa man, bibisita ko bi.
2: Ug makalimot ko sa parintita.
0: Unsa gaw?
2: Makalimot kung sa'yo, kita ko sa mga kanay mong hawak, sa mga gamay kayo, yung laom kayo mong pusod niya.
0: Uy, naman, tanawin ako pusod o naman ay, kung ano naman ay, kanang Arius.
2: Tuod, no?
0: Naka na, o, tanawin ako, o, kabilokan niyo ko, o, tas ko din Arius sa'yo. Kung ako'y kay Burike, may sa kwala niyong istusok ko ni Burike sa bugas.
2: Matura, ganda ko kay bangag.
0: Tanawa. Kasi naka bangag. Nakakita, day ka. Nagkakita na ikagaw.
2: Sorry yun, kaya ba sinin mo yun mga basig na dunggan tang guwan, lulo?
0: Sila niyo gaw. Eh, gagaw ba no? Kayo ba dyo kay kwan klaro gaw ba?
2: Seryoso gaw. Pwede siguro gaw, no? Kung ato-ato ba? Ato-ato ba di gaw?
0: Kasi ato-ato gaw.
2: Ato-ato na di ka ng guwan ba? Uyab ba ba na ba?
0: San?
2: Uyab ba? Ato-ato na guwan ng jok-jok na ba? Kasi may ukir si mo.
0: Hoy! Gaw, uy! Makasap! Makuan ganito anak ko, maulawan na sa itong mga parinti anak ko.
2: Dili mata magsulti, hindi mata magsulti nga ganang ko.
0: Sure ka na imong ginahuna ko?
2: Kisa may makibaw akong sulti ta.
0: Ig ako gaw.
2: May man nagkabaw na si kwan, si Nancy Camilo nga kwan ta agaw ta si Jeter wala man sa balos lali kwan ni si Ani Bayawa wala.
0: Bawi. Sa lalain makagagaw ko eh. Imujugong gitripan gaw ba?
2: Kaya matintal jud ko nimo.
0: Ha?
2: Matintal ko nimo. Labi na makita na ko na imuhang cleblets nga.
0: Murag, ba?
2: Muraga pang-pang sa tagmanok.
0: Lain mo kayo gagawin. Ayoko ko ka ng agaw.
2: Sabi gusto nimo.
0: Gaw.
2: Kita ka.
0: Ay, ginoo ko imo hananan gaw.
2: Kita ka ni.
0: Gaw.
2: Sabi mo singgit ka diri.
0: Gaw ayaw ko gana gaw.
2: Ay mo tuon ni magiunsa ka tungod kay gagawin mong gawban.
0: Gaw. Tinuod din mo gikuan gaw. Tinuod ayo jugo kita gaw kay na wow para ba ni Camille gaw.
2: Balag ko si masulti nimo. Kalimutan ko ang parinti ko. Kita ka ni.
0: Gaw.
2: Kita kan gabas kong may lingig.
0: Sige,
2: ipabati ko sa imo.
0: Gaw, ayaw ikaw pa akong paagaw.
2: Gaw, Juniper.
0: Gaw, ayaw isa ka, ayaw papadilos mo.
2: Gaw, simong paa, ani a.
0: Oh, gaw. Agay, gaw.

0: Master og maring Erika. Lagi na itabo na mo sa kuing agaw nga si Alvin. Katong gabi una nga nag-inom mi sa balay, mura mag nadalagid mi sa mong gipangbati. Nakaingon dyan ko nga, lami bigay kuing agaw. Uy, grabe kayo siya mo, dalagi. Ibalibali dyan ko niya. Uy,
1: bangas ka?
0: Unya, kanabanga, kanagani nga, kanang samtang iya kong gigabas, gisigyaw-yaw sa kwasluyo. Grabe kayo, Master, ang gani nga, mariri ka bagay. Nakaingon ko nga, mapapas ko ka-try, nakano ko na-try nga lalaki, pero lahi yung ginagawa yung agaw, eh. Kalang manampak yun ba? Grabe kayo. Dili lang kayo kausa, kaduha, katulog, kaupat. Sige, magbalik-balik dito sa among suki niya sa may diri ka ng kurbada, napit diri sa Aguan, Kingsfield. Hantun na nagsuriha na yung inani mga pangitabo.

0: There you go. Now they get it, eh?
1: Gal.
0: Mura magluyo ka? Basta mo ka? Mura magagaan. Napusaan.
1: Gal. Nalanta ko isulti ni mo ko ba?
0: Unsa magod na good?
1: Gal. Murag. Lain man akong paminaw ko.
0: Basta mo, ikantura ka?
1: Sukad lang na torjakan ko ni mo ka.
0: Ayaw po niyo. Kanang huwag slow-load.
2: O siya matukong na dungog na doon ay gi-hijack?
0: Wala, lo.
1: O, dito, gibalita. Dugay na ko kayo na, lo. Katong sa una, ma.
2: Binakukwal kay...
1: Alay, 500 na lang, 500, lo. Ay, dito, pagkwalit, didugay, gano, no.
2: Po, palit siya kong syugtog.
1: Dito, sige na.
2: Kamu ba na siya doon siya po, parilin doon?
1: Tawin mo dito, ha?
0: Awa, hapit naman nunggan lulo noon. Ay, sige yung istorya ng mga anak. Taong ko eh. Ito, ano sa tingin ko ni mo?
1: Sukad lang ngayon mo kung gitor jack ba ka ng... Lahit na dyan kaya kung gibati, gaw.
0: Kasi sabuti mo ka ng mura kang gibidli.
1: Mura ko ka ng... Mura ba kung na-fall in love na ko ni mo, gaw?
0: Sa matahong ka, Jennifer, oy! Nadungo ba yung muna yung gisulti?
1: Naku, ang lawas na kanyang tabera.
0: Jennifer.
1: Galang.
0: Ikaw ka pa yata, sa matahong ka?
1: Dili lang ikaw. Di ba naman naunali kayo ng mga kanakuan ako? Siyempre, dili lang kayo
0: kausap. Di ba naduwa raman na to? Ay, may ilang tabi agang nga. Naduwa raman na ito, sa matahong.
1: Nang video-video pa yung kagaw. Grabe ka ba? Ako mo yung agilang video man yung kagaw.
0: Jennifer,
1: mo? Ay, kamitan ako ba? Grabe, amo. Grabe yung performance level gaw.
0: Pasok na ka ito? Pasok sa next round?
1: Lahit na yung kakaayo gaw eh.
0: Klarohon taga Jennifer ha?
1: Itong gidala ko ni mo atong balay nga giabandon. Dito ko ni mo, grabe gaw. Bisag naay mga, waka nahanlok ka ba? Bisag naay mga buwak nga mga bildo dito sa Florissin gaw. Grabe sa kabalo ka nga, mga katitanos. Wadyo ka ni Luho, dyo ka gaw.
0: Binuhatan garo ni mo ni ba?
1: Grabe kay kagaw.
0: Gaw, binimosulti antay ka. Pasilu ako, ha? Yaling, yabot sa punto nga. So, tayo, hindi mo na inilab ka siya ko, ha?
1: Number na.
0: Kagaw mo, kagaw mo, tagaw. Ayun, sige nga. Duwara.
1: Grabe ka pa kayistorya, anak ka. Uy,
0: ka na. Duwara man to, ato. Linauling nga, oro ba?
1: Yun, anak lang kadali sa iyo, abaw.
0: Nakainom man ta, ato, good.
1: O, nakainom. Pero katong ikato, ikaduhawa man talaga, kainom ato. Normal mo kay ka.
0: Sabi, sabuti mo, yabot na.
1: Ikatulo, normal mo kay ka. Ikaupat, ikalima, normal kay ka.
0: Ano yung gusto mo magbandal, magplastada ta diyan sa gawas nga, sa mayon ta sa mga silingan nga, parintip yata.
1: Gaw,
0: isa na itong lulu.
1: Lain magugayo, gaw ka lang.
0: Ito, ito.
1: Aminawa ko ba ang akong feelings?
0: Feelings ba tuod ni mo eh?
1: Grabe kayo, gaw ka lang. Saan man ako ni nga, tao rin ko, nahulog man ang akong damdamin diyan sa imuha?
0: Ibagiing nan ko ikaw nga duwar na ito, nisugot pa ka.
1: Grabe ba
0: eh? Ko, ikaw nga.
1: Eh mo yung ipagsamantalahan mga ko ang kahuyang.
0: Gaw, Jennifer.
1: Naigod yung guni mo, gaw! Ako, gaw!
0: Ay, sige, truhan ka ron.
1: Sige, be, sige, be.
0: Ayaw naman.
1: Sige, be.
0: Gaw. Ay, pag-anak, gaw, kay makuan ta ni ba? Ulaw ta ba? Basta matahong gaw eh. Maulaw ta sa mga tao ang mga nahuna. Ato tago-tago ron niya ito.
1: Niya ka, usaw mo na kunin. Ayaw ko ka, sakit kay Kamenulti ba?
0: Abala, ma in love ka
1: sa kuwa. May kay Kamisturya ba? Pero pag kumbang inayali niya, may kay pasalig-salig pa ka sa kuwa.
0: Niya, usaw man. Gaw.
1: Gaw, ayaw ko ala, gaw.
0: Dili lagi ko, dili, walay relasyon.
1: Manglayas na din ikaw, mga tutas lang dapit.
0: Asa taan to?
1: Mga tutas kamigin. Pag-alungan ka kung
0: Dangon tani. Gaw. Wala kailangan mag-mask.
1: Mugunit ko Ayo,
3: ma.

Mo kanin ako problema karon kay mo lagi na in love ko sa kong igaagaw og nanay tabo na mo. Magkana mo anis sa balay, maadumi magkita mi sa dalan, magtapok-tapok mi sa mong pamilya, murag kada bang kanang gusto na ko siya igakson pero dili ko kabuhat kay mauwaw ko. Grabe kay ko igaagaw, yun na in love ko sa kong igaagaw, sabi buhaton ako ani. Naka-experience ba mo mga inani master o kining maring Erika? Grabe kayo nga, makaagim itong dako kayong budiga nga giabandon, makahinumdum ko nga, diri ko niya gipahayang. Kinikagi na mo dito sa kanang Kingsfield. Makita lang ko itong bulak dito nga, laos sa doon garon, makita lang, sige na kumahong dumduman. Kung labang sa tanan, galabi na buagi ko rin sa may Bulgari, niya makita na ko ng lalaki niya nga si Bubong. Makainom-num ko kasi sabi nag-accommodate na mo una kato na plata na mong motor. Malo ay taon mo, sabi akong buhaton ani, tambaki ko bi. Maluoy mo taon. Kasi si kabalo mo, bisag si, pagkakita ka din ko din sa trade center, kita na ko si Billy Dulatre niya, makainom-num sa kuniya. Napo na siya, nabuinigon niya nga, nabuinigon sa kuwa nga, grabe po yung kinakubi ka ng armas mo si Billy. Maluoy mo, tambaki ko, maluoy mo, please. Dini na lang kutob, inyong suwat magtatampo, Jennifer.

0: Alright, mga kasulit, mo katong kanta ni England Dan and John Ford Colleen. It's got to belong to someone else, and the right ones comes along. The real is, ito mga kasulit ang stories atong sender nga si Jennifer.
1: Yes.
0: Maring Erica.
1: Oo, grabe kaayo ang unsay sulit daw, unsay sulit. Kung ano din siya. Ano sulit ba na likod ba niyo eh? Anyway, mga maling mo ito.
0: Pabalit ako na ganyan na. Mga katropa, sorry ha. Sorry, namali ang ako. Tao lamang.
1: Ay nako mga maring, etong oras mga higala alas 11:41 na sa buntag. Syempre kining oras atong ginato mga maring sa Turbo. Ang Turbo daghan kay mga relasyon nga nangaguba, nangakatar, nangakayag. Pero sadya nakainom og Turbo ang Mister.
0: Ah,
1: siguro pa sa gahuman.
0: Pero man kay lipay kay si Messi.
1: Lipay kay si Messi kay ang kanhi mga sitwasyon nga mga maglisod og kausang yang bana. Pero duna na
0: katulog, katulog o pat og kalima.
1: Oli on pag unto bisag balon.
0: Siyempre, naman na. Atong kauban ni sa Daba, atong si Katrupang Marvain. Muli na kayo si Katrupang Marvain o ganang sa'yo.
1: Unto, muli na.
0: Ang katapad si atong amigo si Digituti di Duke, atong nga
1: Bermion. Muli na po sa Biernes.
0: Muli na siya. Muli yung buntang. Saan na kayo? Manggawas na sila. Manggawas na sila gadlawan. Muli. Muli siya gagabii na.
1: Mau ba di ay?
0: Kaya simple na aman sila ulian nito.
1: Ano sila yung mga ganghan?
0: Ano sila yung mga salang kailang ulian.
1: Ayan. So, mga maring ha, live gipunta karon mabati diria sa XFM sa Mati City, Davao Oriental. Diria sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
0: Yes.
1: XFM
0: Bukidnon.
1: Bukidnon.
0: Aga sa XFM General Santos City.
1: Sa lugar ni Ma'am Evelyn.
0: Yes. At ang kabats ni Tichi Agbayani o ni Vivian Velez.
1: Si kuhan si Ma'am Evelyn.
0: Si Ma'am Evelyn.
1: Kamusta ato ang mga pamitay, mga taga-Jansan?
0: Kamusta ato mga tapay-tapay di ha? Gipas nga na ba?
1: Okay na basta kay okay naman sa kuan kong roundhead pero kung street ko
0: kato mga kato roundhead o kato mga basta pag tingsa ka ng mga kills mga kuya kay mga kala ko mga breeding sa mga
1: kilso
0: kilso
1: mga kilso kana mga hats
0: mga hats
1: mga
0: kana.
1: Sweater
0: oo kana mga sweater kana lemon sweater ako manok sana kay mga lemon sweater
1: mabari ay
0: yes
1: aslam tuk unod imang manok
0: ay ay labi na ganang hilaw pang kung ano mga buko.
1: Sa kaagi ni kuan Jennifer. Lisod di aning aning studios kinabuhi ay lisod di siya kay abi nimo kung ingini mang galing no kanang ma mo na giingon na ginila nga kalagandaghan ko na sa pila ka million taos kalibutan malas na kuno ka ay kalidto ka ma in love si mo igagaw
0: correct sakto gyud kayo ay pero anya anya
1: di ba mapunggan ang kasing-kasing kay mo may gipitik
0: yes
1: mo may gi ala nga man dito ka kang kuan sa lain nga
0: sa lubot kabayo ka magkagusto masipaan ka dito di ba
1: madala baka sa bukas center
0: yeah
1: anyway ang inyong tambag mga maring ilabay din sa ito ang live sa Facebook sa XFM 107.1 Tagom o din baka mag mensahe dayon sa ito ang text line sa 0966309569 0966309569 ang ito ang text line. Syempre nga ito ang di ba sa basta nga drama galing na mga higala hatun sabto ko na ito sa tawag aning premium D3 capsule.
0: Oo, kanan.
1: Ang premium D3 capsule doon ay sangkap nga
0: VCO.
1: Ano sila yung meaning sa VCO?
0: Ano, virgin, murag kita ba? Virgin coconut oil.
1: Ano bang sa baby oil?
0: Baby oil, ana. No?
1: Ano, the best kailin siya pagkontra mga maring, kaya mag-virus maring.
0: Mm.
1: Dahil kung ano na, virus yun sa Republic of Congo na dito ka nanay mga nanay ng mga matay, nanay mga positive nga mga positive cases.
0: O dakang kayo eh.
1: Nay mga kana gani mga person of interest.
0: Oh, nanay ana niya. Ay,
1: nay mga ana ba niya?
0: Wala ka bungga gud ana.
1: Uyaw kay sa nga virus na rin kay ko maigo do kuno ka ana mo kuan kuno ka kanang muhigal ka.
0: Uy, bo ba?
1: Muhigal ka man.
0: Saka ang imong libido, mura ka naka turbo.
1: Saka, ilikado po naman rin. Kasi tabangan tag upat, ano maka. Ano pa sa bayan.
0: Ang
1: dili ka matabangan ang upat, matunong kaog premium D3 capsule. Maroon nga makalikay sa mga viruses, mga maring. Doon ay mga mensahe si Night Tato sa pa-membro na sa Paru-Paru G.
0: Aba!
1: Gabi ganyan si Jairo, musukol ganyan si Jairo. Ay. Jojo Isidro, OMG!
0: Sige.
1: Napa si Ma'am Anan sumabal masuko. Ano siya nga? Ika ako gawa.
0: Naka pa si, oy, na si boss, si Sir Franny. Ano siya? Ay, good morning niyo niya. Kumunduhan ka mga bigat lang. Mm-hmm. Aba, kung right mo, what is clemency?
1: Clemency. Aslom?
0: Clemency.
1: Aslom na siya, yung green ang color.
0: Ang clemency, France.
1: Clemency.
0: Kwan at siya, magkwakagwan, magkwakagwapulo, kabukan na, magkaspitsil, butang nga nimog tubig.
1: That is.
0: Butang nga nimog, buwakiling ice.
1: Muna mo sa Diyos.
0: Diyos. Muna siya, clemency, Diyos.
1: Muna siya, that is clemency, period.
0: Yes. Muna siya.
1: Usap pa niya, kay kong ganyan sila mga bulukunta ba?
0: Din sila.
1: Oh.
0: Sige na mga kumakuha, trataan nila.
1: Kisa pa yung Adri, igagaw sa adlaw, pero sa gabi, igakinabaw.
0: Alam, si Cap Billy, di ano, di asama, nangukay sa trade center. Nasa sa trade center.

0: Sana all na ako din lang ko kwintahon ani. Sao naman lang ni B.
1: Usa ka adlaw ani ka na. Ako ko to i-text nga tagaan ka kanang bakya.
0: Usa ko lang ka nang naik ka bakya.
1: Aba. Naadito dai.
0: Naadito.
1: Ato na di si tahon po hindi si Boss R da sa may trade center sa aba. Store number 21.
0: Sige.
1: Oo. Ato na siguro tabaga ni si Kuan kasi ni si
0: Kuan kasi si Jennifer.
1: Jennifer kay o may egat siya no?
0: Grabe kay ka Jennifer ba?
1: Abi ni mo kundili ka gusto.
0: Pwede ka pukong Jennifer?
1: Pwede ka gusto na biktima Jennifer. Pwede pa muli kay.
0: Pwede yun.
1: Pwede ka muli kay.
0: It's a matter of choice.
1: Pero you know, okay na po doon siya kay magukod man niya kay parinti raman. Kung madyuntisan siya ay sa rin kay magginawa na magukod siya mari.
0: Magkali naman. Kasi ako nila kisabi na mo Gigi ng kaning tamsi din. Tamsi na po. Alam ka na ba?
1: Alam ka mag-alimukon ma.
0: Alam ka o. Di ba? Hali, parang kami lang puro kutok. Ano, ano?
1: Tok mo?
0: Tok mo, alam mo ano? Wala na.
2: Ayun ba?
1: Tagalog na ito ng kalabahing bulan sa Mayo, Marik. Init man ito siya. Mayo mo rin, no?
0: Mayo
1: di. Mayo
0: di. Mayo mo rin, mag-i.
1: Dagay ka na rin sa mga lati kay init man siya.
0: Ang tingog sa tok mo kay ano?
1: Oo.
0: Alimokon mo. Alimokon, alimokon. Ang tok mo.
1: Ano man tok mo?
0: Ano?
1: Mga tiga ay magulo ka kanya dito man. Ang tingog sa kuan, tingog sa kanang pukpok.
0: Ha?
1: Saan mo na? Alam mo
0: ko. Ano? Ano? Ana.
1: Gora ba na singyas na mo kani adto kana mangawat mi gamuti.
0: Ana.
1: Ba di makaya ring antak iya maglangam langgam na lang ini.
0: Ay nampo.
1: Sa ato ang balikan ni si Kaagi ni Bobby ato ning tagaag pagtagan ni kay Muraga.
0: Na mura po lang abot ni sangkod ang yun, ni sangkod sa agahan. Sige, pamalin sa tasunahan, Bi.
1: Kay Murag, bantura kay Muraday humok ni Bangga. Wala na humok ni
0: Bangga. Wala na humok ni Bangga. Sige, balin.
1: Lain kinagmalingkura ni Muno. Ako yung andam siya kong bukong dahil.
0: Ako kay Pakaw.
1: Kay patong ko sa bukong. Ganun, duwa ka bukong. Pero likado kaya po mo nagkinaas. Okay, kay matamakan ni Masi.
0: Matamakan, no.
1: Hindi, paglingin ni Muwa naman. Ato ng iro.
0: Tawala nito. Ayun yung
1: nga.
0: Asa naman tong guwan tinapog diri.
1: Tuwala na nga, tiyam-tiyam
0: na din. But anyway, sige.
1: Sige, so, ito na yung tambagan. So, kung namati man karon si Kuan, kaya kapadamang ganyan sexuat, kay mamati ganyan siya, kaya maminam siya sa mga tambag sa mga Kuan, sa mga lantip, mga panguna-huna.
0: Kana.
1: And kung ako, ikaw, Jennifer.
0: If I were you, Jennifer.
1: Mintras, so, pamajuntis ang imuhang Kuan dahi. Ayos, likay, uy. Likay, lakay mga kayo mga laki diyan, si Jojo. Na si, may pa si Jojo, kaya dako ganing kargada.
0: Okay, napagilan siya kabajong putik tijan. Yan na.
1: Ang kargada ani, kaya murag ka ng tuit.
0: Murag tuit?
1: Murag ka ng tablon, nga di matabang.
0: Alo, uy, grabe naman na. Di
1: maraog og lima katao. Dapat
0: tablon, yun? Di ganyan, magkanyan mo na makarga. Makarga pa pala siya ka ng Skylab?
1: Hindi na lang siya makarga. Hindi baka diri ka kang kuan, kang gyro ka. Hindi ba kang jitter lo device ka. Kaya kini si jitter, kuyaw kayo niya siya, kaya bisag gadagan ang motor, motriada niya siya.
0: Mukambiada? Mukambiada siya ba? Mukambiada mo sa ubos?
1: Mukuan niya siya, mukambiada po niya siya. O ayaw lang diri kang gari panibaan, kaya masuko na ba rin yung asawaan niya. Niya ka pa na brinsik asawa. Si Gary Panibaan.
0: Si Gary.
1: So, dili ganyan siya mo karinga sa lain. Kaya naman si asawa nga.
0: Oo.
1: Niya, ikaw Gary, dito na juga si asawa, ha? Jennifer, di kailan siguro sa imong kono. Kaya murag ka na iyahang gagaw no. Brother Minty na ka. Murag na ka ng... nasiguro na sa iyo, tagduha ka pa nga turbo.
0: Grabe kayo. Dapat ka na yung gagawin niya. Mangita pa naglain siguro. Eh, kay para at least mo balhin ang iyang gibati dito sa laing babae.
1: Pero makabawal na magunta niya si Jennifer kung kinintuhan na doon na gini laing tumong sa kuaba. Kato pa lang daan nga na kuan sila. Gibagid-bagiran ang iyang kuan.
0: Okay, bagid-bagid sa iyang kuan, iyang kalubinhan.
1: Gibagid-bagiran. Sus, ginoo ko. May ganyan po, gawa niya wakis ah.
0: Anyway, kumasig na. Eh, bumur pa siyang short.

0: Gagi wakil sepatutnya niya ikut dah entuk niya. So dito na unta ang istorya taman. May ganit kay wala dayon siya ako.
1: Sabat mo da.
0: Oo, so Jennifer, samtang karon akong magkitambag na mo si Muha, nga samtang wapaka mabuntis. Ayaw, udangin na dayon.
1: Ayaw na
0: nga.
1: Ayaw, palayo niya, palayo.
0: Although nga lami, ginang bawal, pero ayaw, uy, kaya kanig ang baboy, ganit, kung bawalan ka sa doktor, kundi ka mo to, mahiblad man jug pa. So kung bawal magina siya kay kuanda mo, so, pero kung gilamian ka, bahala ka, uy.
1: Ako, and of course, follow your heart and follow your dreams.
2: Dagang salamat.
0: Salamat, son.
1: Salamat sa kayo. Lai nagdagway na tayo sa camera. Nawaton, mabagas kong anak ani pag maulit.
0: Ako na, wala pa na ako kay murag supot-supot amin sayo ni Maringganggang diya.
1: Grabe, oy, grabe, oy.
0: Wala pa na ako basa kay kulbaan ko.
1: Long press lang, long press lang. Hala, sige.
0: Wala may igong oras, mga maring, sa pagpadayon sa unahan. Kaya kabalod siya ko sa unahan, laghan kay mga banako.
1: Ayaw ko biyan sa disunahan na, kaya bisig atangan niya ta.
0: Diri lang ta, mga maring, kay... Diri lang tataman kay musunod na si Buddy Oberas.
1: Masama si Buddy Oberas.
0: Masama kasamaan ta ni Buddy Oberas, mga maring, ha. Apa sa diri, patay, pasalamatan na to mga sponsors. Ang ako ang gagama, ang ako ang bistida karon ang Ken's Barbershop. Kaya na sila, kayo mutahi na po na yung mga taga-barbiruhan mo. Mag-design na sa sila. O ato sa naing pasalamatan, mga maring, sa makausapa ang mga taga-DM's rent a car.
1: Aba!
0: Ay, ato na bagay ng sakyan ka rong sunod at law.
1: Mga taga-DM's?
0: DM's.
1: DM's rent a car.
0: Rent a car. Ato na sakyan nila ang nindot nga car kay. Mo-swipe po nang sakay. Uy, kay nindot ko ilang car daw, maring.
1: Mau ba?
0: Ay, mga shop, ang bangko maring, makana-ana ka maring.
1: Bunda
0: good ana. Oh, yeah. Ang gatahi sab sa mo ang mga uniform diri dili ni mauha kaya gani wala gani mo ni gi.
1: Sa kwan na sala kang Kenneth
0: Tailoring
1: and Spa. Mudawat mo din sila glabada.
0: Si Kenneth. Og ato sa pasalamatan sa dato og ato sa timbaya unsa ka maayo nga adlaw ang mga taga Sunrise Garment. Thank you.
1: Salamat kayo tanan.
0: Sa mga nagagama sa mo ang uniforme sa Dria, sa mga jacket nindot kan jacket mari.
1: Kanang sa jacket kay wala pa jud ko ka try an, dapat na adyo kayo ana di ko masugot.
0: Cha ato sa sulungon og ma didto.
1: Ato na to na didto. Pantay mo ha.
0: Og salamat sab sa ato ang sponsor nato nga kape nga Santon Gold Coffee Mix na pirmayo ra ni ha, mayo.
1: Sa mayo ra ni siya.
0: Mayo. Lamit juga ang kapi hamaring.
1: Ay, mga pinapod gani ko.
0: Tungkol sa kalami, no, ako ang tulog ka box, karoon isa na lang.
1: Wala pa tayo tubig diya? Wala pa tayo tubig?
0: Siguro tayo... Wait, may tubig sa army.
1: Ang kalalang mo ang bulburon.
0: Daghan kaing salamat. Ako ni si Maring Inday Erika de Ligua, Padre Lemese, sa aron na, dili makumiyansahan. Bangunay o silingan.
1: Yes, basta rin ito rin eh. Siyempre, guwapa gamay. Unya, pangit ako.
0: Hantan og mapohon. Salamat kaayo og... Thank you for watching!
1: Thank you for watching!

0: Oy, parik lodi. Krabiyas damgun ako parik lodi, oy.
1: Bahu ba? Usa man din nang imong damgun ay pare?
0: Parik lodi, nag-inom ko na ko bahu niya. Perte ko na ko hubuga, oy niya. Hubug juga, yung kugay. Tapit yung hubugag yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero, ang problema lagi.
1: Oh, usa may problema?
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulod sa anirula. Pagkapaita.
1: Usa ila siya?
0: Pati yung paita pare. Exciting ngayon. Ito yung exciting ngayon.

0: Himalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawon.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adigid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakubakuba nga akong dughan, kag mapudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa kasayquist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsip firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
5: Dili ni lagi.
4: Kalit malang nausap ang imong una-una, uy. Dili man na maong ato sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, uy.
4: Nung ba? Giminaw ba yung panimo? Ayaw ko kong nangawa ka giminaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa ba yun?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di awa, imnani, arong ganado ka? Sige na.
5: Turbo?

0: Abutikan Nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na

0: Exciting time, katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasa impapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon.

0: pahuning headlines, katropahatid po ng Santon Gold Coffee Mix. Information and technology sharing na istalakayin ni Pangulong Marcos sa state visit sa Japan.
1: May 27, official ng idideklara bilang National Holiday bilang pagdiriwang ng Edil Adha.
0: PNP CIDG, pinahanap ngayong araw ay iba pang Senate personnel para questionin kaugnay sa Senate shooting.
1: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na nagpapatuloy ang flood control intervention sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa.
0: Senior citizen na bibili ng murang bigas patay matapos araruhin ang pick-up habang nakapila sa Kadiwa Center sa Quezon City. Department of Agriculture nagpabot na ng tulong.
1: Sa balitang regional, pagkapaimbestiga sa flood control project sa Davao City, kinuwestiyon ni Representative Pulong Duterte.
0: Balitang international, kilalang security guard na humarang sa Palmaril sa Islamic Center of San Diego na bilang sa mga nasuwi.
1: Sa balitang showbiz, Rabia Mateo nag-enjoy sa Hong Kong Disneyland kasama si Jake Cuenca bago sumabak sa med school.
0: At sa sports mga katropa, New York Knicks, nilampaso po ang Cleveland Cavaliers sa OT para masungkit ang Game 1 ng Conference Finals.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Next FM News.

0: 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo sa iba pang XFM station sa 107.1 Tagum City, 99.1 Makati City, at 106.5 XFM Rojas, Capiz.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, nais talakayin ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang sharing of information and technology sa kanya pong state visit dyan sa Japan sa susunod na linggo. Sinabi ito ng Pangulo sa roundtable interview kasama ang Japanese media sa Malacanang. Ayon kay Marcos, ito ang nais niyang pag-usapan kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi higit sa military training at official security assistance na mayroon na anya na umiiral na agreement. Sinabi po ng Pangulo mga katropa na marami na exchanges ang Pilipinas at Japan na hindi naman nakatuon sa military equipment. Kabilang anya rito ang support at radar system. Nakatakdang 4 na araw na state visit ni PBBM sa Japan mula Mayo 26 hanggang 29.
2: XFM News Nationwide.
1: Ni Vice President Sara Duterte ang mga miyembro ng Philippine National o Philippine Navy na manatiling tapat sa kanilang tungkulin at patuloy na protektahan ang nasasakupang teritoryo ng Pilipinas sa gitna ng mga karagatan. Sa kanyang mensahe para sa pagdiriwang ng 128th founding anniversary ng hukbong dagat, ipinabot ng pangalawang pangulo ang kanyang mataas na pagkilala sa paninindigan ng ahensya para sa soberanya, integridad at kaligtasan ng bansa. Nagpasalamat din ito sa walang kapantay na sakripisyo ng mga sundalo. Ayon sa Vice Presidente, hindi biro ang tungkulin na protektahan ang ating teritoryo at tiyakin ang kinabukasan ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Dagdag pa niya, dapat maging matatag ang bawat opisyal at tauhan sa kanilang sinumpaang tungkulin at sa saligang batas sa anumang mga pagsubok na kanilang kakaharapin.
2: News Nationwide.
0: Opisyal lang dineklara ng Bangsamoro Darul Ifta at National Commission on Muslim Filipinos Region 9B Sulu. Ang May 27 para po sa celebration ng Idil Adha o Feast of Sacrifice, mga katropa. Alinsunod sa RA 9849 at sa naging rekomendasyon ng NCMF, itinakda rin bilang isang national holiday ang nasabing araw sa buong bansa. Layunin po nito na bigyan daan ang pagdiriwang ng isa sa pinakamahalagang okasyon sa Islam community na sumisimbolo rin sa pananampalataya, sakripisyo at pagkakawang gawa. Kaugnay nito, hinikayat ng Bangsamoro Darul Ifta ang UMA na gunitain ang banal na araw sa pamagitan po ng taimtim na panalangin, pag-aayuno, pagbabahagi ng biyaya at patuloy na pagpapanatili ng kapayapaan at pagkakaisa sa bawat komunidad.
1: Hinahaharap ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang iba pang Senate personnel sa kanilang tanggapan para questionin kaugnay sa Senate shooting incident noong nakaraang linggo. Kasama sa binigyan ng subpoena ay ang Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA Officer na si Manuel Parlade, ang CCTV operator at ang iba pang OSAA personnel. Matatandaan na una nang naglabas ng subpoena ang CIDG kina dating Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, suspendido na si Acting Sergeant at Arms Mawa Plasca at iba pang tauhan ng OSAA. Tumanggi naman ang mga otoridad na magbigay pa ng karagdagang detalye kaugnay sa gagawing proceedings sa naturang insidente.
2: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Philippine National Police na nakita sa isang CCTV footage sa Senator Ronald Bato de la Rosa na mabilis na lumabas po ng Senado matapos na naganap na pamamaril noong nakaraang linggo gamit ang isang sasakyang nakarehistro kay Senator Robin Padilla. Ayon kay PNP Chief Jose Malencio Nartates Jr., Sa isang briefing sa Malacañang, huling nakita si De La Rosa kasama po si Padilla na sumakain ng puting Toyota Fortuner palabas ng Senate Complex bandang alas 2:30 ng madaling araw noong Huwebes, Mayo 14. Ilang oras matapos ang napaulat na insidente ng pamaril at ang panawagan ng senador na sa kanyang mga supporters na magdaos ng vigil para harangan ang kanyang pag-aresto. Agad namang kinumpirma ni Senator Padilla na sa kanya nga ang sasakyan. Bagamat tumawa lamang ito na hindi sumagot kung kasama niya si De La Rosa sa loob ng SUV. Si De La Rosa na nahaharap sa arrest warrant ng International Criminal Court ay una nang inilagay sa ilalim po ng protective custody ng Senado. Matapos bumalik para bumoto nga sa naganap na change ng liderato sa Senado.
1: Maring pinabulaanan ni Senador Rafi Tulfo ang mga lumalabas na balita na nangre-recruit o nanunungkit ang minority bloc para mapatalsik ang kasalukuyang liderato ng Senado. Inamin ni Tulfo na nagpulong kamakailan ang minorya subalit nakatutok lamang ang kanilang kokus sa magiging direksyon ng paparating na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at hindi sa pagkaplano ng isa pang leadership coup laban kay Senate President Alan Peter Cayetano. Taliwas ito sa naging pahayag ni Cayetano na may mga kaalyado mano siyang nakatatanggap ng mga tawag at pananakot mula sa minority bloc. Bagamat manipis ang hawak ng mayorya ng kasalukuyang liderato, nanindigan si Tulfo na mananatili siyang nasa minorya habang binigyan diin na mas mabuting magtrabaho muna ang lahat para sa bansa.
2: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:09 sa XFM News Nationwide. Si Senator Jinggoy Estrada, mga katropa, dismayado naman sa isinampang kaso ng DOJ. Katropa natin sa balita, Brian De Paz sa XFM Mega Manila.
1: Dismayado si Senador Jinggoy Estrada matapos irekomenda ng Department of Justice ang pagsasampa ng mga kasong may kaugnayan sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon kay Estrada, nakakapagtaka at hindi makatarungan umano ang naturang hakbang dahil wala namang record na siya ay nagpasok ng insertion sa 2025 national budget. Base umano sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office. Dahil dito naghain siya ng motion sa DOJ upang muling buksan ang investigasyon at maisama ang dagdag na ebidensya para sa patas na pagresolba sa kaso. Sa kabila nito, sinabi ng senador na handa niyang harapin ang mga aligasyon at naniniwalang mananaig ang katotohanan. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na nagpapatuloy ang flood control intervention sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Iniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para mabawasan ang pagbaha sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag matapos inspeksyonin ang G. Araneta Drainage Improvement sa Quezon City kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, bahagi lamang ito ng mas malaking plano sa flood control kabilang ang drainage works, pipe laying at pumping stations. Sinabi ni Pangulong Marcos na critical ang lugar dahil historically mabilis itong bahain kapag umuulan. Inaasahan anyang matatapos sa susunod na linggo ang pipe laying sa lugar. Tinitingnan naman ang pamahalaan kung kailan masisimulan ang permanent pumping station malapit sa San Juan River. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, ang LTFRB naman tatapusin ang service contracting program sa Mayo 22. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Tatapusin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang Service Contracting Program para sa mga pampublikong sasakyan sa Mayo 22, eksaktong alas 12 ng gabi. Kasabay ng pagtatapos, mawawala na ang QR code at manual scanning, pati na rin ang dagdag na pabasahe discount para sa mga pasahero. Tatanggalin din ang mga tarpaulins, signage at

0: Patrick Marila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Ibinasura ng Pasig City Prosecutor's Office ang mga reklamong frustrated murder at malicious mischief na inihain laban sa isang staff sergeant ng Quezon City Police District o QCPD na napaulat na nanulak ng isang motorista sa gitna ng kalsada noong May 12 sa Pasig City. Ayon sa pasya ng piskalya, nabigo ang panig ng nagre-reklamo na maglatag ng sapat na ebidensya na magpapatunay na may intensyong pumatay ang polis sa nagarap na insidente. Sa kabila nito, nagrekomenda pa rin ang Pasig City Prosecutor's Office ng pagsasampa ng kasong slight physical injuries laban sa naturang polis na may nakalaang piyansa na 3,000 pesos. Sa kasalukuyan, nananatili nasa kustodiya ng kamkaringal ang nasabing polis habang isinasagawa ang pag-review sa kanyang kaso.
3: Pasintabi na sawi ang isang 73 anyos na lalaki matapos siyang makaladkad ng isang itim na pick-up habang nakapila sa 20 pesos per kilo rice program dyan sa Kadiwa Center sa Visayas Avenue sa Quezon City. Mga katropa, pasado alas 4 ng madaling araw kanina. Ayon sa mga saksi, mahimbing na nakaupo sa bangketa ang ilang benepisyaryo nang bigla na lamang humarurot ang sasakyan sa kanilang direksyon. Isinugod pa sa malapit na ospital ang biktima pero pumanaw din po ito habang ginagamot. Samantalang bagyang gasgas naman ang natamo na iba pang mga kasamahan niya na nakapila rin. Kasalukuyan ang nasa custody ng Quezon City Police District Traffic Sector ang driver ng sasakyan para sa investigasyon. Labis naman kinalungkot ng Department of Agriculture ang malubhang insidente. Iniakto nila na nagipag-ugnay na rin ang tanggapan sa pamilya ng nasawing senior citizen para magpabot ng tulong. Habang nanindigan din ang departamento na pananagutin sa batas yung driver na nagmamaneho sa sasakyan.
2: Nagpatupad ang China ng import ban sa mga baboy, baboy ramo at mga produktong karne ng baboy mula sa Pilipinas. Ang hakbang ay direktang tugon sa kanilang General Administration of Customs dahil sa patuloy na banta at mga napaulat na kaso ng African Swine Fever o ASF. Sa ngayon, wala pang tugon ang Department of Agriculture sa nagsabing desisyon ng China.
1: XFM News Nationwide.
3: Nagbabala po mga katropa ang pag-asa sa publiko tungkol sa mapapinsala na kombinasyon ng southwest monsoon o habagat at ng isang super El Nino na inasa magpapasimula ng kakaibang takbo ng panahon mula June hanggang August ngayong taon. Ayon sa State Weather Bureau, may 92% na posibilidad na magdulot ito ng mas madalas at mas malalakas na pag-ulan sa bansa. Bagamat mas kakaunti ang bilang ng mga bagyong papasok sa Philippine Area of Responsibility, tuwing may El Nino, nagbabala po ang tanggapan na mas mapaminsala at mas matitindi ang hangin at ulan na dala ng mga ito. Bukod sa banta ng baha sa mga susunod na buwan, asahan din ang matinding tagtuyot sa huling bahagi ng taon hanggang sa unang quarter ng 2027 na posibleng magdulot din ng malaking dagok sa sektor ng agrikultura.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:17, katropa sa XFM News Nationwide. Sabahin nyo rin po kami napapahinggan sa XFM Antique 93.3, XFM Kabangkalan 106.1 at XFM Tugigaraw sa 95.7.
1: Balitang regional.
3: Unahin po natin ang balita sa Tugigaraw, si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Pangunahan ang pamamahagi na mahigit sa 26 million na ayuda para sa mga libu-libong corn farmers. Katropa natin sa balita, Michelle Orio ng XFM Tugigaraw.
4: Aabot umabot sa mahigit 26 na milyong emergency cash assistance ang nakatakdang ipamahagi sa 2,630 corn farmers sa lungsod ng Tuguegarao bilang bahagi ng ayuda para sa mga magsasakang naapektuhan ng pagbaba ng presyo ng mais at iba pang suliranin sa sektor ng agrikultura. Batay sa impormasyon mula sa City Social Welfare and Development Office or CSWDO, bawat kwalipikadong beneficiaryo ay makakatanggap ng tiga 10,000 pesos sa ilalim ng programang pangungunahan ng Department of Social Welfare and Development Katuwang, ang City Agriculture Office at CSWD. Isinasagawa na rin ang profiling at validation ng mga beneficiaryo upang matiyak na ang ayuda ay mapupunta lamang sa mga lehitimong miyembro ng mga organisasyon ng corn farmers sa lungsod, kabilang sa mga unang isa sa ilalim sa beripikasyon ang mga magsasaka mula sa Barangay Linaw East, Linaw Norte at Linaw West. Ayon sa mga kinauukulan, kabilang ang Tuguegarao sa limang lugar sa lalawigan ng Cagayan na unang makikinabang sa naturang programa. Nakadakdang isagawa naman ang unang bugson ng pamamahagi sa Mayo 22 para sa 13 barangay, habang susundan ito ng second batch sa May 26 at 27. Inaasahan namang personal na dadalo sa distribusyon si DSWD Secretary Rex Gatchayan kasama si Cagayan Governor Edgar Aglipay upang pangunahan ang pamamahagi ng ayuda at tiyaking maging maayos at mabilis ang proseso ng pagbibigay ng tulong sa libo-libong beneficyaryong magsasaka. At yan ang ating ulat mula dito sa 95.7 XFM Tuguegarao. Ako si Katropang Michelle Orio para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News!
2: Pagpaimbestiga sa flood control project sa Davao City, kinuwestiyon ni Representative Pulong Duterte. Katropa natin sa balita, Juvet Espanyol ng XFM Davao City.
5: Kinuwestiyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang hakbang ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino kaugnay na panawagan nitong imbestigahan ang umano'y manumalyang flood control project sa Davao City. Ayon kay Duterte, nakapagtataka umano na sa Davao lamang nakatoon si Tino, gayong marami rin namang kontrobersyal na flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Iginit din ng kongresista na may record ang Department of Public Works and Highways sa DPWH Region 11 ng mahigit 49.84 billion pesos na infrastructure projects sa Davao City mula 2020 hanggang 2022 na maayos at kompleto umanong na ipatupad. Kabilang dito ang mga kalsada, drainage systems, tulay at iba pang proyekto na patuloy pa rin napapakinabangan ng mga Davaoenyo. Binanggit din ni Duterte na 4 na taon ng zero budget mula sa national government ang Davao City, ngunit patuloy pa rin umano ang serbisyo sa mga Davaoenyo. Binanatan din ni Duterte si Tino at sinabing imbes na tutukan ang sektor ng edukasyon at ang kapakanan ng mga guro, mas inuuna umano nito ang pag-atake sa Duterte family gamit ang mga aligasyong wala pa umanong sapat na ebidensya. Nauna rito, naghain si Tino ng kahilingan sa Office of the Ombudsman upang imbestigahan ang mahigit 80 flood control projects sa Davao at Matina River na nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos mula 2019 hanggang 2022 upang masuri kung may irregularidad sa paggamit ng pondo at implementasyon ng mga proyekto. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
3: Ito naman mga katropa, bahay ng isang sangguniang bayan member dyan sa Numansha Aklan, pinagbabaril. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino na XFM Kalibo.
6: Ng balang bahay ni Numansha Sangguniang Bayan Member Jerome Vega sa Barangay Kamansi Norte, Numansha Aklan, badala 1:50 na madaling araw kahapon Mayo 19. Ayon kay SB Jerome na wala siya sa kanilang bahay noong mangyari ang pamamaril. Kinaumagahan na umano nila na kumpirma na pinagbabaril ang kanilang bahay matapos makita ang 3 tama ng bala na tumago sa kanilang main door. Agad naman nilang inireport sa Numansha PNP ang insidente kung saan nasa 5 basyon ng caliber 45 ang nakita sa paligid ng kanilang bahay. Mabuti na lamang umanot hindi tinamaan ang 2 binatilyo na natutulog sa sofa ng kanilang sala. Bagamat blanco pa sila kung sino ang nasa likod ng pamamaril, naniniwala naman si SB Jerome na may kinalaman ito sa kanyang trabaho at pagiging dating media practitioner. Inamin rin ito na dati na siyang nakatanggap ng threat na kanya na rin na ipablatter. Sa ngayon ay hindi pa matukoy kung konektado ang nasabing pagbabanta sa nangyaring pamamaril. Ang insidente ay patuloy pang iniimbestigahan ng Numansha PNP. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
2: 55 anyos patay sa pananaga ng kainuman dahil sa alitang utang. 8 taong gulang na batang babae nalulundaman sa summer camp sa Cebu. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
1: Live report.
6: Patay ang 55 anyos na si Alberto Bartolini alias Luloy matapos itong tagain ng kanyang kainuman na si Domingo Oliveros, 46 anyos. Bunsod ng umano'y alitan tungkol sa utang ng pinsan ng suspeka sa Puruknara, Barangay Portebello, Tudela noong Lunes, Mayo 18. Batay sa investigasyon na nag-inuman ang biktima at suspek kasama ang iba pa nilang mga kaibigan na nauwi sa pagtatalo ang kanilang inuman matapos mapag-usapan ang matagal nang hindi nababayar ang utang ng biktima sa pinsan ng suspeka. Umalis umano ang suspeka, ngunit kalaunan ay bumalik ito na may dalang itak habang natutulog ng biktima dahil sa kalasingan na tinaga ng suspek sa liig ang biktima. Pagdating ng mga pulis, nadatnan ang biktima na naliligo sa sariling dugo at agad na diniklarang patay. Nasakuti rin ang suspek sa isinigawang hot pursuit operation at kasalukuyang nasa kusudiya ng pulisya habang hinahanda ang kasong isasampa laban sa kanya. Samantala, isang 8 anyos na batang babae naman ang nasawi matapos malunod sa swimming pool ng isang resort sa Barangay Inayagan, Naga, Cebu noong Mayo 18. Kinilala ang biktima na sa alias na Mary, residente ng Iwanon, Barili, Cebu. Ayon sa investigasyon, kasama ng bata ang kanyang taekwondo coaches at mga kasamahan sa isang summer camp sa naturang resort. Habang nagsasagawa ng swimming pool activity, lumangoy ang bata sa bahagi ng pool na may lalim na humigit kumulang 4 na talampakan kahit hindi pa ito marunong lumangoy. Ilang minuto ang lumipas, nakita na ang biktima ng kanyang kasamahan na palutang-lutang na sa tubig. Agad itong isinugod sa ospital at naisalba pa. Ngunit kahapon ay diniklara itong patay na. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente upang matukoy ang buong pangyayari at kung may dapat ba managot. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Sunthorn Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Sa mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: At mga katropa, pinakamahalagang halaga ng nasirang marijuana plants na itala ng PRO CAR. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
7: Nagtala ng makasaysayang tagumpay ang Police Regional Office Cordillera Administrative Region o PROCAR sa pinaigting nitong kampanya kontra illegal na droga matapos matuklasan at masira ang tinatayang 228 million pesos na halaga ng tanim na marijuana sa lalawigan ng Kalinga. Batay sa ulat, natuklasan sa Mount Chumanchil sa Barangay Lokong Tinglayan ang 10 taniman ng marijuana na may kabuang lawak na 9.5 hectares. Tinatayang mayroong 1,140,000 na nakatanim na marijuana sa lugar na itinuturing na isa sa mga pangunahing sentro ng pagtatanim ng marijuana sa Kalinga. Ayon sa PROCAR, umabot sa 228 million pesos ang kabuang standard drug price ng mga natagpuang halaman na siyang pinakamalaking halaga ng marijuana na nasira sa loob lamang ng 2 araw na operasyon sa rehiyon. Matapos ang dokumentasyon, agad na binunot at sinunog sa mismong lugar ang mga natagpuang marijuana plants. Patuloy naman ang masusing investigasyon upang matukoy ang mga nasa likod ng ilegal na pagtatanim. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.

0: Pang Brian sa lagay ng panahon o ulat panahon, asahan ang malinsangang panahon pa rin dulot ng easterly sa Visayas at Mimaropa, Bicol Region dahil may chance pa rin ng buhos ng ulan.
1: Katropang body dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon bagamat mainit sa tanghali. Magbaong po tayo mga katropa ng payong dahil sa mga biglaang localized thunderstorms na pwedeng magdulot ng flash floods o kaya traffic sa mga mababang lugar.
0: Baon din po ng panyo ha. Grabe ang tindi ng singaw ng init katropa dahil abot sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Ildefonso, Bulacan. Habang abot naman sa 39 to 41 tayo dito sa Metro Manila. Umino po na maraming tubig para hindi ma-heat stroke at stay hydrated mga katropa.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.18 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International hatid sa atin ng Suntone Gold. Likas, subok at epektibo. Isang kilalang security guard ang isa sa tatlong nasawi. Matapos po itong humarang upang maiwasan ang mas marami pang biktima sa naganap na pag-atake ng dalawang armadong minor de edad dyan sa Islamic Center of San Diego. Ayon sa ulat ng otoridad, kinilala ang security guard na si Amin Abdullah. Tanyag sa komunidad dahil sa kanya pong palaging nakangiting mukha at magiliw na pagbati ng traditional na Muslim greeting sa mga dumarating sa mosque. Sa ngayon, mga katropa, hindi pa opisyal na isinasa publiko ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng tatlong biktima.
2: Showbiz News.
3: Ang Balitang Showbiz ay hatid sa inyo ng Suntone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Suntone Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Sinulit ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo ang kanyang bakasyon sa Hong Kong Disneyland kasama ang kanyang manliligaw na si Jay Cuenca bago tuluyang sumabak sa med school. Sa kanyang Instagram post, ipinakita ni Rabia ang kanyang sweet photo kasama si Jay kung saan may pahalik pa sa pisngi ang kanyang lalaki. Nabatid na nakapasa si Rabia sa entrance exam ng University of Santo Tomas, kaya naman puspusa na ang kanyang paghahanda. Ang expenses ng medical schooling ni Rabia ay sagot umano mismo ng aktor matapos sabihin ng beauty queen na titigil muna ito sa showbiz para ibuhos ang kanyang buong atensyon sa pagiging isang ganap na doktora. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports naman, katropa, hatid po ng Premium D3. Pinatumba ng New York Knicks ang Cleveland Cavaliers sa isang overtime sa Game 1 ng NBA Conference Finals sa score na 115-104. Pinamunan ni Jalen Brunson ang Knicks score na ginawa niya 38 points sa kanya, 5 rebounds at 6 assists para bitbitin ang kanyang koponan sa Game 2. Nasayang naman na nagawang 29 points ni Donovan Mitchell para sa Cavaliers. Muli namang maghanap ang dalawang koponan sa darating po na Friday. Alas 12:30 na katropa at live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayon pong Wednesday, May 20, 2026.
1: Maaari nyo pong balikan mga katropa ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at hanapin po ang ating pong live stream ng XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino, sa Pilipinas kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas! Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa!

0: Pinakamalaking program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Ramang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: At malusog na araw sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sikreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Welcome, welcome po sa lahat ng mga katropa natin, ha, na masugid at tagsubaybay ng ating pong programa. Ako po si Doc Michelle Hias. Kasama rin po natin ngayon ang isa sa ating pong mga expert on air at bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Malusog na tanghali, partner, Doc Michelle, at sa lahat ng ating mga katropa, mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, dito po sa ating regular program, The Secret of Health, na magbibigay po sa atin ng mga ideya, ng mga kaalaman kung paano po natin pananatilihing malusog ang ating katawan at makaiwas po tayo sa mga pagkakasakit.
0: Mm-hmm. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Para po sa inyong mga katanungan, mag-text lang po sa ating hotline 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasela ng inyong mga katanungan, ay pakilagyan po ng pangalan at lugar kung saan man kayo ngayon na nakikinig, ha? At para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. At sa mga nais pong masubukan ang ayon po mga produkto, ay pwede kayo makabili, ha, sa ating po mga leading drug stores, gaya po ng Mercy Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat po ng branches ng OldDRX at Old Green Pharmacy sa mga Vista Mall po, ano? Ganoon rin sa mga local pharmacy sa inyong pong lugar, ay pagtanong-tanong nyo lamang ang ating pong mga produkto. At hanapin po lagi ang Tatak Yes to Health, ha, upang makasigurado sa inyo pong bibilihin ng mga produkto. Makaiwas tayo sa mga peke at mga counterfeit na mga product. Pwede rin kayong order sa atin pong online shopping store, Shopee, ha. I-search lang po ang Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede rin makabili na ating mga product sa lahat po ng Yes to Health Clinics. Meron tayong mga special price sa ating mga visitors sa klinika, no? Lalo na kung ikaw po ay senior citizen. Kaya paki-identify lang ho kung kayo senior citizen para makakuha po kayo ng ating special discount. At kung ikaw naman po ay, syempre, may sakit or may nais itanong, may tinitiis na problema sa kalusugan, pabalik-balik sa gastos, eh pwede nyo subukan ang mga services ng ating wellness clinic. O sa Yes to Health po, may mga program tayo na pwedeng makatulong sa inyo, ano, na angkop po sa individual needs. Meron tayong mga cleansing and detoxification, yeah. Di ko narinig yun yun. Meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, in other clinics, meron tayong acupuncture, meron tayong bugok buyang Korean therapy, biosapper at terahertz. Yung isa naman na by schedule, yung ating naturtrad, kasama dyan yung hilot hugpungan, na isang makabagong technique po yan sa pagsasayos ng problema sa ating kalamnan, litid at kasukasuan.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga nagnanais po, ha, na masubukan ang mga services ng Yes to Health Wellness Clinic, eh bisitahan lang po ang ating pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Ground Land Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City.

0: Tawagan sa 0962-349-1256 Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Central East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisat. Pwede tawagan sa 0910-018-7529 Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kakinato Restaurant. Pwede tawagan sa 0975-842-4832 Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwede tawagan sa 0985-042-2005 Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwede tawagan sa 0938-7862-814 Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwede tawagan sa 0907-794-7571 Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwede tawagan sa 0930-218-5221 Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magog City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Magog City, Davao del Norte. Pwede tawagan sa 0999-939-0644 Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwede tawagan sa 0964-157-6120.
1: Ako si Ken. Sa araw at gabi na duty, sa harap ng computer, ay nakakaramdam ako ng panghihina at pangangalay sa aking katawan. Pero hindi ko hinahayaan na lumala at mapunta ito sa sakit. Kaya palagi akong umiinom ng Santan Plus Gold para manatiling malakas ang aking resistensya. Ako si Ken, alagang Santan Plus Gold.
0: Santan Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santan Plus Gold Herbal Capsule. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
2: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santone Plus Gold Herbal Capsule. Ang number one supplement na pwede nyo pong mabili sa mga butika at mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. Hanapin po parate ang Tatak Years to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin. Pag nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga inflammatory diseases sa iyong pangatawan, nakakaranas na ng panghihina ng resistensya ng pangatawan po ninyo, inuman na agad yan ng Santone Plus Gold Herbal Capsule. Sabihin po palagi ng pag-inom ng Santone Vitamin C at Premium D3. Pag-usapan po natin dito sa atin pong programa, etong benepisyo, Doc, ano, ng Santone Plus Gold para sa mga kababayan natin na nakakaranas ng abdominal problems. Okay, ba ay nakakaranas ng pananakit ng mga inyo pong tiyan? Nakakaranas kayo ng mga discomfort sa inyo pong abdominal area? Ayan. Ano ba, Doc, ang kahalagahan at advantages ng malusog, ano, o functional yung atin pong gastrointestinal tract?
3: Ayan. So, napaka-importante kasi una, itong ating gastrointestinal system, tinatawag din yan na digestive system, yan yung pinaka-responsible sa pag-breakdown ng pagkain eh. Pati yung absorption ng nutrients, pati pagtatapon ng dumi na bahagi din ng ating daily diet, ano. At ito ay napakalaki ng papel kasi kung wala yung healthy digestive system, hindi natin pakikinabangan kayo yung mga sustansyang pwede natin makuha. So, yung sustansya, malaki yung papel para maging healthy tayo at dyan tayo humuhugot ng lakas, di ba, sa mga pagkain na yan. So, ang digestive system, napakaganda ng trabaho niya. Kasi just imagine, mula sa bibig natin, nag-uumpisa yung panunaw. Di ba? Yung bibig, nagsisimula yung panunaw dahil yung ating pong pagmuya ay namimix yung pagkain doon sa ating laway. At yung laway, ay may enzyme na kaagad yun. O, tinatawag na amylase at amylase enzyme na ang trabaho niya partially i-break down yung carbohydrates. Mm-hmm. O kaya mahalaga, kaya pala sinasabi ng mga guru natin na ano, chew your food 100 times. Mm-hmm. Ibig sabihin eh masticate na gusto kasi nga pag napahalo sa laway yung carbohydrates, mm-hmm, eh nagkakaroon ng partial breakdown. Mm-hmm. O, sa bibig pa lang yan mga katropa ha. Sunod, dumadalo yan pag nilunok mo na, papasok yan doon sa esophagus. Mm-hmm. No? Isang tubo po na nagdadala ng pagkain mula po doon sa ating bibig, papasok na doon sa ating pong stomach. Okay? Tawag ng stomach sa atin, isikmura, ano? Mm-hmm. Okay. So, yung stomach naman, isa itong muscular organ na doon sa loob nun, eh, minimix yung pagkain, mm-hmm, na kinakain natin sa ating mga digestive juices. Mm-hmm. Kasi meron pinoproduce yung stomach lining natin na, ano, eh, mga juice.
4: Mga panunaw.
3: Na panunaw na ang tawag doon, hydrochloric acid. Mm-hmm. Oo, na yun ay matapang na sapat para tunawin yung mga protina doon sa ating pong mga kinakain. So, pagdating naman doon sa sunod na bahagi ng tiyan natin, para lang mayroon kayong picture, ano? Mm-hmm. Andun yung small intestine. Ngayon, yung trabaho ng stomach, di ba, i-turn at i-mix yung food sa digestive, mm-hmm, juice at magkaroon ng partial digestion. So, yung mga katas nun, imagine niyo yung katas nun, papasok doon sa, including din yung mga sapal, syempre, mm-hmm, papasok sa small intestine, na yung nutrients doon sa digested food natin, i-absorb naman, may mga lining yung ano eh, yung ating small intestine, yung maliit na bitukan, no? Ito ay, they call this lining villi, yung parang mga buhok, ano, o balahibo, na siyang may ability to absorb nutrients mula doon sa ating mga kinakain. Then after that process, ipapasa na yung pinakasapal na, mm-hmm, na hindi naman na kailangan ng katawan doon sa ating malaking bituka o large, mm-hmm, intestine. Where ang end ng proseso sa digestion ay doon na sa ating rectum, papunta na doon sa anus, pinakadulo na yon, na idudumi muna, mm-hmm, yung lahat ng content ng iyong colon na tinuturing na dumi kasi hindi na ito pakikinabangan ng ating katawan. Mm-hmm. O, ay, meron naman mga accessory organ katulad ng liver. O, yung atay natin, ang trabaho naman niya, gumawa siya ng tinatawag na bile, mm-hmm, o apdo, ano, na ang trabaho naman nun is tunawin yung fats, i-digest yung fats para mapakinabangan natin into energy. Mm-hmm. Yan. At yung gallbladder, ang trabaho niya, take note, ay tambakan, parang reservoir, mm-hmm, o tangke ng ginagawa ng atay ng mga bile.
4: Yan.
3: Yan. At yung isang accessory for digestion naman na organ, yung pancreas, ang ginagawa naman niya, isang enzyme na tumutulong naman sa panunaw at sa pag-regulate ng blood sugar natin. Mm-hmm. So yun yung ano, picture ng mga organs, how our gastrointestinal system, mm-hmm, really works. Kumbaga, napaka maliwanag yung trabaho ng individual organs, mm-hmm, na involved sa digestion.
4: Within this system, Doc, sa mga nakapaloob dito sa sistema na ito, ano-ano yung

0: mga pwedeng maramdaman na symptom during dyspepsia, no? Katulad po ng bloating, parang ang laging kabag. Yung iba, sobrang pangangasim ng tiyan nila, feeling puno lagi yung tiyan kahit na ikaw naman hindi pa kumakain. May mga ganun eh. Yun ang nararamdaman. At yung iba, pag minsan parang may lumalabas na likido sa bibig na maasim. So that's a sign of indigestion, mga kaibigan. Ano? At yung isa naman, yung tinatawag na heartburn, ito yung pakiramdam na parang mainit yung iyong dibdib. Dahilan yan sa acid reflux. O, ibig sabihin ng acid reflux, yung acid na nandun sa sikmura natin na panunaw ng ating pong mga kinain, nagbabackflow, umaangat dun sa esophagus. So, nagkakos yan ng parang heartburn na pakiramdam. Ang tawag dun is GERD, ano? Na yung GERD, ito ay isang problema na pwedeng dala ng hindi pagkatunaw ng maayos sa pagkain at hyperacidity. Yun yung nag-lead doon. Kaya, pag nagbabackflow yung acid sa sikmura mo, pataas doon sa iyong esophagus, malaking problema yan. Pwedeng magkaroon ka ng heartburn. O, yun po yun, mga kaibigan.
1: Yan. Sa mga kababayan natin na merong ganito mga problema, Doc, isa pa dyan, yung constipation din pala, Doc. Napakatindingan din yung problema sa ating gastrointestinal tract, ha?
0: Maraming may ganyan.
1: Oo. Daming nahihirapan niyan, ha? At nagpapasama ng kanilang pakiramdam. Binansagan nga itong constipation na ano, mother of all diseases daw for some reason.
0: Talagang posible na ano, kasi alam nyo yung pagdumi mahalaga yan para manatili yung health ng ating katawan. Kasi yung dumi na yan, dumi na talaga yung toxin yun. Ang constipation po, dumarating yan sa atin pag halimbawa ikaw dumudumi tapos masyadong matigas, masakit, idumi. Yan, pati yan ang palatandaan, ikaw may constipation. Or hindi siya madalas na nangyayari sa tamang frequency. For example, according to study, kapag ikaw daw ay ang bowel movement mo is less than 3 times a week, masasabi ng chronic constipation yun. Kung yung dumi matigas, tapos maliliit, parang dumi ng kambing, o kaya maliit lang, parang sinilaki ng hinliliit. Hindi naman ganun kalaki talaga yung bituka natin.
1: Tama daw.
0: So, constipation po yun. Okay? Kung ikaw ikinakailangan mong ubusin ang iyong puwersa para lang makadumi.
1: Yung sabi nga, kumakambyo daw.
0: Oo.
1: Primera, segunda, para lang makadumi.
0: Constipation po yun. Kasi kung hindi ka constipated, pag upo mo dyan, walang kahirap-hirap yan. Tama, kaya nga ang pangalan ng, di ba, CR ay comfort room. Pero mukhang discomfort.
1: Oo nga.
0: Paglabas, mukhang nakipag-iera ka. Ano? Yun. Tapos, yun, pag maduming ilabas. So, ang tawag doon is constipation. Actually, ang isang tao, normal bowel movement, depende rin sa tao. Pero ako, kung ako tatanungin mo, at least mga 2 to 3 times a day na hindi siya matubig. O hindi abnormal yung kanyang kondisyon. Ano? So, bakit? Kasi nga, hindi lang naman tayo isang beses kumakain sa isang araw. Kumakain tayo ng more than 3 times. Kalimitan. Although, dapat nga 3 times lang kasi every 4 hours dapat may pahinga yun siya natin.
1: Tama daw.
0: Kaya lang, alam mo naman, yung modern ng mga tao ngayon, every now and then kumakain. So, at least ma-maintain nyo at least 2 times a day. 2-3 times a day. Malaking bagay na po yan sa ating kalusugan.
1: Oo, ha? Hindi po biro, ha? Ang problema na constipation at yung iba pa na mga problema na maaari pong maranasan sa ating gastrointestinal system. Kaya mamaya, Dok, ibabalikin natin ang iba pang dapat nating maalaman patungkol sa ating pong gastrointestinal tract. At lalo tigit yung mga pamamaraan kung paano po solusyonan, ha, itong mga problema to upang maagapan at hindi na lumala ang tama nito, ano, sa atin pong mga panunaw, ha. So, manais pong mag-text, ha, huwag pong kalimutan, or huwag kayong mag-atubilay na magpadala ninyo pong mga katanungan. Text lang yan sa atin pong numero 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamaselan, ha, inyo po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para makanalis siya atin dito sa atin pong programa. Tutok lang po dahil magabalik ang programang The Secret of Health.
2: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi rin nanay ko, iluwan ko na ng Santo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-date. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santo Plus Gold.
4: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng

0: Ito mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Salamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye, ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
2: Balik po tayo mga katropa sa atin pong programa The Secret of Health. At Doc, itong problema no sa ating gastrointestinal tract. Ano-ano po ang dapat nating gawin kapag meron na tayong ganung mga problema?
3: Ayan. So yung mga idea na to is hindi lang ito para sa parang pinakang solusyon, kundi ito ay prevention din. Yeah. No? Pinakang unang consideration natin sa ating dietary habits, yung anong pagkain natin. So, ang pinaka the best, i-embrace natin o gawin natin practice yung pagkain na balance. Pag tinawag na balanced diet, syempre meron niyang in a day, ha, hindi naman kinakailang every meal.
2: Oh.
3: In a day, at least meron kayong prutas, meron kayong gulay, meron kayong whole grains. Ibig sabihin ng whole grains, for example, sa kanin, di ba mayroong puti, mayroong unpolished. Ang whole grains doon, yung unpolished rice. Ayan, yung mga red rice, ganyan. Meron kayong protina, mga lean proteins, and meron kayong healthy fats. Yan, yun yung tinatawag na balanced diet. Tapos, you need to consider fiber. Kasi alam naman natin na yung fiber, tumutulong talaga sa digestion una, pinopromote yung regularity of bowel, at sinusuportahan niya yung healthy gut microbiome, yung mga good bacteria. Kasi alam mo yung mga fiber pala, malaking tulong sa mga ano yan, mga good bacteria ng atapian mo. Parang dyan sila humuhugot ng pagkain . Di ba? Tapos, ang tubig mahalaga talaga. So, yung hydration is not negotiable. Kasi iba talaga, kung imo-monitor mo lang, kahit nga tayo mismo. Pag hindi tayo aware do sa time na kailangan natin uminom ng tubig, limot natin yan . Namamalayan mo, tanghali na, hindi ka pa nakainom ng additional na isang baso ng tubig, no? So you need to do something about that.
2: Minsan lang daw, nagkakaroon ng problema on how they intake water. What I mean is, especially sa mga kababayan na yung iba, nakasanayan nila, Doc. Sinasabi nila, Doc, hindi ako nabubusog pagka hindi ako nakakainom ng tubig pagkatapos kong kumain. Yun yung ano ng iba, explanation na iba. Yung iba naman, during meal, doon sila umiinom ng tubig. Hindi malamig pa naman na tubig ang iniinom.
3: Hindi nga healthy yung ganun. Kasi yung sasabihin mong ipangsasara mo sa yung kain yung tubig. Nakasanayan mo lang yun. Diba? Hindi po yun ang recommend. Actually, kapag ikaw ay kumakain, tapos tubig ka ng tubig, may pag-aaral din na nagsasabi na nade-dilute yung ano yung iyong gastrointestinal, yung ating gastric juices.
2: Oo.
3: O kaya pinaka-the-best uminom talaga ng tubig, kung mga 1 hour after meal, wag mo lang kakalimutan. Ngayon, may mga nagsasabi, kumain daw ng maliliit na meal para hindi daw ma-overeat. Pero sa atin kasi, we always prefer yung regularity ng meal. For example, nag-breakfast ka. Kumain ka ng breakfast na sapat. Tapos, mas healthy sa tiyan mo na hindi ka kakain ng madalas. Then, kumain ka ng tanghali, kumain ka ng regular meal talaga. Loaded na meal. Then, walang snack. Ang pinaka-snack mo lang, sometimes prutas or juice, na healthy juice. Then, pag dinner, kumain ka ng sapat doon sa dinner.

0: Network Philippines.
1: Oras sa AXA FM, Cebu, Philippine Standard Time. Alauna-uno na sa kahaponan mga katropang oras. Hatod sa inyo ang Senthone Vitamin C. Katropa, sa init sa panahon, always protect yourself against sun. Especially, itong sa kainit sa panahon, posible ka mga kanigin-natawag na itong kanigin-ing subaw. Oo, kanapag-subaw, ganit katropa. O busipon, isa na sa pwedeng hinungdan nga, masakit ka mo kung hinang inyong immune system kaya dili pa panalipdan ang inyuhang panglawas mga katropa mo. Nang make sure to choose the right partner on your daily routine. Senthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health o kini mapalit sa mga butika nationwide. Dabi na sa ito ang physical store nga available. Open daily except Saturday. And yes, nagapahigayon po ta og free consultation. Pero karong umaabot nga Domingo katropa ha, karong Domingo ha, duha ka Domingo nga wala tay doktor mo nang ibutang sa inyong mga kalendar. Base niya og di mo makabantay ba mo anhi mo dinhi sa physical store nato niya wala ang doktor. So pahibalo sa tanan wala si Doc Bernie anang sumusunod nga Domingo o susunod Domingo pa para magpahigayon og free consultation and general check up. So palihog o ibutang sa inyo mga pahinumdom din ha, sa inyong kalendaryo bara din ha, nga sunod-sunod din mga ano na po, magdungganay o magkitaay mo ni Doc Bernie sa Hunyo. Hunyo na kay yung raga, wala siya o naa siya mga meeting sa kauluhan ni anak. Alauna tres mga katropa, hatun sa inyo sa produkto sa Yes to Health Senthone Vitamin C and welcome back sa programang X-Rated.
0: Ang programang maghatag ng inspirasyon.
2: Babae ka! Basig marip ka!

0: ba? Sakti na siya.
1: Anlaw-anlaw mo panglakli mo. O mo pagkatawa.
2: Maligi, uy, wapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
1: Sa programang X-Rated.

in the morning, in the afternoon. Ano ba? Hello, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa bisan-asan, dapat maabta na ito pag sibya karong oras sa programang X-Rated. That was Piano in the Dark with Brenda Russell. Right now, next, playing Lost in Your Eyes with Debbie Gibson. Arani siya mga katropa na ito si Buok Visayas Mananao. XFM Philippines, maing pagpaminaw. Hangtod alas stress ta, katropa ha, ayaw kalimot. Ubanin niya ako ha. Unsa na pod ka ang istorya sa kinabuhi nga ito ang salusaluhay. Aduna ba ni kalipay? Sagulan ba ni og kasakit? Pero sure you go nga dili mawala ang ato ang kalami. Ano ayaw liso ang mga radyo. Uginan niyo mga silingan nga maminaw na. Ugubanan si DJ Reyna Chinita. Ilang gyapon sa 88.3 XFM Cebu. Ilang Cebu, actually XFM Philippines. Mga katropa. Balik ko na ako ha. Right now, next playing Lost in Your Eyes by Debbie Gibson.

0: ada chismis na minyok na daw ko. Uy, pataka. Muna-muna na magita si Dirig Maidi para mapansin ta sa tong crush. Diba trending kayo karon? Nga trending kayo karon ang chika ba nga kanang kuain katong 8 years gani nga naminyo di sa aran og kasal niya sa lain nagpakasal. Usa kita ato uy ambot la kita ba mo ana ako kita ko na sa kuain kanang trending kayo trending nga kanang dangpanan sa mga nasakitan sa mga nascam. Scam sa gugma og na scam sa kwarta. Ano ko mayon kung sa nga programa. We're trending kaya sila sa social media na mga balita mga inato na sa ato ang Facebook page XFM. Actually, gitanaw na ako to. Hindi man siguro i-mention sa Rafi Tulfo. I-mention na lang na ako pero di na sila sponsored. Ato man ako nag-ibalita diha tong 8 years. 8 years silang nag-uban. Nakakita lang sila laki og bag-o. Ang nag-prina-prina pa sila niya, ang hindi din sa lain siya magpakasal. Kay ana ang lalaki nga nakita daw siya bag-o. Ay, inani kining tao, no? Ako, dili ko mutuan ang basta lalaki, babae. Tanan man tayo kay kapnay kapasidad makasala. Sakit din kayo para sa babae. Nakita lang ninyo, no? Sige rin taon siya gihilak dito in town. Masulubon kay akong mads sa iyahang kahimtang. Pero one thing I know, nahitabo to, for a reason nga gipalayo siya. Cheating is a choice, ingon yes, exactly. Pero mas maayon na lang po to, uy, gipalayo siya, to sayo pa lang dahil. Ang bata pa siya, makita pa siya glain. I really believe ang tanang mga napasakita na yung chance nga. Reach to their fullest kanang happiness in life. Maunang sa araw, nasakitan siya, yes. But I hope one day, ating girl, magmalipayon. Uy, may hapon! XFM Philippines, ilang sa Luzon, Visayas, Mindanao. Apilo na kong Luzon, it's because na ako'y mga minupod nga na sila sa Luzon. Naglanto, pinaagi sa atong Facebook Live. Pinaagi po sa ato ang kuan. Ay, kalimut ko, ibalhin ako ang kuan, B. Sorry, ha? Ana, mali di. Patakang copyright mo lagi na. Oh, no. Ayan. Kailan niyo akong nawong. Shoutout ko ni Dave Capio nga nagluto og shrimp from Sangi Alegria. Swerte kayo mga tao nga dili gani allergy sa mga inaana nga pagkaon. Ang uban nga allergy in town maglaway gito lami bigid ang mga seafoods ay sa tinuod na. Kaya po yung uban pag masubraan kag seafoods dili man sa literal nga allergy pero masubraan sila mga tul sila. Pero lami ingon nga pag dato raman ng allergy pag digi ka dato kagid. Sabi sad mo ano eh dili sad siguro eh allergy na siya ka reaction man. Charlene, may pagpaminaw dahil Tommy Fruta, Lodi Donia, sure na gid na. Good noon, DJ. Tapos si Nympha de Losa Perito, good noon. May pagpaminaw sa inyo, dear katropa. I-comment po, asa mo banda ko na minaw. Uy, labo mo na minaw ron sa may 98.5 Kanlaon. Na 101.7 XFM Bukidnon. Naaba ka ron mo diya sa 92.9 Gihulungan. Naaba mo sa 95.9 General Santa City. Sa 107.1 Tagum XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Of course, 89.5 XFM Pagadian. 99.1 XFM Mati. Dagat din ha. Grarabo ko din sa mga dagat-dagat nila. Kinapo nilang dalan nga mura og pinaisad. Nga nagbiyahe ka ambis sa happy road trip magka-suka-suka kas dalan. Pindutan ko sa dalan din ha. Napo niya 102 XFM Cotabato 99.5 XFM Zamboanga. Hello po. And of course, 91.3 XFM Francisco Agustin del Sur. And sa mga nakasimulcast karong hapuna, watching from Batangas through TikTok Live. Ipapaminaw me. Shoutout DJ Tata Nono and Kuya Arnel. Thanks for watching from Davao City. Oy, watching ka, pwede ko yung madunggan sa Raj. Nadaliha sa may 97.9. Davao Katropa Digital. Okay, frequency pa di ba na siya? Or kuan lang na siya? Murag, ambot lang. Nasa lepoy page, nakakuan ng good food meron sa Tagom XFM. Di kanay surug tingog diri sa TikTok og sa radio maminaw ko diri. Thank you Dailin. Pa-shoutout po sa XCOM Fire and Rescue Brigade sa South Caloocan City gikan kay Boss Jiki. Ayan, shoutout sa inyo ha din ha. May pagpaminaw ang ato ang X-rated drama karong hapuna. Usapang third party. Ooh. Ayan. Same sa story atong kungan katong 8 years relationship na nag-trending ka na sa social media. Oo. Ang ba't ito? Lili o natubi ko sa story gada ato niya. Basta luya sa ato, uy. Nagplano, walo na sila katuig nag-uban. Nagplano na sila kasal. Nagpa-print up na sila. Og sa dihang, hindi na makontak si lalaki. Og si lalaki, nabalitaan na lang, nagikasal na sa lain. Nagpa-print up sa, nagpa-print up sa original, nagpakasal sa second. Ay! Sa dili original, oo. Ibiyaan niya iyang anak. Huwag nga yung ayahang fiancé kay ubanan ang babae pod nga na ay anak sa lain. Nagpakaamahan sa uban. Oo, libuga sad. Ana raman na. Andi sa atong Facebook page, ganyan na. Nagpatabang, oh yes. Mika ang pangalan. Actually, kipangan na magani ang balitaan ni Kagitanggalan og trabaho ang lalaki kay usaman siya kakuan. And then uniform. Aluwi sa diintawan. Nag-print up sila atong Disyembre. Sayang kay ilang baboy nga gipatuan. Tawag ani? Sayang kay ang baboy nga ilang gipatubo. Oh, Raffy Tulfo Yarn. Oo. Ana si Yura. Yes po. Agi mo ginani, kay mura ba na nga to ang X-rated drama karong hapuna? Bahin sa mga third party, nakasuway na ba mo nga adunay lain ang inyohang partner? Nakasuway na ba mo nga nasakpan yung partner nga adunay lain? O nakasuway ba mo nga kamo ang lain? Ba? Depende rin mo kung nag-unsagid mo ba. Sa may nasuwayan ni mo, it's either kamo ang nag-cheat, kamo ang gichitan. Duhar mo kung kamo ang kamo tong gichit. Kamo tong nahimong kabit. Third party, kaya tuluman ang mga involved person. Ano na siya ha? Yan ako, explain. Nakasuway ko nga nahigugma ko sa lain. Sa lain, nagmahal. Nakasuway ko nga nahigugma ko sa lain. Taro nga po niyo og type. Uy, kay para po magbasa ko diri, di isang kumakuan. Di ko malabog ba? Basta feeling ako kay nakasuway daw siya. Subkoy family all the way from Pagadian City, Killer Eye. Ganda diya siya may XFM Pagadian. So, yes. Musgiling yung mga radyo diya. Ana si DJ L. Gichitan! Talaga ba? Gichitan, good mo? Nakagi, atik-atik mo ha? Atik-day mo na. Hindi ka mo dahil nangila. Sige lang. Ito na na may bawaan o niya sa itong programa. Sa bagyod ang istorya sa itong X-rated drama? Siya ba ang gichitan? Siya ba ang nang cheat? Basta kay ang atong hisgutanan about third party. Tala siya. Kapoy ba yung sigisgutan yung mga inani? O yung kinana po yung mga, tanang lalaki, tanang babae. Actually, tanan man takip na yung kapasidad. Oo, ako matukog, there's no righteous. Anak yun, there's no righteous. Bisag sa mga batasan. Kaya lang sa mga cheating-cheating. Makahimo siya kong sala. Labi nagmakahimo kong sala siya sa ako. Makahimo siya kong sala. Ano ragyog ko? Muna, never gig kumuangkon nga mga babae ra, mga lalaki ra. Everyone has the one. We human has the capacity to do such things. But ang problem, ano man na? Anong di ay, ano man yun? Hindi din nyo kaya magpanindigan, bulagi na lang. Siya nag-cheat DJ while LDR me. Wala guro, sige, bijak call, wala na kaya.
1: Ayaw!
0: Oo, hindi niya nakidaya yung, sige yung nga, palili ako, B. Nakasuway po, ani, ko ni higugma ko sa lain palang nagmahal. Nakasuway ko na higugma ko sa lain pala nagmahal.
1: Ayaw!
0: Sa pag-usako ni Mugtama, nadihay mo ang pagkasuwat, maligya po. Ba't nga po yung mga tuldok kuwit para magkagets? Ko ani DJ, uy. Maglibog mong itaani ko sa mani. Yung sa'yo nagsabi ng will you marry me pero iba ang nag-I do. Oh, yung sa'yo daw, yung sa'yo nagsabi. Yan, sakita sad ana, uy. Ay na siya, kung loyal siya sa ako, ah. Nga nagalili man DJ pero syempre need jud siguro iba unjur. Yes, namo gud nang maingon nga og ganan. Langga og buki ko. Mo nang basigo na kaagwanta ba gusto na makaugbok. Ikaw no? Ay na pud diri si sikat sa man ilang unsa man sa man tagian ning ani nga account uy napuros naman mga panguwag ni iyang mga kuan din nga tawag ni iyang profile na ginadong sakit na siya dong mawara na usay magpakinan ka magparihab mga inaana do kapoy og kamot o modong nangita kagi kamoy og gikapoy og kamot. Katropa DJ, maayong hapon. Gikan kay Cookies Garcia. Maayong hapon, katropa. Beautiful and hot, hot. Hot na hot, DJ. Shout out watching and listening from R.E. Glan. Kalubian, late. Shout out, XFM Tacloban. Excite. Tabarara Edmond. Hello po. DJ Chinita, maayong hudto. And Josephine Listones. Maayong hapon, sensei mo, hadi at ma. Shoutout ko diri sa Kidapawan City, madam. Hello sa mga kabanwa na ko dinha sa Kidapawan City. May pagpaminaw. Itagun, maabot na ko dinha. No, maabot na di akong pagsaba-saba. Aramadunggan na sa akong ginikanan akong trabaho din. Kung sabang gina akong tinuod na trabaho. Ay, rama ko sa kong mama nga. Artista ko, garagyo. Ano man lamang. Maka-inlove man ka, DJ. Oy, nice kayog tingo. Sure, oy, mura naman kita lalaki. Ani on air. Taga Kidapawan City, di ay ka, ma'am. Oh, taga Kidapawan, rin taon ko, oy. All the way from the Fruits and Islands and Springs, Kidapawan. Shout out from the Polog City, Zamboanga del Norte. Hello po si inyo, ha, din ha, may pagpaminaw. I think maabot tag Zamboanga. Ado na tayo, 99.5 XFM Zamboanga din ha. Ayaw na lang reklamo kay Maka-avail Ramo DJ Chinita. Asa may, o si reklamo, ay, o si maka-avail, o si maka, o si, aha, o sa, oy! Alam na, 29 katropa, mabalik tataod-taod. Sa programang X-Rated, at tangin ninyo ha, magsugod na pagbalik na to sa ato ang X-Rated drama. Unang, please, stand by. Okay, ato nang sugdan dayon. Yung kayon, uy, kay hapon na po maabdanta ni katropang Eric Manait. Sayo-sayo na itong sugod, ha? Alas 9, nga naman ko, uy, kaganina pa ko. Buntag pa lang, mali-mali, kung wahatag ang uras. Ito pasabot, kasi nga sakit, uy. Alauna, 39 na katropa sa programang X-Rated. Pabili lang sa pagpaminaw. Balik ako. Another song from Anne-Marie. You needed me. Sa mga gusto ipaabot nila sa tao nga, so gusto na sultian ba? Kinahanglan ko ni mo, oy. Ako rin yun mong kinahanglan. Wala ay lain. Ilang gyapon sa 88.3 at sa FAM Cebu.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Ako si Don, sa kamaestra.
2: Mataol, sir po.
1: Nag-research ko ang siya yung ayaw. Igawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gusto na yan.

0: panigaw na masasandang Blast Coffee Mix, wala ra ka nakakaunog mang gustin, malunggay o soya, ang pangutanan na aga sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong kibuong pamilya ka Santong Blast Coffee Mix Guild. Timan, basta kabigani, Santong Blast Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santong Blast Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Blast Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Blast Coffee

0: Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Lupig pa din mo ang Nasin Zone sa lubog ni mong vision. Pili ka na okay. Kay deserve ni mo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kiniadulay lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin, alang sa deserve ni mong for the win nga pananaw. Maungli kayong Masin Zone tungod lang sa lubog ni mong vision. Sublion ko ha, deserve ni mo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO o Moringa Oil. Tulo ka high-grade ingredients iuman sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan. Maproteksyonan patok sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi.

0: supplement from it.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Sensen Plus. Herbal soap.
3: Yung is Galona, senior citizen. Burn skin go. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Sensen Plus. Herbal soap. Nakuha yung skin.
2: Sensen Plus. Herbal soap. Para sa maputi nga pani. Mahamis nga kutis. Sensen Plus. Herbal soap.

ma-recommend ako ang ato ang produktong Santon Plus Coffee Mix tungod kay para sa mga wala pa nakapaniud to tungod sa ka-busy or probably wala pa nakaluto and gusto lang masudlan gamay ilang tiyan, I would recommend Santon Plus Coffee Mix tungod kay aduna say soya powder, high in fiber, high in protein, lactose free, and of course dili siya low in saturated fats siya katropa. So sama na ako nga nag-monitor karon sa timbang kay ni Boss Ok og kalit. Alaan man di kog mabdos ani. Pero dili mag-uol ha. Kung gusto mo nga mag-loom divert mo sa inyong diet and then nagpangita mo og mga coffee nga dili taas og sugar, the only way or the only thing that I could suggest is our product. Kung nailain ang ato ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay malunggay, soya powder og mangustin. Dili lang makatabang sa inyong diet journey. Again, disclaimer, dili siya pangpapayat but it could help. So mga naas healthy diet routine ha, dili ka ng drastic ang pagpapayat. Alam ko gusto nila slow but surely and they were so careful with the food intake, labi na sa ilang coffee game. O na, Santon Plus Coffee Mix, na nga pinaka, na nambal pa. Katropa, magsugod na ang X-rated drama.

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

sa may pamatasan, may labot ang mga way batasan, may hapon kaninyong tanan. Lain na pong adlaw sa ato ang programang Execrated. Kung diin ang ato ang suwatampo, ng atong hatagan sa pagtagad o kinabuhi sa ato ang programang XFM. Kining usa, kababae nga nagpuyo sa usa kadapit sa tagum. Kini maong tampo karon, atong giuluhan og X or third party mga katropa.

0: 42 anos, kini akong sugilanon, nga akong ipaambit ninyo, mahitungod kini. Sa akong pagpakasala, sa akong bana. Yes, DJ. Nakasala ko sa akong bana. Kahibaw ko nga doon na namoy ideya, pero mas maayo nga inyo ning madungga na nga akong sugilanon. Aron gud inyong masabtan, ingnon ko ni ini pagsugod ang akong X-ray sa drama.
1: Ganun ka rin lang ka.
2: Oh, sino?
1: Ganina rin ko nangita ni mo. Ganina rin sige hila kang bata. Kaya nangita ni mo.
2: Kuan? Miyado lang ko silang mama.
1: Miyado ka nga walang gali malanghit?
2: Kuan?
1: Nag-usap ka dito?
2: Nanghuham ko kwarta.
1: Usa?
2: Pasaylo ako, Gino. Pasaylo ako nga miyado ko sa amo nga. Tawagan ni mananghit mo. Pasaylo ako. Hain naman ang bata.
1: Nakatuog na lang sa pasigay kinilak.
2: Ariyon ko ang bata.

0: balik sa trabahoan na
1: eh.
0: Ay. Sao mo na to ini? Wala pati bugas ano nung agon?
1: Ay.
0: Gisungog mong gitas ka pala rin?
1: Oh. Wala ka ko, Gino.
0: Asan ka?
1: Ado ko silang mama.
0: Unsa?
1: Manggilihin siya ko dito.
0: Dina?
1: Ako rin bahala dito. O sige,

0: pasensya na gid kaayo.
1: Unya, nakadaka kwarta?
0: Oo. Nagkahuam ko og 800 di man ang Arlene.
1: Mau ba?
0: Oo niya. Diin mo mog inyong gikaon kanina. Karon.
1: Ba? Nangutang na may una sa ilan ng sabil? Gihangyo lang ko og malang bayran?

0: Saturday.
1: Oh, ano na ngayon magkagdispensa?
0: Ngawa kayo kung makabarag ninyo isip ba na ugamahan ni pamilya?
1: Rino.
0: Huwag kayo may trabaho. Nasarang maghahatag o tatagbawan na ito. Mag-isag galitas pagkaon katuluso sa kanlo.
1: Gino, ayoko'y pag-una-una, anak.

0: busa lang atong kapublihon.
1: Tiya.
0: O anak kita'y mahimu, anak. Tungod kay nagdako man ta nga pobre.
2: Anak, kung mahimu lang, kung mahimu pa lang nga kita mahawa sa kalison, ato na nang gibuhat. Pero unsaon ta man, gutob ra gyud ta dinhi.

0: itong pagpagabuang limol.
1: Dina.
0: Nagkonsensya na gyud ko sa kong gibuhat. Nagkonsensya na ko. Gibuang kong akong panangawa kay bisag gamay nga nahimong sa. Aron mo hinungdan nga magpagkabuang ko sa lain.
1: Dina. Ayaw ko itong inaala.
0: Nagahukom na ko. Nataposo na ni nga itong relasyon.
1: Dina.
0: Pasaylo ako na po. Sakit man. Tumod kay ang kunan ko. Mahal, tika. Ikaw ang una na akong nauyab. High school pa lang ta. Pero sayop ni. Unfair kayo ni sa akong bana. Maung tapuso na nato kining atong pagpakabuang.
1: Dina.
0: Pasaylo ako na muli. Pasaylo ako.

Nabuhat gid na ako ang pakigrelasyon ni Nimuel o ni Limuel. Tungod lang sa kwarta. Kaya tagan man ko niya. Pero wala gid ko mahigugma niya. Yes, DJ. Nakighilawas ra ko kay Limuel aron. Aron na ako'y mahatag ng kwarta sa akong pamilya. Kanya karon kay nakonsensya naman kaayo ko sa akong bahina. O, ako siya ang gibuwagan. Panibahag siya na kung makibuwag ko niya. Iyang sultihan ang akong bahina sa among relasyon. Magmokini ang dakong problema na ako karon. Kay dili ko gustong maguba ang among pagpuyo. Bisan pa man, DJ, na nagpait mi, dili ko kaya makibuwag sa akong bana. Nabuhat lang ko kadto tungod kay kawa ko ilaing kadangban. Wala ko ilaing sulbad sa problema na mo isip pamilya. Labi na sa isgutan ng kwarta. Sakto bang akong gibuhat? Tungod lang sa kawad-on? Nakigrelasyon ko sa laing lalaki. Angay bang anakong sutihan ang akong bana? Angay bang mamatinud-anon ko niya sa akong nabuhat? Usaon ako pagpangalikawas o paglingkawas ngadto kang Limuel. Ubasig iyag yung itsumbong sa akong bana kung makibuwag yun ko niya, DJ. Unsaon ako, DJ RC. Unsaon manggit na ako og luwas ni ining akong problema. Inyong suwat magtatampo.

0: Ayun na nga. Hirap naman nun, Ate Dina. Lisod sa sibong problema, oy. Malisdan mo sa tagtambag, ani. Anyway. May pagpaminaw ka ron. Buok XFM stations sa Visayas, sa Mindanao. Sa mga nagpaminaw ka ron diha sa may... Shaman, hello po. Ayan naman tayo. Eto na naman tayo. Kailangan na naman ng advice ng katropa natin. Oo, saraman sa ni sila good way. Magpadara man diligsuot para mapublimata. Kanang ganahan na mutambag. Ako di isa ko mutambag. Ako sa nang istadihan ako mutambag. Ni aron dili ko masayo. I should be very careful when it comes to my advices. Kay basi niya sundun ganinyo diba? Ako mag-ginoan ko din yun. Ako pa inyong pasanin lang. May hanay mo nga, mamatigitsaka. Ah, mamatigitsaka rin siya nata. Pero again, Miss Dina, kung ipag-iingon nun, ako yung maingon ng uban o nga. How can we judge people sa ilahang mga decisions sa kinabuhi when we don't know kung sa ilang mga choices? Sa Bisaya pa, kay Bisaya o naku, aron makasabot yun ang tanan. Kung sao na to pagusga ang tao, sa unsa ilang kahimtang karon, kung mga mga itakabalo sa ilahang mga options, pili unon. Isa-isa ra mong tawag, uy, kay isa ra akong technician ba? Maying hapon sa mga naminaw, salamat di ay. Pwede mo manawag, huwag mo tambag. Nakasubaybay mo sa ato ang X-rated. Hello, may nga po.
1: Hello, may nga po.
0: Alam ko na, si James to. James, marami tayong caller at this moment sa sunod-sunod. So, ibigay mo na lahat, James. Bigay mo na.
1: Oo. Di ba nung paano magka kung angay, bali nga sulti

0: kinakanta lang niya.
1: Bago kay mo gawas sa kina, no?
0: Total kay kung mag-ultiman siya sa tili, muabot naman niya po na may mawala niya po.
1: Walay aso nga makumpo.
0: Dito sinita nga, may balaan ni... Kung siya ba na ka na, siya gabus mo ang musulti.
1: Correct. Oo. Mas maayon ang gikan sa iyang ba-ba, diba?
0: Mas maayon good. Kasi may bawa pa sa lahat, iya dumagan pag yun. Pag
1: yes, oo. Listen kayo na.
0: Kaya and, mas maayon lang itong siya gabus mo, si Duna gabus mo ang mukumpisal nga doon sa iyang bana.
1: Kung sa may maingon mo, James, sa iyang mga desisyon sa kinabuhi, kung sa may maingon mo sa iyang desisyon nga, nabuhat lang doon niya tungod sa korta.
0: Sa bagay, hindi man patubong naman dyan si Jude, no?
1: Correct.
0: Kay Kwanan. Pero, unta, nagyan pa man dito mga pamaagay ganun ta DGRC nga.
1: Katuloy pinakadali para niya, Guro.
0: Oo. Nagyan pa man ganun ta mga pamaagay nga ilang magamit. Ako nang gitingon na lamang mabuhi sila. Hindi kay ibaligya, gano'n yan. Mismo, ngayon kagalingong kawas, Jude.
1: Diba?
0: Nagdaman mga legal na mga pamagi na dili na kinanglan na ikuan pa ang binato. Ay, kadagang mga angin at ang pangitaan ng mga pamagi. Labang mabuhi lang tapos naga sa legal ang pamagi na yun.
1: Mm-mm. Correct. Anyway.
0: For example, pwede siya mga labada, et cetera, et cetera.
1: Mm-hmm.
0: Masakay ang potente ng yun na magpakabuhi ta sa kanang mga butang mga kanang nagasubay ganito sa kabubutong sa ginookod.
1: Mm-hmm.
0: Nabipag yun kay imo nga pagiging ipakasadaan pag yun ang imong bala nga wag yun nagbuha o mga butang na makasupag sa kabubutong sa itong buhay ng Diyos.
1: Alright, thank you, Katropang James. Daan kay salamat sa imuhang kuan di, ha? Sa imuhang bulawanong mga opinion o suhisyon dito nga to kay Dina. Hinaot ko nga, naminaw ka ron, Dina? O, Katropang James, thank you, Katropa mo.
0: Exciting!
1: Kana, diba?
2: Exciting!
1: At isa ka caller, paspas, ato nining kuan nun. Ato nining ditsuditsuhon. Mga katropa, okay na katropang Doc JJ. Hello po, maayong gabi. Gabi? Naunsa mo ko, uy.
3: Ay, hapon, uy.
1: Paing hapon, of course.
3: Ay, hindi na. Kinita, gropa, ang first time.
1: Yes, it's me. Hello po, may pagpaminaw. Hello, Miss M, all the way from Dalaget. Grabe naman niya ako, mga listener, uy.
3: Grabe ka, Abdi.
1: Sige, kay Aaron, dali makasulod ang ubang caller sa nato. Diretsoan na agtubag ang problema niya.
3: Adi, Manggod, kay... ang taong Manggod, way kontento sa kinabuhi. Gusto sila ang instant money. Kaya ang kintasyon ba ya? Nagsunod-sunod na to.
1: Yes, anara din ang hunghung sa dalan.
3: Ang makuha na itong leksyon sa mga asawa nga, tagal nang kitang magpaitro. Oh, dili ko asawa, ha?
1: Babay.
3: Magkogi lang ka.
1: Ay,
3: mabot naman ginanda siya kay ginainan ba ya nga? Diyok tao kay tabangan ko ikaw.
1: Yes.
3: Ayaw pa ka na, talin sa inyong unod ang inyong mga anak kay bati sa kina, labi na may bawal na kung dako na sila.
1: Pero kuan man sa to, ma'ams, isa murag na uyab man gud to niya, ma'ams. Dili man uyab ang kanang nanguan siya. Uyab gid sila.
3: Uyab gid to niya.
1: Oo.
3: Mas lami man ang ex, ha?
1: Kuan man to kanang ex daw sa una ba? Ipatilaw lang daw
3: niya. Kuan niya, kasangin lang to niya. Na-attract gid siya, labi na kataan.
1: Pero, nagpait man gid sila. Kabaw po ko, no, nga na, nagsagol na to ba? Natintal siya. May korta. Moy. Mupoy makabu. Actually, mupo to yung nakatabang nila sa tinuod.
3: Mga gani niya. Wala tayo may mana. Ang leksyon ka na to aning makuha. Kung pobre na rin sa itong kinabuhi, magpuyod pa. Ubanan dito na to. Pagtampo. Pagsimba. O pagdaigilipot ka kay puros lang ka pangayon sa Ginoo nga

0: ni mahimo pamilya. Una sa tanan, mag-ampo ika sa Diyos nga. Kasalong ka sa imong bana. Pagkahuman, una mahimo siya sultian. Seryoso tinaguan na makabiling tinaguan na iking way aso na makungkong.
1: Correct. Seryoso ba ito mga listener karun ay? Salamat kayo, Miss M. Napulugay na rondaga makatawag dayo na. Katropa mo, ha?
0: Exciting!
2: Exciting!
1: Kasi di lagi na malimtan ang katropa mo, exciting ni Miss M. May hapon, Ma'am DJ, Reyna Chinita, mo maulan nung kahaponon na while nagtanaw sa live ng lingkod from Cortes, Bohol. Ayan, sabi ni Nila Carbon Tanupay. Musulti na lang ang girl sa tinuod nga naagian niya ang iyang ba... Ah? Nga naagian niya iyang bana DJRC. Naagian Raman Guru. Masabot Raman Guru na iyang bana ba? Masinabtanon di ay iyang bana. Ingon si Besa. Joy Besa man gid niya. Oo. Panibasahan yung ubang tambag din hibi kaya ba sinyag malim. Disikuan ka ng liliosan ako ang XFM Cebu page. Hello, maayong hapon!
3: Hapon, DJ Reyna, Chinita.
1: Okay, hello. Taga-asa ni si Ma'am Zenaida, ne?
3: Ha?
1: Taga-asa ka?
3: Good morning, amigo.
1: Kinsa man yung amigo?
3: Ato, may mga patay ko. Ato, ay kuya, gumamukpan man. Diwata og ni Kaplodi.
1: Ay! Si Boss D. Vlogs! Hello! Grabe naman yung kaya! Boss D. Vlogs! Oh, tama bita, nagsabay mo nila Kaplodi. Oh. Anyways! Na naman, karo madungog yun ako unsa mo na tambag ni si Boss D. Vlogs. Tambagi ang ato ang letter sender, B. Ay! Para mahuman na ni programahan. O sa maikatambag ni Ma'am Boss D. Vlogs.
3: Ako, katambag mo. Kapag meron mo, kanong ba't ang gumitikin sa'yo?
1: O, putol-putol mang kabusing.
3: Hello?
1: Ah, sige go.
3: Hello?
1: Go.
3: Ako, bakit? Yun na siya. Dapat yun na tugana niya ni Mama para sa'yo pa.
1: Ang tugana na lang. No? Kaysa sa ubal pa may bawaan?
3: Oo, lisod mo may bawaan.
1: Sabak ka diha. Oy, mentag palas ni mo no, masilag tanon. Anak no, kaysa uban pa may bawaan ang mong sikreto no, kay...
3: Siyempre, ito lang, pwede mo nang kagawas na,
1: o sa may maingon ni mo sa desisyon ni Dina nga, nato, nahitabo nga, nagpahilabot siya sa lain tungod sa kwarta kay katuday ng lakiha di ay kusog mo hatag sa iya ha.
3: Dilip ko kayo nga katurgo ng mong gana na siyam sa sila. Hindi rin kita yung kwarta yun eh.
1: Naagin siya, natintalgin siya. Ha?
3: Tilaw-tilaw lang.
1: Tilaw-tilaw ra, anak siya, dili gugma. Tilaw-tilaw ra. So, kuhaan nyo to, natilawan. Di gito kwarta lang. Gusto nyo sila magtilawan na eh. Na?
3: Oo.
1: Pero, salamat kay Boss D. Vlogs. Pero tog, ano isa kukun sa imong sideline? Sige, matugaan ni si Boss D. Vlogs ba? Salamat kay Boss D. Vlogs! I-post na ba ni mo ako among video, no? Sabak ka niya, oh.
3: Ha?
1: Mauba? Pagoon, nasadta na niya doon, eh. Sagot na lang, eh. Salamat ka, tropang Boss D. Vlogs! May pagpaminaw sa imo, diha ha? Katropa mo!
3: Exciting!
1: Ayan. Grabe naman yung mga shoutout sa mga taxi drivers din na ha. Samtang naminaw sa ako akaroon na sana wala mo nigahi sa kainit pero nigahi mo sa akong tingog. Anak lang man. Anak lang. Tingog manggangis. Na diri si Ma'am Angie Romo, Remo di ay, ana siya nga, ang prob, masulba dira sa tarong paagi. Karong ka ng problema ni mo, imong tinuyo ay. So honest lang sa ibang bana araw magtinabangay mo og sulbad kay sa maunhan og sulti. Mora dagi advice yan Jenny Remo pa tug-an na lang daw. Kaysa masakpan ka sa lahi pa. May hapon, kinsa maninga sa Pigas Linya taga Asa.
2: Taga kuha ni DJ, taga Tagum City.
1: Oy.
2: About the Lord.
1: Ayan. Tagum. Demon life is here, yes. Sa Tagum. Sige na sa Tagum, sige na linya din.
2: XFM 107.1.
1: 107.1 Tagum XFM. Ay, and hello sa inyo dyan sa Tagum XFM. Sa pangalan naman niya akong caller.
2: Si, tawagan lang mo sa pangalan niya, Soy Soy DJ.
1: Soy Soy! Soy!
2: DM Rent a Car Tagum.
1: Ang sangapan? Pangalan?
2: DM's Rent a Car Tagum.
1: DM's Rent a Car. Soy Soy! Og buki ko! Nagpapaminaw sa inyo, adios. Unsa may maingon. Soy, unsa may maingon nimo sa tong letter sender? Uy, tambuyag sa niyang problema.
2: Ani man, DJ. Natay panultihon niya, ang banang bakakon, ang pamilya likon. Karo, mabali na lang yan. Ang asawang bakakon, ang pamilya likon.
1: Oh! Dahil dyan, may award ka sa akin. Palakpakan natin yan. Pero dahil may award ka sa akin. Soy, hapa! Ana, dai, Soy. Unsaon naman ni Soy, oy.
2: Ani mo muna.
1: Sige, sorry.
2: Hindi siya mag-expect kung magtugantungan magaling siya, kaya binuhata man lang siya nga mabalik sa original or sa dati ang relasyon ng duwa. Sana ginaguna, di ginapwede nga.
1: Correct!
2: Samta magtuyong na sila, ikaw gani, ikaw gani.
1: Ayaw pamalikas!
2: Masakay ang asawang bakakon, ang pamilya likon.
1: Ayaw pamalikas ang... Ma-carried away, masoy-soy, ay! Palungon yun yun yung Doc JJ, automatic!
2: Wala gita yun.
1: Hapin kong pilo nila ni Soy-soy, ay! Oh, basta asawa, baka kon!
2: Kanauban na DJ, nag-advise-advise, sulti-sulti, ay, sas, kayo, nang sinuod na!
1: Ay na lang, ikaw po no, baba sa kanina. Ana mga ginagay, lahat man tagpaglantos kinabuhi. Masabta naman na. Ana man ang reality.
2: Apa, advice na ako ni Sako ang sa lugar. Basta kay asawang baka kon pamilya, mapabiling ligon.
1: Yung sao mani nga, wa man day po day sulbad ang problema kay yung rason dito, dung suy nga. Wa man po ikaambag sa kinabuhi yung bana. Kinagpait sad. Kaya kay tunul-tunulan man siyang limwin.
4: Ay!
1: Mamon tayo nagbuhi-buhi sa ilaman. Hindi nagbuhi-buhi sa ilaman.
2: O mga ganun na, DJ, madaol pa yung pamilya, umusulti siya, wala, mawala pa yung susi. Wala ka man yung banan niya.
1: Correct, Monang, di na lang magsaba. Soy na, di na lang magsaba, soy na.
2: Mga ganun, agingon ako. Karon ang moto niya karon dapat ang asawang baka karon ang pamilya magpabiling likod.
1: Kaya masulba din ang problema gyud kun na problema sila kwarta na araman si Limwen. Pan. Bitaw ay.
2: Praktikal lang ko ta karon gyud kay at least odo makakita kay siya og kanang stable nga panginabuhi ano yang bana. Adiyan na niya problemahon, ang problema niya karon. Sa karon, hindi siya na problemahon na.
1: Paningkamot lang, Mas. Di ka mabuntis, Mas.
2: Karon, yan, ikayan. Pero ayaw, ito natugan. Kuyapan niya siya.
1: Una-una sa doon kapila, day. Base pa ni Soy-Soy nga taga-tagong. Hinukpukin ko daw na. Nga anong ni Intel?
2: Pangitaan
1: si Soy-Soy. Pangitaan si Soy-Soy. Dito pa kay tambag. Makita si Soy-Soy sa tagong.
2: Na, matik, tagom, patik na.
1: Asa kita sa tagom? Asa makita si Soy? Bris?
2: Dito sa Makasiro.
1: Makasiro? Sabi ko sa Bris ka, sabi ko man kilam. Asa man na?
2: Sige, ang branch mo, mag-ilago na ako din asahin sa akong amo rin sa kuhan, Makasiro.
1: Makasiro. Alright, thank you kay Soy Soy, ha? Real talk nga ka, Soy. Ay. Thank you, Soy, katropa mo! Wala na.
4: Exciting!
1: Wala gini magsabot, nutadaan, Bi? Kapag imo ay shout out sa taga Tagum City din. Madunggan ko di aha, madunggan tas tibuok pa na ni Visayas Mindanao. Kulang na lang dito sa amo ang probinsya puhon para makabaw na ako ang ginikanan niya. Dili gyud ko artista sa radyo. Saba-saba na dai ko sa radyo din. Ayan na, open gapon na tong linya. Mag-uol atong linya di 09-28-55-08-727. Napaisa ka linya po sa ito ang caller line. Napod tayo 09-95-994-6868. Alas 2:28 na sa kahapunon. Sabta nagwat to sa inyong tawag. Ako sa tagaan siguro oras panahon. Ng isa ka mga giandan ako nga tukar din hiyo. Sa mga wala pa nakabati o naka-feel o naka-experience nga giila daw, money para ninyo. O, kani mga kuan pa ba? Ay, di ay. Di na ko ni patugtugon ang inani. Ang akong ibagay nga tugtog sa imuha, Dai Gina. Ay, di na. From Edel DeBarge. El DeBarge. Time will reveal, ha? Buwan na yung bagay si Mua Mads. Kusgi gamay, Mads, ha? Di na. Kusgi gamay. Ako'y butang bago niya. Time will reveal sa programa. Programang X-Rated. Balik ta. Taon, ha?

0: mo reveal daw, Daidina. Ano na ba to? Hihintayin mo na lang ba magta-time reveal at to time slap na lang ba tayo nito? Ano na? Eto na ba? May color na ba? Oo, may color na. Manambag daw siya. Ato na yung patigyan siguro kay Basinyag. Basinyag. Sige, mulayas na ni. Hello, maing hapon. Maing hapon di akin sa mani. Ang sa'yo pangalan.
1: Morning po, Kapalong, Davao del Norte.
0: Kapalong? Uy, Kapalong. Grabe oh, naman itaga. Grabe talaga ni itong taga somewhere Davao, Davao region pa. Kusag, we. Tulo na kamok, ikag Davao region. Grabe ni mga taga Davao region. Salamat sa inyo ha. Dahil dyan, ikaw ang may kiss sa akin. Mwah! Si pangalan, anini ho. Si pangani mo.
1: Arnel!
0: Oh, bakit ko? Loko mo ming hapon sa inyo, adi ako.
1: Nabot na pagang Cebu, di ba?
0: Ha?
1: Nabot na pagang Cebu.
0: Gani, bitaw, from Dira. Teka, nag-move on man ko. Siyempre, kaya nailan ba kung taga-kap-taga?
1: Mabot na pagang Samal.
0: O, muna, hindi na ko pwede mahigog mag-taga Cebu po. Kaya kung maabot kong Cebu, maabot na po kong Manila. Kaya muna ba yung ibuak sa kong kasing-kasing kaya taga-mako na body oro man? Dili lang git kasing-kasing
1: na ko. Sige lang, kasing-kasing po. Makakita na kayo taga-Cebu po.
0: Wala, wala man so far. Paka may nangilad sa kwa din.
1: Ay,
0: boy.
1: Wala.
0: Ambot lang, di mag-
1: Pero yung batik na ha.
0: Ano na lang kung Kapalong Arnel, no?
1: Ay,
0: anyway, Arnel.
1: Wala may nangilad eh, si Mohade eh.
0: Wala, dili man taga Cebu ang nangilad na ako diri. Taga Kuan.
1: Bali ha, bali mahilad na pagka.
0: Uy, mag-amping na ko, uy. Karoon, no, marama na kay...
1: Ay, pagtinanga, eh.
0: Marama na kay Kukaroon. Ang ganing dita ka, uy. Marama
1: na dito kay ka. Alata, masingog ni mo dili.
0: Marama o ba ka? Natungod sa ako ang kamaro, kay nakaagi lang kong kaisang heartbreak, nagbinaro na ko ron.
1: Ayaw, kay nakaagi naman ka.
0: Naman lagi ko'y kailad ya, binga. Bisag kapila nag-iilad, go lang gihapon.
1: Ata nga na siya.
0: Una, oy, tagbag, tambagi na ni si Dina, oy. Kaya na sinuktok na sad ay.
1: Tambaga, di ata magdugay nga magdali-dali.
0: Sige.
1: Go. Para na ko, Didi. Wala may aso makumukumukod, masakpan ang gihapon ang sabaguyan. Sumbong na lang siya sinuod. Unaan ba? Unahan na lang yun niya. Kaya huwag masakpan ba na siya, maglagot pa yan ba? Unahan na lang niya, tutalo, sa kwarta man siya. Tungkol sa kapahit si Gino, pero dili kayo ang tanarason di Gino. Tanarason ba? Manigamot sa trabaho.
0: Sige, istorya, istorya. Pag-istorya niya ka.
1: Pag-istorya niya ka. Para sibuyo ito pamilya, maot kayo na makagaba po na hindi mo. Pero makagaba, hindi?
0: Oo, oy, kinagabaan po ba ako? Tungko, oy, kinagabaan man ko. Ano mo na
1: ganito? Ano yung tatangan? Nayagi naman sa Anna.
0: Ba, oo.
1: No, no, no, karoon nga.
0: Yes, oo. Human only learns when diba? They do mistake.
1: Well, listen learn, na yun na. Ngayon ang pag-amping yun at ibu, kaya naghan pa kayo na, di ha?
0: Mm-hmm.
1: Magani. Layo naman dari tamo ha, kaya huwag may mga kwandari. Huwag may makagaba dari. Ang istorya ra.
0: Mm-hmm.
1: Dito, DJ, para na ako, DJ. Tutihan na lang yun niya. Total, nagulag naman to sila. Galing man kay Nakuyad, mag-iuday na sila, no?
0: Mm-mm, kaniad to.
1: Ay, kulpa, umuyad. Dili, iuday na. Nagyay sila relasyon. Nagyay sila relasyon, ha, nagyay. Dili, iuday. Tintal, iuday na. Natintal, iuday sila. Kung tala ko naman, Didi, ano nga may inanang tao dun, no?
0: Well, dynamics mong gotong batasan dun. Kanya-kanya tag-upbringing, kanya-kanya po tag-pagpadako, kanya-kanya po tag-prinsipyo. So, it depends on...
1: Ang makaluluhoy lang yung anak, na sila yung anak bang bata o bana niya, kaya buktan ko yung bana, na nagmatara dahil kuwan dahil. matarag buntag ba?
0: Mm-mm.
1: Grabe ba kayo makaungol po? No?
0: Mm-mm, grabe sa kaayo.
2: HIV!
1: Anak mo. Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
0: Ayaw! Ayaw! Hapa sa dum!
1: Agay!
0: Ulahin kay agay! Ulahin kay agay! Sige, shout out sa diha!
1: Shout out sa mama na iyog akong ating tipo karon na guti sila. Ako Jennifer o sa mga silingong tarandari. Ako kayo mo dira, JJ?
0: As in, kusog bidira?
1: Kusuntay mo dira. Ako siya ni Chikas Barrio po.
0: Basta kag mana ako niya kapalong hagway makailan ni Chinita, ha?
2: Ay!
1: Daghan kayo.
0: Ayun, sa Mako, na may makailan ako. Kaya siyempre, dugay sa Mako.
1: Oo, oh, kaya diya mga. Mako, daghan mga kagkuan niya.
0: Dahil mga kuntog mga naagi.
1: Kutabato, basi di pa mga mga puhon.
0: Oo, sa North Cotabato, puhon.
2: Ay!
1: Kutabato, oo. Basi diya
0: puhon dito, napoy na makailan. Puhon, actually, di ko gana maabot dito kung tingog. Kay, ang ako rabang istorya nga, artista ko diri sa Cebu.
2: Ay!
0: May balaan nila eh.
1: Ah, gingan yung artista nila.
0: Abi maguna ko. Abi
1: maguna.
0: Abi maguna ko, dili maabot sa punto, mga maabot ning pagpagsibya dito sa laing lugar.
1: So, ba, nagay ko gana. Kanang pwede magpa-airog number ang ita o friend niyo eh.
0: Mabayad ka na ko.
2: Ay!
1: Sila manang suan ba?
0: Manangit ni, manangit Dok JJ, masugot ba siya?
2: Ay!
0: Sige na, ay! Pagkita na niya, kay murag, murag ka, kung ano namang yun ka? Katiraho naman ka glass.
2: Ay!
0: Sige na, ay, ano sa imo number ni Arnel? Go lang, uy.
1: Okay ra.
0: Mm-mm.
1: Oh, sige. Ako number, ngita kong friend, ha? Kanambutan lang, girl. 28 to 33 years old.
0: Ayan.
1: 0912.
0: Sir, 912?
1: 27.
0: 27?
1: 34.
0: 34?
1: 011.
0: 011. O, sba, o sba.
1: O. 0912, 27, 34, 011.
0: Okay. Ang ipangita niyo mag-ilang
1: guy? 0912, 34,
0: Salamat nga, Darnell Oy, sa Kapalong. May mapaminaw ninyo.
1: Pag-ibon ng bilang lugar.
0: Oo, inikiron din rin, Oy. Hindi naman gurong ko, Anton, bagyo. Salamat, may pagpaminaw. Katropa mo. Oh, okay, bye.
2: HIV!
0: Uy, kapuya ninyo, Oy. Kadaghan ba na kong problema ho nun, di Ani? Asa mamapalit imong Santon Vitamin C DJ? Asa po na mapalit na sa mga butika? Napunta din sa ato ang physical store nga naubos sa atong istasyon. Sa may Z Plaza building, katropang, saan siya? Kinsa man to eh? Kinsa to? Jeffrey Ligis. Ana, gapaan ni mo DJ? Oy, buyag yung tawon, oy. May sad, may pagkakuan sad, may pagkahulma sa gamay, madapod ni, masuri-suroy sad sa SMC side, buyag in town. Pero okay po ko sa G-Mall, pwede po ko niya sa E-Mall. Bisag asa ay madako ay, basta madasa sa hangyo, okay raman? Mangaya naman kung pampalit ang kanang wapol. Pila na may kalipay gitaw na ako, niya pwede kong burger. Tapos humana na. Human sa burger, kay burger ka sa akin. Ana, burger ka sa akin pagkahuman. Tinood yun na DJ, at tinood yun na di... Dina, unfair ka ayo ni Gino. Buutan ra ba ka ayo? Hirap mong ipagtanggol. Ay, na-stress si Kuan. Ay, si Charlene Diray. Oy, maing hapon, Ma'am DJ Reyna. Mauna ng kapunon. Why nagtanaw sa imong live naglingkod from Cortez, Bohol. Ayan. So, may mga advice din eh. Kamu advice na huwag. Gamay na tong oras. Oh. Dapat pata caller. Napay caller nga naka-intact din ha. wala na, o sige, i-close na itong linya. Ina na sila, manguli sa tagsayo, eh, kaya manguli tayo, magpahuway sa ako, eh, kadali lang. Pahuway sa ako kay... Bising linya. May hapon, DJ RC, pasyarot ko kay Brex Lloyd Barrientos and Edsel Barrientos, no Rogelio Delau, and napaminaw sa X-Rated, samtang naglaway pa ingon sa laluan. Good noon, DJ, ang akong ika-advise sa babae nga likayin ang lalaki niya mientras wala pa sila mulabulabog, kagadala pa lang nag-visit mo sa mo't ginagkalisudihan ka pa ka sa lakaman na demon sa wala. Eh, okay, break it down, yo! Flip top. Mga basa na din microphone. Ano siya, DJ? Muagi ka sa akong FYB, masangit ko sa imo ha. Bahala ka di, oy. Naraman ko na namang scroll up ni mo na. Ang ingo naman niya, diri, oh. Ano siya, musamot nung kabuisit ang ilang pagpamuyo. Ano, musamot yun kalisod kay anak ka, nagpakasala ka man. Sa mata sa Ginoo sa imong gibuhat ana si Renante Cabiles. Ayan, Renante Cabiles, hanggang salamat. 1,000 oi. Ang pagkain na labas daw sa gulan daw Ginoo ang pagpanginabuhi gid mabusit-busit gid na. Pero wa man ko gibuhat ni grabe ka Ginoo ang o sa nakaagi pa ko mga challenges. Anak kita mga mga tao usay dita malimot ta sa ato mga kasalanan. Say ba yung ang ato ba yung mga kahimtan sa kidaboy nagdepende may nasa ato mga desisyon. Percentage. Nakong percentage ang impact sa ato ang mga desisyon sa unsang sitwasyon na ito. O na kung ikaw Mads, magpadayon ka ana, aw, naranan ni mo. Pero dilipod mi sure nga mutambag mi sa imuha nga ipadayon ni mo na o di ka musulti kay Mr. Kay Murag. Sure jug ko Mads nga magkala inaigid mo og buot ni bana ni mo. Palitan ako og burger Dayon Burger Human. Shout out nimo diha, salamat gikan kay Boss D Vlogs. Baliktad oy, ang uban man gani bago mo check in, mohapit unta mohapit daan sa Burger Run. Alam na mga pattern at mga sequence. Ayan, palitan dayo unog kanang kuan. Partag burger niya, check in in 3 hours. Come on, mo to merienda. Kapoy eh, tama na yun. Mura to eh. Ang sakit ako tutunlan. Ako nga manan akong istorya sa imo haday. Hindi na. Seryoso ka rin, Chinita. Diligid sakto imong gibuhat. Di naman ay kapatingala, day. Di naman po naipangutana o nganong sakto ba imong gibuhat kaya diligid sakto ang imong gibuhat. Sa sugoy palang daan. Palang daan, makadaot na gito siya. Kumungutan na kag-angay ba ni mong sultian ang imong bana? Narapod na ni mo, day. Isa lang kung maingon sa imo ha. Ayaw pag-expect kung magsulti kasi yung bana. Kung gusto ni mong isulti, good, naaragid na ni mo. Ako, I'm not in the position to tell you what to do. Kaya I know for sure you know already what to do. Happy pa ko nang kamali-mali. Doon ako day nga, sa kabaw ka sa hunsay, husto o tama. You are fully aware kung unsa may dautan or dili dautan. I know kang imo na pangutana karon gusto ra ka og kabug-aton ba. Unsa man nga unsaon ako paglingkawas ni Limuel? Musumbong gid ko no siya sa akong bana kung makibuwag ko niya. Planuha na day. Planuha day. Ayaw sali ka ng Limuel day kay basi ka na si Limuel kay tinuod na siya na igugma ni mo day dili kanya inganaon. Ang tinuod nga gugma day dili magpakasakit. Ang iya alang anak kalipay nga makuha niya nimo. Ang kalami susama ani. Mora gid na siya day. Ayaw kadlok ni Limuel. Huno na alang unsa ni mo pag ikyas din ha. Ayaw pag reckless ha. Do not be reckless. Ayaw pagpataka og desisyon. Sa pagkakaroon planuhan na unsa may angay nimo buhat. Make sure nga di ka maunhan anang Limuel. Ay sure jud ko do day. Nga kana si Limuel. Napo di mga sariling plano niya. And do not, if gusto gini mo ampingan o gusto ni mo masalba imong pamilya, think of it. Ampui. Ampui day kay usahay bino, maglisod may tayong desisyon sa kinabuhi, no? Iampu, God. Iampu, di ba? Malamdagan ka, mas dali imong magdesisyon. Anong katawa ka man? Mora to day, Gina. Sa pagkakaroon ako, ilaing matchika sa imo, day. kay at the end of the day unsa man among gibungad dinhi sa radyo, unsa man gipantawag atong mga taga Davao region. O sa laing dapit dili sa ato ang maabtan sa atong pagsibya. Ikaw ra gyud kay bawg unsa may angay nimo buhaton. Basag importante dai di na paningkamot nga ang sunod di mo nga desisyon og lakang nga imong buhaton makasalba sa imuha o masalba ang dili lang imuha masalba.

0: Mangugat ko gapi lang teknisya na yung nga. Pasignal na na! Pasignal! Pasignal sa budaan. Karo dito si Hilo-Hilo diri. Wala naman tayong oras mga katropa. Masunod na ang programang Asintado Kauban si katropang Eric Seras Manait mga katropa. Sa itong partner sa Pikas Lawak katropa. Katropang Doc JJ. O sa ito ang station manager John Lim and Chavez by Key. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programang X-Rated, dili lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!
2: Kaplodi!
3: Uy, tita!
2: Tugnaw ka ayan no?
3: Piting tinawas tubig ba?
2: Pap, hatlo kayong balita diha ba? Nanuluwa si Harvey diya. Nita ko ang iyang baba.
3: O ba?
2: O niya si Dong Jeff, iyang isipang baliti. Nita ko ang iyang tiil.
3: Excuse ha? Mangiis ako?
2: Oo, asa man ka ta?
3: Mangiiko para muda ko puning ako.

0: kalingan, unsa ba ang hinungdan, kung ganong kita nagkasakit, unsaon ba para malikayan ang mga sakit. Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Pusimulisa nga taga-Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang nain nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santol Pascol, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o ngayon normal. Daghang salamat sa Santol Pascol.
0: Santol Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit ni diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Naanakaroon sa selda sa kapulisan ang usa ka naanakaroon sa selda sa kapulisan naanakaroon sa naanakaroon sa selda sa naanakaroon sa selda sa kapulisan ang usa ka kanhi barangay kagawad ug duha ka mga job order workers.
4: Ang epekto sa kuha sir naulian jud ko tungod sa Vision X Plus capsule. Ako si Mimita Retetes Anyos at taga Jensen.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga sugi butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred or hinay nga pananaw ug katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar, 3 years

tumutungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlo. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang

0: Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kapi. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kapi. So kung

0: no og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mo paligon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbon ako mga higala, ang sikreto sa maayong paglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Europa. Kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na damit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagong City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay be?
2: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mukaata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og hinsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makamilos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
7: Mga katrupa, exciting!
0: XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
8: Mga katropa,

0: SFM.
1: Sa una, putot kayo ko. So kanya na minaw kong SFM? Hala, titangkad ko.
2: Wow!
1: Binawbi? Pinagaling ka interest na nga ko ang takong kay murang pa ang sokens kay nagami kay cakes durams.
2: Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!

0: Cik, kureng.
1: Kap, kap.
0: Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan o niya ang manok na askalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
1: Kaka, ramon ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana nga lay-lay man silag lugar.
2: Kap, kap, balog ko. Baka, manok, unta,
0: sikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita! Salat!
0: Oh, kuyay!
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
4: Ang bato rin eh mo. Dahil kagyog o. Nan bitaw na ato gose padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Dalipay mo na ako ni.
4: Ay, abot rin imo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo na. May pagkuha.

0: Balikan Nationwide.
1: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, saka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibilis.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako na si Val, 40 anyos na, agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos bagyod, dagan akong tambal na pistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, ginagong magluha-luha akong mata, o magkaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton, o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kung pag inom premium D3, ragyan na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumal na premium D3, sir, ting arang-arang dito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO.

0: Kapitan Lodi.
1: Oh, may to ah.
0: Ano ah, putot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya mitra. Bata pa lang ko, wala ko'y mama o papa.
0: Onya, unsa sulingson?
1: Unsa'y koneksyon? Alangan, wala may nagpadako na ako. Maunang nandod karon, putot gapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: At ang iyang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako si Jubilin. Ako'y greater. Unya na

0: matag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nigupos na og gawala na jud ako gwiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Sundon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Sundon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal po ang blood pressure? Ania ang sikreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
1: The Secret of Health.
2: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus.

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Saldon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Saldon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Saldon Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Saldon Plus Gold, Saldon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga ug pinakanutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisunod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Saldon Plus Gold o Saldon Vitamin C o ubani sa pag-inom sa healthy nga kape, Saldon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Exciting!
0: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Kundili, customize apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha, basta quality garments, Sunrise yun! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Boss Amo, magpakiloko sa hubaybe?
3: O sige no. Ibuta ka sinako sa timbangan.
2: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mukaata ba ni? Naani ba to?
4: Matugod taon. Mauna i-resulta og epekto kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipase.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipase ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Suiko Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs. items. Rent-a-car Tago, ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-a-car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-a-car Tagum. DMs Rent-a-car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time is 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
1: Mga katropa, X

0: XFM.
1: Uy, Maring, Maring. Ako natira ko ng imong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!

0: pwede ngang apply sa barberuhan o dinhi.
1: Bisag barbero lang pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Basta man.
1: Uy, bata maning ni Abres Pultaan. Day.
2: Basta ato.
1: Mga play unta kog barbero.
2: Hala, showy. Sorry ha. Ayop yang. Amo. Itawa din eh.
1: Bayot na di ay inyong ginadawat din he.
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?

0: Exciting!
1: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakailom sa premium D3 coffee mix.
3: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Laya. 75, pero baskog pa. Ay kay, wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining premium coffee mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? Oh. Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, ginagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning premium DT coffee mix. Okay kayo akong kumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyong premium D3 coffee mix kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga ginawaan ko. Basta tinood yun kini kay nasulayan na yun ako ni.
2: Premium D3 coffee mix.
4: Premium D3 coffee mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C.
9: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik ka ayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabag, aron malindot o klaro ang imong panantaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Wait, ako natira ko lang mong manager nga. Kailang inig big time ganin mo? Di na ka mabalik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha!
0: Exciting!
12: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: nakipangutan na ba?
1: Hmm?
0: Saan ni mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
2: Ani mo aton, ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sunod anak, iro na.

0: Ihambin nga balatian, unsa ba ang hinungdan, kung ganong kita nagkasakit, unsaon ba para malikayan ang mga sakit. Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Mga tudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
3: Kausit doon sa kamaestra, maka-ulcer ko. Visit ko sa maayo ang miluwas ni Santon Plus Bold. Akong gisulayan, duwa ka semana. Ako na yung kaayong kausmanan, hindi na musakit ang akong kutukoto.
2: Santon Plus Bold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagdumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Martin, isa ka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 tuig na kong pag-wilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmay litra. Gamitan lang ako og antihus para maklaro. Sugad, nailhan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kaya ni arang-arang nagyod ang kong mata. Di na pariya sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihus. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gibuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gibuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gibuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
0: Saffron Plus Coffee Mix User.
3: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux. Ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinom danini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawan, Santong Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis santong karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
0: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santong Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mahinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mahinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay be.
6: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
5: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mugata ba ni? Naani ba to? Bato good taon, maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o himsog sa mga tipasi.
7: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makamilos pagayon sa 30 na to sa 50% sa sinakong abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang kagiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soycor Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Naghaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang swak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, OEMs, Rent-A-Car Tago, ang perfect para sa'yo. Visitor Office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time is 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
8: Mga katropa,

0: FM.
1: Oy, par, pakurati ra mo kapital diya nga. Karon mo daga na put, sukan ganyan to, sayang saat. Oy, wagyo'y natuman.
2: Exciting!

0: Lau. Sa sunod sa prisuhan og dinhi. Karawan lawa. Kamong tanan. Karawan lawa. Daan na may mga bagong clip. Naalam mo yung mga bagong blip. Okay, Zelda 1, Zelda 2, pagtapog mo. O sige, pagkabihanin na mong blip. Di ba exciting?
1: Exciting!
2: Sa Phone Plus Gold users, atong paminawon.
3: Edwin Marcina, taga-Proxay, San Miguel, Tagus City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Ni alibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na iba to akong kidney. Muni ang akong blood pressure. Nag-control po yun. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay Piktibo kayo.
2: Zafon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mong aon o parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zafon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, users, atong paminawon.
6: Ako si Rico, 57 anyo, taga-Matina, sa ka-driver. Kaliato, lagi ko problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko paklaro ang litra. Pag luha-luha ko na akong mata, halos sinikita na guna ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang yun ako. Dili lalim, uy, labi na, mong drive kong sakinan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsa, makataro na kong basa ang newspaper. Kung karon, pasapod kayo kung mo-reply. Og chat sa akong mga po, ganaanap po kung drive kay klaro namang gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. At least akong dinakonsider ang pag-take of premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Hindi siya kay mga paligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason Pagamati.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-it ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit malang nausa bang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Nausa man ka.
9: Sa muka, oy.
8: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Usa ba yun?
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, arong ganado ka? Sige na.
9: Turbo?

0: Sap, nakipangunta na ba?
1: Mm-hmm.
0: Saan niyo mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
2: Anong waton, ipasimut niyo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sunod anak, iro na.
3: Ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon

0: mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas ug labi na gyud mopamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold Herbal Capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
1: The secret of health. The secret of health.
0: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibani gayud ang allicin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon Plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
1: The secret of health, Santon Plus Coffee Mix.
2: Kung dyan, sa ka-tricycle driver, ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Duya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto ng mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Cardi, taga Cebu. Nanakoy diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsule sa usakan. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C. The secret of health.
0: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia, mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog na may inumog kape, nga hilig ka may inumog kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang, ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay, o soybeans nga ma-maintain o malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
1: The secret of health.
4: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit.
5: Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw.
4: Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
6: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: Sola! Huwag yung uyab! Sukat ka na rin ako kung XFM? Kwartahan ako!
9: Wow!
8: Napag yung uyab! Listen po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman, Grabe kayo na pinatulato libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
10: Mga katupa, exciting!
1: XFL.

kamatay, managminyuay ang lalaki ngadus lalaki, babae ngadus babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpangawat.

Cristo ng Ginoon, gawas kong ng tao, pagpagkatao, pag-usap, pilig, gayon siya makakita sa kinariyan sa Diyos. Higala, buod sa Diyos ng tao masayon o maandam sa maungadlaw. Buod siya ng tao mabaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao magpangaliya kaniya na wala man niya tuloy. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayon niya hindungi. O kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumong o tuyo na kami makaalaga diha kaninyo, gimug na kini.

0: Okay, mayong gabi sa tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan o yung nuwasab sa atong mga katropa sa nakalanlaeng istasyon sa XFM, sa mga nakahook up sa atong programa karon sama sa XFM Davao, Jinsan o Zamboanga, Bayugan, San Franz o sa XFM Mati. Osbon ko, maayong gabi'i kaninyong tanan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Buhol. Live na usab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Nag-imbita na usab ako kaninyo mga kaigsuunan, mga kaigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa ang tingog sa reformasyon. Magahisgot na usab kita sa mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. Apan sa dili pa ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan. Og ang mga ang naghatag og kinabuhi sa atong programa, ang CEO ni ining istasyon, Doc Remilito Oy, og ang kapikas yung kinabuhi, Vice President Ma'am Olivine Oy, og ang General Manager Sir Edwin Garing, Station Manager Sir Arnel Cortis, yun usab sa atong technician Sir Kenneth J. Batukan. Usbon ko, maayong daghang salamat o maayong gabi sa tanan. O karon aduna tay mga kaubanan o no, dinhi si Brother Charlito Bungkak, yun usab si Brother Oliver Lumando. So salamat no sa mga kaigsuunan, mga kaigalaan na nagasubaybay sa ato ang programa. No, sa mga kaigsuunan nato dinhi sa Tagum City. May nga namasab sa Mawab, sa Nabunturan o sa Maragusan, inusab sa Mati. O dinhi usab sa Kapalong, no? Inusab sa Laak, aduna tay mga kaiglesiahan din ha, no? Nga sila usab sa gihapon nagasubaybay sa ato nga programa. Ug sa uban pang mga dapit, no? Salamat kayo mga kaigsuunan, no, sa inyo hang suporta sa ato nga programa sa tingog sa reformasyon. O ang atong cell number, no? Kung kinsa kadtong gusto mo text, no, adunay mga pangutana, ang atong number 0965 160 3092. Usbon ko mga kaigsuunan, ang atong number 0965 160 3092. Sumo ka na ang atong number mga kaigsuunan, atong gusto nga mo mangutana o unsay ka komis no sa ato ang programa. O alang usab sa pagpanimbaya atong ihatag sa atong igsoon, Brother Charlito Bungkak, atong ihatag kaniya ang panahon.
1: Maayong gabi sa tanan. Mga mahal ko nga mga tigpaminaw o sa ato ang mga tanan nga mga interesado o katawhan nga nagasubaybay niini nga programa sa ato ang tingog sa reformasyon. Maayong gabi sa tanan nga mga staff dinhi sa Tagum City. O ingon man usab sa mga kaigsuunan nga naa dinhi, Maayong gabi kaninyong tanan, Brother Oliver, Lumando, Brother Marlon. Ako nag-panimbaya sa ato ang mga kaigsuunan nga naminaw karon diha sa Mati, sa Autida family, Sister Jima, ingon man usab sa iyahang mama, o ingon man usab sa ato ang mga kaigsuunan din ha, Brother Nodalo, Ili, uban sa iyahang pamilya, o Brother Plinius din ha sa Kurnon, ingon man usab si Brother Sunny Ilugon, o ang ato ang interesado si Fred Tapad. Mayong gabi diha kanimo, manghinaot ko nga naakas maing panglawas ug magapaminaw ikaw sa pagpadayon sa ato ang programa ug sa ato ang mga kaigsuunan, Divina Gracia family diha sa Pantukan, yung manusab kang Brother Bilardi, ug sa ato ang mga kaigsuunan dinhi sa Tagum City, Doc Manasis Dumagit and family, Brother Tagapulot and family, Brother Masangkay, Brother Rubino, ingon man usab kang Francisco family, Doc Lagit family and family. Ingon man usab din ha sa Abiod, akong gipanimbaya ang atong mga kaigsuunan nga na din ha, Ayaron family, Ruyo family, Akiatan family, ang Bukaling family. Sa mawab mga kaigsunan, akong panimbaya, maayong gabi kaninyong tanan diha, maayong pagpanikaisikay sa panihapon, mga Osaris family, o dilita mo maisa-isa, no? Mga kaigsunan usab sa Maragusan, Inuhalis family, o sa Compostela. Ato ang igsoon dito nga aduna po interesado si Brother Ampog, uban sa iyahang ugangan, si Brother Danny, Brother Danny Saranya. Ingon man usab sa nabunturan ng ato ang mga kaigsoonan din ha, o sa ako ang mahal nga pamilya. Maayong gabi kaninyong tanan diha, manghinaot ko nga naamo sa maayong kahimtang o panglawas. O maulang na siya mga kaigsunan o katawhan sa tibuok nga dapit nga nagasubaybay o nagapatalinghog karon, maayong gabi ka na itong tanan. O sa dili patamo adto sa unahan alang sa pagpatalinghog sa tuang balaang pulong niining kagabi yon, mag-aampo una kita. Special song una. Usa ang pag-ampo.

0: Kiss FM.
1: Par, par, naku isulti ni mo par. Pakuratira ko ni mga asawa par. Ingna ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: pudi ngang apply sa barberuhan o dinhi.
1: Bisag barbero lang pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Masa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Usa ato?
1: Mag-apply unta kog barbero.
2: Hala, suwi.
3: Suwi ha?
2: Ayop yan.
3: Amo?
2: Itawatin eh.
1: Bayot na di ay inyong ginadawat din he.
2: Bayot ta?
1: Siyempre. Bayot kayo. O, dawat niyo.

0: Exciting!
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Billions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: tumatamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Monsanto Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoche with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoche and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil.
4: Ang galang kati-kati.
3: Sample Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Publica Nationwide.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Uy, maring, maring! Ako na tira ko ng imong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
4: Uy, tiyan!

0: Vitamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako di ay si Robert kamubulog Pio Santa Lisa ay Cebu. Na initubo ka na kumukulo upag sa akong likod. Daga na doktor o kalpularyo na ang akong natuhan. Daga na manog tambal ang ako ang nasuwayan ng tumar. Pero sa akong nasuwayan ng Santo Plus Gold, itumar na ako doon ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang nakumbukol sa akong likod.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas mga higala ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sigi og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas po ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic og anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas og para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus og mga bakterya og mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
2: Tangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga mao'y hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee, nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA, og epektibo, pangitaa ang tatak yeast to health.
0: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masagyan ng kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ako, naday ning turok nga unod nga nagtibuhol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibo ang kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mukusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Importante ang kalusugan, kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, manggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Inihalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga sakimutika.
7: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang

0: ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha, isulod sa imong mama sa cell, asa man day ka mangihit?
0: Exciting!
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ang boto rin mo, dahi kagyog o. Nan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang yan na babayhana.
2: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
3: Ay, abot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo na. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus ko. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker, sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix, mabibili.
6: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako Decibal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos bagyod, dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO. O moringa oil.
9: Kung pag inoom ang premium D3, lagi na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO. O moringa oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman ka, dasang kaayo trabaho sa opisina.
11: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na.

0: naka-turbo.
1: Food supplement from Ihimo sa maca o glabuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
0: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
2: Cellzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkle.

kaya, nak? Ano yung kay Ma'am Jing? Ano yun, Ma'am Jing? Nak? 3 times. Salamat po. Ayan. Martin Navarez, Magiran. Shout out, sir. Ayan po. Ayan sa lahat po nakikipa-shout out. Thank you po for tuning in, Ma'am Jing P. Garrido. Maraming salamat kay Princess Najjar. Maraming salamat kay Sir Wooden sa Oro Integrated Cooperative. And of course, our sponsors, Mayunito Tarragon sa Ayong Gulayan. Diyan po sa Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Ayan po, sa lahat po na nakiki-shout out sa kanyang supportive boyfriend si Jeremy Villamor. Very supportive boyfriend. Sana all. Makasana all kita ani. Ayan po, shout out po sa aking pinalangga na itago lang nato sa pangalan nga L. Pinalangga. Itago lang natin sa akong pinalangga, ang akong my loves. Itago lang nato sa pangalan nga L H M. FHM. Ano yun? Opo. Yung music, opo. Ipara sa iyo ito. Papasukin mo ako.

kay na atay pa GCash na 200 pesos mga katropa. Hi Sir Martian, opo. Ngan, o nga ngayon ka lang, sir. Palakat na ako, ya. Ayan, maraming salamat sa inyong pag-uban-uban sa akong programa, sa Tambayan sa Katropa with your sexy angel. Ingat po.

0: PSK Bayan sa Katrupa. Bayan sa Katrupa.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Hey, bal ka ba?
6: Na naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay.
5: Kini ang ginatawag na phantom load na nailansab na standby power o vampire power.
6: May tabo kini kung ang inyohang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili inagamit.
7: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
9: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
10: Marlene, Ochia, 55. Samtang dahil si Bo, nasiyot akong bungan sa gingasiyot. Nang buwa akong babungod. Kasi kaayo to, dinog akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit

0: Coffee Mix.
1: Kuday si Neil Ganiero, tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Yabaw di Oro. Sa akong maldes atong niaging wakabuan, taas kayo akong sugar. Gani, indang nako pag-inom sa pinga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar, nagnormal na, so dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix na.

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated. Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Ako po, TSL Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sunton Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunton Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunton Plus Herbal Oil.
3: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang kataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunton Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni ini.
3: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C.
5: Kabalo ba kamo nga ang Sunton Plus Go adunay partner kini nga Yes to Health Natural

0: nga mga bitamina ug minerals sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Exciting summer man nakatrupa.
2: Summer.
1: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa. Summer na. Katropa. Kaklaris, anak.
1: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Taklarik sana!
2: Exciting!

0: na po yung naghilag-hilag. Broken lang. Wala gina. O, gano'n ba ito mag-inter-inter taan ng relasyon nga mga ingon anak nga. Ma-broken man gihapon. Smile, labi. Lain kikita na awon. Napailuhan yung mga gatulo. Mura magkana. Panamin, ragod, panamin. Hello, V. Mayong gabi. Good evening po sa tanan, sa mga nasakitan, sa mga giganahan, sa mga nakauyon sa ilahang bagong relasyon. Congratulations! Kumusta ho nang gihapon kay basid malain ba? Bito ay may gabi sa inyong tanan ha. Kumusta man ang inyong kagabion karon? Pasaylo ako kung gani. Pasaylo ako kung medyo nabitin ang inyong pag emote. Nindot kay ang kanta unta ni Brian McKnight no. Si Brian McKnight man to. Oh, naputol ang pag emote kay. Lain po dog di ko magpaila-ila sa inyo ha no. Pag ingon pa lang absent na pud ta. Wala ra bagyod. Ay, mas gagaki ang kiang ni inyuhang Disney Princess, no? Kaya mo duty, good ba in town ni Ingo? No, ano, gano'n siya ka very good ba, oh? Wala yung dapat gano'n yung huna-huna, oh, no? Every time na makahuna-huna, gani mo ka ng halami, makai-absent ka ron, oh! Diba? Diba maabot mo na sa inyo, halabi na ka na mga... Siyempre sa mga trabahante. Dirigin na siya maiwasan nga naagi yung mga musungog sa ato ano. Wala ka nang padulong ka mag-duty. Sungugon dyan ka sa panahon na huy. Bugnora ba kayong panahon? Oh! Ba? Huy, kabalo ba ka lamig kayang sudan ron? Tibukan na rin sa balay. Sungugon magiga sa panahon. Kumbaga, murag na ay maghunghung sa imo na. Mag-duty ka, ayaw lang. Oh, ayaw lang daw og duty. O sa'yo makaingon, may ana baka na murag. O sa'yo naman po ninyo sulod sa kung huna-huna. O, pero huna-huna o lang ninyo, B. Pobre mang yun ta. Wala tay kwarta. Naghambad yung tag-utang. So, magpuyo ka karon sa balay, dili ka mag-duty. Wawa man yan, utang na yan. Muna nga, every time na feeling mo nga murag ka ng lami kayo ipahuway, lami kayo ikatulog, lami kayo dili mo duty, Juwen. Duty kay pobrita. Huh? Welcome sa putahe sa gabi inyo makauban hang tudlo sa on si Imagine karong gabi una. Inubanan ang inyo ha, inubanan sa inyo hang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella. Yes, and unya taod-taod no at ang ininyo ang ato ang usa ka putahe confession. Nagipadala na po sa to ang bibi sa tua. And syempre, iyo kalimot nga kini ato ang programa ha. Kini ato ang putahe sa gabi. Gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Oh! Ayaw biya kalimot na sa kainit sa panahon. Hindi na siya safe sa imuha, bebe ha. Kaya muraga naani siya yung mga gipang bit-bit na mga sakit-sakit. Pwede ka ubuhon, sipunon, sakit sa bulsa. Oh, wala yung kwa mo na kaya di man mo duty. Wala duty kwarta pag hindi ka mag-duty kay absent man ka lang ang laing pudo ka ng sulduhan kaya pong ka. Ah, wala ni duty kay nagsakit mo. Ganing dapat iwasan ginato ang mga sakit-sakit ha. Ilabi na ka ng mga subaw-subaw. Pwede ragid kayo bing imuhang paliguno ng imuhang immune system. Pinaagi po sa pag-inom sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Be strongly recommended na ko na siya. Bantay mo, ginabalik-balik yun na ko na sa inyo, ha? Dapat kini mangung duha. Inyo gina siyang i-partner permanente, ha? O buntag o duhapon. This is the only way nga mapastrong na to o mapastrengthen na to ang inyong immune system. Kaysa panahon karon, lisod kayo magkasakit. Bawal magkasakit. Wala man po'y mabantay sa imong hospital. Wala na'y maghatag sa imong flowers. Na? Wala na'y muduaw sa imong hospital. Bulag na biya mo. Diba? Inya, mag-hospital ka. Ang bawas sa kuwan, di gamay raman. Diba? Realidad na siya karun, baby. Huwag magkasakit ka. Mahal ka ayo magpa-admit. Mahal ka. Maskin sa ward lang man gani, mahal ka ayo. Mas mahal lang ganti ka. Char! O basta ha, bawal magsakit-sakit, inumagid permanente ang Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Available na kini siya sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usap sa South Star Drug, makapalit usap ka sa The Generics Pharmacy, generic nationwide, o kung ganahan ka nga i-deliver lang directly sa inyong doorstep, pwede ka mag-order through Lazada, Shopee, TikTok, og sa mga butika sa inyong mga lugar. Chismis ta o! Ito ang Sir Bibi question for tonight! Taka, nagtuplo ka! Ito ang Sir Bibi question for tonight. Hatudpod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station, sa kamahal sa gasolina, sa mga sa diesel, sa lubricants. Importante nga dirita magpagasolina sa dekalidad o pang-international ang brand. Sure good na dili mahutdan ang El Ilion Shell Mobility Station. Diri sa Bukidnon, naakit ay branches sa Maramag, Valencia, and Balay-Balay. Diri sa Malay-Balay, duha ka buok at bang sa Polymedic, ang isa is atbang sa Malay-Balay City Hall. O kun mag-travel ka around the world, ang Shell is makita maskin asa sa kalibutan. Nganong! Nganong mabitter man, inig humanog bulag! Nganong bitaw, nganong mabitter man, inig humanog bulag? Pwede ba mabitter nga wala pa may nagbulag? Sin mo, ako, dili man sa ingon nga chismosa ta ha, pero ako sa tinuod ang naagian ko mang gini. Labi na ka ng gili ni mo. Wala man kung nag-ingon po na dili na ako dawat ang among panagbulag sa unang po na. Ako nag-ingon nga dili na ako dawat, ay mo paghimuhimog istorya. Ang ako lang, ganun kasagaran yun pag magbulag gani mo, manggawas yun ang bitterness, like mo ingon na, ah, mo rin akong gipatulan sa una. Ay, muna na ako na uyab. Ay, maot man! Hala, ay, gamay man. Diba ikaw bibidya o, tong nagbulag mo, hala, di lumay mong guru ko ano niya? Hala, uy, mura lagi to siyang ukura. Gamay lagi ka ayot. Diba? Mo na ko nabantayan sa inyo. Sa kuapod na side, when we broke up, Alo, oy!
1: Mapriso ka!
2: Don!
0: Mapriso
1: ka!
0: Don! Hindi ko ganahan ang mag-recall unta. Nakay-okra di ha? Pero di rin magiging may iwasan being a mabitter yun mo. Kaya maskin ako, nabitter yun ko sa una. Like, I questioned myself. Kanagong, unsay akong nabuhat? Unsay nasa iyang wala na ako? Yun nga na, good. No? Mabitter good ka niya mo yan. May gundayin ka nga kaya na. Ay, uy, tambok man to siya. Ay, uy, gamay man to siya. Ay, uy, payatot man kay to siya. Oh, pero niingon ba si Texter 020 kay magbulag ramang gidyapon mo kay wala man kay forever. Matuara, isapod ni, oh. Ha, gamay. Unsa kada ko murag inhaler? Depende man na siya, wala man na siya nagamatter sa sizes. Maski pag mura na siyag talong kadag ko or mura pa na siyag inhaler kadag ko, kung howd pud ka mo dala Sarge. Wala gina siya sa mga ingon ana nga kuan, oh. Lain pud ka na mura nagagi inhaler unya igo ra mo tungtong, mura magganang manok. Lain kay ning ingon at. Ngano naka-experience ka ni? Oy. Hi. Nako di, murag nindot niya to ang istorya karon ba? Kung ganahan mo nga mag-react sa to ang Sir BB question karon, pwede ra gid kay kuno yung i-message. Ayo lang gud mo ka ulo. Dayon mo. Oo, live kita karon sa itong mga official Facebook pages. Ha, palig ko pa follow, pa like, ug pa share. 101.7 XFM Bukidnon. Gawa para ba kay ko karon? Di mo mo silip? Nge. Silipa. Kasi ganahan. Pwede usab sa XFM Bukidnon News Entertainment. Tapos live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Sa mga official Facebook pages usab sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. And of course, madungog ninyo ang ato ang tingog na mamayagpag galing sa Luzon, sa Visayas. Achar! Sa Visayas o sa Mindanao, ro, eh. Chusera po to, day, ha? Kalmahi lang di, ha, day. Ingon bitaw si 020 kay magbulag ra man gihapon kay wala mo gi forever. Oh, pwede pud mo mag-text ha. 0975-474-9153. May gabi, Mommy Jacqueline Labi. Thank you. Salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live. I'm not really sure. Anong diligid na siya ma... Ano ay? Hindi siya updated. Even sa kung phone na karoon, dili na po siya updated. Updated pala. Hindi ko lang makita yung isang mensahe. Charla. Wait lang ha. Ah, wala pa. Hala, nalampas na giyod. Reynaldo and Sislao Culibra. Maayong gabi, Ida Asay mo. We'll be watching from Santo Tomas, Davao del Norte. Thank you! Biniguwapa lagi ka na, Mino. Baya kunin mo si Arman D.I. sa Bohol. Ay, may gabi, Arms. Ha-ha! Silipo ng pinahapay nga buhok ni mo. Sindi? Oh. Pwede na ka... Hinapay ba ni? Ay, this is my hairstyle. Pwede na po ni mong silipon. Natural lang man na, ma'am, nga magbulag si Bong... Oh, magbulag si Bongbong. Di ay ni tagkabuhol. Hala, maulam sa tanimu Bong. Ay, Bong! May gabi, Bong. Baby, dili gusto og tambok akong maoyab. Ayaw mo si chusi-chusi, ha? May gabi kang Milan, di kun lay. Dili lang gusto mag-chusi-chusi. O kaya, more mag-iap ang istorya, ha? Mag-chusi-chusi pa ka. Awa, di na noon ta mga minyo, ani Roy. Anyway, based sa mga mag-asawa ka ron, congratulations. Okay, isa mo sa mga patunay na regardless sa performance sa inyo mga partner, regardless kung unsa nakita niyo sa inyo mga partner inyo hagyapong gimahal, mao gina ang true love. Sa usa ka gugma, oh, di ba? Kinahanglan gyud nga naay pagsabot sa usag-usa, naay honesty, naay loyalty o kung pag-abot sa satisfaction luya na ang tuhod. Dili nakakaiya wala nay gana pud ang imong asawa, adun na kitay. Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, mapalit na kini siya sa mga suking butika for as low as 75 pesos. Imuhang ma-experience ang duha or tulo kaadlaw nga gahi gyud nga naay gana gyud sa pakiglabing-labing. Ay napaghulat pa kung gusto ka mas malipayon ng imuhang pamilya o blooming imong asawa, pag Turbo Men Enhancer na.
1: Turbo User, atong paminawa.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisanta, ipakapin na nga kong edad. Matahinay naman, naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapit.
3: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
4: Naunsa di ay ka?
3: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
4: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
3: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan! Exciting kaayo? Nalipong ko!
4: Oo, the familiar sa ako, Ana. Nakadungog na ko anang turbo.
3: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas!
5: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo Waga.

0: Gold user atong paminawon.
1: Yun bilan noy ba?
2: Ikaw, Rock Banana.
1: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix.
2: Kaya ako, sa una, na
1: pandugay na to,
2: na ako'y pian ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod.
2: Matanong ako kay si Rindon, matistingan daw. No?
1: Itry na ko,
2: inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-state ako sa kasimana mo,
1: teko ana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Na usa ka bulan.
2: Ikaw ba, mga kong bukol?
1: Na ako'y sisma.
2: Una, gamay ka, munggos lang.
1: Ako, nagkadako na siya, maragbula ulin.
2: Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
1: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko
2: kaning produkto sa Yes Coil na kuan yun dako kay katabang sa kuha
0: Zaton Plus Gold mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapanap. Sigir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalik ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patiagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat. Tugat ng gagmay na wala-wala na po ito niya. Wala-wala na po itong itawag nilag Terjom. Wala pa, salamat yung kuhin yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tiyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadadlaw. Huwag ka po ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Mag-Turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa. 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha-kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stone, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigabuan lahit na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mo mikan ko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapirme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukar ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Always forever near or far. Ay, nagkantahi, Dike. Malain na ang kuha. Malain ang kanang tunada sa kagabihon. Yobi, may balik ka sa to ang programa karong gabi una ha. Ang atong putahe sa gabi, itaod-taod bi, at tangin ninyo ato ang putahe confession. Once again, usa na pud kabibi na to ang magpagawa sa iyahang mga hinanakit. Hala, uy. Ano mo na, no, nga di magita mo hodong problema. Pero every time kung ginatay problema, no, always just think of the positive side. Wala magin katagaay o problema sa Ginoo nga dili mo kaya i-handle. Most of the time, kanang problema nga ginahatag sa imuha, it's actually a preparation for the better future. And for you to move on as well. Sig stay-stay ang relasyon niya, ikaw rin mong yung pag-workout. No? Mubo na mo eh. Enough na siya. Hi, kay Pitpit Digal.
1: Thank you.
0: May gabi, baby. Si Martin Navarez Mungir. May gabi, diha. Siya, Akyatan Arna Lotaria, may gabi po from Nabunturan, Tagnukon, Davao de Oro. May gabi po kay Ma'am Josefina Tinambunan. Sa Magandamina, karon diya sa may Bugkaon Lantapan.
1: Thank you!
0: Sani? Pwede ka mukhang tabibisindi ka ng air supply out of nothing at all. Si Robert Daini sa Dumanjog, Zibu. Kamu, ginatriping-tripingan, gigunin ninyo ba? Maupay ka na. Na, ma-absent kugma, be. maadyong gabi, ma'am. May gabi, ipod, bong.
1: Thank you.
0: Ay, pamanin si Bongbong. Ay, kapamina pa sa itong programa. Nga no, di ay magbuot, man di ay mabiter. May gabi, ipod. Kaya, architect, engineer, Eric Becerra.
1: Thank you.
0: Wala pa nag-grant akong request. Sige, itong, sige, ito yung gira pa kanta sa kuha. Hala, uy, maulaw, man, gito ko, di ko mag-grant, ani, di ako mag-grant iyang request, kay, gidrawingan, bitch, ko, ani, o balay. Junlin Rans, may gabi, Mami Jacqueline Labis, I know na you are busy. Akong inquiry, may ba? Abalo kami, ang pinaka wish lang gid nako nga madawat na late birthday gift. para sa kong kaugalingon, I'd like to spend it for myself. Like, katong usa kaset gid nga vermeil. Nga jewelry nga, isa kaset nga kwintas, arios, nga bracelet. Nga bisyosa. Send prize. Dugay na ko na minaw sa imong pagka-announcer. Ah, di mo ko announcer! Taka lang ka, Arman. Dili mo ko announcer, Arman. Diyan, usa lang ko ka-regular nga. Disney princess nga. Dili po ko DJ. Dili po ko announcer. You're just a very simple person. Yanong person. Ayoko nyo i-treat as someone like, Madam. Likuin ko na, uy. Simpleng tao lang po ako at taka simpleng buhay lang po ang gusto ko, ha? May gabi kang dudong pretos do sa may pagdako ako ang ha? Sani? Unsay padako? Ah, unsay pada. Kabalo ka, dong. Kinimuhang question sa kuha. Eh, medyo out of context naman gid ni. Nalang siya pangutay na, B, kung unsaan to pagpadako sa iyahang padidoy. Ako, personally speaking, wala jug ko'y mahatag sa imo nga suggestion. Kay, kung unsa'y gihatag sa imo sa Ginoo, may it be gamay or dako. Wala natin mabuhat, ana. Ayaw na ninyo siya injiki og tubig, injiki og dextrose. Ayaw na ninyo siya ipapaak sa mga bujog-bujog.
2: Baka kun ka!
0: Ayaw na! No? Ayaw na ninyo siya butangi og petroleum jelly. Dapat daw hato na lang ninyo kung unsay naa sa inyo, ha? Okay. Basig madaot man pod mo, ana. Pero, mag-matter na siya sa performance. Ibig sabihin, kung gamay man na orda ko, wala na siyang nag-matter, ana. Ang importante din, ha, nindot imo ang performance. Ano kabalo ka on sa sikreto? Turbo Men Enhancer. Nga dapat, kay inga ana man na gamay manggid ka, na dapat loyal pud ka. Dili kay gamay na gani, magbinuang pa ka. Ulaw kay na siya, ma-issue ka sa laing tao. Uy, gamay na siya, kung ano niya. Niya kayo nang di pagig kabalo. So dili na to gusto nga ingunaan ang ato ang madungog na mga chismis nga to sa palibot. So kung gamay na siya, dapat loyal ka sa imong partner, di nakamulingi sa laing tao. And at the same time, oh, kanang turbo men enhancer. Kantahi daw og golden para dili na mabitter. Unsa nga gold? Hoy! I was alone. I was ha? Di ba ko kabaluan na? Ay, sa kinuo ko ninyo, oy. Sabi daw ni Ramonito, DJ ka. Hindi ako DJ po. Hindi po talaga.
2: Itatlot na pa.
0: Hindi. Oy, hindi ko DJ, baby, ha? Oo, sa mga taga Cebu. Kaninyo, ha, ang Disney Princess. Yanong tao ragid niya siya. Ay, sa inyo mga komento ko ng gabi una, ha? Sa ato ang Sir BB question. O, nga nang mabitter man daw inighuman o vuwag. Normal, magimpod siguro ng mabitter, tano? Baw lang? Basta kay ang tinuod, o. Oh. Ay, sabi sa, ako na lang naibutang sa baba, BK. Maraga, nindot-nindot po dito ang kuan karo. Basta kay makabitter sa tinuod lang, makabitter, giyod. Labi na ka ng dili, gudarong ang inyong panagbulag mo na importante, giyod. So, sa karelasyon, if in case na dili na siya mag-work out, dapat na agad may proper na closure. Di ba kamo wala may closure? No? Wala may closure ni... Wala may closure. Importante gid ang closure. Kaya nga naman, kung wala may closure sa usag-usa, ang tendency, Ana, is daghan kay mo mga istorya nga istorya nga dili, ikaw mangod akong example. Kaya ikaw may nag-ingon sa kuwa, you never had any closure. Diba? You never had any closure with your ex. No? Kaya nag-scene zone ka na lang kalit sa imong Facebook na wala man lang ingon na, okay, it's time for me to go, goodbye. And na-shock na lang siya, kaya nag-minute na lang kag binakalit. Kaya good ka na. Need good na siya o proper closure, Biki, nga naman. Kung wala may closure sa usag-usag, lisod kay na. O wala mo kay nang, pag wala yung closure, nga nung need mo ng closure daw, be. Anyone, taas ang kamot, ayaw ka ulaw. Gaklasita. Gaklasita, guys. ayaw kalimot itaas ang mga kamot kung naamoy mga question, mga pangutana din ha, or naamoy mga suggestion din ha. Importante good nga mag-voice out kita. Na-enclosure, nga naman, maiwasan na to ang libak sa usag-usa. Kaya kung na may closure, di ba, you will set the expectations of each other. Nga nung i-English ta, no? I-set ninyo yung expectations sa matag-usa nga, sige, kay nagbulag naman kita, I hope na nindot nga to ang mga aduan nga dalan, I wish you all the best. Ingo na good, kay, kaysa naman sa nagbinungulay na lang mo sa usag-usa, like wala dyan may proper nga closure, that's why, importante ganyan na i-closure good sa usag-usa, para maiwasan ninyo nga, madungog inyong mga pangalan, o, sa mga kanto-kanto, nga, huy, kabalo mo, ingo na rin, ganyan siya. Diba? Request na namo ni Lola kay Idol Bea ka ni Lola Cindy. Request na mo duha ni Lola kay Air Supply out of nothing at all. Buangan ni mo Robert. Imo jud kong gipasubo ani ba? Asi grabe ka humble master man ka ana. Hilumoy. Silili ko kabaluan na o. Oh. Cinderella nindot kag tingog. Bibi lagi. Pagganaganahan napunta ni mo, napunta ganahan mo absent ana. Bitaw. So nga nang importante manggid nga na ay closure para maiwasan ang libak sa usag-usa. Pero sa hay Binuo, basin na sa wayat ang akong umaabot nga partner. Asa man ang wayat, uy? Hindi ko man yan alam yung wayat, uy, kung saan man yan talaga. Pero bitaw, anak na lang yun. Dapat nagid mo yung closure sa usag-usa aron maiwasan ang bitterness po sa inyong mga partner. And at the same time, dapat sa inyong closure, lang, istorya lang, ha? Lahi ba yan yung ubang nga closure kay... O, na ko'y nabalaan. O, na yung mga closure nga nagkita. Itagaag jersey. Nya, yeah. Gilipiwan ng kwarto. Hoy, closure gani. Istorya ra mo, ay no, magkuan, mag second chance na po, mag-away na po, no. Mag-rant-rant na po, edi. Ayaw na, kapag hindi na po nag-work ang relationship, eh wag na po nating pilitin, kay ikaw lang manggigihapon ng masakitan, ana, bebe. Diba? yes po, single pagihapon ko, pero dili na ko interesado nga magminyo kay 40 na ko hapit. Dili na ko interesado sa mga relasyon, so ayun ako niyo paintir-intiraan na kay di ko gusto labad sa utok. No, and what I need now is cash. Kinahanan ako kwarta ron kay gamasteral ko. Ha? Gatisis ko, mahal akong tisis. So need na ko ron og sugar daddy. Hindi ko maglangay pa ha.

Visayas and sa Mindanao. Para po sa schedule sa tuang mga naturopathic doctors, aron maka-avail ka mo sa free consultation. O sa mga discounted price po sa itong mga produkto sa Yes to Health.

0: Gold user atong paminawon.
1: San Villanueva ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix.
2: Kaya ako, sa una, na
1: pandugay na to,
2: na ako'y piang, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, marag-bula na siguro, sa kong likod.
2: Matanong ako kay Sirin doon, matistingan daw.
1: Itry na ako,
2: inom, anak.
1: Santon Gold, kung meron Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: teko, anak.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol.
2: Na ako'y sisma.
1: Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, marag-ulin.
2: Pero, ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas.
1: Bumubag na ako ulit sa likod, bumubag na ako sa akong lagay na ko
2: kaning produkto sa Yes Coil
1: na kuno dako kay katabang sa kuha.
0: Zafon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sugatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalik ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po ito niya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usaka mo diha, pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kit. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Mag-turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, senior citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
10: Kay diri sa Shell bay. Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
9: Sige daw, o full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun diay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.

0: kung kalidad niya gasolina imong gipangita ayaw na pagduduha. Anhina sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
3: Mga katropa, excited!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: Kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede, pwede, pwede.
5: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kamoyan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: Welcome sa to ang programang Putahe Confession. Hatod ka na to sa Santon Plus Herbal Soap para po sa inyohang pamanit din ha or inyo mga ilok din ha ang baho kaayo. Importante gud bi nga atong yung silipo lang ato ang personal hygiene ha, kaya that's gonna be your identification kung unsay baho ni mo or unsay imuhang pagpresensya imong kaugalingon sa usa ka tao or a group of people, mauna na siyang iyang impression sa imuha. Let's create a better impression gud bi, dapat dili manimaho og ilok kung baho gud kayo. Solusyon ni kana pinaagi sa paggamit sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Mapalit ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Welcome once again sa Putahe Confession. Nako, B, ang atong istorya karong gabi una. Unsa may buhaton ni mo? Bitterness ba? Mabitter ba ang tawag, Ana? Kung ang imuhang ex, nanguyab o parehas ni mo og now? Kasaway na mo, Ana. Nakoy na recall. Ay, kurik! Na-recall na nako. Katong giingon ni Kuan. Nagisungog siya sa GC. Dili ni ako, ha? Dili ni ako ang istorya. Ay, maglabad-labad dara. Na-remember na nako. Na diba, o si Batio ni Mukon sa kasakali, nagbulag mo sa imo ang ex, sa maayong kabubuton siguro, I would say, unya sa dihang, nabalaan na lang ni mo, gikasal siya, unya ang iyang giminyuan, parehas ni Mugnaw. Anong tawag dyan, move on o hindi maka-move on? Ala, no? Hindi na ko maglangay pa, Biki. Nagpanukad na gito nga to ang letter sender for tonight. Rated SPG po nga to ang Putahe Confession. Ayaw mo pang hawak din ha-aplastar na timplahan ng imuhang kape. Nga Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, kay magsugod na ang atong Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Eh, kini niya wa. Has klang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello.
6: Sino yan kasama mo?
1: Untruga.
5: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi e, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Cinderella, dili na ko madawat nga nagpakasalang akong ex sa usa ka babae nga parehas na kog now. Ga-expect gihapon ko, Cinderella, nga ako gihapon maong naagig ko'y gibuhat. Tawag ako sa ngalang Dana, 29 anyos. Sa una, Cinderella, di man ko masuko nga ginaingon sa kong mga friends nga ang gipuli daw sa kong ex sa kuha. Parehas na kong now. Magkatawagan ni ko, Cinderella. Ginaingon pa na ako nga siguro wala pa siya ka-move on sa kuha. Siguro love pa ko niya. Nag-love na lang manggani siya og lain. Pero ako magyapon iyang ginapangita. Mura bag mas yun sa ibuhaton, ako gihapon ang nakadaog. Cinderella, I'm totally aware na ikasal na ang ako ang ex. Gidad man ako, Cinderella, maski nga kabalo ko nga gaka-hurt ko. Especially nga hapit na gid ang iyahang kasal. Ana nga oras. Then after sa kasal, Cinderella, gisend sa kuha ang wedding video. O katong gihapon na girl ang iyahang nadayunan. Kalinga friend, Cinderella, wala siya kabalo nga dugay naming bulag sa kuang ex. Siguro kay wala may nagkaistoryahanay. Unang wala siya kabalo, nagipulihan na day ko sa usa ka babae nga parehas na kog now. Pag-check na ako sa wedding video, Cinderella, grabe nindot kayo ang kanta. Naghilak na lang ko, Cinderella, nga wala ko kabalo nga nung ingana akong na-feel. At itong apart ka nagbaktas sa aisle ang babae, ang iyahang asawa, kaingon siya kung ako manggit siguro ni. The way siya mulihok, the way siya musmile, namurag ako ang nagsuot og wedding gown. Kung giun sa pagtanaw, sa kuha sa kong ex-boyfriend sa una, ingana siya mutanaw sa iyang wife karon. Huwag ang akong naingon, Cinderella. Punta ako na lang usap.

mo to, Cinderella. Never jud na ako na na-imagine nga makaingon day ko anang words. After na ako nga natanaw ang video, Cinderella, napugos ko nga i-message ang ako ang ex-boyfriend. A week after sa ilang kasal, ug a week after na ako nga nakita ng video, kay dili na gid ko makatulog. Gi-message na ko siya, Cinderella. Imo na lang mangkani kong kipulihan, pero parehas pa na ko og naom. Kabalo ko nga ako gihapon ang imuhang love, ug ako gihapon ang nagtindog diha. Maskin pagkasado na ka. Wala ko kabalo, Cinderella. Nga anang mga orasa, lahi ko nga tao. Nag-reply siya, Cinderella, as in agad-agad. Na wala ko nang expect nga mag-reply pa di ay siya. Niingon siya sa ako ah. Gipagtabuyan daw na ako siya sa una. Nga nangayo siya sa kuwa og second chance. Motong nangita daw siya og parehas na akong naong. Wala ko kabalo kung muhilak ba ko, masuko ko, manghinayang ko. Nga unta di ay. Gi-message na ko siya para mawalaan na ako. Nga ikasal na siya para makapugong lang manunta ko. Pero too late na di ay, Cinderella. Nireply ko sa iya nga wala wang gid siya nag-effort nga mubalik sa ako. Pero aminon unta niya nga love gihapon ko niya. Moto si Cinderella. Niingon pa jud ko. Kabalo ko nga dili nimo love ang imuhang wife. Kay ako gihapon. Ako gihapon ang imong kakakita. Every time kakakita nimo siya. Feeling ako, Cinderella, na trigger siya sa kumanggi pang-ingon. Ang yung reply sa ko ah, "You may forever be in my eyes, kay parehas din mo siya gnaw, but you will never replace her in my heart." Tapos iyan akong gi-block, Cinderella. Anang adlaw, Cinderella, daghang kinagatag sa ko ah, sa ilahang wedding videos, thinking ako to. They even thought na nagkadayunan gud me. Kay parehas jud mignaong sa iyang wife. And then before ko nakatulog, Cinderella, nay nag-message sa ako. Nihangyo siya nga dili na daw nako sa muko ng iyang kaminyoon. Kay kaka-start pa lang gid daw sa iyang relasyon sa kuang ex. Gidungag pa niya, Cinderella, na pwede na akong i-insist na gipulihan siya. Gipulihan ko. Sako ang ex, sa parehas na akong naong. But it does not mean na ako gihapon ng love. Kay kung ako pa daw gihapon, dapat ako ang gipakaslan. Na-hurt ko, Cinderella, si ang giingon. Pero napansin ako ang murgid ako na gidang issue. Muntong nag-undang na lang ko, Cinderella. Hilumon ko nga tao, pero ambot lang. Pagkita gina ko sa wedding video, murag nalahi gid ko nga pagka-person. Naka-move on ako. Pero nga naman, Cinderella nga, sa pagkakita na ako, dumura nag-aasa gihapon ko nga magbalik mi. Ug ako gihapon, nag-expect gihapon ko nga ako ang iyahang love. Ang sabay angay na akong buhaton, Cinderella. Ug sa mga naminaw karon sa potahe confession, I hope inyo akong matabangan sa kuang pag-overthink. Angay pa ba kong muasa masking kasal na siya? O mag-move on na lang ko sa dayon? Para sa Putahe Confession, Dana.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kaso kay kung pasalamat sa Tuntun Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong binuran nga dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Tuntun Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay aldio akong pamati. Unya, normal bakong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas, Zaton Plus Coffee Mix Rigod ng the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tingbuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, ating paminawon.
4: Diay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na dai ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon apag ipagluha-luha. Tus grabe ka katon, grabe ka hasol labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan to sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang ako gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katul-katul og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule ug sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nigibati sa makanago og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kadaadlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho nasa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herb na nagbibigay ng tulay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
9: Sus! Nga naman eh, murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Gold user atong paminawon.
1: Sige yung galaw yun, pagkana kung siya ang gabaw dito. Wala kong kriyatin yung taas. Hindi, hindi, hindi. So, kapag ihi, magputol. Ay, hindi, hindi, hindi, matul.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kriyatin, lami, nakahubog na kahit ito. Kung ihi, upira kayo. Wala kong kriyatin. And then, tipo, alam kong nakapaminaw sa kung hindi pamulti ka. Wala kong nabalati. Ano lang kulayan na ang gusto sa misko. Kaya, hindi kayo matapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigman na po o ginom sa itong kape, kapakarapong ulcer. Naging una ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatumar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ni wala ni DI taga-anam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminaw.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog ako sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan dark, ipagkapi ng akong edad. Matahinay naman, naulawan ko sa akong chicks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, magmuligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Narwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Manamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Dong, pipilain yung gasolina.
10: Uy, tay!

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: balik kita sa tuwang programa karong gabi una para sa tuwang Putahe Confession. Once again, hatod kay nato sa Senton Plus Herbal Soap, ang ato ang sabon nga ginagamit kapag ka naman na nagapanimaho na gid ang ato ang mga kilikili powers. Ako gihapon po ang inyong hangis ni Princess Bisaya version Cinderella. Bitter. Dili, uy, kamo ba? Huwag atang balikan na atong istorya ka ganina, B. Ang istorya sa tuwang letter sender na si Dana. Dana, magod ni? Nahimo na lang Dana. Artihon, magod tagamay. Nilmitaw. Si Dana, nagpadala sa iyahang problema kung asa ang iyahang ex gikasal sa usa ka babae nga parehas niya og nawang. My God. Uy, simba ko. Mo ba pare dinig now? Pero bitaw mo auto siya no. No, unsa kay bation ano kanagong nagbakta siya sa aisle. Nya nakita ni mi mo ka og galingon na kanang murag naka-imagine ka ba na? I wish ako to Charos. Pwede mo nga mag-reach out sa 0975-474-9153. Makaibog kay kasindi gwa pahagi ni mi murag naong ni Riza Ontiveros. Gapa bitaw si Riza, no? Gapa man si Riza sa tinuod lang. Wala lang tayo comment ang ilang mga kuan. Tristan Wyatt, gulay may gabi. Pwede may naong ni Riza. Napoy nag-ingon bitaw.
1: Ma, Riza!
0: Pero, pero dilito ako, ha? Gisayangan ni mo, unsa man iyang ingon. Sige na, basta kung naawin mga comment karon, abri po ang ato ang linya 0975-474-9153. Pero unaon sa nako ni mga text messages ninyo no kay murag ubay-ubay gid ba kaayo ni daghan kaayo. Ah, kani ako comfortable na kung ani Cinderella kay ang gitason ani 7 inches man. Kulbaan. Nalipay ko na dungog na tika matag gabi si Monski di ay ni ug Mons di ko katubag sa imuhang pangutana pero sa pagkabalo nako wala na sila Mons. Charot. Wala na sila Mons. Ang akong maingon ng ana sa imuha din na pag move on na lang jud sure ko nga itsuraan ka kay wala mang kay maot o nga gibuhat sa atong Ginoo na ay laki nga moabot nimo nga i-partner sa Ginoo nimo. Ako ni ibot ang gamay din hi aben. Oh, ato nang diwason ha. Maong pasagdiin na lang imong ex-boyfriend. Kay nahilo na naman na sila. Siyang asawa bisang pagparehan ni mo og naong kay ikaw lang Japon ang masakitan og pag-ayo. Ana dayon madaot pang imuhang image og magsigi pa ka og paramdam sa ilaha. Just move on, focus sa imuhang gibuhaton karon. Ubayo na na huna-huna kay ana jud nang. Oh, life pero agi ra na magkadugay ana makita na kaog imong partner pohon. Makalimot ra kaan ang imong ginabati ron. Mga murag dili nimo madawat. Not now but soon pangita na lang og malingaw og makalingaw. Unsa ni malingaw ka aron maka move on ka. Pwede mag-request og song magbalik. O ba? Try na ko ha. Pangitaod na ko din hi ah. Gisayangan ni mo mauna basta buy choice and more in buy one take one na lang ang lucky ron daghan pa man noon dira. May pag ako pa kay sure jud nga mabuhi ka buntag udto hapon malipay pa ka laong. Nahira gud bunyi mga pasalig pa. Salamat Cindy kay imo jud gitugtog ang akong request. Walay problema. Thank you. Kau pa ba? Tambag na ako kang di na mangita siya og lain kay aron maka move on siya. Igon si Armand ng Bohol. Thank you. Salamat Armand, bitaw no. Nagtry door naman si ex kaya nagkasal sa iba. Hindi naman. Naghiwalay manggood sila. Pero hindi nagkulang si ex kasi nga si ex nag-reach out sa iya. O nag-reach out sa iya ha before siya gikasal to see if napa ba siya second chance. Pero si Dana siguro wala niya nakita sa iyang message request or unsa ba. O gi-ignore niya niya. Too late na gid ang iyang pagmahay. So dili na gid siya ang nag-walk karon sa aisle. Move on na lang, naapa ko, magmahal ni mo. Yung si Texter 490. Unsa yung problema? Na, nabuang na. Hindi na ko mo recall, ha, kay hangak na kaayo. Sige, basta unya taod-taod mo dawat tawag mga tawag gikan sa inyo ha, kung sakasakaling ganahan mo nga maghatag og advice sa to ang letter sender or pwede pud karon ha mo dawat kog isa ka tawag sa inyo karon. Once again, 0975-474-9153. Request kog paubaya. Try na ko ha. Pwede na mo manawag ha, pero ayaw kuha nyo hangyo ang ibalik pa na ko ang istorya kay hangak ba ya? Aloy po mo sa kuha, we. Nag, say-say, nagayin na ito ganina, ipabalik pa nyo sa kuha. Basta kay kung naamoy mga reaction karon sa istorya sa to ang letter sender, tagaanta mo og chance nga makatawag sa kuha 0975-474-9153. May gabi po.
1: May gabi.
0: Kinsa di palihog?
1: Ang inuaming solid listener na si Ramonito, promising.
0: Yes, may gabi po, Sir Ramonito. Unsa man ang imo ang matambag karon sa ato ang letter sender?
1: No, ako lang matambag siya na mag-move on na siya kay saan man niya, inyo naman ang iyong ex. Then, pwede kayo siya masakitan, nangita po siya ang lalaki na pakiyas po doon kitso kasi yung ex kita na
0: mau ba?
1: Nangyay ka niya ang iyong life.
0: Samot siya magproblema eh. Kay ang murag nahulog mang good food nga mubalos pud siya.
1: Adi may magpag-ingon nga mubalos kay ang kuwan man good sa matagtao man good daghang ang good sama ni mo kami gundo mo si Risa Antebiero.
0: Gani dawat-dawat na lang ginatunaw sa unta man.
1: No, lagi mano nga tinta po siya kang DJNH. Kita sa nga sinunan na man lang pagi makuha-kuha ng damay ang sakit siya yung dinati.
0: So, mangita na lang din siya uwi nga makamove on siya kaysa mas stuck siya ang nga problema.
1: Oo. Sinunan na lang din yung bata doon. Sige, huwag magsige pa siya kina ko na masamot lang huwag kahit yung lughan din. Magsige lang siya huwag supper sa yung kagaling mo. Siya lang siya pa lang mag-antos.
0: Maugyod, Luoy. Luoy po ba ya? Dili po ba ya lalim ang mag-move on, no? Mora to yung ihatang at tapos sa iya, ha?
1: Oo, mga to. Then, shout out lang ko sa ako ang katikang hindi lang na ko i-meet yun ang iyang pangalan. Kaya basit makasot ang siya mother.
0: Ah, sige po. Walay problema po. Salamat kay Ramonito.
1: Okay,
0: welcome po. Salamat kayo. Bito, tama bito, no? Kung ato magang i-focus ang atong kaugalingon sa mga igunaan ng problema, dako gagayang chance nga di good ka makamove on, maglisod good to ana. Diba? So, kung gusto ka nga dili mag-suffer imong kaugalingon, you have to find something na kalagong makamove on po ka. Alangan po nga, siya nagmalipayo niya, ikaw liha nagmugtok ra ka. Na ay kahawig jud sindi ba pagdagan na lang sindi SK Chiruman. Di ko ay. Labad-labad na sa ulo di magikuganahan mo kuan. Dili ko kakanta pa. Kini si kuan ba. Hindi pa ko pwede makakanta kay na patay ginaatiman nga letter sender maula unya to. Kalma lang ha. Hello, maayong gabi.
2: Hello, mayong gabi.
0: Mayong gabi po. Kinsa ni palihog?
2: Kani day si Bianca.
0: Taga-asa po si Bianca?
2: Si taga Kinasang-an.
0: Ah, wala Cebu?
2: Ansa?
0: Taga Cebu ikaw, ma'am?
2: Yes, taga Cebu.
0: Sige, ma'am. Unsa man ang imuhang matambag sa tuang letter sender karon?
2: Ansa ganito yung problema?
0: Tambangin na lang ni mga wala pa naka-move on, Mambi. Mura lesod man kay ako pagbalikon taas kay to.
2: Mag-lesod sa itong pambag anong wala pa ka-move on, Mam. Kay ako sa admit mo.
0: Oh, pa pag ka-move on? Nga naman na, unsa yung problema na to? Nga naman man ka-move on?
2: Lesod kay i-move on, Mam. Kay bago ba masad ni nagkaila ani ako ang naila-ila?
0: Oh, ay pila pa man ka ano?
2: 2 months.
0: 2 months pa lang.
2: Kaya, bago lang may nagduyog sa Laing Nasud sa Hong Kong.
0: O sa, ah, so dito mo sa Hong Kong nagkita?
2: Dili, nagkaila mi din hini sa Cebu kay nagtrabaho man siya sa Koan. Nagkauban ni sa trabaho sa BPO. O niya, kay iyang nationality, lahi man.
0: Ah, So, nag-
2: taga-Hong Kong man siya.
0: Ah, taga-Hong Kong.
2: Pagbalik niya dito, naman ko yung trip to Hong Kong.
0: Unya, tapos, hello, uy!
2: Unya, naglisod ko, move on, ma'am.
0: Tapos, nagbulag na gide mo or LDR lang mo?
2: Wala, dito nagkakami, ma'am.
0: My God! Masakit yun!
2: Ano diyan sila, ma'am, no, ma? Do not assume unless stated.
0: Siguro,
2: pero,
0: lahi mong good ang foreigner.
2: Kasi ma'am, nindot akong mata. Nindot akong ilong. Nindot na akong lugdot.
0: Basing, basing kinahanglan ikaw ang manguya. Basing naghulat lang po siya. Lahi ba? Lahi-lahi ba? Ito ka ng kuan ba? Kaya nang practices.
2: Pero,
0: oo. Basing kulang ka moves.
2: Yan, hindi siya ready for commitment. So, muna kong problema ron.
0: And then you fell in love.
2: Yeah, I fell in love.
0: My God.
2: Hindi po ko tinuloy with the wrong person, ma'am. Okay? I like him, Jed.
0: Day, wala po
2: like
0: ka
2: so much.
0: Wala ba ka nag-confess sa iya regarding sa imong gibati?
2: Wala. Di po ko ka dare, ma'am.
0: You have to dare. Sometimes, mga good, they're depending on us.
2: Mokaw,
0: mga good ba? Wanoon. Napa, friends ka mo sa Facebook?
2: Friends me sa Facebook, ma'am. Pero mag-chat me sa WhatsApp.
0: Then what's your...
2: Sabi, cut it me, ma'am.
0: Diba sa...
2: Or lahi rin siyang nationality.

0: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa 10 plus gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ang akong mayuma. Salamat po sa mga amiga na nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natulaw na dyan.
1: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santo Plus Coffee Mix User. Ating paminawan.
3: Lamig akong kwasa ng kopi, santong kopi mix kay sa unang mga kopi. At doon sa kundihan, pero nakuha-kuhan na, ayaw kay ba? Na naganing buntag, antong magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungugwaan yung sudok sa yesto. Na kwan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, mangkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, nangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Max. Daghan ang natabangan.
5: Permi good gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na ko Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitu mara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
4: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
6: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyang kay Kuksay, magsigong duka ko sa klase. Higyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho, putka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadaw man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Ginugod ko, ba't iunog kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Ipres sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
8: Pakusog.
7: Turbo.
8: Pagdugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble. Ang kalipay.
9: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura.
10: Murag exciting ning turbo ah.
9: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
11: Turbo. Food supplement from me. Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, pagkatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nang gumamit ako ng 7 Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: 7 Plus Herbal Soap.
14: Pili na!
12: 7 Plus Herbal Soap.
15: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
16: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
15: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
16: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og solid pa ang imong road trip.
15: Sige daw, o full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun ay! Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save!
17: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
18: Oras, alas 11 sa gabi.
4: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
19: Mga katropa, X

0: baliktad sa tong program. Ay nako. Pinakapaspas nga pagbalik sa programa, nagrabi na gid kaayon ni no. Si Dina manggood ba? Pero bitaw, ibalik kita sa taong programang putahe sa gabi, and of course for our putahe confession for tonight. Imbis nga maghatag-tagtambag ni Dina, na isa nga nag-hoy! Tawagi ko balik, darling, ha? Asa to? Ang culture manggood sa Hong Kong, national, kasi Chinese pa rin ang tao na yan. We understand. So, kung different, since different culture man siya, so, kita nalang maghimo sa moves. Diba? Kung dili sila kabalo manguyab, kita nalang manguyab. Kaysa naman na, kaysa naman na dili na to i-grab ang chance. May gabi idiha sa kuang sisi nga naminaw karon, all the way from Mabini, Davao de Oro. May gabi idiha. Si lovely Oliver. Hi! Mabuang ko, skulang kag moves. Sindi ka na si Dina mo, anhi pa na diri sa mua, mag-unlan na kanunay sa kuang bukton kada adlaw. Sindi, ina siya ihatag ang akong number. Allah. Dina daghang kay gusto nga mo take good care of you. So, ayun na pag-focus na mga tao nga wala ka na ginahuna-huna. Ay na pa may lain din hi ang willing mo kuan sa imo. Oh, okay na, Cinderella, maora na ako. O di ay si Arman. Salamat kay Arman. Thank you! Tawagi ko balik ha, 0975-474-9153. Atong ipadayon itong ato ang mga nahisgutan ka ganina. O kung possible, si ano? Kalimut si Bianca. Bianks! Tawagi ko balik, Bianks, kay I'm so interested with the continuation sa imuhang problema. Walay label, pero gusto niya. Magsabi ka kasi. para na ako, ingon si Texter 714, para na ako, move on na siya kay naapa ko, dinhi, Dina, ang pinganti ka. Nahoy. Hello? Aba? Nag-effort ako sumagot, ha? Hindi mo sinagot. Tawag balik, ha, kay na. Sayang kaya tong time. Hindi ka mo tawag. No, nindot kay to, no? Sayang kay. Ang to, wait lang, ha? Imor, banit, may gabi isin din na ako ihatag sa imo ha, o gusto kahatagan tikag unlan, kusog kaayo among ulan. Ha? Pero kay dili pod kabalo mag-English. Oh. Uy, may gabi diha, double B. Kinsa man na si Bianca B. Oh, double B. Oh, single si Bianca, pero si Bianca is nagmahal ng isang foreigner na wala silang label, pero mahal na niya. Si Double B nga, busy kay sa iyahang kung ano, busy kay sa iyahang trabaho karon, ilabi na sa itong mga kaubanan rin sa El Ilion Shell Mobility Station. Kinasang-an, Pardo Cebu. Oh, interesado ko sa story ni Bianca. O, Bianca, daghang kay gahulat sa imo, Bianca. Bianca! Tawag ko balik, Bianca. Ano ba ito si Bianca nga? She has the most beautiful eyes in the world. She has the most... Oh, basta kay naasa yata na. Ano niya? Nganong ingo na ano? Bianca, ba tawag balik? BB, hello sa kong friend. Ginaasa Bukidnon sa Texture 463. Salamat kaayo. Thank you. Sa always na pagpaminaw. Pero bitaw, eh, Bianca, dagmaradaghang kayga, nagapaabot sa imuang kuan. O, naghang kayo nagapaabot sa imuhang tawag. Lahi po ding istorya ni Double B kay... na ay gusto makigbalik, pero si Double B... Nako. Bitaw, no? Ingon, ana. Lahi-lahi manggod ang culture. Lahi-lahi ito ang pagkuan ba? Lahi-lahi manggod parehas sa amuha dito sa USA. Dili manggod dito sa USA, if kinsang mag-ingon og I love you, regardless babae or lalaki, kamo na na. No need na ka nga mag-ingon, okay, you have to court me. You have to tell my parents that you like me. Wala na na. Dito, mag-ingon lang siya sa'yo mag-I love you and I like you. Kamo na dayon. Not so sure with the Chinese people. I think nga nagyapon siguro is you have to make your first move. Kapag ka naman nga na, Biang, single man day siya, Biang. And then nag-iingon man day siya nga, dili siya gusto o commitment. Pero I know for sure, bakit hindi ka naman mahirap mahalin? So naida kong chance sa Biang kung mag-confess kasi mong feelings. But you have to prepare in advance. You have to brace yourself. Kaya wala takabalo. Basi mo ingon yapon siya na, I know you like me. I know you want something. I know you like me. Di ba? Sige mo ingon ganis siya nga, I'm still not interested in, you know, in any commitment. So, sakit man, pero, hello? Hello? Sama na, uy. May gabi or yes?
1: Thank you!
0: Ayaw na pangita og poliner. Naaman mo rag poliner. Pero biyangs, kung ma-broken heart ka, kung di ligid gusto si Hong Kong guy o any commitments, ako kang ihatag sa ako ang amigo din hiya na taga El Ilion Shell Mobility Station. Di jug ka magmahian ni biyangs, kaya grabe gid kay ni siya magmahal. I'm introducing to you our dearest friend and also the best person and DJ around the world.
1: Thank you!
0: Double B, aka in Facebook, Laag ni Bisor. I-search na siya, Biang, ha? Single pa ni Biang, o hindi ka magmahian ni Biang, kay loyal kay ni siya magmahal. You don't have to impress him. As long as buutan lang ka, as long as loyal lang ka, o committed ka sa isa ka relasyon, oh, si Double B or Laag ni Bisor, andam nga magmahal sa imuha. Amen! Di mo manawag, imulit na ko! No, di mo magiging una, anak, Bi? Tawag na mo, ha? Okay, sayang kayo nga itong oras kung di mo manawag in the busy kuan. Ingon si Jimski Cabal, oh, hi po, makatouch jud oy pag move on na kay para makalimot na ka. Hello? Ano yun? Nabimiss ko lang kayo. Ayaw, magmiss ko na, magtawag na, kaga-effort ko magtubag ka. Pwede magtuplok-tuplok, ha? Sige na, tawag na mo kay mo. Uli na ko taod-taod eh. Magmahay na dayon mo, kay di mo matubag. Dili ba ako gatubag o kadlaon? Wait, ha? Hello? Hello po?
2: Hello?
0: Mayong gabi eh. Hello, madungog ko ni mo? Madungog di ka? Okay, let's just drop it. Drop it, drop it. Saan to man, di ba manubagay? Drop it. Dugay lagi si Bianca, no? Kaya naminaw ko. Oh, Bianca. Siguro, Biang, pasingganahan ka og mga mag-live po tayo confession ka. Pwede ko nimong i-reach out sa Facebook, Biang, ha? I-search lang ang 101.7 XFM Bukidnon. Hello, may gabi.
2: May gabi.
0: May gabi. Oh, hinayin mo radyo, please.
2: May gabi po.
0: May gabi po. Kinsa ni palihog?
2: Jim.
0: Si Jim?
2: Si Jim, ikaw, paring.
0: Taga-asa po ikaw?
2: Sigo.
0: Cebu. Unsa may imo matambag sa to ang letter sender karon B?
2: Ako na ni Bianca, magbungo na lang.
0: Si Bianca o si Dana?
2: Dina.
0: Mag-move on na lang siya. Dili ba nakasuway na ba kaani nga kanang na kay ex niya gipuli sa imuha sa imuhang ex kay. Pareha ni mugnaw? Wala.
2: Na.
0: Ha?
2: Naririnig ko na.
0: Aw. Morto yung matambag, mag-move on na lang?
2: Mag-move on na lang kay Dina.
0: Ah. Unsa pa man?
2: Hari ba na gusto sa kuha?
0: Ala, uy! Unsa may nasa imo hang wala siyang ex?
2: Ako nga hata iya ka nun sa iya ka.
0: Hala, uy! Na kay house and lot?
2: Na kay business. Na kay business.
0: Ano ka swerte, uy.
2: Sa akong business.
0: Dili man ka siya kabit.
2: Hindi naman eh.
0: Hindi. Wala man ka kay asawa.
2: Wala eh.
0: Wala kay mga anak.
2: Wala.
0: What's your business name mo, B?
2: Hmm?
0: What's your business name mo?
2: Hindi ako.
0: Ah?
2: Nung mga tuwan na...
0: Unsa man?
2: A good drive.
0: Unsa?
2: Good drive.
0: Unsa na?
2: Huh?
0: Unsa na?
2: Nagwan mo na. Mga sabatos, mga sinita, mga napay iba na.
0: So technically speaking, kung ikaw ang pilion ni Dana, secured na ang iyahang future. Wala naman ka, siya'y kahati sa imo, basig na akay mga anak diha, basing dumugon siya galit.
2: Wala siya'y kahati sa akin.
0: Ah, wala siya'y kahati. Sige lang, Dina, naminaw ka, Dina, ha? O, na ay willing ka mo sa loob sa imo, ha? Anytime, pagsulti lang daw, Dina. Wala to, baby?
2: Yun.
0: Sige, sige. Salamat ka, ayaw, baby, ha?
2: Salamat.
0: You're welcome, baby. Ang tipid kayo ang baby, no? Ang tipid kayo mag-istorya. Ako na lang lagi. Iyan na ba? Eh, one word is enough. Diba? Hala, uy. Hala ka kadato ba, Ana? Ukuri. Kita, Ani, double D. Kailangan pa natin talagang magkayod. No? Para lang meron tayong makain sa pang-araw-araw at meron tayong ma-sustain sa ating mga pangangailangan. Hello, maayong gabi eh.
1: Hello, baby lab.
0: May gabi eh po. Hello? Ay, nako! Kayo naman kasi, oh, hindi naman kayo nag-ano, naku-naku. Ay, nako! Halakadato, aw, ikayod, good na. Kailangan siya na ito bitang mukayod, uy, kaya para makasustain dito sa to ang mga panginahanglanon bala. Binagnaanad, gani ika nga. Kinahanglan, good nga, ikaw naanig yun ang iyong lifestyle, and then nakagusto mo balik sa iyong dating lifestyle, nga isang kahig, isang tuka. Diba? Ako, dili na ko ganahan mo balik pa sa nakaraan nga. Kailangan pa na ako makilimos o pagmamahal. Ay, sorry. Di kung wala na nagmahal ni Dina na ako magmahal o mupalangga sa iya, hala. Uy! Sana all. Pero B.A., wala namang itay igong oras. Pasensya, jud kaayo. Kabalo ko, daghan pa jud kaayo. O gusto nga musulod sa tuang linya karon. But we have tomorrow naman. Ugma na po na ha. Ugma na po na ninyo magdungog-dungog. Ugma na po na maglingaw-lingaw. Another story na pulugma ang atong pagkasaluan sa tuang programang Putahe sa Gabi. Sa mga ganahan niya. Padala sa ilang mga istorya. You are welcome po na inyuhan ng ipadala inyong mga istorya sa tuang programang Putahe sa Gabi. Putahe Confession. Through 101.7 XFM Bukidnon official Facebook page. Sa ngalan na lamang po sa Tibuok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version! Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
3: Init baka ayo ang atong gabi ingay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usata diri ayo kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi diin ang mga damgo ninyo mahimo tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa program.

para sa lakas at sigla ng kalalakihan. Mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: 89.1. XFM 89.1. Davao City.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Exciting.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1 Davao City.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!

0: Tak pelari ke sana.
1: Exciting.
2: Exciting. Siapa yang menekan terubah?
1: Summer.
2: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao. Ini ang XFM 89.1. 89.1. Ang

0: Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1 Davao City.
1: Oras katropa, alas 4:01 sa kabuntagon.
2: XFM Davao. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas, ug Mindanao, ug bisan asa sa kalibutan. Diretso may impormasyon nga ikaw ug ako ang ngayang masayo nga garunda. Nagabalita. Runda balita.

0: balita. Nagarunda, nagabalita. Runda balita. Runda balita. Runda balita. Marvin Ibano sa Runda Balita.
1: Mayong buntag, Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas. Sa tumakaigsuunan abroad, good morning, good afternoon, or good evening kaninyong tanan mga higala. Utog sa tanan nga maabot nila at pagsibyan ning mga orasa, ilabi na sa mga naminaw. Dini mga katropa madunggan sa kita mga higala ha, sa XFM 89.1 mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Sa tumakaigsuunan hanga, naminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo ning mga orasa. Umuntag ka ninyo mga katropa. Salamat sa pag-tune in kanunay mga higala ha. And of course, mga higala, dapat ato nang kinaiyahon nga 89.1 na nagyud ang ato ang i-tune in kanunay mga katropa. Kaya magdungog-dungog mga katropa matag-adlaw mga higala. Higa na ka na sa ko ang programa, ang Ronda Balitaan sa Kabuntagon. Higa na ka na mga katropa sa tambayan sa katropa matag-gabi mga higala. Para mga katropa, ato ang panghitabo karon na makasikas din sa tong syudad sa Davao. Ato nang idalit kaninyo mga katropa. But before that mga higala, kinatong programa hagi paluyuhan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated mga katropa. Kama na lamang sa Xanthone Plus Coffee Mix. Kung ito ang Xanthone Vitamin C mga katropa. Labi na sa mga kasikas ato ang panahon karon. Ulan init mga katropa. Nagkakasagot sa pag-asa mga higala. Kung anong na may mga pag-ulan, taliwala sa grabing kainit sa panahon. Kay kinimatod pang tubig, dagat, kusog ka ng suyupon. Mag-evaporate ngadto sa panganod mga katropa tungod sa grabing kainit sa panahon. O na mga katropa, so that's why ha. Time possibly ang pag-ulan. Labi na ka panahon sa akining kahaponon o kagabion mga katropa. Nag-unong kinunay na to ang panglawas atong immune system, mag-inom sa Xanthone Vitamin C.
0: Runda Balita.
1: Ginabi na sa itong makaigsuunan nga anad kay mga pe mga katropa ha, mag-Xanthone Plus Coffee Mix. Itong Xanthone Plus Coffee Mix, gamakini sa mangustin, malunggay o soya. Ini na mga ingredients mga katropa. Grabe ka-epektibo ha. Proven and tested na kana sa mga eksperto o bisan mismo mga katropa sa mga users, no? O consumers ni ini mismo itong Xanthone Plus Coffee Mix. Kay mismo si Senator Bato de la Rosa, mapuni ang ginainom mga katropa. Ano mga higala ha? Papalikinin sa nagkanayang butika sa atong mga lugar. Nga dool sa atong mga areas mga katropa. Available kini sa Yes to Health Clinics. And one click away usab kini mga katropa sa Shopee o Lazada. Pwede po kamo mubisita din hi sa ato ang XFM station sa Davao City mga katropa. Butang lamang kita din hi sa broadcast avenue as Ryan Hills Matina, Davao City mga higala. Baka sa bisan-asa ng mga XFM stations sa inyong mga lugar. Good morning kaninyong tanan mga katropa.
2: Good morning!
1: Ning adlaw kita mga higalang Webes. It's 21 na ning bulan sa Mayo tuig 2026. Sa gihapon mga katropa, ako ang inyuhang kauban. Ako inyong makauban gikan alas 4 hangtod alas 4 imedya sa buntag.

0: Putik Ronda Katropang Marvin Ibano.
1: Ronda Balita Marvin Ibano sa Ronda Balita. Ronda Balita.
0: Alas 4.05 na mga katropa. Dito maglangay may galato ng rondahan ng panghitabo sa tuang syudad sa Davao.
1: Ronda Balita.
2: Local news. Local news.
0: Okay, sanglit mga katropa ha. By the way, mga igala, before na ito, ang bakan kining panghitabo, giling town, init nga mga panghitabo, mga katropa. Ito siyang sayo nung itong sitwasyon sa panahon. Kaya ito ang syudad sa Davao, mga katropa, ilalum kini sa weather system na localized thunderstorm. Bot pasabot, mga igala, ang mga area sa Davao City, makasinati o nakasinati o mapanganurun nga kalangitan, mga katropa. Apan, hinoon, nasubay sa kining sitwasyon na ito na maayo na lang, no, kayo. Medyo wala na yung mga nasinati na itong pag-ulan. Mga itong kasapaan, ilalum na sa safe level kung code green na mga katropa. Pero mag-igmat gapon kanunay ha? Kaya atong panahon din ato mga katropa, labi na kung dili kita kanunay updated sa mga advisory sa ato ang mga otoridad nang magbabinantayon lamang kanunay mga katropa. Alas 4:06 mga higala. Sa pikas bahin mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Kaya gumikan sa walay undang nga pag-ulan mga igala ha. Kermado mga katropa sa pagbisita nato dinhi sa Maypurok 8 Barangay New Carmen, Davao City. Kagapon sa hapon mga katropa, isa in town kabatan-on mga igala ang kumpirmadong namatay sa maong landslide. O pagdahili mismo sa basura sa nahisgutang landfill mga katropa. O kining gitawag nga dump site sa Davao City. Kining maong individual mga katropa, gila kining si Isim Estandarte. Sila itong mga kaigsuunan in town na magpamilya gid in town ni mga katropa ang nalambigit sa maong panghitabo mga katropa. Kay gawas kang Isim mga higala, ang iyang inahan, laki pang iyang iyaan mga katropa nga pulo senior citizen, di katahong na missing human sa maong panghitabo mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Kini ang naisgutan mga igala, ito na hinabi ang relative ni ini, si Sir Guillermo Estandarte. Iyalam ang buot mga katropa nga ma-recover ang lawas. Mga katropa kay dakumato pa yung pagtuo nga gumikan sa panghitabo o kung pila ka oras na kini nga na-missing and kung natabunan kini sa basura, ay imposible na matod pa para kaniya nga kini mismo nga mabuhi pa, no? Pero nangatang ilang panghinaot mga katropa nga ma-recover ang lawas in town na ining mga na-missing ang mahatagan o formal nga pagpahilo na mga katropa. Samta itong makaigsuunan din na ha, na nahimutang sa maong area ayaw kumpiyansa mga katropa. Ay labi na katong mga duol sa maong dahili nga basura. Ayaw na yung taon magbalik sa inyo nga area. Kay critical ang sitwasyon. Anytime mga katropa, posible na po nga doon ay naing mga igala. Nagsibitaw nga mahulog-hulog ang mga basura. Labi na nga elevated kung pakilid ang maong area na himutangan sa inyong mga panimalay. Muna mga katropa ha, sa tumakaigsuunan, ang kinibitang mga relatives ni ini mga apektadong residente sa maong lugar mga katropa. Amping kanunay oga kumustaha katabangi in taon aron mahatagan oga mapasilungan ato makaigsuunan nga apektado mga katropa. Sambahan nga pati ilang mga panginabuhian mga babuyan, ilang mga motorsiklo, mga baubaong ginapamasahiruan mga katropa kayo sa maong insidente mga higala. Muna mag-amping kanunay mga katropa, kanunay advisory ang otoridad nga bakwit na kamo. Panghawa na kamo sa maong lugar kay critical, delikado sa inyo hanga siguridad. Mga katropa, tuman in town, no, kay alang kini sa kaluwasan sa matag-usa mga katropa. Oras sa alas 4:09 sa buntag.
1: Runda Balita.
0: Sa pikas bahin mga katropa ha, kay init usab nga panghitabo na din sa may Tagum City area. Mga pagpamusil mga katropa ang natala sa maong lugar mga higala. Kay sa pagpunubay sa tumakaigsuunan din na mga katropa, no, particular mga higala, din sa may area sa XFM Tago mga katropa. Nahitabo ang maong pagpamusil din mismo sa may Buaya Road, Barangay Magugpo, East Tagum City. Din tulo ka mga lawas sa mga biktima ang nagbuyod na lamang mga katropa dihang nakitaan sa mga residente. Kilid lamang kini sa kalsada mga higala. Anak lamang yun in town kadali ang pagpamusil. Grabe mga katropa ha, og sumala sa impormasyon na nahipo sa XFM News Team mga katropa sakay sa tricycle ang duha ka mga biktima dihang gipaulanan kini og bala sa mga lugar sa wala pa mailhing suspitsado. Sumala matud pa sa nakasaksi na may kontak sa XFM Tagum sakay sa itong nga smash nga motor ang duha ka mga suspitsado mga katropa kinsa daling mikagyo uga misibata sa wa matinong direksyon human sa maong krimen mga katropa. Padayon pa ang pagpadubay sa mga kapulisan nining maong nga insidente unsay motibo niini ug kinsay nagpalayo ug responsable sa maong pagpamusil.
1: Nagarunda, nagabalita, runda balita, runda balita. Arvin Ibano sa Runda Balita.
3: Ang mutupotong kasakit na ay nako po ang mga senyales nga adunay problema sa kidney or sa ato ang atay. Ayun ang hulat ang mga katropa. Kinahanglan magpa-check up. Huwag adto ang Yes World Clinic. Tungod kay free ang ato ang check up and consultation. Especially health counseling and free dietary guidelines.

pag basa sa ato agay yung mga texters, kaya doon na pa ipipila ka mga texters, especially gahapon man ato natubag. Karon ato silang halagan o katubagan, ilang ipadala pa utan na okay. For now, ano na nausap kita yung mga texters. So, stay tuned mga katropa. At tungod kayo niya, ato ka ng hatagan o katubagan ang inyong magayon na gipadala nga mga pangutana. No, especially sa gitawag na itong pag-ambit nining atong gitawag nga programa sa The Secret of Health. Happy viewing, tanan ha! Labi na gud sa nagatanaw sa ato kayong Facebook Live. Ayan, Ma'am Jing Pigarido. Ayan. Good day, Katropang CJ Nitrino, watching from Matina, Aplaya, Davao City. God is good all the time, mga katropay. Happy morning, Ma'am Jing Pigarido. Ayan. God is good all the time, yes po, mga katropa. Samtang aduna kita, gitawag na to nga, ginakaon, matagadlaw. Pagbata pa lang sa kabuntagon, makaingon na kita, God is good all the time. And praise God for that, Ma'am G. Ayan, happy viewing and happy morning din po, no? Especially sa tibok ni Mlawas, no? Ay inyong mga concern. And then, ato ka ng hatagan o katubagan. Our first texter from 622. Good morning, Doc. Taga-Katiil ko. Mangutana ko unsa ang dosage sa Vision X Plus. Unsa ang angay buhaton. Ayan. Happy morning, no? Layuan, ma. Taga-Katiil. No, apan naabot ang atong signal, mga katropa. Og usa sa ato aga yung avid listeners from Katiil. Ayan, ang iyang pangutana, unsa ang tamang dosage ng Vision X ug unsa ang angay buhaton. So, ang tamang dosage ng atong Vision X Plus, mga katropa, why problema ko ni kung ato kining i-high dosage. Especially kung ang problema mismo sa ato ang mata, kanang gitawag na itong medyo seryoso nga kondisyon, ha? Or malala na, especially kung dugay or dugay na jod, ato kining gidala-dala, na? Lalo na kung glaucoma or katarataw niya, dako na jod. Mas mayo i-high dosage ang Vision X Plus. Himuang 2 soft gel 2 times a day, 30 minutos bago ka mukaon, no? Kanahan, kinanglan na matuman dyan na ang dosage at the same time yung oras, no? Sa pag-inom. Unya, unsay angay buhaton? Uban ni sa pag-juice o pure carrots and calabasa juice. And then pwede, butangin na po ng pipino para mas dagan siya og duga or juice. So, kung wa kay blender, paning kamote. Ato si banggod rasa, no? Kung na kay bangguran, banggura ang carrots, banggura ang pipino, tag-isa ka carrots og pipino. Unya, 1/4 nga kalabasa. Kung presko, ayaw nagpaniti. Kung dili presko, paniti jud na, ha? Okay, basig, dagan-dagan na nag mga gitawag ni ini, no? Na mga hugaw. So, paniti, mas maayo niya hugasi, niya banggura. Pag nabanggod na, ihalo pag-ayo. Pag nahalo na, pug-an sa tela, ang pure nga duga, inuma alas 9 sa buntag. Niya, maghimo na po bago pagka alas 3 sa hapon. O gani, kung aduna kay Theridium or mismo bisog gitawag na itong katarata o glaucoma, ang pure nga duga sa carrots, paning kamuti lang, hinlo pagkahimo or hinlo pagkapuga, kaya ang imong himoon, pagkuha og duga sa carrots, ibutang sa dropper. Okay ni bang dropper nga kanang atong ginapaanon sa atong mga bata, na? Ibutang ang duga sa carrots, kinanglan ha, hinlo pagkahimo. Ibutang sa dropper, unya pagmatas buntag, human maligo, pataki ang duha ka mata. O tagduha ka patak, tagduha ka tulo. O kanang imong mata. Pag mata sa buntag ha, uman maligo, o niya sa gabi, bago na po matulog, patuloy na po ang imong mata. No? Tagduha ka, tulo, matag, mata. O niya, kinahanglan, presko nga karots ha, dili kay basig ka itong gimo, gigamit niyo sa buntag, na pang tulo sa mata, mo na po himuon niyo pang tulo sa gabi, awdi, dyan na maayo. Kinahanglan, presko. So, maghimo na po pagkahapon o pagkagabi, nakuha ang duga, na mo na po ipatulo. Duha ka tulo, pikas mata o pikas na, bago ka matulog. Una, ha? Una nang i-check, Ma'am Mercy, no? Isa man ay mong kaila o ikaw ba mismo? Ipacheck ay mong kidney, basta gado na yung problema, ha?
Then paginom o gato nga santong plus gold. Kaya aduna kini spirulina and malunggay. Adiin mo tabang para mahinluan. Og matabangan gayud ang gimbuhaton sa inyong kidney, especially pag sala gayud sa mga waste products sa ato ang lawas. From Jing Pegarido, Doc, as lang ko kay usa ako ka diabetes. Sige, lagi sakit akong mga ugat sa batiis, grabe jud kasakit. Bisan sa pagtulog kay mamukaw jud ang kasakit. Dagan salamat sa pagbasa. And sa diabetes, yes, usa gina sa mga symptoms, kining gitawag natog lower extremities, no? Panglaylay, pagbanhod, no? Sa mga batiis, ang uban ni ana, dunay pagtusok-tusok sa mga lapa-lapa, no? Maunay pipila ka mga symptoms or bation kung ang tao adunay gitawag natog nga diabetes. Yes, ka diabetes, manggod mga katropa, mao ka na ang pagtaas sa asukal sa atoang dugo, di ba? Na diin subalo sa pagtuon, nilabi na kung dugay ng panahon, na diin inana, gataas pirmi ang asukal sa inyong dugo, na diin mag-resulta kini, na diin adunay gitawag na to poor blood circulation. Di na maayo ang circulation sa dugo, na diin ubang partes lawas, adunay kakulangan ng pag-supply nini, hilabi na paatos tiil na to mga katropa, no? Manang gikinahanglan bago mawala na, ma'am, ang imong problema sa imong tiil, panglaylay, especially ka ng mga ugat sa imong batiis, ginahanglan, tuldukan sa nato na imong diabetes, na? So, kung dugay na imong diabetes, unya kung adun na kay maintenance, so, wagi hapon natanggal. Unya kung doon na custom klinika, I highly advise, try to visit our clinic, na? Ataga na ito nagpagtagad imong diabetes for just 1 month. By God's grace and help, I can assure you, kaya na ito ng tulukan ng imong diabetes. With complete and healthy lifestyle and diet, pwede kayo matulukan ang atong problema sa gitawag na itong asukal sa dugo, mga katropa. But for the meantime, napakas inyong balay, ilabi na gasakit ginay mong ugat sa batiis, isag natulog ka, pukawon ka, tungod kay grabe ka sakit, mas maayo, imo na siyang hot and cold compress. Ugat magud imong gibanggit, so basig dili ra na ugat, basig barikos na jud na, no? Man giklaro. But anyway, kung ugat-ugat, hot and cold compress na atong himuon, mga katropa. Ang himuon ni mo, ma'am, Jing, pabukal ka og tubig na may tawag din ni Downs Gabon. Unya, butang ikusa ka luya. Ang luya, dukduka sa ibutang sa tubig. Unya, usa kutsarang asin. Pabukalig dugay. Unya, hatod nga naglahin ng kulay sa tubig. Kuha ang pinabukalan tubig, ibutang sa balde. Haluig normal nga tubig. Pwede kayang init, no? Sakto lang ang makainin mo. Unya, lingkod ka sa bangko, no? Unya, ihumol ni mo ang imong duha katiil. Ginagayod sa init nga tubig. Kung di maabot ang batiis nga diin anang ugat nga gasakit, pagkuhag face towel, basaa dito sa tawag nini, sa tubig nga init, nga puga ang tuwalya, ipahid din ha sa imong batiis nga diin ang ugat nga gasakit. Ano? 5 minutes na siya, ha? After 5 minutes, balhin na pud ka sa bugnaw nga tubig. Ano na gitawag hot and cold compress. Utabang na para ma-relax ang imo mga veins, no? Kadalasan, maumanggod ni, pag adunay barado na mismo itong dugo, maapektuhan dyan ng mga veins, ngandiin, magngulngul dyan na, no? Labi nagkadlawon nga din tugnaw ang panahon. So, after 5 minutes nga naghumol sa init nga tubig, balhin ka sa bugnaw nga tubig for 5 minutes, no? And then after ana, pahuway ka for 2 minutes, and then imong usbo na pod, babad ka sa init, unya, babad na pod ka sa bugnaw. O, duha ka beses imo nang usbo na, Ma'am Jing, imo ni mo na every other night. Bot pasabot, hambawa, karong gabi ho na, maghumol ka, ha? The next night, pahuway, and then sunod na pod gabi, usan na pod ka maghumol. Ayaw kalimot, pag-inom dyan, Santon Plus Gold, mas maayo imong i-high dosage, 2 kapsula, buntag, 30 minuto, suman ka mamahaw, kaya gabi na pod, human man hapon, 2 kapsula, 30 minuto, suman ka man hapon. Okay, siguro, no, usan na lang ka pangutan na itong hatagan o katupagan. From 195, good morning katropa, shout out ko sa Ampuan family from Isle May in Sagundanon, Kitao Tao Bukidnon, oy.
gikan sa Bukidnon. Happy morning. Gikan kay Ezel May. Ayan, shout out sa mga Ampuan family. Ayan. Happy listening po ha sa Ampuan family, especially to Mama Ezel May. Dinagayod sa Bukidnon. Ayan, from 192. Ayan, kay Ma'am Honey. Ato hatagan o katubagan na iyong pangutana. Hi Doc, happy morning from Honey Mangati City. Akong pinsan na 3 days na siya wala makabawas. Unsa daw ang bagay niya inumon para daw siya makabawas 50 years na siya. Uy, dili makabawas na. Hinahanglan mga katropa ha. Problema ra ba pag muisigot o gitawag na tug constipation? Kasusubo tungod kay kining pagbuisigot og constipation or bowel movement, wala kay nato ni ginatagan og pagtagad karon, ha? Which is nga diin sumala sa pagtuon regular bowel movement, kinahanglan ma-maintain yun ni especially sa atuang mga kababaihan, ha? Take note mga katropa, basig dili normal ang inyong gawas og hugaw ron. Abtan og 2 days, 3 days. O niya, pangisi-ngisi ra mo din ha. Murawag, way na hitabo. Ay, nako po, ha? Kinangan, atimana dahil na, samtang sayo pa. Kaya basig, matingala na lang mong, atin, muabot ang pila ka panahon. Ang anong daghan na kayog balatian. Kaya nga no, ang constipation, gitawag na siya mother of all diseases. Na Hans, tanang sakit, no? Kining gitawag na itong constipation. Kaya nga naman, kung ato man yung tunan pag-ayo kining constipation, kinimanggod atong colon, no? From ascending colon, transverse colon, to descending colon. Kung inyo na tunan mga katropa, aduna na siya gagmay kaayong mga ugat. Nung adiin na nakakonek, no? Sa ato ang ascending, transverse, and descending colon. Ganin, sumala sa pagtun, kana nga mga gagmay ugat, sadyang ang mga hugaw, no? Sa ato ang lawas, nga diin wa na pagawas. Ganin, sumala sa pagtun, dapat in 24 hours, dapat mapagawas yun na ito na. Apan kung wala itong naipagawas, abtag 2 days, 3 days, sumala sa pagtuon katunga hugaw nga naas itong tinae, pwede na masup-sup pabalik, no, katumagag may ugat, pabalik sa ato ang bloodstream. So mauna ha, ang sariling lawas, may himong toxic or mapoison, malason mga katropa, mo nang in the long run, daghan na kaayo o balatian. Mo na samtang sayo pa, kundi normal ang imong bowel movement, at imanada yun. Ang inyong himoon, likay sa mga pagkaon nga, tawag nini kulang or wala dyan siya, itawag na itong fiber. Sa man na dyan na mga pagkaon nga wala yung fiber daw. Number one, kining gitawag na itong instant, na? Una sa imong pinsan, Ma'am Honey, basi gihilig siya pagkaon o pansit kanto, no? Mga magi, mga noodles, unsa pa na din ha. Ing na siya ay nagpakaon na niya na, kaya musamot yun na. No, nga din maglisod siya paglibang, no? Ikadua, kining mga pagkaon nga minug na sa puting harina. Unsa man mga pandisal. Unsa man mga pandisal, na mga sliced bread, mga biscuits. Pipila ka na ang gikinhanglan likayan, no? Onya, kining gitawag na to bugas, na? Para sa mga katropa na to ha, nga hilig mukaon og puti nga bugas, or I mean, mamagin na itong kadalasan ginagamit karon for sure, no? Kining white rice. But for your information, mga katropa, kining white rice, sumala sa pagtuon sa itong mga health experts, gi-appeal na ni siya karon, gi-classified na ni siya karon as or kasab kauban na siya sa gitawag na ito junk foods. Anong junk foods man, no? Pag visit ka ni tag junk foods, but pasabot, wa na siya'y nutrition. Mana sa puti nga kanon, puti nga bugas, mutuo matag dili, musugot matag dili, wa na ginay nutrition mga katropa. Especially, wa na nai fiber. Ay sobra na kayo nagigaling, no? Natanggal na ang barn, which is naa dito ang gitawag na tog fiber, nagkikinanglan sa atong tinae para normally adunay movement na mapagawas in normal movement, kining gitawag na tog hugaw slawas. Una, kung hilig ka niya na, kanang puti nga bugas, unya, tawag ni ini, inubaran pa ang ugsudan nga lisod tunawon, nga binagkarni, nga in 48 hours bago matunaw slawas,
hilig pa dyan ka mukaog tinapay, hilig pa dyan mukaog noodles, auto ara na. Na syempre, hilig pa dyan mukaog mga pasta, mga spaghetti, sapanadin na, bihon, sutanghon, auto na mga katropa. O kadugayan, dili dyan na manormal ang imong pagpagawas o hugaw. And then, mas maayo himuon, ulihi o brown rice or black rice ang imong puti nga kanon. No, labi na kay sa pinsan ni Ma'am Honey. O, bisan paglalaki, parehas naman nag mga pamaagi, especially kung same diet lang. Pulihi dayon, no? Ayon na pag white rice, mas maayo para ma-revive pa nato ang natural movement of peristalsis nga naagayot sa inyong mga colon. Aron to niya na normally mapagawas ang hugaw sa lawas. Black rice, no? Kaso sa atang bahasang mahala po na black rice ron, ay, no? At tukos palingkit, tagod sinta ang kilo, mahal-mahal dyan, no? O, diha na lang mo sa brown rice, dul-dul sa tinood. O, kung di dyan makaya sa brown rice, o, diha na lang kita sa mais. O, bisag-asa, basa taas, og fiber, dako kayo ng tabang mga katropa. Huwag ayaw na dyan sa gitawag na tog white rice, no? Especially sa mga pagkaon nga akong gisgutan. Yeah, every morning, pag matani mo, ayaw na dyan pagkape o gatas, pag-inom dayon og warm water with kalamansi. Usa ka baso nga warm water, init-init ka tubig, butangi og usa kalamansi. And then, butangi og gamay ra kayong asin, ha? Take note, gamay ra kayong asin. Gitawag na siya saline water. Every morning, mo na inuma. Dako kayo ng tabang ka para mag-detox ang imong lawas. Unya, pag-inom dayon og pure pepino and celery juice. No, kung why celery juice, cabbage juice ang gamita kay brato-brato. Okay, numas ang imong pinsan, Ma'am Honey, usa ka baso alas 9 sa buntag og alas 3 sa hapon. Wala tayo kong oras, mga katropa. Og dagan salamat sa niubanin ni atong programa, The Secret of Health. Apan, wala na tayo kong oras. Dagan salamat sa niuban, hilabi na sa nipadala sa ilang mga pangutana, no, sa ilang mga message. Niuban usab sa ato aga yung mga Facebook Live. Yun ang inyong health consultant, CJ Nedruda. Pakalan po ng Yes to Health Naturopathic Clinic. Ako kanunay mag-aingon. Ugbaga pa hinumdom, amping ang imong lawas. Ugang imong lawas, mag-aamping kanimo. May mutag sanan and God bless us all.

sa karunga huwebes! Huwebes na po nga adlaw, mga katropa! Uy, pizza 21 na gini nga bulan, mga kaigsunan sa kuano? Mayo, mga katropa! Pila lang kaadlaw po, mga kaigsunan, bulan na po sa hunyo! O bulan sa hunyo, mga tropa! Ay, mid-year na po, mga tropa, mid-year! Litaw, kumusta man mo karong buntaga, mga katropa, kung magpilaot ka kita, naskabas ko kapis kayo nga panglawas. Punos ka nasi, mga katropa, o siyempre kompleto sa panghilawas. Ang among tubig, mga tropa, dibalik na pan ang murag chocolate. Hi! Gabi eh, mga tropa, murag chocolate. Karong buntag, mga tropa, murag yapog chocolate. Ang resulta, mga katropa, chocolate. Ang sabi, tagong water district. Ngani ba, eh? Balik naman po sa una, halos kada buntag, mga tropa, kada kadlaon, chocolate, ang tubig din, mga tropa, stagom. basig din na po rin sa mga, no? Ayan, ako, basig din po mag-upo north, mga tropa, no? Basig din na po rin ang linya. Ay, buhay. Mauna, mga tropa, mag-lison man ta, mga tropa, rinig, panapin, mga tropa. Kani bitong, salaon. May magtagbadag sala, mga tropa, i-filter pa yun. Aron mas tin agyon mga katropa. Murag okay siguro bay. Alright. Ala bago na bitaw mga tropa gubi ka kay buntag na mga kaigsunan. Bangon na. Mati City, good morning. Kaninon tanan rin mga tropa, Mati City.

Ada sigun ka uban nimo sikat na ka ay, basta bitaw hala bango na mga tropa gumika kay buntag na mga igsunan importante lang mga tropa makamata ka importante lang mga igsunan na nakakaruga buntag mga tropa labi na kung pang buntag imong trabaho ay nako po huwag nang pabayaang mahuli ka sa trabaho mo mga tropa gumikan kay kung mahuli ka ay nako napakahirap talaga pag magkalitlit ka lalo na't magtatrabaho ka ng iyong station manager mga tropa ng company manager ay nako po kahit tatlong minuto kaltasan yung sweldo mo nako po, masakit talaga yun. Walang patawad. Kaya, mabuti yung mag-advance ka. Para kumplito, baga tropa, walay problema. Dili ba, Ma'am Jeanette Cortez? Good morning, Ma'am Jeanette. Ma'am Jeanette, good morning. Naka-Santon Plus Coffee Mix na lang siya, baga tropa. Santon Gold ako. Dira, oh. Oh, Santon Gold, oh. Mauni ako ang timpla karumuntaga. Santon Gold, baga katropa. Kay mauni ang pinaka-importante, madasigon ta ka na buntag baga kay Iksonan. Buntag na po noog na tawa. Ito, bago na bitabo din ha, baga katropa, gumikan kay buntag na. Panahon. Aga na, aga na. Ang mga naakaroon din ha, baga katropa, nakalili, mga kay Iksonan sa atong pagparaguban. Hala, hatag noong mga mensahe din na, aron atong masayo, mga katropa, mahatag at pagtagat. Dini sa atong pagparaguban, mga katropa, ng atong programag inyong tulmanon, ang Exciting Pilipinas, ng adlaw, mga katropa. Nga Huwebes. Aboy, Huwebes na, Biyernes na po nagmadali sa adlaw, no? Marami ba, gagahapon na tama tropa nga ni Uli. Ugma, mauli nung punita. Grabe, no? Dali na panahon, mga tropa. Maraging unta, mga tropa, kaparte na dali, mga tropa. Di lang na to. Di lang tayo mag-ihap itong uras. Alam ito, maglingkod na sa itong trabaho, mga tropa. Di lang, mga tropa. Oh, hindi tayo nga matikod, mga tropa. Nga gabi na po. Okay, ampo sa tabay. Harap na langinan sa Ginoo.

0: balita di mga tropa sa atong pagbaragoban. Kaya wama tayo mangundang mga tropa. Panimportante mga kaigsunan sa isang buntago na alas 4.45 na bay. Mag-inom tayo mga tropa o coffee mga kaigsunan. Ang kape nga makapadasi ka nato ng kabuntagon mga tropa. Kining atong Sanson Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen mga tropa. Yun, akong timplahon bay. O, timplahon na ito ni ha. Pinalive ni nga timpla mga kaigsunan. O, diba? O, mauni mga tropa. O niya, siyempre, maura po niya akong himuuno kaning pang-ukay. Ah, mauni kinang ginatawag na ito pang cowboy mga katropa. Diba? Kay, siyempre, cowboy kay, kuan man, mga katropa, lalaki man ta.
1: Pinawang!
0: Cowboy ka na. O, babae ka mga tropa, pang cowgirl. Bitaw, diba? So, mauni mga tropa, ato ni mga tropa ang timplahon karon ug ato ning imnon mga katropa. Pinalay. Ay, giubogi. Karat magtutunlan noon. Sige lang, humag-inom man eh. Huwag tang mangyapuan ang karat tutunlan eh. Yon, kada mga nagatanaw karon din ha mga tropa sa ato ga Facebook page ang XFM 107.1 Tagum City ang ato katropang Arnel Cortez Facebook page. Siyempre mga tropa sa ato ang personal account ang Alexander Umaki Algabre Senior. O sa atong YouTube nga na karon sa YouTube mga tropa do na nay nagatanaw diri mga tropa karon nga okay na dali 400 kabok 400 ha bitaw. Anay gatanaw nga 400 kabok, unay nay gatams up nga tropa nga duha kabok. At thumbs up duha pala yung thumbs up, naga-like. Pero dadun na nay upat ka mga mata din ha mga tropa. Unya na nay message mga tropa din ni kuan, oy. Oy, apelyido ni boss. Naas kagahapon sa kongreso sila si boss auto sa Kalabayang Adlaw. Naas sa kongreso atong Kalabayang Adlaw mga tropa si boss mga katropa. Oyan. Matod pa diri mga tropa ni Wilma Di Soyo mga tropa, Fuentes, matod pa niya. Good morning. Good morning mo lang. Dali ra kaayo ang adlaw, pati ang sweldo, resibo na lang bilin. May gani mo, kanyang resibo. Amo akay, mamalit mo, may resibo hay. Oo, oh, aging resibo na bilin. Nauna na yung resibo sa kuan. Niya, online na pong bayad ka sa mga tubig o kuryente mga tropa sa kuan, sa itong wifi, kanyang home fiber, kanyang itong PLDT. So, kuan man mga tropa, online man tanan akong bayro nun, wala agi ko'y resibo, mga tropa, nga physical ako makita. Naaras akong online. Ay, nako. Kaya napayatoon dito mga tropa, pero manginahang lang na ta, usay lagi. Eh. Kung di ta mo bayro dito personal mga tropa, wata'y resibo nga physical. No, ningon naman nga, wala na ko ni resibo ay physical. Pero ang problema mga tropa, mito sa una, kay kada Desembre, mo ato dito, aduna mga ito'y mga pangbulot-baluton po mga katropa ang gining Davao Light sa Davao, Davao gani, Davao Light. Unya, Davao Light, ang putri mga tropa ang kuan. Ang Davao del Norte mga katropa, kay Moragi, full turn over man mga kaigsunan. So good, again. Kay gakutay naman mga kuan kagahapon, na muna gyan kagahapon mga tropa. Kagahapon muna gyan ang mga poste sa Davao Light nga purting tag-asa murag napukor. Murag napukor purting tag-asa linya mga tropa. Awa na na Davao Light mga tropa gi pangkuan na mga wire kagahapon adlaw na gipangkutay mga tropa nga mga wire ubot pasabot mga tropa. Oh, okay na ni wa ni burnout ba mahitabo kung mauna nung sewa na mga burnout gapon sa mua. Ana ra na bay. Inom sa tabay, inom taga Sanson Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen bay. Kamom inom mamo, hala, dunga to inom. Mmm. Ah! Ang sama na yung murag mo si... Mo, na yung tingori. Nga, mapalong rapod. Kaduhan na nila kung nagdungog karoon rin mga tropa. Murag, murag ba itong iyong sipiyo mga tropa ang mukalit gana? Murag na hinumdog ko sa sipiyo sa una sa ubang istasyon kong trabuha mga tropa nga. Kado ganyan si tingog mga tropa, wala gitingog. Ni op lang pinakalit. Nga na niyong masakit sa sipiyo sa hayo na? Ay nako. Ito, hala, bangon na ito mo din na mga tropa, buntag na. Hatag mo mag-mensahe din na. Aroon ato ka na mga tropa mabasa din sa itong pagpapagoban na. Ning atong programa, mga tropa, inyong tulmanong gumikang kay nakapangapin ako. Ang kaping akong inom, mga tropa, ang Sanson Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Mao ka ng akong inom karon mga tropa. No, mauna ka na unya. Ang inyong mga mensahe karon mga tropa, ako ni basahon din eh. Samtang wa patamahatag mga tropa sa mga balita, wa patamahatag sa mga headline. Ato kanay basahon gumikan kay nagainom na ko mga tropa karon og Sanson Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Okay? So, nanapoy nagatanaw mga katropa, nanapoy makita nato din mga katropa, nanay naghatag mga mensahe diri mga katropa sa atuang Facebook page mga katropa o sa katropang Arnel mga katropa na Facebook page. Naadri mga si Man Josephine nga si Bunga Salveron Palconete. Miss Kapalong ni, good morning Sir Bung, happy Thursday. Thank you Lord. God bless us all from Kapalong. Yan, kababayan. Aha, kababayan na Tres Kapalong mga tropa. Kay mudagan Tres Kapalong pohon mga tropa, mudagan tag 100 meter das. 100 meter das tong dagano res aro mga tropa mapildi. Ito. Ah, kuara god ay. Tawag niya mga tropa ng sulsuluram nang labad sa ulo. Ari na ta sa mga tropa sa pinabuhi nga tarong. Ba kanang di ta maglabad tong ulo nga way manuktok na tong 24 hours matulog ta. Matulog ta mga tropa 12 ka oras way manuktok na to. Dili ba nga rekaw kuan kay Ma'am Lia Manalaysay. Good morning Ma'am Lia Manalaysay. Morning Sir Bong. Yes, good morning Ma'am. Ma'am Josephine, good morning ya Ma'am Josephine. Og sa tanan mga katropa niya karon katan-aw mga katropa sa atong pagbaraguban. Ala kaninyong tanan. Good morning Noel M. Algabre. Good morning. Asa man si Noel mga katropa? Wani mahatag og mensahe. Hatag sag mensahe mga katropa kanang naa karon dinha. Dire pod mga katropa si okay, wala pa ilain. Unya ari tad-taw mga katropa kay perti paghagok nila. Bani hagok pa sila mga tropa na apod rin si kuan si Plio Balangyaw. Plio Balang Plio Plio Balangyaw. And good morning kanin mga sir or ma'am, good morning kanin yung horot dia mga katropa. Alright mga tropa, balik tayo sa mga pagpagkuban sa balik tayo mga tropa sa ato pag-inom.

0: walang katanti mga tropa. Basta, mangbot nga naman rasigon mga tropa. Paghatod mga tropa, gagahapon mga katropa ni Roger, mga igsona sa among kape din eh. Kape mga tropa, ga Sanson Gold Coffee Mix. Murag ni Gold po mga tropa, ang amo mga tropa ang salabutan. Itawag na ito mga tropa, murag madasigon eh. Kasi murag madasigon gabi mga tropa. Kaya ko kape na po, tining kapihang among ipaabot. Katong kape mga tropa nga makagold-gold sa huna-huna. Makapadasig tibok adlaw mga tropa. Imbis magbugto ka, magsikag ngisi, murag ka mga tropa naa sa Happy Home. Murag ang naa sa Happy Homes, ngisi lang. Ay buhay. Pag Arnel gabi pag-abot ay gahapon mga tropa, kapila siya katimpla mga tropa sa kapila katropa gahapon katimpla siya kagahapon. Ako mga tropa marag kaduhan ang ikaduhan ako ni Ron. Ay usa-usa lang ko kada adlaw mga tropa kay harun dugay mahurot ang ako ang magigsunang budget. Niya napara ba mga tropa mo gold gold coffee biya pagyapon mga tropa si Mrs. Di ba? Niya napay akong anak gold gapon. So marag di gin maabtan mga tropa og kuan mga tropa usa ka bulan. Imabtag ko sa kabulan, hurot na mo ah. Palit mga katropa. Sa may mandri mga katropa, makautang-utang may mandri, panalitan. Yag dito mga katropa sa parmasya, di man takautang-utang dito mga egsona, kay kas mga gina dito ba? basta lami mga katropa nga baka hataw ka nindo sa atong lawas, sa atong huna-huna mga katropa, maka brains, musta ito nga, brain enhancer? Ayun na ako, Marti Lamia. Dili lang kay katong inyong huna-huna mga katropa, nga 6 enhancer. Brain enhancer rin siya ba? Makabaid sa labuta mga katropa, kung imong utok nga medyo habol na, ay mabaid, mahasa mga katropa, mahait. Oy.
1: Pinoas!
0: Mahait!
1: Pinoas! Yan.
0: Master! Matanan niya, Master! Si Master Inde Tanini mga katropa, murag ni Hagok para kung buntaga mga egsona. Wow! Agot niya, Master! Dito, marag dugay-dugay po sila nakatulog kagabi. Eh, kay nakamata ko kagabi, adunay giyantuan si Katropang Arnel si Katropang Master. At ito, sila si Juan kagabi. Adunay tawag, mga tropa. Adunay, marag na-address sa Juan. Naamagoy, mga tricycle, si tawag ni, kini mga pinikab driver, karong mga tambalos-los, mga tropa. No, marag adunay na hapit, gipahimuslan kagabi, eh, mga kaigsunan nga Juan. Nga, tawag na to, mga katropag, gipahimuslan nga estudyante ata ni ambak mga tropa sa pedicab unya gi aksyon na pagyugbira kuno sa driver mga tropa magi na kalingkawas panggukod kagabi mga tropa wa na masakpi mga tropa panggukod sa mga concerned citizen mga kaigsoonan na may nanawag kang katropang Arnel kagabi unya salamat sa mga concern na nanawag rin mga tropa nakaresponde sila sa katropang Arnel ako tulog na ko gumikan kay kadlaw lagi agang atong mga tropa atong bagmata. So, kaadto sila sa katropa Arnel, mga tropa sa area. So, nakita pala itong biktima mga kaigsunan, no, nag-trauma pa. Niya, siyempre mga kaigsunan, wala nag-abandon ang pedicab. Nag-abandon ang pedicab dito mga tropa, wala dito nag-amaniho. Niya, murag na iniabot itong operator sa pedicab. Bot pasabot mga tropa, driver to sa kuan kay katong dilito tag-iya mga kaigsunan. Naku na, ay mga daghang gyapo mga dokirok ng mga adik de karong mga panahon na. Diba Dani Chongko? Maadi ay, bayo ga buntag natong tanan mga idol. Basta-basta idol, Castro pa siguro. Dili idol, Castro pa. Kay buntag idol, lahi to. Ay idol doon. Ay, nako. Bitaw, katropa, mura ganahan ko sa mga katropa. Mga katropa, exciting! Sabot doon akong kung ano kayo mabugnaw sa laim kayo mabugnaw got. Alright, parayon tayo mga tropa sa atong pagpanaguban mga tropa. At least mga tropa, nagamayan habilin ako ng tiwasong taon-taon. Dirita mga tropa sa atong pagpanaguban, usbon ko ni Adlaw, karo mga katropa ng Huwebes. Adlaw ng Huwebes, mga katropa, pizza 21 na nagbulan sa Mayo, tuig 2020. Size na mga katropa. Oy, bilitin, happy birthday day, kagapong Adlaw, mga katropa, kay Nang Nali. Gagapon ba? So, kalabayang Adlaw. Nang Nali Delgado Lapis. Waman, mangimbita ni si Ilin. Oy,
2: happy birthday!
0: Kaya naman, istagom sila si Ilin Lapis Hilsano.
2: Happy birthday!
0: Wa man ay mangimbita, wa magin magchat-chat sa kuwa si Ilin. Ikaw, Chrislyn, wa magchat-chat ba? Nakalagon ta ko din ni Nang Nali. Utsinta mi Nang Nali ato nakalabay nga adlaw. 80 anyos na mga tropa si Nangnali Delgado Lapis. Yon, may buntag niyong tanan dida, mga Lapis family kang Prax Injon. Musta gina Prax? Prax Injon Lapis mga tropa o garis nila ni Tata o kang Tata Christopher o kang Alan. Manis Tata Christopher siya. Sila si Injon, Alan, Tata nga to sab kay kuan kang Gunggong. Kumusta si Gung Bagong deron? Kumusta magkagong?
2: Happy birthday!
0: Happy birthday ng nalay belated o happy birthday sa nang birthday karong adlaw.
2: Happy birthday!
0: Niya siyempre mga katropa, okay ra mga katropa, guay, handa. Basta maayo lang lawas, pasalamati ka na sa Ginoo mga katropa. Mane pinaka-importante ba? Diba? Hawaii handa ay, ano, pasalamat sa Ginoo kay ang kinabuhi, kipataas. Alright, panayon tayo mga tropa. Samtang rin tayo mga tropa sa ato mga pagpanag-uban. Ayaw kalimti mga tropa, magamagoma ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Maukin ang nindot mga tropa ang gamiton alas sa tagayagsun ang magamagoma. Aron kanunay mga tropa ang madasigon sa pagpanarbaho. Mag-Crop Gold ka pagpanguma mga tropa. Mag-Crop Gold ka 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mapalit kini din ha sa inyong mga soaking agri-store sa inyong dapit mga katropa. Basta Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Basta Foliar Fertilizer, Crop Gold ka na ba? Exciting Pilipinas! Mga tropa, karoon sa atong pagpanaguban ng atong programag inyong tulmanon mga katropa. Alas ng mga luhan sa mga headlines karo mga kaigsunan restong pagpanaguban alang rin sa Davao Region nga headlines. Alias payat mga tropa nga tulak og syabu sa tagom pakyas kini sa diha nga pulis mga katropa ang gikatrang transaksyon ni ini. Samtang sa pikas bahin LGU Kapalong o PNP Kapalong kadayon sa kampanya batok illegal ga droga. RS City official na mga tropang giablihan sa 11RCDC. At ni Siron, wak mang Japon, wak dahi Japon ni siya kuan na katropang Gabs. Wak dahi Japon ni B.O. ni si kuan. No? Wak man rin mabutang. Gagahapon, wak na ko na yung makuan kagahapon kay wak man. Wak may gibutang rin niya. Basi wak na po nga. Makuan langan siguro ba yun, no? Say, gabi na kayo. Say, buntag na siya butang. Ay, naku. Atong amiga ba? Marang may bio agapon. Atong ako gikuan kayo marang may bio. Yan. So, kana mga tropa. Samta sa pikas bahin DPWS, nagbutang kini mga tropa temporaryong o magbutang kuno og temporaryong tulay. Samtang gipangayo mga tropa o gipangayo pa ang pundo sa bagong istruktura sa naguba nga Kaliawa Bridge taliwala mga tropa sa pagbaha niya itong nakalabay mga tropang mga adlaw. Samtang Davao de Oro nagpalig-on kini sa delegasyon alang sa Batang Pinoy 2026 sa Bacolod.

0: Og wallet nga may sunod nga 21k kapin nakadawat mga tropa og pagdaig Pantan Santo Tomas Municipal Police Station. Ipakusgan mga tropang kampanya kontra illegal nga tigbakay og isabong. Ini mga tropang mga ulohan tudling lamang mga tropa sa atong mga isgutanan isto pagpagpaguban mga katropa sa atong tulumanog inyong programa og ingman ang mga balita nga tumadungog gikan mga katropa sa nagkadaiyang XFM Mindanao reports mga katropa gikan sa San Franz, gikan sa Jinsan o gikan usab sa Bukidnon at okay diba dungog karun taon na standby na sila mga katropa. Tropa sa atong pagparagoba ni gato ga programang inyong tulmanon mga kaigsoonan dito maglangan ato na katropang atoon si katropang Larsa Niol na napunod pa'y tulog kagahapon gipamusil no diri dapita sa may city hall mga katropa gahapon sa hapon noon sa maning tago mron ba'y isolated ba ni siya o isolated muraga sunod-sunod muraga doon na po'y tulog kagahapon doon rag city hall ba'y wanay kaba ni mga kriminal karon mga katropang dadag po sila'y unsa kay mga atraso ni mga tropa. Masa nagpamusil kagahapon tulo mga tropa pero buhi pa to sa di kamang-kamang patong usab mga tropa ka kung nakita. Buhi pa to ba'y? Nasa punuas lobby na pa. Yan ay pidikab dito mga tropa katong wa nagimulihok mga tropa nga medyo daghag dugo mga tropa sa ulo. Naasa may pidikab. Nasa ubos pidikab mga tropa sa may ligid na pa. Muraga, ingon pa sa mga residente, kadungog may mga buto-buto. Wala, pusil na po. O, ilang yan to, nagdaagi mga katropa, nagbuyod mga katropa. Tagom! Naunsa naman eh. Ato, mga katropa, katropang Larsa Niol, gumikan kay alias payat ko na mga katropa, nga tulak o siyabo sa Tagom. Pakyas ka mga katropa, gadihaga, polis, mga kaigso na ang gihimong gikatransak na ini. Katropas balita, katropang Larsa Niol.
1: Pakyas ang negosyo sa usa ka alias payat sa Tagom City. Lalaki, 37 anyos, human usa ka pusul buyer sa otoridad ang iyang gikatransaksyon sa pagbaligya og droga pinaagi sa baybas operasyon nga gidumala sa mga sakop sa Tagom City Police Station sa Barangay La Pilipina, Tagom City. Alauna 35 taga sa kadlawon, Mayo 22, 2026. Sumala sa report sa kapulisan, gilayong giaresto ang suspitsado nga taga Barangay Madaom, Tagom City. Human kini napalitan sa operatiba og usa ka pakete sa gidudahang Cebu gamit ang 500 pesos nga mark money og 7 ka piraso sa peke nga 1000 piso bill isip budol money. Nakumbiska usab sa kapulisan gikan sa posisyon sa dinakpan ang dugang 5 ka pakete sa maong droga lakip na usa ka unit sa .38 revolver nga dunay upat ka mga buhing bala sling bag o usa ka Honda 125 XRM nga motor nga gigamit sa suspek sa transaksyon giban na amo timbang og 13 gramos sa gitudahang Cebu ang nasakmen sa operasyon nga nakatirad og 88,400 pesos base sa standard drug price. Imasarias na ang suspek sa Tagom City Police Station o nagatubang sa kaso paglapas sa Section 5 o 11 Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 10591. Para mulami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagom City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsa Niol, XFM News.
0: Tingsama sa katropang Larsa Niol sa detalis mong balita. Samtang atong tama katropa si katropang Gab Alas sa LGO Kapalong o PNP Kapalong katropa padayon karon sa kampanya batok illegal gadroga katropas balita katropang Gab Alas.
2: Nagpanayon ang paningkamot sa lokal nga panggamhanan o kapulisan aron mapalig-on ang kampanya batok illegal nga droga. Human gihimo ang Barangay Anti-Drug Abuse Council Convadak Meeting sa Barangay Pag-asa Kapalong Davao del Norte ning milabay adlaw. Atol sa maong tigom, gihisgutan ang pinakabagong update kabahin sa persons who use drugs o ang schedule sa community-based drug rehabilitation program isip kabahin sa padayon nga rehabilitasyon o pagpalig-on sa komunidad. Gipasiog daw sab ang importansya sa panagtinabangay tali sa mga opisyal sa barangay, lokal nga kapulisan o ubang sektor sa komunidad aron mapadayon ang kaluwasan o maayong kahimtang sa matag pamilya sa lungsod sa Kapalong. Ang maong inisiyatiba kabahin sa padayon nga kampanya sa komunidad alang sa mas luwas o mas himsog nga palibot para sa tanang residente. Patropa, papinga healthy, durig na tatayo ng kulatsin na imong ibigita magsanton gold coffee mix na. Katropa mo sa Tagom City alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Gabalas, XFM News.
0: Dikisabas ka tropa Gabalas sa detalye sa mga balita. Exciting, Kato ka bahay, magkato pa sa detalye sa mga balita. Ito, magkato sa Turbo Melinanser. Ang Turbo Melinanser.

0: Mga tropa, mga tabang kini sa mga kalalakinan, mga banda nga wala ikasangar, mga tropa, ngadto sa iyang kapikas kinabuhi. Kana kung kaya mga kapikas, mga tropa, basta ka partner. Hala, gamita mga tropa, ang Turbo Male Enhancer mga tropa, kini magigisunan, mapalit kinisir ka din magbutik kag parmasya, nationwide, o siyempre mga tropa, din sa atong sibyanan, kini siya produkto sa Yes to Health Incorporated. Exciting! Tanto sa pikas bahin gisugdan ng mga tropa karon sa mga otoridad ang pag-access mga katropa o pag-assess sa kadaot mga kaigsunan sa pag-anda matupas temporaryo ga agianan human matupan mahugno usab aga tulay sa Purokdos Barangay Kaliawa Buhangin District Davao City nga dapart kini sa Sikan District nga napiktuhan kini sa kusog mga katropa nga pag-ulan o pagbaha mga kaigsunan sugod pa sa gabi dito ga Mayo 18 tuig 2026, gani ang nahagsa usab nga tulay, mao kini ang kabahin sa proyekto sa DPWH. Nagikontrata kini ni adto nga 2017, alang kini sa pagpalapad o pagpangayi o pagpaayo mga tropa sa bypass road o reconstruction sa Kaliawa Bridge sa ikaduhang distrito sa Davao City. Gani matod pa usab sa DPWH Region 11. Aga tulay mga katropa nga dunay gibanabana nga 15 metros ang gitas-on. Dugay nang napiktuhan sa erosyon tungod lagi sa pagkalapad usab sa sapa ubos niini ug mas misamot pa sa padayon usab nga kusog nga pag-ulan tungod sa sa baha. Tungod sa tubig mga katropa sa kusog nga ulan. Panahon mga katropa sa bag-ong pagbaha magagigsunan. Karong panahon na gani, mingon usab ang ahinsya na dili na makasukol ang nahisgutan ng pundasyon sa tulay sa pressure sa bulog sa tubig. Samtang walay ginataho nga angol o namatay man tungod mga katropa sa pagkahugno sa tulay. Kung dakong epekto noon kini sa nasinatian sa mga residente kay naputol ang direktang agianan tali sa mga komunidad. Gibanabana usab nga kapin nga to sa City Mill ka mga residente sa Kaliawa ang napiktuhan og napugos kini sa paggamit og mas layo nga alternatibo ga ruta aron lamang makasulod sa dakbayan sa pinakabag-o magkakatropang update karong kagahapon adlaw Mayo 20 tuig 2020 magkakatropa 26 magkatropa gipahibalo kini sa DPWH nga magbutang sila og belly panel bridge mga katropa o temporaryo gatulay alang kini sa mga gaan nga mga sakyanan samtang gihangyo pa ang pundo alang kini sa permanente nga mga pagkapulay mga katropa sa nahagsa usab nga istruktura gilauman usab mga katropa nga sugdan ang mga pauna nga trabaho sa rehabilitasyon sunod sa umaabot usab nga mga semana ang pagbaha sa Davao City ning simanaha tungod mga katropa sa ginatog kombinasyon sa Easterlies o Intertropical Convergence Zone kung ITCG na maoy hinungdan sa pag-awas mga katropa sa mga basuba o pag-backwit mga katropa sa gatusan kapamilya sa nakalain laing nga barangay mga katropa. Inirabag tulaya mga kaigsunan, mauni karon mga katropa ang giusan ni mga tropa nga gireklamo mga tropa nining tinyo mga kaigsunan nga may hinungdan. Alam mong representative tinyo mga tropa nga may hinungda diha sa kongreso mga tropa nagkuan siya mga tropa nga pasa siya o nagreklamo siya mga tropa doon na siya file nga kaso mga tropa sa flood control pero ang mga Duterte mga tropa ang iyang giigo so, may labot ni Pulong Duterte mga tropa diyan nga second district man ni mga kaitropa first district ba si Pulong Duterte. Unya sa second district karon si Omar Duterte na po atong congressman. Pero kung ato tanawon ang tuig mga tropa nga trabaho kini siya 2017. Which is mga tropa 2017 ang among congressman dili sa second district is Vincent Garcia. Unya pag kuan mga tropa 2022 wa na may termino mga tropa si Vincent Garcia. Idagan mga tropa si Campos ang iyang pagumangkon. Dani, dako kayo mga tropang Garcia ang gibutang aron mga tropa nga muda og yapon kay mga Garcia lagi may naghari ni si kan district nga sugod kaniadto na aliado pa ni sila mga tropa sa mga Duterte. Wa gyud mga tropa ni daog dinha mga igsunan. Pero pag bulag mga tropa nila niadto na mga tropa ni sa admin ni PBBM gipildi ni sila mga tropa karong panahon na dinha. Unya karon iimbestigahan kani ni sigun tanto lay mga katropa flood control mga Duterte ang igo which is mga tropa nga ang congressman that time mao mga tropa si Vincent Garcia pagkawa gyud mga tropa hinungdan sa tinyo mo-file man kitag kaso, mo-file tag investigation bahin ini flood control, di pagklaruhon mga katropa ng Santo Iga na human kini mga tropa tulaya o kinsa mga tropa ang congressman na tayo mga katropa. Mao na giingon ta mga kaigsoonan, kini mga katropa ang gihimo karon mga katropa sa mga pro-anti-Duterte mga katropa. Mao na ginatawag ta mga katropa ang pag-destabilize kini mga katropa. Kana ilang kini mga katropa ang walaon ang mga Duterte mga katropa di sinasod sa Pilipinas. Mga kaliyado mga katropa, si Bato mga katropa, wala. Api, sunod na si Bato mga katropa, unya, napag-ibos sunod niya mga katropa. Kini mga katropa si Bongo, giplanuhan na kayo tanang yung kaliyado mga katropa, mga dool mga katropa sa mga Duterte kani ato, ilag yung hotno mga katropa, dala sa dahig ni Dirlan. Ato na mga katropa, papuyon sa laing nasod mga kaigsunan. Kuyaw na, unya dami, niingo man si Kuan mga katropa, niingo mas Bato ni Narosa. Okay, bisag pagbitayon ko, basta rin lang sa Pilipinas mga katropa, musugot ko niya na. Pero, adto kay papreso mga tropa sa gawas nasod sa laing nasod dalon ko dito sa dahig ni Dirlan. Ay di ko mo surrender oi dire lang ko mao na sa mga tropa onya karon padayon gid imbestigahan mga tropa karon gapanahon na bay kalambigitan ni ini mga igsoon ambot usay tan-aw ni mga tropa. Tantang alas 5:12 na bay sa laing pangbahin sa tong mga balita. Dalitas Dabaw di Oro mga tropa kani maligaw-lingaw pod mga tropa para sa atong Pinoy. Pinoy, kining batang Pinoy, nagsugod ang mga tropa o formal usab na pagpangandam ang nangandam mga tropa ang probinsya sa Davao de Oro alang kini sumaabot usab nga batang Pinoy 2026 National Championship. Pinaagi usab sa panaghiusa sa mga sports coordinators aron labag masiguro ang ligon og kompetitibog delegasyon kani atol sa mga meeting ni atong nakalabay usab nga adlaw Mayo 19 ning kasamtang gatuig. Ipanguluhan kini ni Christine and Mabanglo uban mga tropa sa mga municipal sports coordinators ang paglatid mga katropa sa lakang sa pagpili o pagandam sa mga batag atleta nga mopresentar kini sa Davao de Oro sa nasudnon nga kompetisyon nga mga paghimuon kini sa bakulod. Kabahin usab mga tropa sa ilang nga prioridad ang pagpatuman matupa og seleksyon process aron labang mapili ang labing andam og adunay kahigayunan nga makahatag kini og maayo nga performance sa delegasyon sa probinsya. Sumala pa sab ni Mabanglo tumong usab mga sa maong nga preparasyon nga ang mas malig-on ang presentasyon sa Davao de Oro og mapaayo pa ang overall ranking ini sa National Sports Meet. Gawas usab sa batang Pinoy, gisgutan usab sa maong nga panagtigom ang umaabot usab nga mga kalihukan sa sports ilabina karong number season mga katro summer season lakip ang Independence Day pickleball tournament, youth summer tournament og kalambuan kini kalambuan cup nga kabahin matud pa sa padayon nga pagpalambo sa grassroots sports sa probinsya sa Davao de Oro mga katropa. Alas 5:14 na bayad rigapon sa atong pagpanaguban samtang sa laing bahin mga katropa sa atong mga balita. Gipaligon usab sa Municipal Agriculture Office ang suporta sa sektor sa agrikultura o pag-atiman sa mga mananap pinaagi kini sa pagdala sa mga batakang serbisyo ngadto sa barangay Mamangan atol kini sa gipaygayon nga Caravan of Government Services yato ga Mayo 19, 2026 sa Municipality of Sawata, Davao del Norte. Ubos sa pagpanguna usab ni Municipal Agriculturist Laureano Pintor, gidala sa grupo ang libre nga serbisyo alang kini sa mga backyard farmers o pit owners. Lakip na usab nini ang paghatag o vegetable seeds, rabies vaccination, deworming o pag-apod-apod sa mga ripaka supplements o tambal alang kini sa kahyupan o mga alagang hayop. Sumala pa usab sa opisina. Tumong sa maong nga kalihukan ang pagpugong sa pagpakailap sa sakit sa mga mananap, pagpalambo usab sa ilang kahimsog o pagdasig matod pa sa mas produktibo nga pagpaguma o pagpanghuyop o pagpangmatod pa pagpangahayop sa komunidad. Gani ang kalihukan mga katropa kabahin usab kini sa pagpaduol sa serbisyo sa gobyerno ngadto sa katawhan ubos kini sa administrasyon ni Mayor Silvano Panot Gahi ubos usab sa suporta ni Vice Mayor Hasinesa binasbas mga miyembro usab sa Sangguniang Gabayan, Barangay Mamangan, sa pagpanguna usab ni Barangay Kapitan Joel Hernandez o mga kaabag matod pa ng mga ahensya sa manalabang sa Provincial Veterinarian Office o ang Philippine Crop Insurance. Gani gilauman usab nga pinaagi sa padayon nga paghatag o sa maong programa ang mas mapalig-on pa ang food security o gapaginabuhian sa mga mag-uma sa lungsod sa Sawata, Davao del Norte, mga katropa. Alas 5:16 na mga katropa, dari gapon sa atong pagparaguban, katugabahin sa mga katropa, hatod ka nato mga kaigsunan ngadto sa Sanson Vitamin C. Boost your immune system. Minti na mga tropa pag-inom sa Sanson Vitamin C. Anong kanunay lagsik ang imong immune system? Pinaagi niya na nili kadali matakbuyan sa mga balatiya. Sanson Vitamin C. Mapalit kini mga tropa sa nagkadaiyang mga agri-store. Nagkadaiyang mga parmasya at butika mga tropa sa inyong mga napit. Sa ang Sanson Vitamin C mga tropa, mas nindot kini mga tropa ang imong adlaw-adlawan sa pag-mintinar. Para kanunay kang baskong, madasigon ka kanunay mga katropa sa pagpanarbaho, Sanson Vitamin C. O siyempre sa ito mag-iksod na mag-uma mga katropa ay kalimti ang atong Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Kikinig pagpanguma na hamong inantigo. O kanunay hao mga katropa nga gamiton para sa pagkaon sa ato mga tanom na kanunay ang baskong katropa busok. Ang ato mga tanom gikan sa basakan ng ato mga katropa sa kamadaan, maisan mga katropa kahumayan, mga prutasan mga katropa ng ato sa mga gulayan o tanan. O siyempre mga katropa gamita ka na siya pang ispray sa atong mga tanom. Mga katropa 100 gatos 150 ml kada napsak sprayer may gamitas pag ispray mga katropa sa imo mga pananom. Sigurado kumay mas mausab ang imong dagan sa pagpanguma kay ikaw mga katropa makaginansya wa ng failure mga katropa sa imong pagpanguma. O siyempre mga katropa ang imong mga utang mabayra na mga kaigsoran. Kumika niya na hala katunga pa makagamit mag Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na bay. Alas 5:18 na samtang sa pikas bahin sa atong mga balita. Dako nga kahupayan mga katropa og dugang inspirasyon alang kini sa libuan kabaga estudyante human nga 2249 kabaga benepisyaryo sa Santo Tomas College of Agriculture Sciences and Technology kon na istikas ang opisyal matupang midawat sa ilang scholarship cash grant ubos kini sa tulong donong program og tertiary education subsidy. Sa gipahigayon kini nga disbursement sa campus sa Miyerkules Mayo 22, 2026 ang maong pinansyal nga tabang gikan kini sa Commission on Higher Education Conceded nagtumong kini sa pagtabang usab sa mga kwalipikadong estudyante aron lamang mapadayon ang ilang edukasyon ug matubag ang ilang nagkalainlaing nga panginahanglan o panginahanglanon sa kolehiyo. Matod pa sa gipagawas na impormasyon ang matag benepisyaryo ko sa TIS nakadawat kini og tag 10,000 ka pesos samtang 7,500 ka pesos usab ang nadawat sa mga TDP grantees. Gilauban usab nga makatabang kini sa gasto sa matrikula, mga gamit usab sa pagtuon ug uban pang mga kinahanglanon sa pag-eskwela. Ipadayag usab sa pamunuan sa istikas ubos kini sa liderato ni Acting College President Dr. Hazel Montipio nga magapadayon ang institusyon sa pagpalig-on sa mga programa nga musuporta kini sa edukasyon o paghatag og mas daghan matupag oportunidad ngadto sa mga estudyante sa umaabot. Samtang nagpahayag usab si Mayor Roland S. Dihisica o Vice Mayor Maria Los Inday Dihisica sa ilang kalipay sa pagpakita bato pa sa daghang estudyante ang nakabenepisyo sa baoga programa. Ilang gihangi usab ang mga nakadawat nga gamiton kini sa husto ga paagi ang maong financial nga tabang og unahon matud pa ang mga panginahanglanon nga may kalabutan kini sa ilahang pagtuon aron ga masiguro usab ang padayon nga pag-eskwela sa maayong kaugmaon because ang ato mga leader sa Santo Tomas nagtuo nga di na sa edukasyon mausab ang dagan sa kinabuhi. Alas 5:20 na bay. Samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita mga katropa. Nagpahigayon usab og Committee of the Whole meeting mga tropang ika-10th nga sangguniang panlungsod sa Tagum City. Nagipanguluhan kini ni Vice Mayor Lingling Estabillo. Yato ga Miyerkules, Mayo 22, 2026, uban usab sa pagtambong sa mga representante sa Davao Light and Power Company og Northern Davao Electric Cooperative Incorporated con Nordico. Uban sa baog sesyon ni pahigayon og posterity photo ang mga opisyal sa konseho og mga representante sa duha usab ka mga power distribution entities. Isip timaan kini sa ilang matupang partisipasyon o koordinasyon sa maong panagtigom. Wala pagipagawas ang kompleto ga detalye sa mga hisgutanan sa nahisguta ga meeting apan kasagaran matupang hisgutan sa Committee of the Whole ang mga mahinungdanong isyo o ga pulisiya nga makaapikto kini sa serbisyo o kaayuhan sa katawhan. Padayon usab nga gilauman ang mas laom nga panag-uban tali usab sa lokal nga panggamhanan o sektor sa enerhiya alang kini sa mas maayong serbisyo sa mga residente sa dakbayan sa Tagum mga katropa. Alas 5.22 na bahay sa katapusang bahayan sa itong balita gikan sa Davao Region. Nakadawat usab og pagdai gikan sa lokal nga panggamhanan og sa komunidad ang usa ka sa malinyo nga baobao driver. Human matud pa kining matinud-anon nga mibalik sa usa ka nawala nga pitaka nga adunay sulod nga 21,700 ka pesos cash sa mga importanteng mga identification cards. Ang maong driver nga naila sa pagala usa ka Homer Trawon, residente kini sa Maiproxise, Barangay Mambago -A, Samal District, Island Garden City of Samal. Kani nakaplagan matud pa ang pitaka ni Henry Jeramel pasado alas 10 matupas gabi ni ato ga Mayo 19, 2026 sa gawas mismo sa Pandipani Building sa may Barangay Piña Plata. Sumala sa report, imbes nga taguan ang konong kini ang kwarta, wala nagduha-duha si Trawon sa pagpangita sa tag-iya aron nga personal nga mauli ang tanan nga mga sulod sa pitaka. Formal usab nga gi-turn over aga pitaka Mayo 20, 2026 atol kini sa usa ka panagtigom sa City Mayor's Office. Dito gipadayag usab ni Trawon nga natural lamang alang kani-kaniya ang pagbuhat matod pa sa matarong og ang mga pagkamatinud-anon og pagkabana sa isig kataw nagpabiling kaning importante nga mga bili sa komunidad. Kani giday ko sab ni City Mayor Limuel Totorries ang maong nga driver tungod lagi sa iyang ihimplong integridad og ikaingon nga ang maong nga binuhatan usa kini ka inspirasyon nga nagapakita sa maayong kinaiya sa mga samalinyo. Sa laing bahin, dako usab ang pasalamat ni Jeramel sa luwas usab nga pagbalik sa iyang pitaka og mga bililhong gamit isip pag-ila sa maayong binuhatan. Si ni Trawon mga tropa naghatag usab og gamay nga pasalamat og pag-ila ang mayor mga tropa og ang tag-iya sa pitaka. Ang maong hitabo nagapakita kini sa bisan sa yano nga paagi ang pagkamatunod-anon og pagkamaluloyon nagpabilin kini nga buhing mga mithi sa katawhang sa malinyo mga katropa. Oras mga tropa, alas 5.24 na.
1: Santon Gold Herbal Tea, may malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea, natural na sarap, natural na ginhawa.
2: Punta kenta niya takaron din he sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo. Sinaon-taon tingkas ang bunga.
2: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
3: Kon mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
2: Kaya dagan nga salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
2: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
5: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
6: pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Sa Taon Plus Gold User, atong pamitawan.
8: Okay, kung pasalamat sa Taon Plus Gold, tumanggod, sir. Hindi, akong dinulan niya, dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Kadungog na ko, Taon Plus Gold. Akong kansulay, sir, nakahuro o glokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lukmal bakong menstruation.
7: Sa Taon Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop ng masa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog mang gustin. Malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tingbuong pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong pamitawan.
10: Okay, si Jimmy Torres, 34 anyos, taga-Bukid Non, sa kamikaliko. Okay na rin ko nagproblema, anis ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napag-ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka haso, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod ni Higala, mamang sulay o Vision X Plus Capsule. Okay, palit tapos kimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong pag-gabon-gabon, katol-katol, ugpagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas, ughapsay nga resulta. Maungka mo nga nagibati, sama ka nago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Kadaan lang yun kung nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suriin ganin ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes!
1: Turbo, may maca at clavuwasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at magsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako, si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
15: Yeah!

0: Inaon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, saka maestra, maka-ulcer ko. Nag-research ko siya'y maayo at nagawas niya ang Santon Plus Food. Akong bisula yan, duwa ka si Mana. Ako naging kaayang kausmanan, hindi na masakit ang akong kutukuto.
0: Santon Plus Food, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kutokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Martin, isa ka welding. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, mapiktuhan akong tasulod sa 5 katuig na kupang welding. Medyo naan ako'y problema sa kumulong. Hindi na ko kaklaro o mga gagmay litro. Gamitan lang ako o gantyuhos. Para maklaro, sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayong katabang sa ako. Kaya ni arang-arang lagi ang kong mata. Di na pariya sa una. Isan karon di na ko ginahanglan mag-gantyuhos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro o tataw ang atong pananaw. Kaya dinhi nagsukat ang kahaum o kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna na'y problema o hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom o Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel aduna'y taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundili aduna'y upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot ng mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom o Visionix Plus kada adlaw para atong mata firme klaro o tataw.
0: The Secret of Health.
5: Zafon Plus Coffee Mix User.
6: Ito, sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, inatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinong danini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawan, Santon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Hindi lang acid reflux iyang natambala, mati akong arthritis, Santon Karo, wala na ko gagiang-kiya. Archie D.I.N. Tagapanabo, office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sister Pain.
7: O si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa kalakuan ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
8: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, nakuno simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
10: O sige, lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa muna imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
9: Bato gold daon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina og himsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sina pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises. O mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Process ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan.

0: FM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o kundiktado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Mamino ka sa XFM.
2: Oy par, alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe.
3: Alright, para itong mga tropa sa itong magpaliguban, balik na rin mga tropa kay wa man tamang uli, magkakaigsuna, hindi aratad rin.
4: Pinawang!
3: Gitao. Ay, kumusta man mga katropa? Karoon si Ma'am Lorna, nakakapi na kada Ma'am Lorna. Ito, play doon Ma'am Lorna, ha? Ma'am Lorna, good morning dia, obas, tibok, membros, pamilya ni mo, ma'am. Ngayon yung sub kay Benz Montes. Good morning and family. Nga to kang Tercelianer Quereno, mag-Quereno family, diri karoon sa Apokon. Apokon ba to? Dari sa Apokon, mga tropa, Tagum City, may buntag yung tanan. O garis ka, Ma'am Delia Baliroso, Duran, Duran family. Kang Danny Chonko, good morning. Kang Adeline Algabri Argunsa, good morning diha, Ali. O diha kang Silya, kang Edwin, Rikto, nga nasa lalang Ganga, o Ganggang, Ganggang, tanong magmaramag. Tingnan na kang Gingging o kay Bibi, good morning. Nilausap ni Christian Paul, ayaw lang diha, Christian Paul sa San Gabriel. San Gabriel, pangalan ni Gabriel. Dari mga tropas training camp, training ground, dari sa mental. Tuan taon dito. Kaya lagi ni muna. O, sa kumpagumangkon. O, gari usap ka sa nila ni Arnold Kang Miling. Good morning, kanyang mga Recto family, Armedilla family. Ala, kaninyong hurot, mga tropa, good morning. O, labi na din yung mga tropa nila ni Igso, ang kuhan, Noli. Iksanuli, good morning. Uy, naman si Bato de la Rosa rin mga tropa ni Abot. Ni Abot, si Bato de la Rosa mga tropa. Mato pa mga tropa ni Kuandre ni Alfredo Hikale. Mato pa Alfredo Hikale. Mayoga, good morning. Agaw bong! Yan, kanusa magiging kamuuli. Driba! Karoon rin mga tropa sa Sydney mga tropa ni Australia mga tropa si Alfredo Hikale ng taga Panabo City. Abot na siya rin sa XFP mga tropa muuli ni. Ingon mga tropa si Neral Ramis. Exciting morning kaninyo Sir Bong. Watching from Pagadian City, Sambuanga del Sur. Exciting morning usab sa mga katropa sa 89.5 XFM Pagadian, 92.7 XFM Apel Sambuanga, Sibugay, Oksa 99.5 XFM Sambuanga City, Sambuanga Peninsula. Oy, good morning diha kaninyong tanan mga katropa nato mga naka-exciting na pulkaroga buntaga. O si Ma'am Nancy Camilo, good morning Ma'am Nancy Camilo. O guban pang naakaroon rin ili-ili mga tropa, nga wa lang mga katropa muhatag o mga mensahe. Kaninyong tanan, good morning. Mga pahinaot nga kamos, kabasko, kapis kayong paglawas ka Ma'am Jing Pigarido. Good morning Ma'am Jing Pigarido karon naakaroon diya siyang nahimutangan mga katropa. O dila ni Lioren N.N. Algabre. Good morning diya Lioren o Lorenzo Repolio. Kaninyong tanan, good morning mga katropa. Ito maglangan mga tropa din natin mga tropa sa mga XFM Mindanao Report. Unahon na itong mga tropa ang gikan sa Region Tercin kay Kapin sa 70,000 mga katropa pisos nga mag 70,000 ka mga mag-uma sa Karaga. Makadawat ko no o cash assistance gikan mga katropa sa PEFFP. Ato na sa iro mga tropa. Unsa ni siyang kabawa ni mga tropa. Gika ni katropa ang John J. Lebrias de Talye.
0: XFM Mindanao Reports.
4: Dapat sa 70,428 ka mga kwalipikadong mag-uuma sa humay ug mai sa tibuok rehiyon sa Caraga ang makadawat og tabang pinansyal ubos sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk program. Tungod niini, daling nakig-coordinate ang Department of Agriculture kon DE Caraga ngadto sa pangamhanang lokal uban ang mga ahensya sa gobyerno. Kini aron masiguro nga hapsay og luwas og paspas nga pag-apod-apod sa mga ayuda sa mga sumusunod nga mga adlaw. Ang PAF alang sa Caraga Region gigahinan kini og kinatibuk ang pundo nga naa sa 203,797,875 ka pisos nga gitarget alang usab sa 103,325 ka mga mag-uuma og mangingisda sa maong ihap anaa sa 87,655 ang rice and corn farmers samtang 15,670 ang gikan sa fishery sector. Sumala sa DE Caraga Regional Executive Director Engineer Ricardo Onati Jr. sa gitarget nga gidaghanon sa mga mag-uuma mukabat usab sa 70,428 ang hingpit na nga na-validate karong bulan na sa Mayo og ang opisyal nga registrado ubos sa register system og basic sectors in agricultures ubos sa maong programa ang matag kwalipikadong benepisaryo makadawat og 2,325 nga cash assistance. Ang 70,428 ka mga na-validate nga mag-uuma sa humay og mais nga makakuha og tabang pinansyal gilangkuban sa Agusan del Sur nga naa sa 25,613 ka mga mag-uuma og sundan sa Surigao del Sur nga dunay 19,617 ka mga mag-uuma. Lakip na ang Surigao del Norte nga naa sa 10,244 ka mga mag-uuma samtang sa Agusan del Norte dunay 77,118 ka mga mag-uuma. Ang Butuan City dunay 4,738 ka mga mag-uuma samtang sa Dinagat Islands naa sa 3,098 ka mga mag-uuma. Ang PAF usah ka nasudnong inisyatiba sa panggamhanan nga nagahin og 10 bilyon ka pisos aron ihatag isip direktang cash assistance ngadto sa mga mag-uuma humay mais tubo og mga mangingisda nga rehistrado usab. Katuyuan niini nga tabangan ang mga sektor og agrikultura kansang panginabuhian grabing napiktuhan sa pagkabalda sa ekonomiya sama sa padayong epekto sa tensyon dito sa Middle East. Mga katropa, aron kanunay lig-on ang atong panglawas nga dili matakbuyan sa bisan unsang klasis balatian, mag-Xanthon Plus Gold og Xanthon Vitamin C alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Junje Lebrias, XFM News.
3: Kisama sa katropa ka John Jalibria sa detalye sa mga report samtang sa Pikas Bahin gikan mga katropa sa XFM Caraga Region arita mga katropa sa XFM Region 12 sa XFM Jinsan kay kanhi ko ng drug surrender mga katropa sikop kini sa drug buy bust operation sa Malongon Sarangani Province. Katropa sa balita katropa Ivan Pulunan XFM Mindanao
5: Reports. Dakpan ang usa ka lalaki nga kaning drug surrender sa gipahigayong drug buy-bust operation sa mga personahe sa Malungon Municipal Police Station sa pakigtambayayong sa Provincial Drug Enforcement Unit Sarangani og Pidea Sergeant alas 8:58 sa buntag kagahapong adlaw sa sitio Kabugawan Barangay Natal Tampal Malungon Sarangani Province. Ang nasikop nga drug suspect gila nga si alias Angelito 25 anyos ulitaw og residente sa naisgutang lugar. Nasairan nga usa ka plastic sachet sa pinaugang daon sa marijuana ang giingong napalit kaniya gamit ang drug buy-bust money. Samtang sa gipahigayon nga body search kaniya, nasakbit gikan siyang posisyon ang duha ka plastic sachet sa maong illegal nga droga. Kasamtangang tingkagol ang suspect sa custodial facility sa Malungon Municipal Police Station. Ang pinakamaayong bisyo mao pag suplemento og mga nutrients sa imong lawas. Tumar og Xanthon Plus Gold alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
3: Thank you so much katropang Ivan Pulunan. Good morning rin mga katropa sa DMs Car Rental mga katropa. Ang rintahanan mga katropa sa mga sakyanan din sa Tagum City sa may Pioneer. Tagum City may buntag kaninyong tanan din ha mga katropa. Palagubo na po sila din ha. Mura po mga katropa ni Boss Balong Tagaro mga katropa din sa may Marian Bulaluan. Maring Marian, good morning! Samtang sa Pikas Bahin mga katropa atong dalikitan o sa mga lungsod, lungsod probinsya sa Bukidnon kay Top 1. high value individual sa provincial level mga katropa arestado kini sa drug buyback operation. Katropas balita, katropang Jonathan Lisoriano sa XFM Bukidnon, katropang Tan.
0: XFM Mindanao reports.
6: Pusong naaresto ang gilang atap one high value individual sa provincial level sa pagpayuhot og illegal nga droga atol sa buyback operation alas 9:24 sa gabi Mayo 18/26 dito sa Purok 18 poblasyon Valencia City Bukidnon. Aga suspetsado na ilang si alias Junel 42 anyos og residente sa Purok 20 barangay poblasyon Valencia City. Nasakmit ang mga ebidensya atol sa operasyon mao ang tulo kapakiti sa gituag gasyabo nga mutimbang og 6.1 gramos nga dunay standard drug price nga 41,480 pesos. Lakip usab nga sakmit ang 500 pesos nga buyback money, cigarette pack nga gamit nga sudlanan sa Shabu, cellphone ug motorsiklo. Kasamtangang gitanggong ang ginakpang suspetsado sa car seal sa Valencia City Police Station samtang pasakaan og kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon pagpayhot sa ginandili nga droga dito na sa korte. Katropa hanap nga pananaw adunay gabon nga mubabag sa imong kalimutaw. Sinyalis ka na nga aduna kay katarak. Ayaw pasagdahi nga mahanap ang imong pananaw, magtumar og Vision X Plus Soft Gel Capsule alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lisoriano, X Avenue.
3: Gisama sa katropang Jonathan Lisoriano sa detalye sa mga report katugabahin mga katropa hatog ganato mga kaigsono sa Santon Plus Coffee Mix, mga kaigsunan, dili kumpleto ang imong adlaw, mga tropa, kung dili ka makainom og kape. Maong maglisod ka, mga tropa, gatulog sa gabi, sulay ko na, mga tropa, ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape, mga tropa, ang healthy, tungod, mga tropa, sa all natural, ang sagol ni ini. Siyempre, mga tropa, makatabang usab kini sa pagpalami sa mga tulog, Santon Plus Coffee Mix, mapalit kini sa mga nagkaniya, mga butikag, parmasya, nationwide, mga katropa. Maimbuntag na rin mga tropa kang matupan ni Alfredo Hikale. Exciting ang morning diha kang Kunsihal Boboy Ukay sa Kinamayan, Santo Tomas, Davao del Norte. Gikan kang Alfredo Hikale sa Sydney, Australia, mga katropa. Samtang sa atong pagpadayon mga kaigsunan sa katapusang ani mga tropa sa atong mga balita, 500 ka mga rins mga tropa sa smuggled nga sigarilyo. Giturn over kini sa usa ka courier ngadto usab sa Tagbina PNP. Katropas balita, katropang Ale Vicente, katropang Ale.
0: XFM Mindanao reports.
7: Kaban sa 500 karim sa illegal nga smuggled nga sigarilyo ang narecover sa kapulisan human voluntaryong giturn over sa usa ka rider sa ilado nga courier company sa Tagbina, Surigao del Sur alas 9:15 sa miaging buntag. Sumala sa tahogikan sa Surigao del Sur Police Provincial Office na diskubrihan sa mga empleyado sa J&T Express ang maong kontrabando atol sa ilang gihimong routine inspection dito sa ilang hub sa barangay Poblasyon sa dihang GOC sa pag-ayo ang mga pakete. Nasuta nga wala kini mga opisyal nga tax marking gikan sa Bureau of Internal Revenue. Nasairan nga ang brand sa sigarilyo mao ang Green Hell Menthol. Din moabot sa 500 karims o gibana-bana ang kantidad sa 275,000 pesos. Gituhuan nga ipadala unta kini ngadto sa usa ka receiver sa lungsod Senatuan, Surigao del Sur. Ang pagpalusot ni ini nga mga produkto giingong klarong paglapas sa Republic Act 10643 Graphic Health Warning Law o Republic Act 9211 Tobacco Regulation Act of 2003 nga nagdumala sa saktong regulasyon sa mga produkto sa tabako sa nasod. Human madiskubrihan ang illegal nga kontrabando, daling nag-coordinate ang maong courier sa Tagbina Municipal Police Station inubanan sa pagpahibalo ngadto sa Bureau of Customs o Department of Trade and Industry. Sa kasamtangan, ang tanang nakumpiskar ng sigarilyo anaanas pagatiman sa Tagbina Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon o disposasyon samtang gisubay pa ang dugang impormasyon sa nagpadala ni ini. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
3: Thank you so much, katropang Ale Vicente sa report. Sa katapusang report, mga katropang gikan sa Bukidnon, driver mga katropang kusog ang padagan sa motorsiklo, mibangga kini sa truck, patay. Katropas balita, katropang Friends Obra.
0: XFM Mindanao reports.
8: Narang ginong arrival sa tambalanan ang usak lalaki tungod sa naangko nining serious head injuries. Diang mibangga ang gidriba nining nga motor sa truck. Ang aksidente na itabo sa kadlaw ni atong Mayo 18 ning tuig sa Sayre Highway sa Prog 6A South Poblacion, Maramag, Bukidnon. Ang namatay nga biktima na ilang si alias Ayan, 22 anyos, residente sa Prog Jisbis Camp, Maramag. Base sa report, ang cargo truck tinahinay nga nisulod sa National Highway gikan sa gasolinahan. Pag abot sa inner lane, kalit lang mihunong ang truck human nakametikod nga padulong nga motor. Gikataho ga kusog matugpa ang dagan sa motorsiklo. Gani resulta sa panagbangga tungod sa impact, nalangpot ang driver sa motor nga gibanabanang 30 metros ang gilayon gikan sa punto sa panagbangga. Hinungdan sayang hinanaling kamatayon. Sa laing bahin, voluntaryong nitahan ang driver sa truck ngadto sa kapulisan. Dugang pa ang duha ka mga sakyanan gidala sa Maramag Police Station. Na ang problema na makasibukol-bukol si mong panglawas isang tumblas gold mo niyan. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Prince Obra, XFM News.
3: Thank you so much, Katropang Prince Obra, sa detalye sa mga report, mga Katropang. Karon sa atong weather update.
0: XFM Weather Update. Weather Update.
3: Ang lakad sa panahon, mga tropa, dinis Davao Region, ng adlaw ga Huwebes, Mayo 21, tuig 2026. Kinatibukan, mga tropa, kahimtang sa panahon, ng adlaw, gilauban ga init o ga medyo, mga tropa, alimoot, aga buntag, mga kaigsunan, hangtod kini sa udto. Apan, aduna gyapoy chance, mga tropa, sa panagsang pag-ulan, o mga dalugdog, mga tropa, sa hapon o sa gabi. Ilabi na, mga tropa, sa pipila usab ka mga bahin sa Davao Region, tungod kini sa kasarangang epekto usab sa lokal nga pag-init, mga tropa, o kaumog magkakiksunan sa hangin. Mag-andam kanunay mga tropa gihapon o gapayong o garincoat kung magawas mga tropa sa hapon. Samtang ang atong gilauman ang temperatura kanunay 31 ngadto sa 33 degrees Celsius ang pinakataas. Samtang ang pinakaubos din ay 24 ngadto sa 26 degrees Celsius. Ang medyo mga tropa adlaw karon, misubang mga kaiksunan din sa probinsya mga tropa sa Kuan o sa Davao Region. Alas 5:19 kaganiya sayo kay ni subang mga tropa ngadto sa alas 5:21 unya mosalo pud nga mga tropa ngadto sa alas 5:46 ngadto sa alas 5:47 sa hapon. Samtang si Rainang Buwan mosubang usab mga tropa alas 9:30 sa buntag, mosalo pud ni alas 10:30 mga tropa sa gabi. Urba mga tropa sa bulan mga katropa nagkadako karon nga panahon na nga ginatawag kini sa katropa crescent o waxing crescent mga kaigsunan. Gibadaban na mga tropa 27% nga hayag karong panahon na mga igsoon. Mao kini atong weather update ning adlaw mga katropa.
0: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
3: Oy, wala tayong oras mga tropang panahon sa oras ng tabil sa itong pagpanagupan kasi gusbat-gusbat o nagkagidlay-gidlay. Nagalang karo mga tropang skinitong persa sa XFM Network Philippines sa pagpanguna mga tropang sa mga station manager katropang Arnel Cortez. O siyempre mga katropa, inabagan ta sa master control sa XFM 99.1 Mati City katropang Kins Acevedo na masunod na sabsiyang express balita din yung mga tropa sa 99.1 Mati City. Kaabag sa nato sa master control mga tropa sa 107.1 Tagum City katropang Gab Balas. Huwag masunod sa mga tropa si katropang Lars Aniol sa Express Balita sa Buntag mga katropa. Alang sigo sa Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Bong Umaki Algabre. Daga salamat ng Buntag Ganatong Tanan. Dalaygon ang Pilipinas mga katropa. Dalaygon ang Diyos.
0: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako ang inyong masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Eksaktong oras, alas 6 sa Buntag.

0: sa mga headlines at mga balita karong adlaw.
1: Headlines.
0: LG Umati og GSIS nagpahigayon og duha ka daw nga service karaman alang sa mga empleyado.
1: Headlines.
0: Sa Baganga Davao Oriental, Solid Waste Management Board ng una sa mga planong pangginayahan.
1: Headlines.
0: Kanhing Provincial Director sa DOPPO, Police Colonel Richie Siung Bukol, gihatagan og pasidungog sa sangguniang panlalawigan sa Davao Oriental.
1: Headlines.
0: Sa mga headlines sa mga balitang regional.
1: Headlines.
0: LGBTQIA+ member nga nagpaila nga babae viral human gipapriso tungod gikasal sa moro nga lalaki.
1: Headlines.
0: Nitambong og pamalay giluba na gipusilpa sa mga igaagaw patay.
1: Headlines.
0: Sa headlines sa mga balitang national.
1: Headlines.
0: Hangyo ni Senador Bato sa ICC gibalibaran sa Korte Suprema.
1: Headlines.
0: Sa international.
1: Headlines.
0: UAE gikumpirmar nga giatake sa Iraq ang ilahang nuclear plant.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports.
1: Headlines.
0: Yala og Tijen nagdala og garbo sa Southeast Asia padulong sa French Open.
1: Headlines.
0: Sa balitang showbiz.
1: Headlines.
0: Dingdong Dantes walay planong musulod sa politika.
1: Headlines.
0: Alas 6:04 atong oras nga tropa magtong mga headlines sa mga balita karong adlaw.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Madayaw na adlaw Davao Oriental, exciting Mati City. Ano ang mga balita sulod gawas sa nasod? Mga katropa, adlaw kita karon nga Huwebes. Pizza 21 sa bulan sa Mayo, Tigris Mail by the size. Welcome sa tulog, atong tulumanon ang Express Balita sa Buntag. Sa pangalan sa tunuray nga serbisyo publiko sa XFM Philippines, ako niyo itong balita karong adlaw. Ako kinisika tropang Ken Acevedo. Ang tropa live kita karong madungog sa atong higanting sibihanan sa radyo, ang 99.1 XFM Mati City.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Extend by kay mo sunod ang mga detalye sa mga balita karong adlaw.

Kaya tod kanato sa Santon Plus Gold, usa sa ingredients ni katrapa mao nga palayang mga tabang sa pagpaubos sa sapat o cholesterol sa atong lawas. Aron nga malikayan nga makabaton og stroke o heart attack, katrapa ay kalimot. Pag Santon Plus Gold, mapalit sa mga suking butika nationwide. Aron mas mapadali ang pag-access sa mga benepisyo o seguridad sa mga empleyado sa gobyerno, ipangunahan sa People's Administration ang duha kaadlaw nga service caravan sa GSIS natong Mayo 19 hangtod kagahapon adlaw Mayo 22, 2025 sa siyudad sa Makati sa City Accounting Office sa City Hall Compound. Abli kini alag sa tanang empleyado sa lokal ug national government agencies sa tibuok probinsya. Gitaan niag sa mga kalihukan ang kumpleto nga serbisyo sa GSIS sama sa membership, registration loan o retirement application, pension insurance claims, records verification o man pang inquiries.

0: Nakatropang Express Balita sa Buntag, inyong marungog karon sa itong higanting sibihanan sa radyo sa 99.1 XFM Mati City. Nakatropa, ipalo itong official Facebook page. Search lang XFM 99.1 Mati City. Ingon ba na itong YouTube channel sa XFM Mati Official.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa dugang hanay sa itong mga balita, sa itong mga balitang national.
1: Balitang national. Balita sa national.
0: Naihatod ka na ito sa Santon Plus Copemex. Hindi makatabang sa pagpugong sa mga sakit. Ngahinungdan sa pagkawala sa memorya, pakusgon ang cognitive function sa utok. Mamahinungdan sa pagkawala sa memorya, ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing. Og mapakalma sa nervous system. Tungod kay ang Santon Plus Copemex, wala kini caffeine mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ibasura sa Korte Suprema ang hangyo ni Senador Ronald Bato de la Rosa na temporary restraining order kung TRO aron pugngan ang pagpatuman sa arrest warrant gikan sa International Criminal Court kung ICC. Atol sa special in-bank session sa Supreme Court, kagahapon nakahukom ang korte pinaagi sa botong 951 pabor sa pagbaliban sa hangyo sa senador. Sumala sa Korte Suprema. Among desisyon, nagtumbok lamang sa interim relief sama sa TRO ug status quo ante order. Og wala pa kini nagresolba sa mga nag-unang issue sa kaso. Lakip sa tibuok nga resolusyon nga buwag nga opinyon sa mga mahistrado nga gikatak ng ipagawas. Karong umabot nga Mayo 25, 2025. Gihangyo ni De La Rosa sa iyang petisyon nga pugnan sa Department of Interior and Local Government, Department of Justice, Department of Foreign Affairs, Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration, Armed Forces of the Philippines, o Criminal Investigation and Detection Group, nga ipatuman ang warrant gikan sa ICC o Interpol Red Notice o sa bisan unsa mga banyaga nga judicial instrument nga walay kalabutan sa Philippine Judicial Warrant. Ang warrant of arrest sa ICC batok ang De La Rosa. May kalambigitan sa krimen nga batok sa katawhan nga gingong nahimo ubos sa Davao Death Squad o kampanya kontra droga sa Administrasyong Duterte. Gikonsider siya nga co-perpetrator sa sistematikong pagpamatay nga nahitabo tali ni atong Hulyo 2016 ngadto sa Abril 2018. Si De La Rosa nisangat og TRO request ni atong Nobyembre 2025 sa wala pang opisyal gitangtang sa ICC warrant ni atong Mayo 11, 2026.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:28 itong oras sa itong mga balitang international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: May hatod ka na ito sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gito'y pagkimo alang sa mata na doon ay piktibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron na malikayan ng makabataon o glaucoma, katarata o guban pang balatian sa mata. Katropa, pag doon ay defekto ang mata, pag Vision X Plus.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Gikumpirmar sa United Arab Emirates kon UAE na gikan sa Iraq ang mga drone nga miatake sa Baraka Nuclear Plant Power Plant. Ito ni aging semana nga nakahatag og kabalaka sa seguridad sa rehiyon tungod sa nagpalayong tensyon sa Middle East. Naitabo ang insidente ni atong Domingo. Mayo 17, human miigo ang usa ka drone sa electrical generator dool sa planta sa Abu Dhabi. Dugang pa nga duha ka drone ang na-intercept sa mga otoridad sa UAE aron malikayan ang mas dakong kadaot. Ang Baqara plant mao lamang ang nuclear facility sa UAE og naghatag og halos 1/4 sa supply sa kurente sa nasod. Bisan pa si ceasefire nga gipatuman ni atong Abril 8. Nagpalain gihapon ang mga report sa pag-atake gikan sa Iraq padulong sa nasod sa Gulf mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:30 na itong oras sa itong balitang sports karong adlaw.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ay hatod ka na ito sa Turbo 4-Man Enhancer. Katropa, ang Turbo 4-Man Enhancer Basig na kakulangan ka sa performance niya katropa, siguradong dili ka makulangan sa Turbo Foreman Enhancer. O dili malang-alang si Mrs. Bahalag manghalang, basta di lang malang-alang si Mrs. Pag Turbo Dietary Supplement Foreman, mapalit sa mga suking butika nationwide, pangalan pa lang, Turbo na!
1: Express Balita.
0: Nagpanayon ang pagsidlak sa ngalan sa Southeast Asia sa international nga tennis. Human gibida nila Alexandra Yala sa Pilipinas o Janice Tijen sa Indonesia. Ilang regional nga garbo sa pagsulod sa prestigyosong French Open o Roland Garros. Siya lang nahimong unang Pilipinong babae nga misulod sa top 50 sa world rankings na itong Enero. Mingon nga dako ang iyang garbo nga makita ang pag-uswag sa mga magdudula gikan sa Southeast Asia. Samtang si TJ Nusab, nakabot ang akong milestone isip pinakataas nga ranggo nga Indonesian nga babaeng magdudula sukat pa sa dekada 1990. Tungod sa ilang kalapusan o sa suporta sa mga fans, gigan sila mga nasod, gitawag ang duha, isip sisters. Simbolo sa bakong kusog o paglaom alang sa tennis sa rehiyon. Matod pa ni Ala, aduna espesyal nga koneksyon o shared sense of pride ang mga nasod sa Southeast Asia na ilang ginalang matag kompetisyon, bisan lahi ang ilang pananaw o panaw ngadto sa international nga entablado. Nakahiusa sila sa usa ka tumong ang pagpakita og talento gikan sa Southeast Asia. Andam na nga maging indigay tapi na kamaayo sa kalibutan sa tennis.
1: Express Balita.
0: Alasay, 32 oras makatropa sa atong balitang showbiz.
1: Showbiz News.
0: Sa atong showbiz news, yaton ganat sa Clear Skin Herbal Soap. Basig ipugis-pugis na yung panit o gusto kang muhami sa ika problema. Kaya ang Clear Skin Herbal Soap katropa. Gitawag usap kining Glota Kojic, familiar sa inyo katropa. O doon na kini VCO, kanang ginatawag Virgin Coconut Oil. Sigurado yung kutis artista sa Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita.
0: Giklaro sa aktor nga si Dingdong Dantes nga wala siya plano nga musulod sa politika. Bisan pa sa paglutaw sa iyang ngalan sa pipila ka survey isip posibleng kandidato sa Senado sa 2028 national elections. Sumala ni Dingdong nga mas gusto niya nga magpabilin sa industriya sa pag-arte o dili pamusulod sa politika. Aminado sa mga aktor nga bisan pa aduna siya interes sa pagtabang sa katawan, wala kini nagpasabot nga mudagan siya sa bisan unsang posisyon sa gobyerno. Sa pagkakaron, aktibo si Dines isip chairman sa Actor PH o League of Filipino Actors nga usa sa organisasyon nga nagatuyo sa pagpanalipod sa kapakanan katungod o career development sa mga aktor sa Pilipinas. Patod niya nga nagsugod ang iyang mas aktibong advokasya panahon sa pandemya. Niya nga may tungha ang daghang kalisnanan o kawalay kasiguruhan sa industriya. Patod pa na ni Dingdong Dantes. O di ay ha?
2: Ay.
0: Ang balitang showbiz, sinatod ka na ito sa Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita.
0: Nakatropa mga imig dispensa pagbalik ha, kahit di na kita maka-live ang mga live programs din sa XFM Mati tungod kay si Uncle Meta. Nagka-stricto katropa, doon nalaywa, nabantayan ang mga post mong restricted ang mga account karon. Pero ang live line nawala ha, pero ang mga balita nagya po na makapost gamit ang mga balita katropa, mga videos, photos, mga viral nga iskutanan, mga pangutanan, mga survey katropa, napatik na sa itong official Facebook page. Ang wala lang ang live dato katropa sa itong mga programa. Live lang ha. Pero mga balita naghihapon. Katong wala pa naka-follow, i-follow lang. Nagasalamat sa mga followers na ito. Inainig sa ka. Thank you so much. I-search lang ang XFM 99.1 Mati City o gatong YouTube channel. Ay mo kalimut o subscribe ka tropa sa XFM Mati Official. Walain ha, XFM Mati Official. Mga katropa, good morning usab sa may Madang Public Market. O mga kapalingkihan din sa Tibuok, Provincia sa Davao Rital, may butag, may butag. Amping, mitumaw na sa haring araw. Kagapon, ang lakat sa panahon, base sa ito nakuha, doon ay panag-ulan, hantod gabi eh. Gibutang na ito sa itong page. So, man may ulan kagapon, wala na tawag o ang panahon. Mura po nag-utok sa babae, mautrog kalit. O, di ay, well, anyway, good morning sa inyong tanan, mga karopa, mga pagpabinap. At mga driver nga naka-tune in, good morning na barikoy! Medyo nitaas gamay, pero okay lang. Laban ng gihapon tag patas, importante nga nga ilubuhi tagtarong katropa. Dito sa gulan o dinautan. Magbadaogon lang kita, kanunay man ito ng gibisag ako, amahan man ko. Kanunay dyan akong ampo nga padaoga lang ko. Kaya buhato na kong tanan para sa ikayos katawan o sa kong pamilya. Ang ngayon itong tibanan nga padaogon lang kita sa hagit sa itong kinabuhi. Importante nga buhat tag maayo katropa ha. Alas 6:36 ng oras. By the way, ay dugang pa yung balo. Importante gini. Ang tanang produkto ang inyong nadungog tanan din sa XFM, ang produkto sa Yes to Health, inyo na mapalit sa mga butika. Pero ginigadon yung butika, wala gini katrop, wala gini katrop, ayaw mo ka problema. Kaya doon na Yes to Health Clinic and Pharmacy din sa siyudad sa Mati. Ano ka nindot, pag dito mo mato, mag-iahan mo kung unsay nindot, ana inyong balatian, okay? Mag-iahan mo kung angay ba kini o unsay haup ni ana imong balatian karon. Alright? Nakin may mutan di sa may A-Square Building, Barangay Central, Mati City. A-Square Building, Barangay Central, Mati City. O gaaro na dugang impormasyon para makatujod mo. O di arani sa may Baywalk katropa. Baywalk lang ha. Ubos ragid sa bagong Pag-ibig Office. Ang bagong Pag-ibig Office nasa second floor. Ang ubos gid ana mao ang Yes to Health Clinic and Pharmacy. Tanawa na nakabutang sa gawas nga Yes to Health Clinic and Pharmacy. Ubos ragid sa bagong Pag-ibig Office diha sa may Baywalk katropa. Dini sa siyudad sa Mati, Barangay Central. Mga katropa, tulad nyo ha. O abri kini mataga Domingo hangtod Biyernes. Okay? Diba ni ha? Domingo hangtod Biyernes lang mga katropa. Katonggi balita gina showbiz ba? Katong aduna dai ni si Dingdong Dantes, duna dai ni kaning actor PH o League of Filipino Actors. Siguro sa ako ang duna po siguro usa diha ka mga mo representar ba? Ako kanang wala pagidi sa tanaw nako kanang bitong magprotektar. Basignay na mina karon mga musician diha ba? Mga musician apil na diha ang nasa banda. Industry sa banda, baka ng mga singer, mga player sa banda, o kanyang mga DJ, kaya mama na sila ay appeal po na mga musician po yung tao, gana. Napod siguro yung nana po na sa Pilipinas, o tano. Kaya kanyang ba yung banda kasagaran, matiguang, musician na gapon. Pero abot sa mga benepisyo, wala agad ka tropa. Tinudanay na, siguro, doon na siguro usas niya, nga mo handle ni kabahay din ni mga musician. Ubisan dire siguro sa siyudad sa Mati, wapag yun kita mga katropa sa bisan unsang lugar dito sa Pilipinas. I don't know kung din sa siyudad sa Mati, doon na ba ni handle ng mga musician na tagaan po doon taog oportunidad baka ng mga benepisyo. Sagaran, tagatag benepisyo, halimbawa kani mga driver, tinood yun na, kani mga driver na nga nabuhi po ni. O kani mga, unsa pa ba nga nabuhi, kani mga manghinluay na to kadi naghato og kalimpis atong syudad napod na sila og kadi mga senior ato napod og mga PWDs napod siguro tagaan pod ni og higayon og tagaang dakog pagtaga di mga musician ako katropa musician ko ha pero dili ko miyembro og kanang wala ko kanang mga tiga banda usa ko ka DJ katropa matagabi eh sa una pero karon wala na. And I've been a DJ for almost sa kuan lang sa pagka-DJ nako sa bisag asa nga dapit for hire man ta sa una na almost 18 years until now 18 years ako katropa pero wa jud kadungog og nihatag og dakog pagtagad kabahay nini mga musician. We hope nga dinhi pod sa siyudad sa Mate ato anong tanan makita katropa. Kay sa tanan ako kun di man jud gulaagan pero lagi mga musician dere nga inig abot nga na nasaktong edad wala gyud katropa. Magpamiyembro na lang sila sa laing makadawat. Halimbawa ka ng, unsa ba'y makadawat ka ng AKA, pinana ba, mga panghatag sa itong paggobyero sa DSWD. Matagaan dyan itong pagtagad ni mga musician. Kaya na kung tabang po na ginsa may muhatag, lingaw sa inyo nga banday ni kagabi, ka na doon ay mga patigay, di ba wala? Wala ka tropa, ako ara po ng sugyot, o nahuna-hunaan lang. Kaya diri mangod sa kandigdog datis, doon ay siya ginala ka ng actor PH. Alasay, 41, itong oras, matigong oras ka, tropa. Baka ito nahagpat o nalangkob ng mga balita, karong adlaw, nga gipaluhihan sa produktong ginama sa Yes to Health, sama na lang sa Santon Vitamin C, Premium D3 Copper Max, Santon Plus Gold, Santon Plus Copper Max, Santon Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Vision X Plus, o Turbo Permen Enhancer. Katropa, sa ngalan sa tinuray ng serbisyo publiko sa XFM Philippines, og dini sa XFM Mati 99.1 inubanan sa pagdumala sa itong station manager katropang Arnel Cortez. Ik-standby kay musunod ang programa Bulsa Ayon yung alas 7. Iniwakawan ang Bulsa Iba dini sa Davao Oriental katropang Vicente Pichon de Port. Iskutan ang lokal, national, international o guwan pa mga ekstrang balita inyong madungan. Once again sa programa Bulsa Ayon yung alas 7 ni katropang Vicente Pichon de Port. Alam sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako kini si katropang Ken Acevedo, XFM News, Madayon Adlaw, Davao Oriental.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita, nga ikaw o ako, angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM, Express, Balita. Express, Balita sa Buntag. Express, Balita sa Buntag. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatin sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: XFM

0: nga ang iyang bana, Inti ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigawa. Ako hamlo. Ayaw sa daling ko. Sige. Ani o. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pa gabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana. O siya man imo pangutana. Kualbi. What is the capital of the Philippines, babe? Tumaga ko nun na, B. Bisin ako in.

0: excited?
1: Exciting!
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, thank you, mga good sir. Hindi, doon ako dinulan niya. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong kapsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, doon ay aladyo akong pamati. So, inya, normal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig lupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na basa o ba ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tingbuo pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres. 24 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Okay na rin kung nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Apag yung pagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan po sa akong suot ni higala. Na magsulay o Vision X Plus Capsule. Huwag ipalit tapos gimintain. Sa wala dam ha. Nalibihan ng akong gibati. Wala na tong pag-gabon-gabon. Katol-katol. Huwag pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Huwag sa paspas. Huwag hapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati. Sama ka na ko. Ang Vision X Plus Capsule mo. Para masulayan ang katiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Kadaan log yun ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Daghan ang utalan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes!
12: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos tumamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
15: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Zaton Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Zaton Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Kumamlay palagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, santang dili pa kaayo mo sakit, tumarandayon na ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa Premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng Premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan eh nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng Premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng Premium D3 lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang Premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang Premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa Premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya

0: Sa ikaw din, mag-premium D3 ka.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Oy par, pakuratera ko rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niya ito, sayang saat. Oy, wagyo'y natuman.
5: Exciting!
6: Santo Plus Gold. Kasi Mirasol, ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ang akong mayuma. Salamat po sa mga amiga na nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol, natuna na dyan.
7: Santo Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
8: Santo Plus Coffee Mix User, ating paminawan.
9: Kami nagkakong pa sa nang kopi, Santo Coffee Mix kay sa unang mga kopi. At doon sa kundihan, pero nakuha na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santo magabi po. Buntag na po, walay halang yung kotokoto. Salamat ganit ko na nakadungog ko ni si Dr. Sayes to yun. Na panyo, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
8: Santo Plus Coffee Mix. Nagka-nerbios na ba ka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka o healthy nga kape. Kape nga dili makanerbios. Sumod kay natural ang sulod. Santo Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Vision Lex, daghan ang natabangan.
11: Permigyud gamuta muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abil akong sore eyes gid to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision Lex Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
10: Vision Lex, sila'y ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Premium D3 User.
12: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige og duka ug sa klase. Ligyo day lalim. Habang ga-eskwela ka, trabaho, budka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Dauman sa akong pagkaon, ginom na yung ko Premium D3. Ginugig ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-looming ko. Ipres sa una, luspad kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
8: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
13: Turbo.
14: Pakusog.
13: Turbo.
14: Pagdugay sa away.
13: Turbo.
14: Doble. Ang kalipay.
15: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura.
16: Murag exciting ning turbo ah.
17: O pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
16: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
17: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
18: Turbo. Food supplement from me. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. Ug kababainhan, ug hatag og kusog, ug resistensya.
19: Turbo, wagas, ang lakas.
18: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
19: 7 Plus Herbal Soap.
1: Pinamaoda, pagatibalong, at ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng 7 Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
19: 7 Plus Herbal Soap.
4: Hindi na!
19: 7 Plus Herbal Soap.
10: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Inina at iniyo. Dili sa Santon Plus Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ako kay dili man ko katulog dayo nga magkamat mo ko duga na sa kasbali katulog. Lima na dili ka tuig na dili ko makatulog dayo ang baw niya. Maayo akong tulog magdanggo na gubo. Kaniadto dili man masama gina

0: healthy na tea na kaya mong ipagmalaki. Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang yun bala. Iintagali mabahayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
4: siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Santon Plus Herbal Oil,
4: ang pamahit
3: na all-in-one

0: Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The

0: na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: So, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lugod, Sir Michelle Hinas, isa sa ipon naturopathic practitioner. Sa alam po ni Doc Remilito Uy, ang ating pong CEO. At ni Doc Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner. Magkasama-sama po tayong live dito sa ating pong programa. At samahan po ang inyong lugod sa pamamagitan ng pagpapadala ng ipong mga text messages, mga inquiries po ninyo. I-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Kamusta po mga katropa? Kamusta po mga kababayan? I hope and pray na nasa maayos at malusog po tayong kondisyon. Especially kung tayo po nakakainom ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. So mga kababayan po tayo na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga infectious diseases, mga inflammatory diseases sa kanila pong pangangatawan, pagkakaroon ng mga tumor, mga cysts sa iba't ibang parte ng pangangatawan po ninyo, ay inuman na kaagad yan ang atin pong mga produkto, mga suplemento ng Yes to Health na kilalang kilala at subok na sa loob ng mahabang panahon mga kaibigan. Ano? Eh talagang na-prove ano, ng atin pong mga kababayan na itong ating mga suplemento ay napakalaki ng naiutulong sa atin pong pangatawan, ano, sa pagpawala ng mga pamamagana yan sa atin pong pangatawan at fix ano, ng mga iba't ibang problema sa atin pong kalusugan mga kababayan. Sa mga hindi pa nakasubok ha, ng ating pong mga produkto, eh nako, puntahan na kaagad ang pinakamalapit na butika para masya dyan sa inyong lugar para masubukan nyo po ang ating pong mga produkto, ang ating pong mga suplemento, ang ating pong mga kapsula, ang ating pong mga soft gel products, ang ganyan na rin yung ating pong mga healthy and nutritious na mga coffee, mga kaibigan, no? At padami pa ng padami ang produkto ng Yes to Health mga kababayan, no? Kasi basta tatak Yes to Health mga kaibigan, eh talagang garantisado at na talagang kagigiliwan ng buong pamilya. Yes,
2: mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaan! Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Pulsaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Radio Davao Oriental. Good morning, City of Batangas. Welcome mga higala diri karon sa atong programa ang tunumanong Bullseye. Thursday exciting edition mga higala, pizza 21 na sa bulan sa Mayo mga kaigsunan, tuig 2025. Bullseye. Kumusta ang ato mga kaigsunan sa tibuok syudad sa Mati karong buntaga mga higala? Diri karon sa atong probinsya sa Davao Oriental mga igsuon. Diri karon mga higala sa maabtan sa atong pagpangalagad sa programang Bullseye. Live kita mga higala sa programang Bullseye, pinaagi nining atong sibyahanang Bullseye. 99.1 XFM Mati City mga igsuon. Good morning kanatong tanan diri karon sa syudad sa Mati mga igalas 26 tanan ka mga kabaranggayan nga nasakupan sa atong syudad. Sa atong mga kasikbit mga higala nga kalungsuran diri sa probinsya sa Davao Oriental, madayaw nga kabuntagon kamay hurot. Sa ato mga kaigsunan, dari mga higala sa unang ora primero distrito o sa segundo distrito sa atong probinsya, mga higala, good morning. Uyugi ko ninyo mga katropa, sulod sa duha ka oras, mga higala. Napaghatod ka ninyo sa labang-labas ng impormasyon, katikaran, aksyon, mga panghitabo, balita. Yan yung mga nagunang hisgutanan, mga higalang isyo. Dari ka nato sa syudad sa Mati, mga higala. Lakip na rin probinsya sa Davao Oriental. Tibo kapupuntaan sa Nasod, Pilipinas, mga igsuon. Pangalan mga higala, Sibog Banay, Hanay, Ugpwersa sa XFM Network Philippines. Pagbanguna mga higala sa ato minalangga o tinahod nga President at CEO nga si Dr. Emilitoy. Pangalan mga higala sa atong Vice President, Ma'am Oliva Inouye. Pagdumalahan mga higala sa itong General Manager Sir Edwin Garing. Sa pagtimon mga katropa, hininga itong Station Manager si katropang Arnel Cortez. Kinigihapon mga katropa ang inyong anchor man, Mr. Bullseye Mati mga higala katropang Giri si katropang Vicente Pichon IV. Uyog kita ninyo mga higala hangtod alas 9 sa iyong kabuntagon. Medyo delayed ta karong buntaga mga higala. Ah. At tungod mga higala sa mga persa, pipila ka mga personal kakakulian. Kauban nato sa technical side mga higala si katropang Ken Acevedo. O katropang Birhil Picong Ordinesa, mga igsuon. Bayo-bayo, mga higala, ang ato mga pag-iskutan karong buntaga, mga igsuon. Nakagahapong adlawa, mga higala, personal tanga nakatambong dito sa 46 regular session. Sa atong sangguniang panlalawigan, mga higala. Sa atong nasaksihan, kauban sa atong mga kaubanan sa Buhats Media. Kinigipahigayong paghatag o pasidungog, mga igsuon. Yang sa atong kanhing provincial director. At dili pa lamang dugay mga higala nga si Police Colonel Richie Siong Bukol ang kanhing provincial director mga igsuon sa Davao Oriental Police Provincial Office. Bukod kini siya mga higala gihatagag pasidungog sa atong sangguniang panlalawigan sa probinsya mga higala sa Davao Oriental. Tungod nining iya mga nindot, mga higala, nga mga nahimo para sa probinsya, mga igsuon. O niya, taon-taon, ato rin palauman, mga higala. Kumusta una, mga katropa, dari karon sa atong mga kaigsuonan. Nga naminaw, diya karon sa tagsa-tagsa ninyo ka mga panimalay. At dari karon sa atong 26 ka mga kabaranggayan sa syudad sa Mati, good morning. Good morning sa ato mga kaigsuonan nga nakaroon skinid sa kabaybayunan mga higala. Kay kining atong syudad ako nga porsyon giya palibutan sa kadagatan. Good morning sa ato mga kaigsoonan nga nakaroon sa tag-satag sa ninyo ka mga nahimutangan sa mga kaumahan. Ato mga farmers, mga higala nga naminaw karubuntaga, good morning. Nakapangapi na ba ang tanan mga igsoon? Sa ato mga kaigsoonan nga toda members, mga bao-bao, pedicab, drivers and operators, good morning. Dayo nga kabuntagod niya karoon sa ato mga kaigsoonan, mga higala nga nakaroon sa mga pampublikong merkado. Merkado publiko, mga higala, sa ato mga kaigsoonan, mga market vendors. At sa ato mga tindera o tindero diha karon sa Madang Public Market, good morning. Pagkakot sa ato mga kaigsoonan, na nakakaroon diha, mga higalas, barangay Bakambul, barangay Langka, barangay Luban, mga higala, barangay Kabuaya. Sa Bakalula, mga higala, mga igsoon nga ka mga kabarangayan. Good morning mga igsoon. Diri karon sa ato sentro mga higalas poblasyon sa Barangay Sentral. Igsoonan sa Mati madayo nga kabuntagon kanatong tanan. Indot mga higala ang sugat sa atong panahon ini nga atong Thursday exciting edition. Sa programang Bullseye mga higala medyo maninag na nato. Atong mabati mga higala with Liceo ni Haring Adlaw karong panahon. Dailang ihapon ta kumpiyansa mga igsuon ha tungod mga higala kay ang pag-asa mga higala doon na pa'y ginamonitor karong mga panahon na mga igsuon nga pipina ka mga weather bulletin mga higala nining kahimtang sa atong panahon mga igsuon kay matutpas pag-asa mga higala although dili na kita dari sa Mindanao ang apektado pero masig na pa'y pinisig ug hatak ka ay ang Luzon o Visayas mga katropa as of 4 a.m. Nga weather bulletin sa pag-asa mga higala sa pekto karon ditong bahina mga igsoon sa Luzon o Visayas. Ginagitawag mga higala nga easterly. Ginagitawag mga higala ang tsansa. Nga mangin maulanon sila ditong dapita mga higala karong adlaw. Ang Metro Manila o Tibok, Luzon, mga igsoon. Nagib na ang pulo sa Visayas, mga igala, kasi natin gini sila. Nining pag-ulan, mga katropa. Kalat-kalat niya pag-ulan, madagumon niya kalangitan. Kining mga thunderstorms, kilat, mga igala, dalug. Tumod kini sa easterlies, mga igala, ngayon na sinatian karong panahon na sa atong nasod, Pilipinas. Samtang kinadari sa Mindanao, apil ang Davao Oriental. Partly cloudy to cloudy skies. Gihapon mga higala doon nalay isolated. Panaka-daka nga pag-ulan. O thunderstorm mga higala gihapon. Ako sa Visayas o Luzon mga higala. Easterlies ang ilang hinungdan dito mga higala. Diri ka nato mga igsoon. Localized thunderstorms mga higala. Ang hinungdan ni ini. So, kuan ha. Kining easterlies mga higala. Mauni mga igsoon kinibitaw nga kanunayong kuhan mga higala kanang tusog nga hangin mga katropa yan po huyop mga igsoon sa lokalidad kuhan ni siya mga higala pwede ni sa tropical areas o polar regions mga igsoon. Anyway, di lang ta kumpiyansa labi na sa ato mga kaigsoonan nga naas ka kilins kabaybayunan mga igsoon. Kay matod pa mga higala, light to moderate ang dagan mga igsoon sa atong kakusgon sa hangin ganong panahon. Northwest or northeast to north ang dagan ni ini mga higala din ganito sa Mindanao. Unya ang atong level sa balod mga higala lauban nga natas 0.6. Adto na sa 1.2 meters mga igsoon. Ang atong weather condition karong buntaga mga higala ang pinakataas nga temperatura diri sa Pilipinas. Apil na diri na nga porsyon sa Davao region mga higala diri kanato sa Davao Oriental. Ang temperatura nga pinakataas matala mga higala matod pas pagkasa unya alas 11 ang takna sa kabuntagon. At 33 degrees Celsius mga higala. Yung pinaka ubos mga igsoon nga temperatura Ato na ning na sinatian kagainang buntag sa iyo mga higala, 24.8 degrees Celsius. Kasi kayo po layo mga igsuot. Anyway, amping lang yun, ganunay mga higala, labi na ang ato mga kaigsunan, nga nakaroon mga kilids kabaybayunan. Kaya kita magkumpiyansa mga higala, kumabinaw kita sa anunsyo mga katropa. Ining atong Philippine Coast Guard mga higala ha, kay sila yun ang nasayod mga katropa. Niining kuan mga igsuon, niining koordinasyon, hugot nga koordinasyon sa mga nagkadayapod nga national agencies. Diligaroon sa atong nasod, Pilipinas, mga igal. Samtang mga igsuon, before tamo commercial break, one day na lang mga higala. San alamang kaadlaw mga igsuon, bag-o, pagahimuon na kining literal live fire exercise. Bahin kini mga higala sa Interagency Territorial Defense Operations and Civil Defense Operations Exercises. Kung kini Eagles Hope 2026 mga higala. Dito ni himuon mga katropa kining literal live fire exercise. Kung sa diin na magpabuto mga higala o kanyon ang atong artillery. Daluhan mga higala paingon diha karon sa kadagatan sa barangay Pundagitan o barangay Labigan. Sugod ugma ni mga higala hangtod na Mayo 24. Kana mga higala kining exercises mga igsoon giklaro kini ni Governor Nelson Boy Dianghirang. Kuan lang ni mga higala live fire exercise pagbansay lamang og di ni mga higala nagpasabot ang dunay gira kitang salmutan na paninguha lang ni mga higala nga mas mabansay pa ang kaandam sa atong probinsya, atong kasunod-aluhan og lain pa nga mga interagency law enforcement unit para panalipdan ang atong kabaybayunan mga higala diha karon sa Governor Hinilo. Kaya sa tibok Davao Oriental gitan-aw mga higala nga kung sulungon man ta posible nga diha mo landing mga igsuon sa lungsod sa Governor Generoso Davao Oriental. Grabe mga higala ang preparasyon ni ini og kuan atong nakahinabi mga katropa ang municipal mayor. Ato nga lang dong mayor sa host municipality ang Governor Generoso. Nagig ang Mayor Juanito Colot si Inuhagis. Og iyang giabutyag mga higala nga preparado, kasado na ang tanang preparasyon po sa ilang local government unit. Sa ilang munisipyo mga higala. Og kini mga katropa koordinado. Yun na bantayan pag-ayo mga igsuon atong Coast Guard Station Davao Oriental sa Philippine Coast Guard, kapulisan, kasundaluhan, PDRRMO, Office of the Civil Defense, pwede pang daghanang uban pa mga higalang Bureau of Fire Protection na apod sila. Alas 7:41 sa kabuntagon. Commercial break sa atin mga higala para makapangapipot. Si Katropang Vicente Pichon IV bubalik ang programang Bullseye. Uban sa mga pahibalo, standby.
1: Bullseye! Sari-saring balita. Balita. Expose at kontrobersa. Tututukan sa Bullseye! Bullseye!
2: Ora, Kapitan!
3: Unsay kalahian sa una o garon?
2: Aninisya, Kapitan! Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
3: Oh! Unya karon di ay.
2: Karon kapitan. Gamay na lang pod ang mga lalaki.
3: Asya man ding uban.
2: Wala na, nangabayot na. Exciting. Exciting.
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo. Dahi kagyog o.
6: Sige, talaw nang bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag di nalang good ko good. nalipay man ako ni.
6: Ay, abot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Kuday si Bal, 40 anyos na, kagadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Tagahan akong tambal na pistingan, pero wala ipigtok. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Tinagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong mayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Pag inawag Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Itong naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
11: Food supplement from me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo. Food supplement from me. Mapalit sa mga butika. Sa

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guro ay. Dami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dalit lang yun bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santo Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Santo Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one

0: sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack, sa radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present, call your doctor.
3: Kung maminaw ka sa XFM.

nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: 7:51 in the morning na mga katropa, alas 7:51 na mga igsuot. Sa sayong kabuntagon, mga higala, dirikanon sa ato padayon nga pagpangalagat sa programang Bullseye, mga katropa. Welcome pag-usap mga igsuon, dirikanon sa atong duha ka oras nga pagpangalagat. Ang total alas 9 sa iyong kabuntagon, mga igsuon, kauban ninyo karubuntaga si katropang Vicente Pichon IV. Maganda mga higala sa itong mga technical partner engineers. Sa technical side, kauban nato karubuntaga si katropang Ken Acevedo o katropang Virgil Picong Ordenes. Bayubay ang ato mga naka-line up, mga igsuon, nga mga iskutanan, karubuntaga, mga higala. At tungkol mga katropa kay Duna Karoy Pasidungog. Gini nga ito mga iskutanan, mga higala kaghapong adlaw. Duna'y Pasidungog, mga igsuon nga gidawat ang atong kanhing provincial director. Pagbuhay labang nato mga higalang nahulipan nga provincial director sa kapulisan, mga higalas, Davao Oriental Police Provincial Office. In the person of Police Colonel Richie Siong Bukol, mga higala, gitahatagan kini siya og Pasidungog, mga igsuon. Sa kauna-unahan na labang unang higayon, dihatag, mga higala, ang atong sangguniang panalawigan pinaagis pag-endorso sa atong provincial governor, mga higala, si Governor Nelson Boy Dayanghira. Dini nga rekomendasyon alang sa Pasidungog sa mga maayong nahimo, mga higala, ining si Police Colonel Richie Siong Bukol sa atong probinsya. O kagahapong adlaw, mga higala, gipasudungan ining si kanhing Davao Oriental Police Provincial Office Dopo Provincial Director Police Colonel Richie Siong Bukol diya karon sa atong sangguniang panlalawigan diri karon sa atong probinsya sa Davao Oriental. Gipahigayon, mga katropa, ang maong pag-ila ang Police Colonel Bukol atol sa 46 regular session, mga higala, sa atong 18 sangguniang panlalawigan sa probinsya sa Davao Oriental. Nagipangunahan kini, mga higala, mismo ni Davao Oriental Vice Governor Glenda Munit Rabat Gaita. Kauban ang mga miyembro sa legislative branch sa atong lalawigan. Naibal ang mismong si Davao Oriental Governor Nelson Boy Dayanghira, mga katropa, ang naghatag og rekomendasyon para kang Police Colonel Bukol nga makadawat sa mga pasidungod ngadto sa mga mambabalaod sa probinsya, mga higala, tungod sa mga manindot o mga nindot nga nahimo niini. Mga programa nga nahatag niini sa katawhang oriental nga nabawenyo samtang siya pa ang amahan sa atong kapulisan, mga higala, sunod sa napulo kabulan, mga igsuon. Sa iyang paglingkod, mga higala, isip provincial director sa atong kapulisan sa Davao Oriental Police Provincial Office o Kondopo, bansagang amahan kini siya, mga higala, sa atong kining offline kahayag program, mga igsuon. Katong nabaniog, mga higala, nga offline kahayag program. Kikinimang kung atong kanhing provincial director, mga higala, gapanerbisyo ni sa atong labawang makagagahom. Oo, sa pinagi, mga higala, sa Love Philippines Movement. Muni, mga higala, nga doon na gayon siya ay kining tagipusuon, mga higala, sa pagpanerbisyo dili lamang, mga higala. Diya karon sa iyang sinumpaang katungdanan, mga higala, isip opisyal. Diri karon sa atong kapulisan sa Dopo, apan kinibitaw nga ginasingkasing, mga higala, nga paglantaw, mga igsuon, sa atong mga kabataan. Kinibitaw, mga higala, na dunaan mga katropa sa 200 ka mga kabataan ang iya niining nabag-o karon ang kinabuhi, mga higala, kato mga nakasalmot sa Oplan Kahayag Batch 1 o Oplan Kahayag Batch 2, mga igsuon. Muraga, ang una ato, mga higala, 49 ang naka-indrop. Ang ikaduha, mga higala, 84 kabuok, mga igso. Kining tanan, mga higala, ang mga kabatanunan, monika to, mga kabatanunan, mga higala, nga puno sa mga records, mga igsoon, sa mga pagkasamok Kayot o pagkalambigit, mga higala sa mga gamit. Pagkalambigit sa mga krimen, mga higala mo ni gibansagan ng mga nahisgutan nga kabataan, mga higala nga mga children in conflict with the law. Pusaan! O kung CICLs mga igsugod. O makita na to, mga higala nga katong mga nakagraduar, mga igsugod sa mga programa, mga higala. Pusaan! Sa offline kahayag, mga igsugod, na bago na gayod mga katropa. Ang ilang direksyon sa ilang mga kinabuhi karong panahon. Good morning sa akong baby love mga igsuon. Sa akong daddy's little princess, daddy's baby ungkong. Athena Aria Pichon mga igsuon nga naminaw karong butaga yung taong gingamingaw na yung taong ning atong anak sa toa. Lisod yun mga igala kung atong sakit. Kaya wag itay kuana ni mga higala, wag tay kalinaw sa itong huna-huna mga igsuon. Alright, anyway mga higala, dritadugang sa itong mga hiskutanan, karong butaga mga igsuon. Kinig pasidungog mga higala nga nadawat ni Police Colonel Richie Sungbukol. O sana yung mga higala, kuanpod, matawag na ito mga higala, nga nindot nga sumbanan. Para karon sa atong bagong OIC o kon officer in charge mga katropa diri karon sa atong dopo nga si Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr. mga igsuon. Kay gini magong pagtuyok mga higala sa atong mga opisyales sa kapulisan. Bisan magunsa mga higala nga branch of service sa gobyerno. Kuan magundi mga higala, kanang natural mga igso. Although doon ay mga pangutana mga higala kung anong nindot man ang performance sa atong kanhing provincial director. Kung anong kinahanglan, ilisan, gilayon mga igso. Ipasabot naman ay mga higala ni Police Brigadier General Victor Leon Rosette, Zamora Rosette mga higala. Atong regional director na parte kini mga igsuon as career advancement mga higala sa mga opisyal. Posible mga higala karon og nang hinautang aduna karoy nindot mas na labaw pa og mas nindot pa mga katropa nga ihatag nga responsibilidad og katungdanan posisyon paingon mga higala para kang Police Colonel Richie Sungbukol. Sa iyang pamahayag kagahapong adlaw mga higala, i-butsyag mga igsuon ni Vice Governor Glenda Rabat Gaita ngantok ang Bukol mga igsuon atol sa iyang pag-dawat sa maong pasinungog mga higala nga hugot kining gipasalamatan sa atong mga mambabalaod o sa atong probinsyal nga panggabahanan mga katropa dari karon sa atong probinsya kining tanang sakripisyo mga higala nga nahimo ni Police Colonel Bukol alang sa Tibok Probinsya sa Davao Oriental. Huwag ipadayag usab mga higala sa atong Vice Governor. Ganto kang Bukol mga higala nga bisan paman habubo lamang ang panahon. Nga nagahin ni ini mga higala isip amahan sa kapulisan sa probinsya. Malaumon na malauma ni ini mga higala. Ang pagpangga o pagtahod kaniya sa probinsya sa Davao Oriental magpabilin hangtod pa sa umabot nga panahon mga igso. Indeed mga katropa, ang atong kanhing provincial director will be remembered mga higala as the best provincial director of Dopo that we ever had mga higala. Well, muna karon mga katropa, kay kini pong atong bagong OIC, ang atong officer in charge mga igsuon sa Dopo. Nga naghulip karon mga katropa isip OIC. Nga si Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr. Naghan mapud og taas mapud ig kasinatian mga higala og kasayod pud gani sa iyang responsibilidad mga igsuon. Sa pagpadayon mga higala sa mga nindot nga programa o pag-implementar sa mga dugang mga manindot pa nga programa para sa atong kapulisan dari sa atong probinsya. 8:01 alas 8:01 na mga higala sa iyong kabutangon. Bukada mga kasama sa atong pangpangalagad din nga itong mga hisgutanan sa atong tunumanong Bulsay. Mubalik mga higala sa katropang Vicente Pichon IV. Huwag ang programang Bulsay human sa mga pahibalo. Standby!
1: Bulsay! Sari-saring balita, balita. Expose, expose at kontrobersya. Tututukan sa Bulsay! Bulsay! Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng gamit.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga